0: hindi mo nila kapapakod, wala ng mga ebidensya para ma-file sa korte at mapasakaan sa kaso ang mga persona ang nasa likod sa pagpatay sa kay Foster, sa tropang Irwin. So, isang lanibot si Lingon sini, di pamangkot pa na ito, si Police Lieutenant Colonel Latayon, posible nga kilala yan sa biktima ang mga suspect o kung hindi. Sige, payag ang tropang Irwin, hindi ginimalipod. Nung hindi man malayo sa biktima, na kilala niya ang naghimo sini sa tropang Irwin.
1: Pero may ara na, may persons of interest na katropang Franz? Katropang Franz? Dula. Oras na ito mga katropa, 8:04. Interesting yun yung part mga katropa. Kasi ang sitwasyon, though inab lang hit and run, tiruhon lang, patapos dagan ka. Pero this will be a test sa capacity sa katon ka PNP para nauton ang mga suspect. Challenge para sa mga kapulisan ta to resolve these killings based sa capacity nila sa investigasyon. Katropang Franz?
0: Yes, Katropang Irwin, no? So, kaya mo na yung kinanglan na dito sa bago si PNP kay nag-asiling man si Police Lieutenant Colonel James Batayon na may development na sa investigation. No? So, ang balantayan na nandiri is ang pag-file sa kaso, basta may masante, insufficiente, nagiging yung mga ebidensya, Katropang Irwin, para masigurado, hindi pala mauyang ang effort ng panani sa kapulisan nilo. So, sa pamilya, so, decidido, gito ng pamilya na mag-file ng kaso patok sa mga persona na nag-imo sini sa biktima, Katropang Irwin, which is the kinanglanggit niya sa bastante na mapakod, no? Nagbabamo na ebidensya para ma-file na niyong kaso at ma-resto o kumatak pa ng nasagit yung mga persona.
1: Pero
0: in short, Katropang Irwin, may identity sila, no? Posible nga may identity na.
1: Ebidensya lang kulang.
0: O lang man isang biktima ang nag-imo man sini, Katropang Irwin.
1: So, ang pag-intindi lang natin, diri Katropang Franz, may ara na sa possible suspect, may ara na sa mga persons of interest, ang ano lang gin subong ebidensya kung paano magtudlo ini may ebidensya sa to mga perpetrators to.
0: Correct.
1: Kasi
0: sa pagkatapang witi matingala ka man mo, no? Ang babae pramanapla may bisita dito sa syudad sa Bago. Paano ayan mabalaan nga sa amuning nga tiyon makatupo siya at sa amuning oras para sa
1: correct, oo. Until, unless nga may contact ni Bukulod. So gin monitor mayo ah.
0: Gin monitor Kasi siguro ka Trevor Wayne pala do ang terminal na do casual or usual ya ba lang ginimo pala. Repetitive guro ba lang iya ba lang na routine sa biktima. Especially sa tiyon sa pagbisita. Pero mismo sa ino DJ ka Tropang Irwin. Okay, dito alis to kada semana manadagan yung pagbisita. No. Depende pero kung bawalan na nai o limitahan ng pag ang dalaw pala, no? So, Katropang Irwin, posible nga eh, kilala ganyang biktima, pinapantayan, sige na tutukan ganyang yari ng mga activities everyday. And also sa pagpadulong dari mismo sa syudad sa Bago, kasi nagigiri sa Barangay Tabunan, sa guwa mismo sa Ino DJ. Katropang Irwin, may dugang kita darang interview. From the Chief of Police ng Bago City PNP kay Police Lieutenant Colonel James Latayon.
2: Drug-related crime.
3: Ay, okay. So, drugs kaya?
2: Oo, sir.
3: Kaga ano pagit, sir?
2: Amo man lang silang nakita ta. Possible na reason, sir.
3: Pero, sir, nang may ano kamayahan, may gina-trace na ka ba, sir, nga posible ugat sang sining pagtiro sa biktima?
2: May aram man na siya.
3: Okay. May kang tanagin man to, sir, sa pagka-arrest sa iyang living partner?
2: Wala man siya kung sa pagka-arrest. Pero something na daw, hindi man ta ma-prove pag ito. Pero, nagtawon to lang sir sa sinig niya, taw sila. Pero, gira man lang gapon silang...
3: Kalibot-libot ang dano, dira lang yung gapon, no? Pero Sir James, may ano na ka mo? May possible nga do suspects na?
2: May ara pa sir, pangita pa gita mga dugang witness para okay. O evidence para ma-prove na siya gid.
3: Silagid.
2: Oo.
3: Pero Sir James, sa inyo lang ang initial information sir. Ang mga suspect ano sir, do mga gun for hire.
2: Hindi man siya sing gun for hire.
3: Posible
2: hindi man daw tayo gun for hire.
3: Okay.
2: So, ang tao kasi is may capability man may capability ang ginalantaw sa mga example nilang suspect is meron capability na pwede na kita.
3: Okay. So possibly sir nga kilala sir sang biktima sir ang nagtiro man siya no?
2: Hindi ko lang na maambal sir.
3: Ah, okay. So masiling na ton pero posibleng nga may nga malapit lang git sa ila sa live-in partner kay sang biktima no?
2: Pwede man sir, pwede man tamaambal na muna sir.
3: Oo. Okay sir. So Sir James nang ano ginaiyan sir man nang ang victim sir ano ni sir nagbaligya man sir ang victim.
2: May mga information na muna sir.
3: Nga nagbaligya agad gila yan.
2: Mga hindi man sir, hindi man tamaambal nga muna.
1: Basta nag-engage lang.
2: Information naman.
3: Ah, okay. So, under investigation man, no?
2: Oo, sir.
3: Okay. Pero so far, Sir James, may pila na ka mga ano, sir, ka mga witnesses ang inyong, ano, nakuhaan sa dugang ang mga information.
2: Actually, tama man na sir.
3: Okay. May nagpalapit man sa inyo, no?
2: Oh, may gitatuan din naman sir.
3: Ah, okay, gitatuan nyo. But the family, sir, nag-cooperate sa inyong family?
2: Hindi pa naman mo siya walang family, sir. Lain man ang view nila.
3: Okay, okay. Sige. Pero, Sir James, do sa inyo ni, so far, ang investigation, do ano naman, sir, na do may development na, no?
2: May araman kita.
3: Ah, okay. Sige, sir.
0: Ito pa, Irving.
1: Oo. Doon ka lang alang sa sir maghambal. Siguro may mga arak na kid ba mga informasyon yung nakuha ablaw?
0: Oo, kani ka ito, Parvin. Sige, sabi niya nga pag yan tapos sigling na kilala. Kung aral lang ganito sa sir, kung isang biktima kag isang living partner siya niya. Kata Parvin, ang mga suspect.
1: Oo. Ari siguro sa process of elimination sila, no? Sa kung sino ang pinakamalapit to, pinaka... possible makahimo sa anong mga krusada ti droga ginalantaw di ti amo man ning pagincendi tay nga droga aw galing ang isa to sang ginmention hindi siya certain if nagaduso gid man or ge-engage o sa inano nga klase nga engagement kung droga pag istoryahan
0: para kay katarwin no so diga may mga ano man sila no do may mga kinaray-day man nila nila. Siyempre, doon din na tawag sa isa nila. Di, ano na yan? Tipo nila kung ano pag ng iba, pag-ibig sa mga kapangganan, no? Ano ang nag-alom na connection sa biktima sa iban o sa gawa mismo sa transaksyon sa nga ni Living Partner o kung bang si Katakarawin posible, man siguro nag-continue, kasi ang Living Partner yan, nabakpan. Kaya baka ni ka, di man kita maka-judge sa iya.
1: Correct.
0: Kasi daw nga si may abon-abalang mga balasihan. Pero katropa ka rin, tanahin yung mga possibilities kaya may naginadulas sa kapulisan kan may muginan nila yung mga gamit katropa ka rin para sa dugang, no? At maghintayo, yun ang nakapin investigation sa kamatayon ni Foster katropa ka rin.
1: Ako galanta ko katropa ang France kaya hindi naman dugay niya. Mayari na yung magwa ang mga suspect. Kagbayaran naman investigation, polista eh. Ang polista daw gaalang-alang na maghatag sa pinakamaditali eh. Siguro for some reason nga, tikinanglan ta proteksyonan man ang process of investigation sa karon. But we are optimistic nga ma-solve ni sa katropang France. Soon as possible time.
0: Correct. So, tamo na kita parang winang nga sa rin yung mga update sa patrol. Ili si katropang France, Andrew Borgos, dalang mga bukol-bukol sa lawas. Pagtumar sa Santo Blas Gold. Para sa nalobyo
1: niyo,
0: Pilipinas sa Pilipinas, XFM News.
1: XFM Live Reports. Salamat kay Katropang Fran sa mga latest balita. Ang angot yung napatay niya babae dito sa Kino DJ. Plus, ang dito naman kahapon nga shooting incident sa Araudos, Barangay Vista Libre. Daw sunod-sunod din ang mga pinatsanay No, sunod-sunod din yung mga shooting incident kay tropa, no? Sir Abel, nato naman amuning pag-challenge mo na sa kapasidad sa kapulisan naton. Anyway, sa criminology nga mga subjects, mga katropa, ang isa sa mga ginapasol perme ang crime, ang krimen nga nagluntad. Anong of course the assessment nila, anong elements of crime, process of investigations nga dapat ma-observe, mapatuman sa pagsulbar sa isang kaso. But this is a formula nga masami ginagamit sa mga kriminal because nga kadamo sang nagakapalagyo, gakabudlayan ato mga pulisan sa himo, paghimo sa pagsulbar sa mga krimen. No? So, isa ni sa mga bagay nga ginatubang karon sa mga pulisan ta kay riding in tandem, for example, may gintiro to, may ginluthang to, may ara tong suspect, kita, pero may ara man sa witness. Pagpalapit mo, sa media na experience ito na, pamangkoton mo, damo may mahambal mo. No? Damo sa may mahatag sang ilang mga komento. Yun yan, naka-bluto sir, amuni sa sir, amuni pagkanto sa polis, interviewon, para balon ang ilang nabalaan sa atong krimen, hindi na sila kabalo. Ha? Pamangkot sa polis niya titood to nga nakapula tong suspect. So yung boot sir, nalula, gina lang ako niya. Parang siya, hindi ako kadumdum sir. So, anong boot silingon? Budlay nga magkuha sang ebidensya or witnesses nga magtudlo sa mga suspect katropa. Amo ni ang challenge, dilema sa mga kapulisan natin sa pagsulbar sang ining sahi sang klas, sahi sang krimen. Ang CCTV lang gani eh, no? Kantuan mo, kwaon mo, hindi mo makwa, kahit galangan man ang mga respectation niya. Karun niya, sir. Kung kwaon ko na, kwaon mo na, hatag namon sa imo. Basi kami naman auton, la. Sang suspect. Ti, kung tani, hindi na lang, ngita na kamo iba. Nakulbaan. Ha? I hope nga ang aton nga kapulisan can do something about it to assure sang mga residente or witnesses nga sang isa ka krimen sang safety nila. Kahit way ba nang istorya, way ba nang problema sang mga nagahatag sa mga impormasyon or witnesses, pero ang kinakulbaan sang witness ang pamilya nila, siguridad man nila. No? First, ang siguridad sa pamilya nila, secondary na ang ila ka galingon, no? Willing man sila maghambal, willing man sila maghatag sa mga impormasyon, pero di siyempre limitado lang, ha? Habalon ka pa na sir, pwede ibutang na sa statement sir, concerned citizen lang. Oh,
4: hambala pa
1: di ba? Oh, kaya ginahadukan mo amo ni ang nagkatabo sa aton mga barangay katropa. May ara naman sa mga barangay nga na himuan sa krimen, ang iban to daw nagkapasalamat naman lang siya, may ganun na patay to siya. Kay grabe ka, garoto siya. Kagamo to siya, siya nagkapagamo, no? Pero what else can we think about sang mga nagkakalatabo sa itong lugar? Hindi mo siya masulbar ang krimen sa paghimo mo pagid sa isang krimen. No? Kung ang gusto ipabatsyag sa mga grupo nga eh, nga hindi sila gusto sa droga or base sila man ang nag duso sa droga, kagusto lang nila maproteksyonan ang negosyo nila, ha? Pero sa makulod, nga mismo ang mga grupo sa mga drugista nag-aaway dre, nag-tiniruhay, nag-pinatsanay. Ti, isa ini ka mga concern nga dapat natun tutukan mga katropa. Because nga ti, mga katropa, kaya nila magpatay mo, no? Kag ini nga kalamatay, hindi man niya grabbing record, no? Kalabana sa nagkakalamatay, pigado man mo, no? Nga, kung tani, kung may ara sa mga violation di, ang problema lang mo sa nikatropa, ang kapamatay, ang ginapatay, kurabi, engaged sa illegal na droga. No? Ang kapatay, nag-engage man sa illegal na droga. Ha? So, hindi masulbar ang kaso, kung mag-file file sa kaso, KT mismo ma-file yung traman sa negosyo sa droga mo? No? Di, paano mo nalauton karon? Paano mo na sila karon labuton karon? No? Kay puro sila illegalista. Oh. Di, matirang matibay eh. Oh. Ang lain, kay kon ang aton nga, ano, aton nga lugar, aton nga kapulisan, hindi ni sila malaot, no? Mahatag na sa ila sang paminsaron niya, ah, okay, dason naman ah, amo naman ang estilo sa paghimo ko sa krimen, no? And eventually, if damo na, mga kaso ka katulad sini, makreate na sa sang kulba sa tao, until ang aton komunidad hindi na magpartisipar sa mga investigasyon sa kumalagot sa pulisan. Because maintindihan sa tao, nga inferior na ang kapasidad sa pulis naton sa pag-resolbar sa kaso mo. So, that's now the, feeling nga base hindi makumaproteksyonan sa gobyerno. Kung mag-testigo ko na, maghatag ko sa mga impormasyon, kag mabutang pasilikado nga at kung pamilya. Mabutang pa sa alang-alang akon kabuhi. Di ba? So, what have you? Siyempre, hipos ka lang. Sa nagkakalatabo ng mga riding in tandem katropa, balikong ko to, samtang gadamo na siya, that will create a notion, a thought sa atong pinakamakaturan na delikado nga maghambal ka na. No? Dira gakadify ang due process naton, gakadify ang atong proseso sang hustisya nga mahatag sa mga biktima kay mismo ang tao hindi makahimo sang pamaagi nga makahatag man sang impormasyon. So that's one thing, no? Nga gusto natin ibaloon, gusto natin ipabalo ngiti more and above security tapon sang pinaka mga kultura naton nga mag-testify sa mga kaso katulad sa mga katropa, no? Para sa Barbiro, hindi man ni magpatunga, hindi man ni maghatag sa mga impormasyon, mga tupad baray, bisa nakita nila, even ditong nagano ha, na tiunan niya ginaguntingan to siya, hindi ito maghatag sa mga impormasyon niya, nakulbaan man mo. Hindi man sila sigurado kung kaya nila depensahan kung galingo nila. So that's one thing, isa sa mga nakita na to. Base pa lang, makabulig. No? Kaya pag gather sa mga ebidensya, pagtipon sa mga ebidensya, di, una, mismo sa crime scene, anong klase ng mga ebidensya makuha mo na? The most na makuha mo is the, ang imong mga armas, ang mga empty shells nga gingamit. Next naman, anong itsura sang suspect? Ha? Taason sa, nubuon sa, o, niwangon sa? O, gapan gariliyo sa why? Kapanap na? Next is, anong tsura ya? No, wala pa na bonus. Ano ang anong panglawason niya? Oh. So, amo na available subong. A plus, tiba si may CCTV, no? Lipay ta mo na sa mga CCTV kunwai. At di problema na dako. Ah, kay ti way ka sa sandigan sa investigation mo. Pero CCTV alone ka tropa, hindi mo siya magamit man eh. Hindi man siya enough eh. Ngayon, evidence para matudlo mo mga suspect. Because ang mga suspect, kabalomans ni. No? Maghimo sila sa krimen, nakabunit, nakakalo, nakatabo ng guya, hindi kitaon. No? Ti ultimo, ang imo lang taon to, panglawason lang gini. No? Pero hindi ka man ka tudlo sa tao sa panglawason, kaya damo-damo man tulong kayo. Amo rin na, challenge sa mga kapulisan naton, katropa, na ang ginatawag natin culture of impunity nagalapnag because sa incapacity natin sa autoridad natin to resolve sa mga kaso samtang ginaproteksyonan ang mga residente sa proseso sa investigasyon. Muna sa ang malantaw natin nga medyo concern nato at this point of time we hope nga ti maka-catch up kita sa aton nga kapasidad para mag-investigaran ini mga krimen nga nagluntad mga katropa, no? Kay ti masugod kagid sa zero abi mo, no? Hindi ka pwede makapamati to sa mga tupad balay, nakalili to nga mamang ano man lang to, mga chismis man lang to sa kilid to. Hindi man lang to ka makambal ka nga ano to? Sino to? Hindi ba pwede nga mga tudlo? May mga proseso eh. No, blablabla, mga katorpado. Challenge ini, no, pagpangangkat sa mga pulisa naton, paano masolbar ang ini nga mga kaso sa riding in tandem diri sa aton probinsya. Pero, katropa, importante sa duwa ka mga kaso nga ni, masolbar ini mga katropa that will give an impression to criminals nga hindi kamo, hindi nyo kaya i-defy ang lagi. Ha? Hindi pwede nga maghimo kamo sang krimen because kabalo kami sa ginobra namon. No? Kung sa Vista Alegre ni masolbar ni sa in the next few days. Ha? May ara na yung impression mo. No? Asa kay Freya may go planto kadaan. No? Naka ano na to? Nakatatak na to sa maulo sang kriminal nga why man slagli kapasidad. No? Amo pa rin follow up naton because may duwa na itong in-filean kaso. Sinunis la. No? Sinunis ang mga suspect ni mga katropa. No? Of course, ang pumuluyo gadiman daman sang tutuod ng mga impormasyon mo. Ang pumuluyo nag-demand daman sang kasulbaran sa mga krimen na naglutad, mga biyan. Bulo pa nagyuhan lang ni nila. Ay sus, hindi pwede eh. Oras naton 8:25 na sa pagpangarag naton. Sir Jilwin, good morning, salamat gid. Nakatutok na, done, like and share. Done, share. Nagpamati lang ko niya. Thank you. May dulong ni siguro estudyante ay Tristan Yat Gulay. Salamat sa pagpamati sa atong palatuntunan. 8:25. Kantuan na naman karon mga katorpa. Parang balik naton ang kabankalan kay Nagligad, Tublang Adlaw. May isa ka purok chairman sa isa ka barangay sa Binalbagan. Ginutang patay. Ginutang to sa patay. Di, may ara sa pinakamalatest development pa na yung mga katorpa. Including sa hibalo kung sino ang responsables pagpatay ng katorpa. Plus ang update naton dito sa Sarangani kung pinakabilog, naglabot na 33 ang nagkaramatay mo. No? Balikan tayo mga katorpa sa pagpakaragad naton. Standby.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
7: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang, soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
6: Could you imagine that nga ang karne kon aton nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingat yan.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
5: The Secrets of Health.
6: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan yung kamukha busog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na inom na lang sila sig Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
7: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule timera sa Sambalungay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-function sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sininga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man Sir Josel nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile sa aton sininga cholesterol sa aton sininga triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
9: Yeah!
6: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung ga-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
5: The Secret of Health.
4: Santon Gold Live Testimony.
10: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang
9: mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
13: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Samsung Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Southern Gold, live testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Southern Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Southern Plus Gold, Southern Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3, nga pampapaskog sa aton natulan, pampagkanas ang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santone nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, manamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: Red.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
8: XFM 103.9.
9: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayag, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Centro, come sa Bullseye.
11: Department of Agriculture. Kamusta ka?
12: Hayom hapon.
8: 103.9 XFM.
7: Balansing nga mga komentaryo.
13: Hindi
7: nga nag-atras ang public opinion.
8: Objective.
7: Prangka kag diretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
7: Ini ang Bullseye.
15: Hindi pa Spurs pa ka mo? Subong yung nagdaog sa ang next subong. 2-0. Mga straight ni Karon. Sadya ni. Pero totoo man, pagsugod mo na sa finals, blan, na mo nagtaya no, sa Spurs na. Napinsa nila, maperdigin nilang Knicks. Pero tiyari na mga katropa. 2-0. Kung magdaog ang New York Knicks karon, ati sweet na ni. Away na chance ha. Ginakapoy na bing tilimanan ta to mo, no? Huwag gins lang kalusot, no? Huwag ginakapoy na gins siya. Kiamot lang ako maritayo na sa sininga, no? Tuig. Do, bati-bati ko, maritayo naman sa una, no? Huwag pa. Anyway, kung mag-retire sa ano man Japon na. Nang damo man sa Japon, may kita man na Japon da. Pero lain gidya ko nung naghampang ka mo. Makita ka to blaze TV. Superstar ka mo. Abot lang kung sino yung mga kanto naman, no? Pero ang bata ni LeBron James, amot pa nang ginabantay-bantay basi mga bulos ko nun sa iya. Pero lang taon niya, nag-oy, nagnami sa, ha? Nagbaskog sa, ha? Pero laing gina ko nung tataya, no? Laing gina ang gihos ng tataya. Amon na blamamal, mga katropa, you could be like your father, but you can't be your father. No? Hindi pwede. Pila ng score? Why pa? Kamalo ko, pinakamakauturan ito sa mga kanto na to sa ano ho? Sa kanto na to sa pinakamakaroon ho? Nga baka lantaw ng taos na matapos na ang hampang. Nami ni sa kabantayan man mo ang hampang sa New York Knicks kaga San Antonio Spurs mga katropa. Subong nga adlaw ti kabay pa gani kong kisang NBA ga padugay man kung mag straight ni di butsinin ko napakanay gini pero kung dumaog siya ang home court pa sang next subong perpisa sa home court sa kanay San Antonio ng ligad eh di ba ti sa jagit balanta niya. Kung ano ang sinuogid ma daog na sila. Anyway, kung magdaog na sila, pigato ni Pagdapon. Amo ni siya kung 3-0, gagawa na ang term nga no one can come back from 3-0 losses in the history of NBA. Dugay man nakabutwa ang New York Knicks ay? Why man ay first time na nila nga makabalik? Second time na? Okay. Bakon mo lang. Sir Kenneth Mangaga, New York at 4? Diba? Basi magpatas-patas, Pablao? Basi magdugay pa ni? Magdaog sa? Magdaog naman ang next day, game 5 eh, na? Diba? Lantakon ta. Welcome you posted, mga katropa, sa NBA Sumong Finals nga hatag naman karon pila ka mga latest updates sa mga katropa. Ihatag ni katuropang Orville live and direct sa aton nga news center. Alright, oras na mga katuropa, 8:47 na. Check on to pero ang latest update naman aton dito sa Binalbagan sa Southern Negros. May ginlutang to nga purok chairman katuropa suspect, wala pa mabalaan no, pero kamuneng lain karon kay T.Y. pasang Huwag pasang lead pagit ang ato mga kapulisan as to suspect sa sining paglutang dito sa Binalbagan. Check on tabla sa katropang Winston Villanueva para magkuha ta sa pinakamalatest development sa mga katropa. Nakakuha sa interview dito sa Chief PNP sang Binalbagan para magtumod sa mga suspect kag insidente kag naglunta dito sa isa ka barangay sa barangay o kun sa purok sa barangay Biao. Oras na ito na 8:45. Kung check on ta si Katropang Winston Villanueva.
0: XFM Live Reports.
15: Katropang Winston, good morning.
4: Katropang Win, mayroon aga sa imbo kag sa atin mga tagstag sa katagpa na matay. Katropang Win, padayon pang gina-imbisigiran sa karoon ang aglutang patay sa isa ka lupon member, no? Lupon member sa barangay Diaw, panwa ini sang Binalbagan katropang Win. Kahapon sang aga mga alas 7 ang takna samtang nagabantay kay daw ga obra man ini siya bilang malugbantay sang kampo. Nagapahilamon ini siya katropang Win. Samtang nagapungko ini siya nagabantay sa mga malugobra. Inali na lamang may nagparapit ng mga wala makilala mga persona. Kaga binlutang pila ka beses ining lupon member. Kaya daw purok president man ini siya. Kaga nagapanag-iya man abis ang may nga propiedad dira sa sila nga barangay. Kaga sunod sa pagpangusisa ni Police Captain Julian Vinson na daw wala man ini sang kontra, wala man ini siya sang may matumod nga may wala man may tudlo ng mga taga Drasela nga ini may nakaaway may nakontra previously. Apang nakibot na lamang ini sila sang inali na lamang ginlutang ini nga nagresulta sang iyang kamatayon ka tropang win. Sa crime scene, nakakuha sang apat ka empty shells sang kalibre 45 kag sa ginapadulungan namon ang Pulirarya Solidad sa Banwa sang Binalbagan. O wala na mo nakita ang iyang alawas pero solo sa naga usisa hindi lamang apat ang igo solo sa iyang tad-tad eh daw na madamo inis ang kapila sa lawas kasi sa ibang magiging kapartis ang lawas yun eh kahit posible hindi lang apat ang igo wala apat lang ang ginamit sige damo no mga bala ng sulsiyang alawas na nagresulta sa iyang kamatayon. Ang motibo ka tropang win ina-establishar pa kay Doka Damo sa motibo no base party sa Obralia sa Duta or base may ibang pagid nga motibo nga kung madumduan pila ka no ikalima na ni siya nga ginlutang dira sa Banwas ang Binalbagan subod nga si Sir Vinson ang nagpuko bilang hepe kaga ang tatlo orang apat diri ka tropang win na pasaka nila ang kaso kaga may ara sa mga persons of interest nga na-identify kaga may ara man sa ang ibang sila may pag-ako naman sa rebuilding grupo so ini karon ginahulat sa itong mga kapulisan sa Binalbagan kung ang may Arab na pronouncement na pati kayo noon or i-publish ang nasasya ka grupo pero sunod siya may i-publish o kung wala padayon ang ina-investigada may investigar kag posible kung may ma-identify sila ng person of interest magkapasaka ang kaso nga pagkapulisan katropang win. So ginakasubo naman ang kapitan o barangay official ang sining barangay ining natabo bangod nga usuno sa ila na wala man sila madumduman nga naging kontra ining lukon member katropang win.
15: Pinakabilog ang suspect noon kita sa mga residente katropang Winston?
4: Allegedly, duwa ang nag-palapit sa iya, unidentified, nag-gitiro ini siya mga pinakabeses.
15: And then, hindi man ni insurgency related? Paglantaw na ton? Dura?
4: Kung noon lantaw ng area, ang area sa Barangay Biao, daw damo na daya sa kakangay sinang kaso. Pero mo na ginahulat makaroon sa tropang win, ang mga kapulisan, kung mag- pahayag o magkapabutyag mula sa ilayang rason no? Kag ang ilang purpose nga ginalutang. Wala pa man, no? Asob na wala pa sa pronouncement kito pang win.
15: We'll see. Now, may interview kami di kay, ano, kay Police Captain yes, Jolan Vinson.
4: Yes, sir.
15: Matian to be.
13: Yung mahabang from media, mayara sa nagluntad na shooting incident dari sa Banwas ang Binalbagan ng information out there, sir.
16: Is mamang dapat dali mamang may arat ang nagluntad na shooting incident natabuhin ni mam 7:30 sa mga aga kain na no June 8th 2006 na report ang nilis sa aton around 10 PM na sa no so natabuhin ni dito sa sityo mag-anay punong barangay Biao, sir. So, ang aton ng victim, ang si a certain Marlo, no? Ang signatay 8 anos ang edad, isa ka na lucky. Isa ni sa sir ka, member sir, sa mga lokon sa barangay Biao mismo. Then, sa order sir, sa sugar cane plantation, dito man po sir sa sityo Maganay barangay Biao.
15: So, paano sa ginlutang, sir?
16: Bisa ito ng pag-conduct investigation, ang ito ng biktimara na mismo dito sa tubuhan o nagpa-ilamon sa tubuhan. So, upon man mismo na ang iyang mga manugumbra, ilamon, dito nga ang duwatan ka na-identified niya suspects, nag-abot ka gintiro gulpi ang aton na biktima.
13: Di mo mga naangkon sila, sir, mga ito sa balas ng biktima, sir?
16: Sir, wala tapagid, ano no, wala pagid sa hindi na makatag sa exact na detalye regarding sa iyang gunshot wounds. But natigayo naman nga na-process no sa medical gun at sa SOCO. Muna na, makadeklare ka ma'am kung may ara na gid. Final na result sa autopsy.
17: Ito ba rin, sir?
16: May ara ka, sir, na recoveries. Muna ang tatlo kapag ballot, no? Kag Batman, kapag cartridge, pieces ang 0.45 kalibet.
13: Sir Benson, ito po naman ni sir na shooting incident pinagbuntad rin sa Manila, sa Binalbada, sir, and anong plan sa PNP, sir?
16: Yes, ma'am, abali ika-apat na inyo na shooting incident, dua ini sa Barangay Santol, isa sa Barangay Payao, pag sa Subong, isa sa Biao.
17: Sir, why we may suspect it our personal interest?
16: As of now, sir, unidentified politya po na itong mga suspect. But, nagating wa mo kita, no? Sa investigasyon na makakita kita sa witnesses.
15: To.
16: Information na makagather kita mga identify ang itong mga suspect.
15: To.
13: Sir, recently ba lang ang mga shooting incident, sir, inong naging ako inisang tiyak na grupo, are we still going through sa mga investigation or further investigation ang what sila, sir?
16: Yes, ma'am. Sa parts ng PNP, isang ginapot isang NPA niya ila time one, but sa among part, nag-conducting kami ginapot sa proper na investigation to identify the suspect, then gather some sinong possible na witnesses pag sa family mismo. Dahil na mga kumpito na muna na mag-file ito ni isang piece again sa mga suspects.
17: So, yun will be, ano ang bago sa mga naging mo sa Bikimata, sir?
16: So, ito nang panugyan sa mga, ano, no, na gina hindi na rin naman no, ang pag-imo sa mga krimen. Pwede, siyempre, hindi nangit ang resulta. Siyempre, may mga pamilya man nila ang biktima. So, pag-injustice nila kayo. So, sa part naman sa PNP, sir, kung sino man ang gindang may kailangan sa mga pwede na may identify naman. Kung dito naman ang makapakam sa mga documents, papayin ng isang case. So, tiwaan din naman siya ng papayin ng case.
15: Okay. Kaya pag with Stan?
13: Thank you, sir.
4: Yeah, yeah.
15: Wait pa.
4: Ang muna payag ni Police Captain Jolan Wilson kaga kulamatian na sa tumatag tagtag kulamati nga ginakundinar nila. Ginakundinar nga sa kapulisan ang mga kaangay sining kalakasan nga ginay mo kaga sulogani sa isa ka purok president ka po dito nga kung tani kung may salagid man ang ininga tao tani ginapatag itlastar kag kung may aras ang dapat bayaran kag kung pwede lang man nga mabayaran hindi lang itlastar insakto hindi lang amunigila yon no ang ilayang sistema nga pag yun nila yon sa kamatayon Ketropang Winston.
15: Ikapila na ni nga shooting incident Ketropang Winston?
4: Sa Santol may duwa huwag madumduman ato na itong kapag nag-iyaman sa nga katubuhan to do, sa small planter ginlutang man to kaga ang isa itong former SB ang former SB nga pangalin to sa iyaman nga kampo pauli siya ginlutang daw ika lima ni siya katropang win no although Santol Biao kaga Payao no maglapit lapit ang man ini nga mga barangay daga mo na nga galibugan mo pero ang iban may pag-ako na sa NPA nga sila yang nagpatay
15: ang medyo challenge sa atong malagas kapulisan ang Biao katropang Winston malayo-layo ni sa mo sa proper nga kinahanglan pagidya kantuan sa atong mga kapulisan kag kung gab medyo risk guda pagkatong pulista.
4: Yes, sir. Kung madumduman sa katong mga tagsotag-sakatag palamati, mga 3 years ago, nga may responde, madang natabo, nga pagtabok dira sa may suba. Sa nga biaw, ang kumulang wala na, muna cross ka hapon, bangod nga ba, ay ang kumadumduman sa Bagyo Tino, ang iyong taytay, dira na, anod man mo. Na-anod na lang taytay, so hindi magyan mayo, di accessible. So, pag-responde sa katong mga kapulisan, dira managin na ambush. Umiambus na nga natabo sa atong mga kapulisan nga nagkalapilasan gid mismo ang hiping si Police Lieutenant Colonel si Terry Busquillo, no? Si Terry Busquillo pa na tayo mga hepe na pilasan dito gani ka Tropang Win bangun sa natabo nga ambus o medyo bulubudlay ang area tanga barangay Biao ka Tropang Win.
15: I hope tani maabot lang kung may mga pamaaging aton nga binalgabagan PNP para may ara man sang presence para pulis natin da. Kay ang krimen, himo mo siya. And it will take hours at minutes dugay pa antes mga kadtos biaw bla. Daw amo nang challenge sa aton nga mga kapulisan subong katropang Winston.
4: Yes, sir. Although may mga ka-ara dira, no? May ara mga Philippine Army nga ara na deploy, but sometimes wala ang mas dasig isa ang pag-exit sang perpetrator kumpara no kay compare naton sa responde sang aton mga kapulisan kay isa ka daw nagahulat pa bala sang mando may mga coordination pa yung
15: kadugay pa
4: try ko kay isa ka delay no kadugay pa no muna ka tropang wala mo nang budlay sa aton nga

0: Thank you so much, katropang Winston, sa mga latest update, mga katropa, dito sa isang makashooting incident na naglunta dito sa Barangay Iao, Banwasang Binalbagan. Pinakamay sitwasyon nga, Dirias Bacolod, nga kaya natin malusot-lusot din mga dalan mo. Pero dito sa mga lagyo ng mga lugar, Kamankalan, no? Ang barangay ito yan, taglagyo-lagyo pa ito ba? No? Ang barangay ito yan, bukid-bukid, katuon mo ito mo. Bisitahon mo ito ba? Kabudlay? Ha? Sa Binalbagan, no? Ang Biao, isa ni sa mga lugar katropang, ginakantuan sa aton pumuruyo, ginapuyan sa aton pumuruyo, pero malayo-layo niya sa proper, no? Kung iban pa ka mga lugar dira sa Binalbagan. So, kung doon na, kung istoryahan ta ang kapasidad sa atong mga kapulisan sa pagsolbar sa mga kaso, medyo mabulubog tayo diplay, medyo mabulubog at bugat, no? Mas ma-challenging kay ti, wait na kabalo eh. Sa mga lugar to, it could be nga it could be a risk para sa atong nga mga PNP personnel magkanto sa gabina, kanto to sa mga lugar, basi man to bla, gulpihon man to sila, ha? Ti isa ni sa mga challenge karon sa atong gobyerno, no? Paano natin to hatagan access nga may ara sa visibility ng police natin to sa Binalbagan, mga katropa, sa Barangay Biao. Pero lanta, no? Ang latest recent, mga katropa, sa aton nga dason-dason nga mga pag-update sa inyo, ha? Okay? Oras na ito, it's a minute after 9 o'clock. Mga commercial ko, anay, maupila ng score? 19? Pila na eh?
1: Hmm. B?
0: 19-11?
1: Ha?
0: Ang Spurs, mga katropa, is 21. Ang New York Knicks is 11. Uy! Ma... Isa ko kalitro, ha? Kung dumaog ang ano karon, dumaog ang Spurs karon sa kalitro. Na tubig. Oh. Ano ta karon? Kay do malusot to. Bawa. Mag game 4 pa ne. Do mag game 4 second first quarter pa lang, di ba? Oh, first quarter pa lang. May second quarter pa. Banat pa niya. Wag mo na mabala ana to na. Wag mo wala ng pag-asa. Ha? Andiyan pa rin pag-asa. Ha? Mananalo ito. Ah, sorry captain ng mga katropa, ang score naton karon is ang dini. Ang Spurs na pila? 11 ang ano to, ang Knicks 24 no. Ang Spurs. Sige ah. Balik-balikan, dali mga katropa. Oh. Ang score subong, mga katropa, kabalo ko sa mga kapihan, medyo gablo bantay na sila. 13 ang New York Knicks. Ang Spurs karon, mga katropa, 24. Bantayan, dali yan. I-update ka muna. We'll keep you posted sa nagkakalatabo. Sir Kenneth Yung, ko nagpamati na sa subong ko. Ga-relax na yan. Relax lang kami, anaya. Goods lang kami, anaya. Tadali. May amot man si katropang Franso, isamang kalitro. Karona ano tari makomersal kumula na yung mga katropa, storyhan tali dugay-dugay luwat kag update tali dugay-dugay pagkatapos sa mga panom na mas standby
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time...

0: sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Visyo next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
6: Go! Let's get it!
5: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Sister Payne.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Live Testimony.
2: Aurora Balik si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santhon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthon Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthon Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Burmig, hindi ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawong.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
10: Katropa, yari ng mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
8: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod, sa XFM
8: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
13: Hindi
14: nga ang nag-atras ang public opinion
8: objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
8: Ini ang bullseye.
16: Oh, pinan ang score.
17: Ang tip mo ni Kaini? 22-33. Ang next is 22. Ang Spurs is 33. Do mag game 4 gid. Matsagan ko gid. Mag game 4 gid. Lalas ni karon ni Toronto ni. Si Remen Mamilya ho, sinya go Spurs. Spurs siya. Tanawnt lang ah. Tanawnt ta basta mag game 4 pa niyo. Basta mag daog ang Spurs karon pero hapos na hindi ibadbad. Dasig na hindi ibadbad. Barbaron, first quarter pa naman lang. Ang balbala na yan. 22-33. Aha, lapit lang na. 33 ang San Antonio Spurs. Ang New York Knicks na ng mga katropa. 22 ang scores. Pilang difference? Pila lang? Pila? 11 lang? Hapos lang na yan. Pila ka 3 points ang nihaboy? Tatlo ka 3 points no ibay doon. Papa mo? Why na? Malabot na isang New York Knicks ang 13. Wallis ba yung mga second quarter? Why na? Puli ka. Pero antes sa mga katropa, lang taong tanay, pinakamalatest update natin kahapon. Nagbukas ang klase. There is Negros Occidental. Ang isa sa mga problema sa karon, ang challenge karon sa ato Department of Education because we have more enrollees sa Negros Occidental than the expected mga katropa. May ara kita 6,000 sobra 300,000 ka mga estudyante expected for year 2026 and 2027 school year. So ginawa na tulad nato ni mga katropa so that ano ang mga adjustments? Kaya ti, kabalo kita, every year nagkataas ang mga enrollees mo. Ang problema, nagkataas ang enrollees, pero ang classrooms na ito, nagkakulang. May shortage, ang gap subong katropa is daw nagalabot sa 1,800 classrooms. Ang kinanglan pa sa ato Department of Education for them to cope up with our students enrolled sa mga public schools. This is high schools, no? Plus, kati may ara pa sa mga senior high nga dugang pa. So, kinahanglan i-enhance. Ang problema, may mga classrooms nga mga inog-implement. Pero na-implement ba na? May mga bagong classrooms. So, no? There is Negros Occidental National High School. Kahapon, nakita na to sa pagkadamo sa mga estudyante na nagbalik to. So, this is it. Ang aton nga season para sa mga nag-eskwela, mga katropa, sa mga estudyante ta. Ay sana sa mga ginakabig natong challenges sa ato Department of Education. Plus, mga katropa, 80% ho sa mga senior high, gin-report to mga katropa, may ara sa problema sa reading comprehension. Tistingan ta ba na, mga katropa, kung nakalabot kita, ginaw nag-okay man to, nga called anytime, kamal. check out nato yung pinaka-latest development sa mga katropa kung may ara gitman, because ang need nga classrooms may ara sang kinahanglan pa nga duga mga classroom for Negros Occidental alone mo, no? Why labot niya sa pinaka-mas schools division ang Bacolod nga schools division niya lain mani ang Kabankalan lain mani. So we're just talking about sang 300 plus no nga mga schools mga katropa diri sa Negros Occidental that consists 5576 no public schools around Negros Occidental alone no schools division and 325 schools students nga dapat maserbihan no way pa ta actual abisa mga ginakabig na tuloy pa actual sang way pa actual nga mga numbers of enrollees for this year ang ginaexpectaran naton. So amo na yung dilemma naton last time to last the previous administration kung paano naton maka-access paano kita maka-provide sa mga eskwela eskulahan sang ining nagaring lang sige lang balant lang na karon kung why gid sa tiway tabi mo okay lang ang gap naman mga katropa sa classroom kag mga learners naton medyo dako no so if we're talking about 1800 classrooms available today kulang na sa so tanawon ta there is aton nga pagpakalagad mga katropa i-check ta lang no Ario ang ini nga lugar for Negros Occidental Schools Division alone no will cover Bago City, Cadiz City, Escalante, Himamaylan, Kabankalan, La Carlota, Kabankalan separate din siya eh, no? La Carlota, Sagay, San Carlos, Silay, Sipalay, Victorias, no? Yung mga eskwelahan, mga katropa. All right? So that's school 13 ka mga schools division may ara kita subong. There is a Negros Occidental mga katropa and we have to cope up with the number of classes. Kakinahanglan. So ang national government man nato nga baltos la we will commit 1,000 classrooms for 2026 pero why mo to nato pa why man nato to na nakitaan to why man nato to na matyagan to pero sige lang let's stay hopeful mga katropa ang ari naman ang problema sa mga senior high mga katropa we cannot just say na problema lang sa mode of teaching natun mo no hindi tamo na ibabasol sa mga manunudlo natun alone mo no because nga kinahanglan man i-improve naton ang mekanismo naton sa tropa sa pagpaintindi ang mga sistema programa para matutukan ang mga senior high naton na magtaas ang ilang reading comprehension no ti may mga bagay da nga gina-consider kinalantaw dari mga katropa para buligan ang mga sudyante, no? Hindi man ta pwede ka hambal lang okay nang may problema sila, may problema mga teachers na to, may problema mga ano, mga makapig naton curriculum naton British Negros Occidental. So that's why, no? Ari karon mga katropa, at least nakuha ta. We have the spokesperson sa Schools Division of Negros Occidental sa Department of Education. We have Sir Arnold Ian Arnaiz. Sir, good morning. Welcome sa programa. Thank you gid sa oras nimo.
11: Maayong aga, Sir Win. Maayong aga sa tanang yung pamati sa imong yung programa.
17: Sir, we just called you because we want to confirm. Mga more or less, sir, may ara na ta figure sa number of enrollees for school year 2026-2027.
11: Well, bayara man, ang quick count niya sa ngayon na division, so hindi niya siya official nga number.
17: Yes, sir.
11: This is from our planning officer.
17: Mm-hmm.
11: Ara kita subong sa mga more or less 200,000.
17: 200,000.
11: Which is very short, kids, the usual nga population, which is something like 320,000.
17: Oh, yes.
11: So, sir, we are expecting masakit kung majority of our schools magka-encode na sang ilang enrollment data.
17: Aha. May ara pa man sa mga late enrollees, sir, no? Pwede pa man niya subong, no?
11: Pwede good, sir. We cannot, kita ka pang-indi sa mga bata. Basta gusto mo ng eskwela atong batunin.
17: Aha. So, from your end, may expectation pa ka mo that this could increase into 300 once nga ma-full na encode ang mga enrollees natin next week?
11: More or less, sir. Amo nang ato naging lantaw gid nga malabot ang Japan ng ato ng usual gid na total population sa mga eskwelahan.
17: Uh-huh. Sir, status sa mga classrooms natin subong, kaya? May improvement? May mga dugang ta?
11: If we're going to look at it sa general, no, o kung baga kabilugan ng division, makakambal sa ganyan nga may sobra. Pero kung lantawin mo siya by school, depende sa school. Kaya ang mga small schools, given nga nag-decrease ang mga population, ang enrollment, enough ang number of classrooms nila. Pero when you look at it from the big schools naman, like for example, NOHS, medyo takugid ang enrollment ng NOHS compared sa facilities nila. So that's why we have to understand kung baga may mga sorting or selection process si NOHS. Kahit tungod niya, hindi niya makumutar ang tanan na gusto mag-enroll siya. Kahit tungod kulang iya facilities.
17: Mm-hmm.
11: Pero in all other schools, why sila kakulangan? Kahit bangod niya, damo sila classrooms kag medyo nagjutay ang mga enrollment sila. Although this is not the general view, hopefully, no? Kabay pa mga isolated cases lang sa mga eskwelahan natin.
17: Sa mga ano, sa mga nako na nalakipan na dala sa School Division of Negros Occidental, may bag-o kita, sir, ng mga classrooms nga na-establish last year.
11: Yes, sir. May mga nakita kita sa ato nga paglibot, yung nag-monitoring man kita subong, sir, ng semana. May mga aras kita ng mga buildings na why talaga determine kung ano ang source. No? May mga ang LGU kahatag man, aside from the national government na nagpatukod sa mga buildings na ito. So may mga aras po na ginahatagan sa mga bakuman na buildings sa classrooms.
17: Ang among data, they say we have 306,298 ng mga classrooms so far. Dala na ni ang mga bag-o nga mga classrooms, sir?
11: I suppose, sir. Kaya na kung base ina sa aton na official figure from our planning officer, nag-conduct kita inventory last nag-liligat ng mga binulan. So, during the summer time ata. So, Amo na siyang figure coming from them, so that must be the official figure. Included that ang mga natukod na kag ang mga ginapatukod.
17: How about ang proportion naman sa aton ng mga teachers, sir? Are we just doing okay sa ila? Numbers of teachers?
11: So far ang aton mga teachers, naway man kita kakulangan yet. Itungod na din ano na siya mo din calibrate na ng number of teachers according sa silang lanyon per school. Kahit nag-base man na ang number of teachers sa ratio sa mga kabataan. So, more or less, nilalantaw man na insakto ang number of teachers na silang lanyon per school.
17: Why kakulangan? Why isang hiring dugang mga schools, mga teachers sa inyo schools division niya, sir?
11: So far, my hiring kita based on natural vacancy, meaning to say, ang ginhalingan, nag-resign, nag-retire, etc. Pero why pakita sa bagong nga mga items for additional teachers.
17: At least, no? Sir Ian, thank you so much sa oras ni mo, sir. Unless may mara ka sa mga mensahe para sa ato nga mga teachers, mga estudyante, sir. Go ahead.
11: Thank you very much, Erwin. Kaya yung radio station, kaya atong din na welcome ang atong mga estudyante, kaya mga teachers natin sa bagong school year. Atong take the opportunity to learn more, i-maximize natin ang atong pagtuon para mas mapaalam natin ang mga kabataan. Sa mga parents, of course, niya pangayon, tagay ang inyong suporta, kaya para kumbaga ma-motivate pag isa nga sa mga kabataan na mag-eskwela at magpakamaayo. Maayong asa, madamo nga salamat.
17: Thank you, sir. Salamat, good.
13: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
17: Inyo naman yung mga katropa, si Sir Ian R. Arnold Ornaez, ang spokesperson sa School Divisions of Necros Occidental. Kaya nag-hatag sa aton. So far, as per classroom, wise ang problema. Medyo, ano lang, mayara lang sa concern sa provincial kung Negros Occidental National High School. Mayara sang kunan tawag mo sa kulang ang mga classrooms, but mga kaya i-accommodate ang kadamoon sa mga estudyante. And that's why amo tubla hambal primero kami mga sorting subong because kati kinanglan git, no? Ang sorting hambal katropa nga pwede, like for example, if you intend to enroll diri sa Negros Occidental National High School, kung grabe na population nila, damo na sila, pwede ka ma-recommend dito sa ibang eskwelahan, no? Dito lang anay ka, dito ka ma-enroll para ma-control ang population sa isa ka eskwelahan, mga katropa. Nagkanto man sa proportion sa mga teachers natin nga nagatudlo. Subong, ganabot 40 ang per classroom eh, no? Ang kada eskwelahan. So, sa mga estudyante, sa mga teachers, dako maning kabudlayan para sa ila. Makon mo, 40 na, i-control mo, tuduan mo. And you don't know yet. Amo na mag-rambal natin sa istorya nga, oy, may problema sa reading comprehension. Let's check first, no? Sa sitwasyon sa atong nga mga classrooms. Basi kulang sila, basi mga teachers natin overwhelmed sa number of students nga ara karon sa mga classroom. Dili, no? Basi hindi matutukan ang mga senior high natin, no? And basi kinahanglan ta mag-separate himo programs para sa mga senior highs natin for them to be able to catch up sa ila reading and comprehension, no? Makatropa. Ang istorya di abi nga may ara sa mga senior high nga nagwa pero naka-graduate pero katropa may ara sa problema sa ilang pag-intindi sa ginabasa nila, no? I don't know na kung anong mekanismo karon sa atong Department of Education sa pag-improve sini sa mga senior high naton. Kahit nagligad pa ng school year man mo, problema man, kahit kadamo sa mga graduates nga dako ang problema sa ilang pag-intindi sa ginabasa nila. Kuno, no? Sa una man dumanta sa eskulahan before kita mag-enroll katropa or antes ka permahan na clearance mo, grade 5, grade 6, ginapabasa ka. Pagkatapos, gina-rate ka bla. Middle sa klase, middle sa school year, ginakuaan ka mo sa test ka mo sa mga advice. Depende mo na yung performance sa mga advisors during the time, I don't know, if nagbago na setups mong. Pero sa una, by and by, weekly or monthly, may ara na sang ginapabasa ka ba? Sang imong maestra? Pabasahon ka, tumatian ka. Pagkatapos, ginapa-explain pa sa imo, anong nabasa mo? Anong na-insidihan mo to? Di, ikaw naman sa dyan, di makatch up ka eh, may istorya ka. Amo ni ma'am, amo ni ako nabasa to, amo ni, na ako nagkasanto na karon sa ginabasa mo, di the best eh, no? Pasar ka. Pero, dara nga mga testings mga katropa, ginapaitsindi, ginapakita nga amunay aton nga ano, amunay ang objective karon sa eskwelahan. Nga tudloan mga estudyante nga makaintsindi sang ginatun-an nila kag ginabasa nila, no? Now, kung ang sestay katropa, mismo ang senior high naton may problema sa reading comprehension. Question na sa K-12, no? Ti ang purpose kid man sa aton nga estudyante sa aton nga gin-implement kay K-12 is to advance our students for them to be able to be more competitive, no, than the usual na kaya nila nga makipag compete, no, sa standards ng edukasyon sa international nga scope, no. That's why gina may special skills education na gani dira sa aton nga senior high, no, para i-prepare sila, i-hone sila ng mga estudyante, preparasyon sa tutuod nga kabuhi sa guwa sang eskwelahan. No, pero what have you, no? Ang kakalatabo subong iya mismo ang mga eskwelahan, it's all the same standard mga katropa. Nga kwaon ka ma-apply ka to, dapat degree holder ka Japan, no? ang ini ka mga opportunities para sa mga senior heights naton mga byan. Kiti, ang objective gid man after sang ining senior high sang matapos mo na K-12 mo, ha? Pwede ka na kaobra mo. Pwede ka na makahimo sa maka-apply sa mga trabaho, mga katropa. Pero hindi amo nagakatabo sa aktwal. Because ang aton nga mga kumpanya nagapangita Japon sang degree holder ng mga estudyante. O, tara, wala. Sa mga department stores, kita mo to, naka-uniformo sila, kalabanan da, dapat graduate sa college kid. No? Why na kinahambal nga graduate sa senior high or K-12 or whatsoever. Now, diri na kita natin diri mga katropa nga basi may kinahanglan tamarikan sa K-12 or epektibo pa bala ang mga curriculum, programa sa K-12 para pagpa-advance ang atong pinaka mga estudyante for them to catch up sa ilang ginatunan sa eskulahan. Basi may problema na. Basi may kulang na. No? Sobrang ginatutukan pa sa atong nga pinaka mga opisyal. I hope man gati may araman pagsapol. Ari purely isa ni ka mekanismo nga maestruyan sa atong Department of Education because hindi man ta ka kabaso lang sa programa. Permero pa lang may ara na kakulangan, may ara na sa mga problema ang mga estudyante o kung maestruyan ang mga teachers, no? Nga ginpakita sa NADE sa pag-implement sa K-12. Ha? Kaya ti, that's another load para sa mga teachers, sa mga manunudlo naton, and pagtaas, pagdugang, pagkits mga curriculum, ginayata nila. Ha? And, hindi man ka-assure ni ang inika programa nga maging competitive kita sa upod sa mga katupad na itong mga pungsuran, no? If may opportunity sa guwa, sa pungsod, kalabanan na, domestic helper. Oh. May ara to sang programa nga, may mga opportunities to, guwa ka. Pero ti, manog-welding kas guwa sa pungsod. Wala eh. No? Oras na ito, alas 9.34 na, mag-commercial pa na, ibalik kayo ka, pagkatapos na ni mga katropa. Standby, pero, antes pa lang. Ari na sa second quarter, first quarter pala yung second. Second quarter na. Si Remel, duwani ka kapingi mo ni. Ang New York Knicks, mga katropa, 45, ang nakascore na ang San Antonio Spurs. Ang San Antonio Spurs, mga katropa, dumabasulan pa kung nagkaroon daw. 45 ang Spurs. Ang New York Knicks, uy, may bago naman. Nagtaas, gulpi lang. Liwat update. Ang New York Knicks, 44. Ang Spurs, 47. Kaya, bago kasi nyo, malautay niya sa second quarter mo. Kung sino malid sa second quarter, amuna na ang madaog to. Mm-hmm. Abansi hanay ni mo, dapat nakabangko ka naan sa abansi mo sa second quarter. Para pagka third quarter, lauton mo lang, lauton mo sila, or madugang ka lang score mo. Ang budlay ni karon, base ka po yun ang aton nga mga, ano bla, mga athletes bla. May taray ko naka-premium D3s lang kag Santon Plus Gold. Talagsak lang kita nga nag-basket ka pangapin, no? Basket sa tubig yan, kape mo. Gabaskog sa'yo, grabe lagan nyo. Diba si, ang mga, ano da, mga aras kili da, may ara na nakasanton gold coffee mix. Para bugtaw. Hindi yan para sa mga ano yan, hindi yan para sa mga players. Sa galantaw. Bawal matulog. Dapat alert ka lang per me. Pungko ka na bla, kwatas ang daw pitsi-pitsi mo pagkatapos may kape na Santon Gold Coffee Mix. Diba? Oras ta is 9:35, mga commercial ta na eh. Balikan ta ni pagkatapos sa mga panobdob. Standby.
18: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
19: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
20: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sampon Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sampon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sampon Plus Gold.
0: Sampon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sampon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sampon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sampon Vitamin C.
0: Sampon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sampon kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sampon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sampon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sampon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sampon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sampon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sampon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking

0: strong pain, fast and safe. Yeah. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work amo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samphone Plus Gold.
3: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Samphone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
10: Uh-huh.
9: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Payne.
12: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay pura ka lang music magtapos mugtaw ka blamay ara ko sa mga balita. Blamson ami bigit mga DJs nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how gid dapat
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
7: Timo
6: XFM 103.9 balancing ang mga komentaryo
8: hindi
6: nga ang nag-atras ang public opinion objective prangka kag diretso sa mga punto
9: nga medyo isog pasalaya
6: ini ang bullseye.
10: Balik tayo mga katropa, 9:46 na sa pagpakalagin nato. Nice student ito mga classrooms. Maybe there's a shortage of classroom and isa sa mga concerned teachers man, no? Mga katropa, if mga estudyante ta nagkakaproblema sa ilang tawag sini, ilang grades, ilang reading comprehension kag kunano pa ati problema ni, no? Kada ko mga katropa kiti pabayaan ta makita ito mga estudyante ta nag-graduate sa mga eskulahan nga mismo hindi kichindis kinabasa nila sa pag-ichindi ang nubong pag-ichindi nila sa kinabasa nila pinsan ko kining K-12 no? Kaysa una ang graduate nato hindi man amunay ka ka nubo mo no? So tanaw-tana no? Lason. Pero update nato mga katropa sa NBA ta subong pila score. Ang score nato mga katropa ba nagsuli na gidya. Naglain na gidya. Ang San Antonio Spurs mga katropa napilin sila sa 50 City, no? Samtang ang New York Knicks naman nag-avance 62 naman. No? Second quarter. Pasulod na kita mga katropa do kayo guys sa third quarter. Dali na magkakalaman kung sino ang magapangunas ni kag sino I don't know pag lantaw nyo ang postana is bong sa 3-0 daw gataas gyapon na may palaot pas bongo pero half na pero may ara pas ang plus bong triple ba sino may plus 5 di ha So, bantayan ang mga katropa. It's taas-taas na ni. Ulat na ton talang. Makadto na sa 62 ang New York Knicks. Ang 57 San Antonio Spurs mga katropa. We hope to give you the actual play, no? Pero lantaw nyo lang, recap nyo lang na sa Facebook, magali sa YouTube. Okay, hindi pwede. Gapakaking si Meta, no? Kay copyright ko, no? Hindi pwede mapagwa. Kay i-flag ya kada yon pero sige lang mugi na pa we'll keep you posted na lang mga katropa loy-loy naman yung takway Pinsar ko gani, mahatag ni sa ano mo, game 3 mo. No? Ay. Nakapal daw na guro. Amo na ano? Nagdiretso na. Pero hampang niya, no? Sa ano, hampang ni sa hampang ni nila mayo. Well, si sa na sa ako hindi na kontrasado pa sa gusto ko piyo ang second, ang second quarter. Gusto ko na magdiretso na sa third quarter para magkakalaman na. Para mabal, andan ako sinong nag-daog sa nadi. Subong leading, mga katropa. New York Knicks, bilin ang ano Japan, Sports Japan, 50 City. Ang score. Si Wimby. Daway sa mabutang sinsakto ng posisyon. Nagagwa pa sa. Ang hambal Diyos niya, hambal ni, ano, ni sports analyst Chris Librando. Linya, dapat si Wimby ara sa sentro. Oh, hindi na maglagaw pa, no? Kaya para mabantayan niya, mayo, kanugon sa iyang height, no? Nugon sa height niya. Ay. Islante ni Coach Guroy. Second quarter pa man, ha? Pasulod na ta sa third quarter, mga katropa. We'll see kung sino ang magdaog. No? Will it be a straight 0-3? 3-0? Or 1-2? Base plang niya. No? Wait, akabalo eh. Base magplang luya to niya. Ah? Sa fourth quarter, rutay ni Putantis, sabi mo. No? Sa away, akun sampang, rutay mo. Magpalang luya. Nasa karun. No? Oh. Uli, balda? Tanong ta, mga katropa. We'll keep you posted sa Facebook natin sa score, no, sa NBA Finals karon, ha? Wait oras pagpapalangit, tapos naman ta, mga katropa. Salamat kids sa pag-upod sa aton. Sir Ramil Mamilya, sige, duwagid ka kape. Duwagid ka kape. Duwag ka ba? So, kape, ubos ko ba? Sige, sir. Morning. Wait oras, mga katropa, boss naman. Kaupod natin sa technical side, katropa ang Chris Librando. Sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa aton nga CEO President, Dr. Remy Lito Oy. Ako naman nagpaalam, mga katropa. Boss naman kita makitanay. Katropa Gwen Salinas. God bless. Have a nice day.
7: Bullseye XFM 90.3
8: Sample Plus Gold.
11: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Visio Next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
16: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
19: Go! Let's get it!
18: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
20: Sister Payne.
21: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Tagkap

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At

0: FM. And Manila now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: akon kasubong. Kag wala sang makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya!

0: katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
1: Exciting!

0: pangalan sa kwarto ngayon ang tingog niya. Masunod ako sa kwarto ngayon na... Angel! Anak! Oh, Diyos ko! Angel! Anak! Anak! Damko! Damko ako! Kagkalain! Mabatsyagan ko pa nga. Pagkurog sa kalawasan ko. Damko ko nga ako na anak. Kagbisan hindi matahag sa pananawan ko. Ang iya kayong tangan. Ay, abo na kay balo ako. Makasiligding na tabo sa iya.
1: Mami!
0: Ay, si Angel. Nagapong ko sa tiilan sa ngakon kama. Ito nagatulog kay Roger. Nagkakatulog. Ay, Angel, anak. Sa katapusan, nagpakita gaman sa ako ng iya kalag. Makamang ako sa kama. Pakadto sa iya. Angel, anak ko. Oh my, kinakus ko siya. Apang duwaso siya nga nadula. Kaginpalit siyang hangin, kanadula siya dayon. Angel, anak ko. Kinahidlaw na kita ko sa imo. Apang nga daw akig ang panulok niya sa akon. Anong sala nga nabuhat ko sa akon, anak? Nadugin na konsensya ako sang tuman sa iya kamatayon. Nakabatas bala ako sa pagsakit sa iya.

0: May lakad ka, ma'am?
1: Oo. Makad po ako sa haya ni Father sa punerarya.
0: Ay, gusto mo ba lang updan ko ikaw, ma'am?
1: Ah, hindi na lang. Araman si Roger, ah. Upod kami nga duha, nga maduaw sa haya ni Father. Maabot siya sa hindi madugay. Sugaton niya ako.

0: si Roger. Nagapakighambal siya sa nagatipan sang haya ni Father. Papalapit ako sa lungon ah. Akong katapusan nga nasugilano niya. Antes siya napatay. Tagbisan hindi kami close, kid. Nabatsagan kong iya concern sa akon. Kagbay na talupang doon ako sa iya. Samta nagasugilanon kami. Dumirakita ako nga tumon nga kabugat sa iya mga mata. Kagdaw ka pamilyar.
1: Kaya hindi ninyo pagipakita sa akon. Ang bangkay ni Dante!
0: Uy, babae nga medyo may edad na. Tag-akig siya katama.
1: Hasta mo pala sa katapusan niya, Tion! Dingutan ninyo ako!
2: Hindi ka mag-iskandalo, Dre! Maghalin ka na! Halin!
1: Hindi! Gusto ko nga makita si Dante! Dante!
2: Mag-gwa ka na, Dre! Gwa!
1: Ang dalok sa inyo!
0: Hindi ba sa pagwa sa may edad ba ng lalaki? Sino pala siya? Ay, hinali ako ng kaangkon sang interes sa iya. Magwa ako dito sa chapel ah. Dito ko maagi sa kilid. Nakibalo ako. Dito ko masalapuan ng mga babay sa atubang sang chapel nga ini.

0: Simula ako magsala, aris siya. Okay. Dumalakat na siya. Ah, madali lang. Hindi ka lang maakig, ha? Gusto lang ako mamangkot sa imo kung ano mo si Father. Nga, hindi ka gusto nga pasudlon kung makita ang bangkay niya.
1: Sino ka bala?
0: Abyan ako ni Father. Akong kaupod niya sa ginataki siya sang balatian sa kasing-kasing.
1: Ano?
0: Ako si Cherry.
1: May relasyon bala ka mo ni Dante?
0: Wala. May bana na ako. Kagsuod niya nga abyan si Father.
1: Pasensya ka na sa pamangkot ko. Gusto lang ako nga makasiguro kung ano ka sa kabuhi niya. Kag kung nga kinahanglan mo, ako nga istoryahon. Matapos ako nga tabugon, kagindingutan nga makita siya. Karelasyon ko siya sa to. Amuin ang rason. Kung nga ang gintabog nila ako. Gusto nila nga mapreserbar ang pagkatawo niya. Madugay nila nga gintago ang bahin sa kamaturan. Kagsubong naman ako liwat nga nagpakita.
0: Ang buot mo si Lingon. Nakigrelasyon si Father. Bisan isa na siya, kapari?
1: Oo. Madugay na nga panahon. Pareho pa lang kami nga bata sa to. Pero, graduate na siya sa seminary. Kag nag-aalagad na siya sa simbahan. In fact, sa simbahan kami nakilala ay. It was a love at first sight. Bago lang kami santo nagbulagay sa nobyo ko. Si Father ang nagbulig sa ako na makarecover. Abang, na-inlove kami sa isa kag isa. Along the way, nakahibalo ang Diyos. Ginpungga namon nga mahulog sa isa kag isa. Tungod nakahibalo kami nga sala. Abang, natabo gihapon ang amon kinakahadlokan. Tugtog nga nagbunga ang amon pag-upod. Nagbusong ako kang nagbunag sang isa kalapsag si Jenny.
0: May anak ka mo ni Father?

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sistapain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sistapain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sistapain.
1: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
7: Mga katrupa, exciting!
8: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
9: Edukasyon.
8: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton ma-apresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
9: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
8: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose
0: kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga halinan sa aton sining energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mong taas sugar mo eh.
9: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Mabatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
9: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang evergreen herbal capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
9: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
9: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
9: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
10: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
9: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
11: Nga XFM, kid how?
12: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
11: Nga XFM, kid?
13: Inami ang music, ah.
11: Nga XFM, kid?
13: Ay, wala ka lang music, magkatapos mugtaw ka, blam, may harap ka sa mga balita, blam, sun, abit, kita mga DJs, nalang, kadyo, blam,
14: wala sang kongkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, ka simply,
11: may how, kita, pa?
14: Enjoy lang.
11: Nga XFM, kid how?
15: Tingin mo!
14: XFM 103.9.

0: anak nga wala niya ging kilala. Tugod man sa iya posisyon bilang pare, kag sa sul-sul man sang iya pamilya. Ginbunag kong amon anak nga wala sang amay.
1: Ay, sa diin subong si Jenny.
0: Wala na siya.
1: Anong buhat mo si Lingon?
0: Naghikog si Jenny. Tatlo katuig nang nakaligad. Ginhigta niya ang iyaliog.
1: Ano? Abang nga ah.
0: Likom sa akon. Ginkantuan niyang iya amay. Nagpakilala siya nga anak sini. Apang kinpanginwala siya.
1: Ano?
0: Hindi stable ang emosyonal kondisyon ni Jenny sa mga tiniyon nga ito. Kay bisan sa ako na nagareklamo siya nga hindi ko siya palangga. Ang among rejection nakaapekto sa duman sa iya sang tiun nga ato. Wala niya nadala. Kagtungod doon na siya nga mahuyang, naghikog siya. Nasalapuan na lang siya sa balay sang iyang abyan. Naghikog siya sa iya kwarto.
1: My God!
0: Kagsang nakahibalong iya amay sa natabo, ginkonsensya siya. Siya ang ginabasol ko sa kamatayon sang amon anak.
1: Wala. Hinali ko lang na dumduman. Ang nakita ko nga kalag sang dalagita na nag-uwiat sang lubid, na nagpungko sa tupad ni Father sang adlaw ka napatay siya. May dala ka ba lang ang picture ni Jenny? Gusto ko lang siya nga makita. Hindi ako makaibalo kung paano ko ipatag sa imo. Pero, pwede ba lang ha? Kumplasihan mo na lang ako? Kung may picture ka ni Jenny, kinahanglan ko ini nga makita.
0: Madali ilang. Kuhaon ko sa wallet ko. Ario.
1: Abi. Shakit.
0: Pay. Nga ado sa nakibot ka git sa makita ang picture sang akon anak, Cherry.
1: Magpamati ka. Sugiran ko ikaw sa natabo sang adlaw ginatake si Father sang balatian sa kasing-kasing.
0: Kun amo, tubtub sa iya kamatayon. Nagahupot siya sang kaakig sa iya amay.
1: Amuin ang pagpati ko.
0: Makaluluoy man ang akon anak. Makaluluoy man siya. Napatay lang siya. Nawala na ba tiyagan ang pagpalangga sang iya amay?

0: Om. Ano?
1: Oo. Gusto ko nga duawo ng aton anak.
0: You mean, subong na?
1: Oo.
0: Oh, sige, sige. May imus kita. Kag maglakad subong kita.

ibutang kong bulak ni ini sa atubang sang pancho ni Angel. Ara na. Karon, piyungon kong akon mga mata. Pagod pangamuyo. Kagusto ko kong taning nga makita ang akon anak. Gusto ko nga makita kag masugilano ng iyak kalag.

0: Pagkatapos na ako pangamuyo, buklatan ko ng akon mga mata. Bah! May nakita ko nga bata. Nagadalagan pa kado diri sa nampangan ko. Si Angel! Ang akon anak! Ay! Arin siya sa ako na tubang! Angel anak! Patawara ako ha! Bah! May ginaduhol siya sa akon. Kag-ara sa ginakuong niya nga kamot. Ara, ginbuksan niyang kamot niya sang amat-amat. Ang unod sang palad niya? Lighter? Ihatag mo ini sa akon? Ay, kuhaon ko.
1: Jenny?
0: Si Roger. Nalipat ako. Nakaupod ko, galit siya.
1: Dali na, sweetheart. Malakad na kita.
0: Ba, si Angel, wala na siya. Pag sa kilid ko, may nakita ako nga nag-idlak sa silak sang adlaw. Pulutun ko sang patago. Ari na, matindog na ako.
1: Dali na.
0: Ba, inagbayan niya ako.
1: Babalik na kita sa salakyan, pero magpauwi.

kami sa balay. Pagdali-dali ako nagsulod rin sa kwarto. Karon, lantawan kong ginpunot ng butang kay ina sa sementeryo. Lighter? Husto? Amoy ni ginaduol ni Angel kay ina sa akon. Apang wala ko nakuha dayon, tugunog abot si Roger. Silver ang kolor sang lighter nga ini. Kag-ani ka? May letra nga na-engraved diri. R.S. Roger Santiago? Husto? Nakadumdum na ako. Ako naghatag sa iya sang lighter nga ini. Sugiran ko si ni si Roger.

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyong paboritong estasyon XFM.
1: Sentro, Kamsa, Bullseye,
2: Department of Agriculture, kamusta ka?
3: Ayong hapon!
4: 103.9 XFM.
5: Yes, to help!
6: The Secrets of
7: Health. We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
8: Yes.
7: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balos ni Dok Leo?
8: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga gitatawaga mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni saton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
7: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, mm-hmm, kaya dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
8: Yes.
7: Kung wala na gid,
8: kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
7: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
6: Santon Plus Gold. The secret of health.
7: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
8: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
7: Hindi na sa kabatsyag.
8: Yes.
7: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
8: Again.
7: Again.
8: Yes.
9: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapia na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapia adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
3: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sang prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang ice of Lavon versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sining hormonal imbalance.
1: Correct.
4: Imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina, mga abyan, makabuliga ito sining Sunthon Plus Coffee Mix because may ice of Lavon.
5: Yes! To help!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
3: Sunthon Gold Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunthon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng style sa aking
7: kinang. Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthon kag vitamin D3.
10: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthon kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga
9: Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthon Gold Herbal Tea.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sunthon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sunthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunthon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
3: Sunthon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunthon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
12: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Pagpili sa mga butika.
15: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Kiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
18: Kare ka mo dire sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Saraj ng Silay kag ang Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses kag mananit ng mga pagkaon dire sa Saraj ng Silay para magpanaksi sa among nga mga kaiwatan kag amon nga mga delicacies dire sa Saraj ng Silay. Gina-imitar ka mo namon na magpanaksi sa among diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudad sa Sulay kag Tansila Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita og yun Sulay noon.
19: Mga katropa,

sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo anchor.

0: News Central.
1: Alas 10:46 na. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsiling kaman sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News.
1: Adlaw kita sa mga katropa sang Martes, Hunyo 9, tuig 2026. Kag sa mga gamang katropa ang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News.
1: Mga katropa, kita naman diri mag-inop na nai humalin alas sa 10:30. Tob-tob alas sa 12:00 udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues nga itong tutukan talakayan kagdiskusyonan sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagka-monitor na darasubong sa aton, mga katropa, Tamya Wontes Blanay, good morning sa inyo, Tanandra.
0: Central.
1: Oh, good morning sa inyo. Aga pa nagatutok sa aton din, nagaupod, mga katropa, diri lang sa XFM Bacolod.
2: Ari na sila! Larga na!
1: Mga katropa, mabatian ninyo kami sa inyo draga mga radyo sa FM band kita. Kag sa radio frequencies, mga katropa, nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM mga katropa, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency mga katropa nga 101.7. Meraman kita mga katropa sa social media, sa Facebook kag sa YouTube. Ang Facebook kag YouTube naton. Sa Facebook mga katropa mo ning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Samtang sa YouTube naman, amo ning XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, may ara kita sang hotline o kung natong official streaming app sang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre mga katropa dra sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-download mga katropa kag ma-install ninyo nga libre dra sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang, no? Sa Google Play Store app, ma-download ninyo nga libre. Kag mga katropa, ma-access na rin ninyong kapinsay senta ka mga on-air stations ang XFM Philippines salin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And don't forget mga katropa, ngara man kita sa hotline number naton, amuling 0915-628-7926. Munang aton nga hotline number mga katropa sa XFM Bacolod. Kag subong nga mga katropa, ano bilang aton nga mga talakayon, tutukan kag diskusyonan sa Martes nga edisyon diri lang sa palatuntunan nga sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Wanta ni karon mga katropa, dugay-dugay komento si Attorney JV Hinlo. Ang hot ni bilang mga katropa sa mga panaysayon sang 18 ka mga ex-Marines, no? Kung sa diin diri mga katropa, ang nasambit ding sitwasyon kay iti may mga aligasyon man to ang 18 ex-Marines nga may mga gipagwas na mga katropa nga mga information angot sa minalita nga manggad. Tapos mga katropa, si Senator Loren Ligardado nadala pa to para sa ay na, ano na lang gid ni. Oh. Ilabulang ilaman sandad. Oh. So ti amuning dako nga pala man ko tanon sa karon mga katropa kung ano gini ang natabo. Oh, kay nga mo ni subong ang kamtangan sang lakat sang pabulitika ta dere. And also mga katropa, ti ang liti mo kuno nga Senate Blue Ribbon Committee amo to mga katropa ang nagpatigayan man kapon sa meeting. Pero si Attorney Levito Baligod nga mo ning abogado mga katropa sa 18 ka mga ex-Marines ang nagkadto dito sa Senado. Pero wala nagkadto or nagtambong sa hearing nga ginapangunahan or kung nag-preside dira si Senator Erwin Tulfo. Oh, that. Tenno nimbot silingon sini mga katropa. Kuwanta na karon reaction no ang sa bahin sang PDP laban. Oh, makopo naton si Attorney JV Hinlo mga katropa.
0: Sentro.
1: And also, may araman kita karon. Talakayon taman ini. Makaupo naton dugay-dugay si Councilor Wilson Gamboa. ang otrima katropa sa Balantayan tani, no? Kay especially bala mga katropa ang otri sa pagbisita sang from European Union to into EU to about ni sa ano no sa tondrib lang kapalibot environment, waste management mga katropa to discuss this kay tikabalo naman kita si Councilor Gamboa. May aray ni mga katropa nga ginaduso, no? Nga ang ordinansa nga kinanglan ni institutionalize ang circular economy program sa Bacolod nga nag-provide sa incentive implementation mechanisms kag funding sources kag kung ano pagid nga mga purpose mga katropa. No? Kaya madumduman ta ning Republic Act number 9003 mga katropa amo ni siyang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So tayo mo ni subong ang atundring bantayan kay madumduman tayo mga katropa ang madumay gina-push mandiri or there is mga katropa ambitious. So nga proyekto ang igatukod ra mismo sa sulod sang facility or I mean sang ano no sang sanitary landfill dira sa Barangay Felisa. No, nga which is tayo mo na mga katropa ang purpose sina gamiton bilang raw materials ang basura para maghimo sang kun anong produkto mga katropa which is the amo na siya kuno ang solusyon or that's the key para mahagan-hagan ako kuno ang basura sa syudad sa Bacolod and also mga katropa ang waste management matagan sang priority okay tito ng Bacolod kadamo na sang basura. And one thing mga katropa, sa sininga facility nga igatukod dira sa sulod sa sanitary landfill, ang plastics. No? Amuna da ang gamiton bilang raw material para makahimo sa kung ano nga produkto o any kind of ano mga katropa, no? Nga product. Basta do may connection ina mga katropa sa ano pa na, no? Questionable pan ina. Pero ang ginalauman nga basi mga kabulig dugang sa supply sang enerhiya ang nasambit ni nga pag-produce o sang nasambit ni nga facility dira mismo sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Karong mga katropa, makaupo na naton si Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang otri mga katropa sa ato ni Talakayon nga gina pag-abot pagid from European Union to siya kung di ko magsala sunog sa iya o para makatalakay pagid rin makatropa sang waste management, no? Labi na gid sa syudad sang Bacolod which is very timely man mga katropa. Sentro. Iba ang pagid mga updates karon mga katropa, ibantayan ta man ang score sang NBA ho. Ari na kay fourth quarter sa tunga sang New York Knicks kag San Antonio Spurs game 3 mga katropa dito sa Madison Square Garden na. Oo, kadasig lang. Sabi ko maula naman ang sabaw sang laswa. Ganugon sang nutrients na sang laswa nga na. Kung maula lang ang sabaw. Kulang ang takway lang. Dapat kuno may tugabang, kalabasa, balatong, talong, para bakod ang resistensya sang idol ni Katropang Chris. Ano abi kay ginatakway mo lang ginatakway mo? Kulang na. Dugang ibla to gabang bala. Kay danlog na. Ah, madanlog naman ang kadalagaan karon dira. No? Ay, ako. Bay, dapat ya bastante ng panakot mo slaswa mo. Okay, ti ang pinakaulitan din nga score nga nakita so far mga katropa 93-100 pabor sa San Antonio Spurs. Deficit ni sladaan mga katropa ang San Antonio Spurs oh. 0-2 2 sa New York Knicks, 2 kadaog nakuha sa New York Knicks sa court sa San Antonio Spurs. So mga katropa, ang game 3, this is the first first na siyang hampang nila nga sa New York Knicks naman. Game 3 ni siya. Kay first kay first game ni nila mga katropa dito sa San Antonio. Tapos Spurs, bow, the first two games ang best of seven, iya tanan sang New York Knicks. Wow. O, siling ni Katro pang win ko lang ang laswa. Hindi basanting laswa. Kinanglan sang balot. Katro pang Chris, tandaan mo, balot. Oh, sadyang ni mga tropa, oh, 7 minutes and 31 seconds. Mga katropa, padulungan tana dugay-dugay ang ibang pagin nga mga updates ginabantayan sang tanan. Oh, diri lang sa atong balatuntunan ang sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, antes ko pala na mag-update sa lakad sa panahon, ipakilala ko na sa inyong ultimate trio sang Yes to Health. Ang ultimate trio sang Yes to Health. Muni mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Muni sa mga katropa, ang Ultimate Trio sang Yes to Health.
3: Wow, ka-perfect!
1: Mga katropa, ang nagapanguna na rin muning Santon Gold Herbal Capsule, himo ini sa mangosteen, amarguso, malunggay, ahos, kag spirulina. Itingobi ni mga katropa sa isa ka-kapsula. Agon nga makabuling inidula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignan. No? Mataasin mo nga sugar level, imo nga blood pressure, mga katropa. Mabuligan gid kita. No, ni Santon Gold Herbal Capsule, basta adlaw-adlawon tang pagtumar. No? And also, mga katropa, kung ano pagitabi nga mga balatian nga sa inyo dira, amo pag ning makabulig man sa inyo dira nga pag-antos, no? Kahit siyempre, mga katropa, kung ano na yung mga balatian, huol ni sa aton nga pang trabaho doon lang. So ako na lang mga daily activities ta. O, doon imbes nga ang imong giyo, doon ka sulhay lang. Basta may balating, agad yung mga katropa, doon ka damo pa na isang balabag sa lawas ta. Doon ginabalabagan ng giyo, ta kaya siyempre yung mga katropa, gabat siya kita sa hindi maayo mo. No? Sorry bala, no? Doon lang, doon pag tumaras ang Santon Gold Herbal Capsule. And also mga katropa, para maproteksyonan kita, especially atong immune system, makapaboost sa atong immune system. Mga katropa, ang Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C ina. And ang ikatatlong members ng Ultimate Trio, ang Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabuligin ni mga katropa, pa-healthy sa itong mga cells, kag makapabakod sa itong mga tulaan, mga katropa. And also, makalikaw pa sa itong mga infections na cause ng bacteria, kag viruses. Mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center, nginahamtang dara sa

mga katropa. O, oh, kahapon, the opening of school. Balik eskwela na. Dito sa isa ka high school, oh. Memorial High School sa siyudad sang Talisay. Bao, isa ka grade 7, ko, no? Oh, minor ning involved, mga katropa. Considerin dire, ginaligar nga may nakuwaan nga isa ka drug paraphernalia ang nasambit ning grade 7 nga estudyante, no? So tigin kuwa man sang ano, bao ano ni siya, babae paniguro. Ging kuwa ta kuno sa bulusaya kaging pakita siya ang maestra, kagting ini nga maestra, gilay nga nagpakigaangot man sa mga personnel dito sa school. Yeah. Para ma-confirm gid kung ini ang isa ka tutor. So ti mga katropa gin respondian ini sang aton nga mga sa mga kapulisan dito. Kag ti Ario ginapainapaidalo ni sa kustudiya sang social welfare and development sa siyudad sa Talisay ang nasambit ni nga nga minor de edad ni, no? Kahapon lang ni mga katropa bo na ano na lang gid man nga may mga amuni sila man di man kamo maghambal nga base ko nagagamit na ang mga minor de edad sang shabo. Balantayan ni mga katropa. Oh, so muning isa sa mga concern naton kay bao unang adlaw sang klase mga katropa, damo na nagkalatabo dayo. Dito sa Mindanao, linog tongin pangatubang nila. Kailan nakabilog mga katropa so far ang death toll, no? Do 30 plus ng death toll. So nagapangamuyo kita sa aton dito nga mga katropa sa Mindanao nga mangin maayo matong ila kayong tangan at pisar nga muna ning sitwasyon sa paglinugay dito. Gabing bahal-bahal to sila sang linog to. Ginlabugay, gin sila sang pagtayog sang duta. So ito mga katropa, ang detol dito sa Mindanao doon nagasaka man. No? Titriya sa ato, mga katropa sa ilabay na gid sa probinsya sa Negros Occidental. Oh. Iba ang mga estudyante, nagahupot niya sang drug paraphernalia. Oh. Mga tutor yung ginadala nila sa kwila. Ang pamangkot, dako may dala na sa notebook, bullpen? Basi, pag-priority, panang pag-bit-bit sa tutor nga na. Kabalo ng ginikanan niya na. Oh. Siyempre, wala taguo na nila. Kaya lang naman nga, sino man bingang ginikanan ng luyag na mag-bit-bit, batay sa munang mga illegal nga bagay, da? Oh, kabudlay subong sa panahon, no? Mga katropa, ginikanan. Siyempre, bantayan naman ng atong kabataan, no? Pandaman, gina. Tapos ang school personnel, dara, sa kadamu-damo sa estudyante, may insindihan taman nga, hindi man na nila na marapalan, tara. Sa mga pagpamangkot-mangkot ko, kada classroom daan, mga katropa, tag-40 ka estudyante sa kamistra lang, ano ka na karon? 40 kasungad! Batok sa isa kasungad lang! Eh, mano na karon dahil si mamo kung si sir karon. Tapos, sa pagbukas ng klase, o minsan pag-umpisa naman sa klase, ito yung mga estudyante ka, di nagsa pa sa luskulahan, di muna sila may sa isa rekisada. Kaya ka, bangun sa kadamuon nila. No? Di ba, na-late na sila karon, madelay na karon ang pagsulod sa mga estudyante kung isa-isa ho, sila rekisada. O, di mga kabataan ng iba, no? Kasi ga-pinasaway man eh. Ang pinsar nila kung lain-lain na lang gin. Sino ning tao nagsugo siya nga may tutor ni siya? Sino ning sa likod sini nga may bit-bit siya nga drug paraphernalia? May takabalo kung gagamit man ini o kung ginsugo lang siya. No? Ti, may takabalo kung ano na ni, lunch break na mo. Manugpauli na niguro kung manugbalik sa eskwilahan. Sang siya mismo mga tropa ang nakuwaan sang sini nga tutor. Dito ginsugid yaman ni ko nung oh ma'am, sir, may tutor ko Sentro. Amuning halalungan, no? Mga ginikanan, also sa mga kabataan, mga estudyante, mag ano man kamuay, mag binuligay man kamu, no? Gay kamu dalay at duhatag sing dugang ang problemas ka mga ginikanan nyo. So sa mga teachers yun darang ginabuligan kamu para magmaayong inyong was damlag kay natudloan ka mo sang maayo man drabi nga mga pamatasan kag ti syempre edukasyon bastante di kalidad ng edukasyon. Tapos ang iba nga galing ho. Ah, mga labay-labay ng ilada.

0: Alas 11:05 na. Oh, NBA update. Oh, 101-104. Game 3. Pabor gapon sa San Antonio Spurs sa oras nga 5 minutes and 54 seconds. Oh. Bantayan ninyo mga tropa. Kay ti sa jagid ni. Oh, ga karakasa ni ang Spurs ubo nga makabawi. Dapat makauno disla sa sa batok sa New York Knicks. Grabe man yung preparasyon sa New York Knicks. So, pinakasikat ni daan nga venue ang ginampangan subong, kundi ni ginhiwat ang game 3 ang muling Madison Square Garden. Tako-dako ni mga tropa. Ti alos tanandra ang mga sikat ng mga individual nagpadulong agud maglantaw live dito sa New York sa New York sa Madison Square Garden. May mga spectators sa gwa sang ko asang sang Coliseum, no? Kay hindi nakasulod siguro. Grabe ang crowd mga katropa. So kinanglan man isang Spurs, no? Kinanglan isang Spurs nga makabawi, no? Para mag sa game sa game 4, oh. Sa New York Knicks na gyapon game 4 mo. Oh, New York Knicks na gyapon. Duwa sa San Antonio, duwa sa New York Knicks. Balik sa San Antonio, balik sa New York Knicks kag kung makalabot game 7, balik sa San Antonio. Mga katropa, no? Subong ang score, 100-106, pabor gyapon sa San Antonio Spurs. This is real-time update, ha? Sa oras nga 5 minutes and 23 seconds. Ha? Pero mga katropa, out doon, kung anong inyong excitement, kay kung anong tananang update sa lakad sa panahon, no? Hibaloon tanibla mga katropa, ang sitwasyon sang tiyempo sa karon. Kung may low pressure naman kita bala sa guwasang par o kung may mga weather disturbances nga ato ni nga balantayan nga posible maka-apekto sa panahon ta subo. Mga katropa, check ta sa piyak na linya from PDMPD si Sir Melvin Fiero.
1: Express Balita Update. Central.
0: Sir Melvin, mayingod to. Kaubod mo sumang sir si Katropang Andrew.
2: Yes, mayingod to Katropang Andrew. Kung sa tanata pala mati update natin sa pinakauling lakad sa atong panahon ng Union Noybe 2026. Sa kabilugan, southwest monsoon kung nabagat ang nag-apekto sa nakatundan niya bayan sa Northern Cag Central Luzon. Ang abagat magadalas ng magalaw mo niya kalangitan kag lapta-lapta mga pangulan. Pagpapangilat ng papanagong na nag-apekto sa Ilocos Region, Batanes, Maguena Island, Cag Sambales. Samtang localized thunderstorms ang apekto sa kilang kabahin niya sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, nakit naman ang Negros Occidental Bacolod City, maka-experience kita sa nga fair weather o kung kasarangan panahon kung may mga lapta-lapta sa gyapong mga pangulan kapapangilat ka pangilat ka papanagubla binasa ka po nanonok o kagabi yun nga dulot man sa localized thunderstorms. Mahina itubtob sa kasarangan ng huyop sa hangin gikan sa nabagat na nasidlangan ang nagayang probinsya sa kapusan niya bahay sa ato niya probinsya ang kadagatan sa ato niya probinsya may kasarangan tubtob mabulubalod ang adlaw ng butla kalasing ko ba yung kaya 5 kain na kamagatulod alas 6 noybe karon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura, nagsugod kita by the size, magalapot kita 33 degrees Celsius. Update na ito sa atong bukang kanahon, may isa ka-as emission kita na record na sa kahapon.
0: Okay.
2: Pag nagalapot sa mga katrosika, bukang earthquake, duwa ka tremor, pag nagalapot sa mga 2,682 katinulada ng hapon ng sulfur dioxide, kaya nagkataas sa mga 1,000 meters ang pagbugas ang asusang bulkan kanlaon kag moderate emission ang bulkan kanlaon padayon alert level 2 ang atong bulkan kanlaon ini si Melvin Fiero sa provincial disaster risk reduction and management office sa Negros Occidental madamo salamat kag mayong udto sa duwat
0: Sir Melvin do mainit-init gining aton nga mga ini nga semana kay do kahawan gid sang kahawaan sir no.
2: Yes, sa pagkakaroon ko, may karoon natin ang mga ibang sa Japan. May bangod naman mga monsoon break kita.
0: Okay.
2: Ang kapagat natin dito na ginanag-iigo pa sa Northern Pacific Calison. Dahil dito sa ato, makabig natin ng mga awan sa Mugreya, ang Bisaya sa Katumindanao area.
0: Oh, sige. Sir Melvin, thank you, Ged. Mayingod to.
2: Salamat.
0: Yes, sir.
1: Central.
0: Alas 11:10 na mga katropa, inyo nabatihan ang lakas ng panahon update from PDMPD mga katropa. You know? NBA update!
1: Central.
0: 101-108 pabor sa San Antonio Spurs sa oras nga 4 minutes and 25 seconds. Pulsuhi ang tupad mo da, pulsuhi! Gawin tayo pagkat ako agatiskog na. Ay. Second quarter, planandangin na gaulbo na nabuwa, eh mo? Gaulbo na ng buwa, isang ugta, second quarter, plang da. Gano na siya, gano, pangakigsa. Gano man yung si Idol man. Singa na nga, ano? Ah, okay, kapatuyo sa. Padayo na, nanos balay nyo, pulit to. Idol na si Wimbanyama mo. Sige lang ah. Oo. Ari mga katropa, kahit ito, sanag na ningwas damlag. Pero mga katropa, sila isang iban, bilog ang bula.
3: Sir, yes sir.
0: Importante ang sabaw, hindi maula. Oh, sila isang iban, no, kailan na maulang sabaw, may pataw pa man ah. Wow, ti sudaan ni karon sang iban, lina ga gini karon mo. O kon KBL. KBL mga katropa, o kon lina ga. Dini karon pagsapako ng laswa. Kay damo ni karon daog. Pilang plus ko no? Katropa Arbel, pilang plus? May idea ka pilang plus? Plus 5. Wow! Plus 5 sa next? Sa San Antonio? Kay Bansi, next mo, no? To zero mo, no? Doon nagbaliskad. Ah, okay. Oo. Nagbaliskad ang ilang, ano? Nagbaliskad ang standards. No? Nagbaliskad ang standards. Subong kay nga, ah. Damo, nag-expect nga makuha sang Spurs ang una nga kadalagaan, ilabinigid sa ila pa nga court. Ito mga katropa, siling sang iban, first game pa malang, game 1 pa malang, may game 2 pa, Spurs gapon, basi makabawi sila. Ahay, go muraon, 0 na gin.
4: Wow, ka-perfect!
0: Duwa kampang sa asod-asod sila nga court, why gid nakuha? Ario, game 3 mga katropa, muni nga ito nga pangabayon, no? Pangabayon ta nga makasudaan sila sang KBL. Sige mga tropa, oh bitinon na kamo hanay. Kay padulungan ko ning ato nga una nga bisita. Dari kita sa mga talakayan nato dangot sa National Subong nga mga tinion.
1: Sentro.
0: Wow, ang kuning mga tropa si Attorney JV Hinlo. Angot ri sa komento sang PDP laban. Mga katropa sa 18 ni ka mga ex-marines so. Nga do why tani ka balong mga katropa kung they are making stories or they are telling the truth. Take note, under oath ni sila
1: Centro.
0: Mga katropa no? So ano ni bala ang komento sang PDP laban no? Angot sa sining pagpatigayon sang Senate Blue Ribbon Committee nga hearing sa tinalikdan nga semana mga katropa kasadya no kay damo uno sang pasabog ang ining mga ex-marines gani pero galing tiyamo nang hambal man sang iban bantayin nyo da kung may magdanlog da gani karon duha pa man sa disyutsong nagsala tiyamo ning budlay dira no. Sige mga katropa, mag-upo na ito sa piyak linya si Attorney JV Hinlo.
1: Centro.
0: Attorney, maing aga, welcome to this XFM. Attorney, kaupod mo subog si Katropang Andrew.
5: Mayong aga, Katropang Andrew, mayong aga, XFM.
0: Yes, Attorney. Attorney, salamat. Kasi mo nga time ay window nga sako again. Attorney, dalio ko lang gid ni. Attorney, regarding kahapon bala sa statement sang 18 ex-marines nga because do may mga something do may questionable kuno sa mga statement nila. So, attorney, ano ning observation ta sa karon and how useful ang disyuso ni ka mga 18 ex-marines regarding sa issue sa flood control? Attorney.
5: Well, lang taon ka, no, ang pag-umpisa sini, naging mo ang 18 ka soldiers ang joint affidavit.
0: Ah.
5: So, from the beginning, the ombudsman nag-request kung tani, mas mayo, imuho nila individual affidavits.
0: Okay.
5: No? E para mas klaro ang participation sa kada isa.
0: Galiman.
5: So, maski ako sa una nagatag ko sa opinion, na mas maayo ma-explicar nila through individual affidavits. Then, amo na ang kinahanglan naton, mabalaan, para individually may ara sila sa ila version. Whether gambal sila matuod, o gabinutig sila, or konektadong ila testimonya, sila sa mabalaan.
0: Galiman.
5: Pero maintindihan ko man ang naging himo sa ilang abogado, naging narrate nila ang individual story nila, naging upod sa isa ka affidavit. But, sa experience ako, there are instances na habang istorya, gina-analyze ang abogado, ginahimo ang naratibo, kasi may ma-miss out o may clerical nga sala, kaya iban manda sa mga witnesses mo, especially 18 ini, ang iban mahuluyaon, wala na nag-question, wala na nag-aklaro, gahuo na lang sa abogado. So, amo na ang nakatabo na base may ara sila naratibo na hindi ang eksakto gid nga pagdetalye. Now,
0: okay.
5: Kung dinhimo nila or mahimo na sila sa individual nga affidavit, dira ta maklaruhan. Kag kung hindi man ini gakontragid nga dako sa ilang joint affidavit, ini ang explanation sa ila personal nga na witness naging upod sa joint affidavit. So, sa question naman kung ang credibility maapektuhan, siyempre, ang sa laye, kung perfect, mas maayo, good.
0: Okay.
5: Kung hindi man ma-perfect, kilanlan may justification kag ma-properly explained. But at the same time, lang taon-ta nga, separate mo sila nga individual. Ang mabudlay, kung ang isa ka affidavit, isa ka tawo, kag may ibang istorya o nag-ili siyang isang istorya, mapektuhan gid ang isa ka affidavit na isa lang ka witness.
0: Okay.
5: Pero kung let's say 18 ini,
0: yes, attorney,
5: may nag-adjust, nag-amienda nga duwa, kung ara ko sa defense counsel, atakihon ko na. Pero hindi maapektuhan ang 16.
0: Okay.
5: Kay ang sa 16, wala man niya nag-ili.
0: Gani man, no? So, attorney, bali ang... ano ni siya, attorney? Sa imong observation, no? Dako ni siya balaihan ang impact for this flood control scam investigation? Gin-initiate niya sa karon sang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpanguna ni Attorney Marcoleta man or Senator Marcoleta man, attorney?
5: Depende na sa apresyasyon, no? Sang ga-investigar.
0: Okay. Tag,
5: lang taon taman nga kung sa ilang lantaw, dako gitang ang impact sang pagkailis sang version sang duwa. Sang duwa sa 18. Ang 16 siya, hindi man maapektuhan.
0: Okay.
5: Kaya ang testimony sa 16, parte siya sa kabilugan. Wala man niya personal na knowledge ang 16 sa experience siya sang duwa.
0: Gani man, no? Correct, kid. So, ito may duwa daan ni attorney nga, which is do, ano to, do makabi nga do ka-questionable man, no, attorney?
5: Ang sa nabatian ko sa balita na ini sa testimonya nila sa participation or sa kinalaman ni Senator Legarda, ang ini padaluman ang ilang eksplanasyon,
0: yes. Kag
5: diri ta man mabalaan kung saan sanon ni nila ging islan.
0: Okay.
5: Ging islan bala nila ni o ging klaro ni nila dayon or sa madugay pa na panahon.
0: Okay.
5: Pero may nabatian man ko sa nakita ko to sa interview ni I think ni Attorney Baligod nga laging klaro na ni nila even before June. So way before daw mga March to bala
0: okay.
5: So,
0: okay.
5: I reviewon ini sa Blue Ribbon kag gina-review man isabong siguro sang ombudsman.
0: Oh.
5: So bira sa mabalaan kung ang duwa to nga ang duwa to nga testigo kung ang ilang testimonya maapektuhan o hindi.
0: Okay.
5: A prime example, ang testimonya let's say ni Gutesa, isa katawo, isa lang ka apidabit. Kung ingi sila niya sa ikaduwa nga apidabit, ang iya version, for whatever reason, maapektuhan ang una yung version. Pero syempre, kung ikaw korte, lantawon mo man ang circumstansya na base ging pahog siya, base ging bakal siya, base nakonsensya lang dito siya, kagbase eksakto man dito ang una, o base eksakto man ang ikaduwa.
0: Okay.
5: So, kada isa ka-testimonya, at kung may pagkabalis ka din maapektuhan, pero ipadaluman pa ang investigasyon.
0: Kay
5: base mausar man ang testimonya sa iba niya mga tao.
0: Okay. Oo, sige attorney, no? So attorney, bali ang inyo na lang gining sabahin, observe na lang gid kamo, bantay na lang gid kamo. Sa lakat sa investigation, mali sa plot of attorney.
5: Pareho sa inyo, kita tanan, da pangita, kita sang kamaturan.
0: Yes.
5: Daling kadako balang kaso, ang kadako sa mga imbolbado, posible gid na maapektuhan ang isa ka testigo sang outside forces.
0: Yes.
5: Whether mahambal sila sang matuod o hindi, sila lang gid kanang ila konsensya ang makapamatuod. Kay katabo man sa matuod nga pangabuhi, nga gabinutig ang testigo.
0: Gani man.
5: Pero katabo man, nga ang mga testigo may rason sa ila pagbinutig.
0: Okay.
5: Dahil ginahadlok sila, gimbakal sila, o talagang butigon sila. So ang sa isa ka akusasyon, lantawon pa ang tanan nga ebidensya nga gatudlo sa ina nga istorya.
0: Okay.
5: Kag dira kadaluman sa nga investigator. Kung may rason dala magpasaka kaso, o i-dismiss ang kaso, o later on i-convict. Okay. Ang isa ka
0: akusado. Okay, sige. Attorney, with this, thank you very much for this discussion. Kag sa imo yung opinion ang what's the sining issue. God bless you, attorney. Thank you very much.
5: Salamat, Ged, Kandro.
0: Yes, sir. Sentro. Mga katropa, ito na batian si attorney J.V. Hinlo. Ang noon na siya no deputy secretary na siya sang, sang PDP laban dito sa Visayas, mga katropa. Alas 11:23 na, ay ho, matawat na. 12 seconds, mga katropa. Ano ang score? 113-108, pabor sa Spurs.
3: Sir, yes sir.
0: Eh, aray mga katropa, 12 seconds. Importante, hindi lang magluya ang tuhod. 12 segundos, oh, ano ni sa mo? Oop, 9 seconds. Oy, na, ano man yung score man? 111, 113. Sadya, ginigaroon. Kuwanta na yung mga balita sa probinsya. Ako po na to, sa piyakaling niya si Katropang Mitch Lipa for more updates, mga katropa. Sentro. Katropang Mitch, please come in.
4: Yes, ako at mga Andrew. Lagi na lang sa pag-agalik sa provincial capital sa diyan bago lang natapos ang ginagawa niya press conference ni Governor Bong Lacson. Yan ang pinag sa pagkuha na sa Pimienta, no? Sa Negros Occidental, sa natabo dito sa General Santos City, niya isa pang basog ng 5 gramos na daw. So, no, sa atong gobernador, handagit magpadala sa bulik ng Chal ang province of Negros Occidental, kasubong sa ginkibutman sa Cebu, na 10 million pesos. Pero sa province of Negros Occidental, wala pa na determinated bilang amount niya, pwede padala ng bulik dito sa Tiansa, no? Kag sa anong specific LGU ang dapat padalaan. But as for now, ang province of Negros Occidental already ato mga doon magpadala sa nga kanyang mga transfer teams, sa nga kanyang mga PDR, RMO units. Kung pinangla nun, ina-advise ang maghaling anay sa Office of the Civil Defense Tycoon sila ang makahamal niya. May kailangan sa mga reinforcement dito para sa pag operate namin yung mga search and rescue panglimon. Iba yun yung magkapadalang na Diyos. Pero as of now, as of this morning, wala siyang advice from OCB ano sa kinanglan siyang bulig kami dito, no? Alam sa iba niya provinces o labi na ang taga-Bisayas. At ang province of Negros, ready lang katulad ng Drua. Nag-atak siyang bulig. Kumati ang pahayag ni Governor Dacson sa posibleng bulig siyang Negros Central dito sa General Santos City.
0: Okay.
6: Get more information as to damages and people affected. So right now, there's no amount that we will extend and to who we will extend.
7: Ang commitment natin, tao pa lang? Personal pa lang?
6: We're awaiting OCD for assistance because we just don't want to send rescuers without coordinating. So a call from OCD will give us the green light to send rescuers if there's a need. But as of this morning, I checked, there's still no request from OCD.
0: Yes, katapang Mitch.
4: So inong pahayag sa atong gobernador no angot sa atong pagpadala man sa bulig dito sa bahay sa Mindanao sa nabiktima sa ang ginog kapon ni Adlao. Sa pinapakang natinig sa press conference sa Bungaga, yung pahayag man ni Governor Lacson niya, posibleng pa magkapatayan di hapon ang 4-day work week diri sa provincial capital. No? Although ang tanong niya mga review sa karon na kinamataraw na kag may sila man mga design kung makabalik na sila sa ilang 5-day work week.
0: Okay.
4: Pero ang provincial capital, magkapabilin sila hapon sa 4-day work week mga ito nakita ang binibisyo abigino, no? Sa mga empleyado na may tatlo ka daw nga napagbawal, no? Ang dapat siya daw nga pagtrabaho.
0: Okay.
4: Sa ibang pang balita din sa capital do Romano,
0: yes.
4: Provincial Legal Office, pag sa Provincial Administrative Office ang nagpadala sa ang sulat sa lokal ng pagluluhan sa Bacolod City, panood ito mga ando daw sobra na ang katamuhon ng mga ambulance vendors na kung gabi na siya occupy isang Bacolod sa North Capitol Road. Katro mga ando, kung nakalabay ka dito sa Sininga area, kung gabi ng Alas City, dahil siya damay ang dalang siya dito sa North Capitol Road, bangod left and right, kung ini siyang mga nagabaligya, may ukay-ukay, may card ng mga kung ano klase ng pagkaon, may card ng mga blastar sa mga bangko kung wala rin sa mismo sa kibis ng dalan. So, ang consent ng provincial capital sa mga ando, number one, ang lugar, marapit na sa isang man to vital office, kasi kapagin sa provincial treasurer's office. Number two, ang lagoon din na maintain sa ginagasawan sa provincial capital sa mga ando, na igamuon sa higiron, hindi mo lipod niya ang tanan niya mga client dira sa nagkakinaon kag ano dira sa pilis ng dalang hindi magagamit sa ilang mga suas sa Capitol Lagoon ngayon ilisip din yung kasuhan yung aircon ang CR sa Capitol Lagoon pag may mga resulta na may vandalism may doon pagkabusar mula sa gamit sa comfort room siya iya siyang problem kasi wala man sa pagduhan ng mga nagkakaunda nagainunda na ano nila, di sa gobernador, siya sa lagong sa sunod. So, ang rason sa province, ginawa man nila ka-maintain ang ilan din sa lagong sa compound, pero ginabihin lang sa higo, pang nagabaligya sa gilid, tag ang hindi nga kasuguan, na iyan man yung matuman pang suda sa Bacolod, that's why nag-appeal sila sa city administrator man sa Bacolod City, na mapungkuha nila, doon na balan niya, ikakasunitan eh, ang gusto sa province, nakasong kita ang inyong pagbaligya dira sa North Capitol Road kasi ang kinatibigan man ang provincial capital card ang provincial capital Lagoon ay ginagasuan nila sa province of Negros Occidental. So patumakan doon ang madalagpan ng balita dira sa provincial capital sa inyong patigay ng press conference ito po na Lacson Mitch Lipa XFN News
0: Centro. Malamugit nga salamat sa kay Katropa Mitch Lipa no? At ang station manager sa dugang ng mga updates mga katropa dito sa provincial capital. Alas 11:30 na ba, mga katropa? Wala na ulang sabaw! Sigurado ang KBL.
3: Sir, yes sir.
0: Tuwan, tuwan, tuwan. Ang gatsyerda, pero kayo nagaugtas na sa... Gaugtas na ginang gatsyero. Ano to, Chef? Ano to, Chef? Payogit. Pabakod, tuhod, sikrito, balot. Ate! May lang kayo nakakuha sila isa sa New York Knicks. Balos-balos ng naprogaling mga katropa. Ari, observasyon talaga. Hindi man bala sila yung mga tropa nga do eh, anong takamuha, no? Bantayin nyo bala kay Game 4? Daog na gap po ng San Antonio. Game 4, San Antonio na madaog. Pilang tiket subong? Pilang tiket ayan, di ba? Oo. Sa atong guro may pila na ni Kamil, pila na guro kalibo ding ticket, no? Bisa na, raka lang to sa layo. Mga katropa, ang sitwasyon subong niya sa NBA, ati, syempre kabaloy naman kinan, at hindi ta naman na kinanglan pa i-mention mga katropa. Just for the entertainment, and also mga katropa, syempre, ti, for the, ano man, ano, negosyo ni Habla. Chris Librando, ginang pangalan na blatsagon mo. mga katropa, may game 4 ha? May game 4, no? So, layo ang chance nga ma-sweep ni New York Knicks si San Antonio Spurs.
8: Wow, ka-perfect!
0: Wala sang pagpanilhig. Oh? Wala sang pagpanilhig si New York Knicks. Oh? Alang-alang ang pagsilig sa New York Knicks sa San Antonio. Ito siyempre yung mga katropa. Bugat-bugat siligo ng San Antonio. Di madala sa silig sang New York Knicks, mga katropa. Spurs na lang, Spurs. Ang Spurs na muna balang sa mga boots, blas ang cowboy, blas sa likod na... Ang Spurs na mga katropa, kita nyo na yung doga, ang shape na ganito ka, ano bala, doga star ang shape na. May tunok-tunok, amo ng Spurs. Ang purpose na mga katropa, nga ginabutang sa tikod, ang mga Cowboys dito sa Texas, kaya San Antonio, parts ng Texas, mga katropa. Ang Spurs na siya, amo na ginabutang sa tikod, kaya nga, every time nga padalagano ng kabayo, gamiton bala, sa tikod sang cowboy, ikahigo niya bla. Oh. Tusloko na sang cowboy gamit ang spurs nga ginbutang niya sa iyang tikod sa hita o kon sa tiil sang kabayo para ang kabayo magdalagan. Oh. Tusloko na sa para kabatsyag sakit ang kabayo mga katropa. Oh, mamasaya ma iya, mamo nang cowboy. Tusloko niya na gamit ang Spurs ngara sa iya tikod sang sa iya ka sapatos. Mao nang Spurs mga katropa, no? So, tibantayan tang game 4. Congratulations sa mga nagdaog subong sa pusta. Plus 5 pa naman. The underdog si San Antonio subong nagligad to before mag-start ang finals, underdog si New York. Ba? Eto mga katropa, grabe man nagyan sang Spurs, grabe man ang taklad sang Spurs before sila makalabot sa semifinals kay finals. So, panilang kampiyonato sa West na sila mo West. Mga katropa, mag-a-pause kita na for a while. Sugpunan tani karon ng ibang pagid ng mga talakayan kag detalye drill sa sentro.
1: Fresh Andrew Burgos sa sentro. Sentro. Supple Plus Gold.
9: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
10: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
9: Marami na akong narinig na testimonya
10: tungkol sa Santon Plus Gold.
9: Kaya sabi ko, try ko rin.
10: Laking pasasalamat ko talaga.
9: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
1: Servicio Next. Marami na ang natulungan.
12: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
13: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
14: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibigay.

0: ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagli sa mga bukika.
2: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nungiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko ngadaan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagdid ako.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Yes to Health!
5: The Secrets of Health.
6: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Indocleo.
7: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
6: Okay.
7: Amo ni nga kadali kita mag-react. Nagabingit kita. Kag iban pagyad nga mga hindi maayong nga manotice sa mga tao sa aton palibot at sa aton sunang panimalay.
5: The Secrets of Health.
6: Daw amo ni nga klasika ginabatyag ta Dok Leo nga waysang instant solution.
7: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
6: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dili mo problema inchin yan or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo ya ang mamuni-muni ka lang gid niya.
7: Gabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho upod sa trabaho kag diin lang manging toxic ang environment sini nga kun padalman tagit hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
5: Xanthan Plus Gold
7: ang Xanthan Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta na makarelax ta.
5: The Secret of Health.
7: Ang moringa nga sangkap sa Xanthan Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sining brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sining part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
6: Short-tempered ikaw.
7: Yes. So,
5: Xanthan Plus Gold.
7: Ang isa pag yun sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Xanthan Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sining nerves. Ng isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sa nga nerves problemado.
5: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga ito lawa sa napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto ginyan magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: X. XFM.
6: FM.
7: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Sentro sa mga balita.
11: Sentro sa mga balita.
12: To be evidence-based, no?
10: Sentro sa mga impormasyon.
11: Sentro sa mga impormasyon.
13: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
10: Sentro sa serbisyo publiko.
14: Wala man sila nag-engage siya sa kapaligyas.
10: Fats, Andrew Burgos sa Sentro.
11: Sentro.
1: FM News
10: Central.
14: Alas 11:44 na mga katropa, nagabalik na itong kapalatuntunan ang Sentro.
10: Sentro.
14: Mga katropa, no? Aton padulungan si Councilor Wilson Gamboa na lang engineer. O, kaya nga aton nga, ano no? Doon na uto na nga aton tod stream, no? Sige. Kaya ipabati na muntan sa inyong post-game reaction sa pila ka mga players, mga katropa. Sang bago lang ginagdaog no nga San Antonio Spurs sang sa game 3 ni sang NBA. So mga katropa ryo, padulong ante si Councilor Wilson Gamboa Jr. Sa lipot lagi din nato nga tiempo man para sa iya mga katropa no.
10: Sentro.
14: Councilor Mang Udto, upod mo subog sir si Katropang Andrew sir.
5: May ngugto, Sir Andrew, ha? Kasi yes, sa mga tanan nga nagapamati, may ngugto.
14: Councilor, do may bisita nga maabot from, kundi ko magsala na to, sir, EU, for the discussion sa aton din environmental and also sa waste management, Councilor?
5: Oh, may imbita okay. Na baton. Nga gina imbitar ang presensya sa public officials sa mga itila natin sa mga hensya sa atong gobyerno related to the environment. Labi na git ang itila ka mga department heads, no? Angot ini sa imbitasyon sa European Union delegation dire sa Pilipinas. Bahin ini sa isyu sa tawag nato na circular economy.
14: Okay.
5: Parti sa organic waste na siya. Kaga ginapromote nila ining circular economy nga kung sa gayon may ara kitang ordinansya na subong under for second reading. So timely ini para sa akin kay tungod nga may ara kitang ginapropose na ordinansya. Parte ni sa pag-institutionalize na itong sa circular economy program diri sa siyudad sa Bacolod.
14: Oo, gani man. So, ti Councilor, mag-amuni ang ini, which is the very timely, good man, no? Kay dumagin na duso man nga project diri mismo sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Councilor, ang ini nga invitation nga na-receive mo.
5: Yes, which sir, is, in fact, ni gani man eh. Angot man ini ang atom lang na birth project dira sa may barangay Pilisa.
14: Okay.
5: Kaga pito note nga amo bibini panuang programa man ang Mayor Albi Benitez umibila ang paggamit ng mga used cooking oil nga i-process ni nato into a biodiesel. Kagkadamo pa, may mga textile waste makita nga binang gintagaan ni sa atong gobyerno lokal sa mga sewing machine gano ang atong nga mga barangay ang pila naton sa mga NGO para kung paano nila i-recycle ining mga textile waste kuno nila binagin mga upayetay nga gina obra ni nila lapat o kung hukma. So, amo man na sa panwa kan Sir Andrew ang atong nga programa
14: ga
5: panghatag ato ukay-ukay ta sila sa sini nga grupo para ubraw nila sang floor mat o kung lapak da nga pwede di ato mabaligya kag magamit.
14: Oo, gani man, no? So, bali, Councilor, ti ano ning aton diri sir nga ginalo forward especially sa sining invitation nga na-receive mo, sir?
5: Magapakot kaga ma-implementar na ini naton ang ining circular economy program. Kabalo ka, manwa, wala labot nga mahagan-hagan ni nato
14: second reading
5: ng management ko sa pagpadalagan na das ang aton nga sanitary landfill. Makatagmay ni pala nga buyan o job or livelihood opportunities.
14: Gani man.
5: Livelihood ha, o kung na magadugang pa increased revenue sa mga bagong mga industriya eh mula binagit mo itong hambal ko bila
14: gani man
5: iblang mga grupong ipanagaan na ito sa makina. So dako nga bagay ni makabulig din sa dako nga bagay sa ilang nga palangabuyan kag sa ilang nga pangapalangitanan kag damo pagid nga mga incentive kang nihatag ni isang ini nga grupo sa aton grants kung makita nila nga maayo kayo ang pagpagalagan natong sa siling nga programa.
14: Oo,
5: kung ang ibang nga nasyon, gatag mo.
14: Correct, sir.
5: Labi na ganyan ng Climate Change Commission,
14: mm-hmm.
5: International funding program na siya.
14: Mm-hmm.
5: Kung makita nilang seryoso kita sa pag-implementar, damo pagiging mabulig nila sa ito. Kaya of course, sa kutub-tub-tub ng mga negosyante o kung mga korporasyon na, malls, private establishments, hotels, restaurants, maghahatag man ang gobyerno sa ila sang 5% reduction in local business taxes. So amo ni magnuang mga incentives nga mahatag ni nato sa aton nga mga utod nga magaupod sa sining nga programa.
14: Oo, gani man. Sige. Pero Counselor, no, ang aton rin nga gina ano, dumay gina-push ka man nga resolution or ano to sir, no? May kang tanan sa RA 9003, sir?
5: Ordinansya na siya, ordinansya? Sir, Andrew.
14: Okay, sir.
5: Hindi lang isa, hindi lang mere resolution.
14: Okay, ordinansya na siya, oo. Okay,
5: yes, so, sir. Pasunod ko niya siya by Wednesday for second reading, kabay pa nga aprobahan ni Ning. Kag mahinga daw ini na to ng ini ordinansya.
14: Gani man.
5: Ang ordinansya is an ordinance institutionalizing the circular economy program.
14: Yes sir.
5: Of Bacolod City.
14: Oo. Gani man. Sige. So bali Councilor, ang ato na lang di subong nga ginahulat is balikan sir sa din na sa second reading na nino ang ordinance mo ni.
5: For na for the defense kung takwan okay. Pa kung sa mga thesis pa. Dipinsahan na ito ni para maprobahan sa atong nga mga kaugdanan. Okay. Kag magiging lagi na ini siya.
14: Oo, gani man. Sige. Councilor, basi may dugang ka na lang?
5: Well, unfortunately, Banwa, kay tungod nga alas dos, hasta tungto balas 4, ini nga meeting sa ila, si pabalon ko lang nga si Congressman Albi Benitez na kayong bitar man sa amon sa tinaman okay. Nga, siniman nga dlaw, alas dos man sa ngapon. Dira sa may barangay, sa may Maria, kusin ng ballroom, dira sa may Lasal. Angot man ini Banwa sang submit ini siya.
14: Okay, sir.
5: Sa issue ng flood control.
14: Okay.
5: So, conflict sa schedule ko, kundi itong may nagaw ko pagkatapos na mong meeting sa iyo, ingagaw ko, basta makabot malang ko to sa samunga pagsinapol upon sa pila na ito ka mga stakeholders. Amo na ni siling yung culmination mo, katlo yun na ni nga summit mo. So, I hope pa kayo nga, daw man ako attend sa siling pagsinapol upon naman niya kay Congressman Albi Benitez.
14: Okay, sige. Councilor Benitez, thank you very much. May good ko.
5: Salamat kayo, Sir Andrew, ha? Magkagmayong hapon. Yes, sir. To thank you,
14: God bless you. Sentro. Mga katropa, ito na batian si Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang kundi makatropa no sa iya ning ginadusoman nga ordinansa oh. Actually sa second reading na and also sa pagbisita or nakabaton sa invitation ang iyang committee sa sining angot ni sa environmental and also sa solid waste management makatropa. Alas 11:52 na ang oras ko dugin na kulabos na. Pero mga katropa, isa-isa ho ta ni Blana yung mga nagatutok sa aton pero mga katropa, tis ko na magpa-proceed ang mga produkto sa Yes to Health mabakalta ini sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores mga katropa, kangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore mga katropa kag sa Generica, no? And don't forget sa online sa Shopee. Inyo yun ang mabakal mga katropa. Kag sa mga katropa naton dira nga naga-monitor. Good morning kag happy birthday sa mga katropa naton dira.
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
14: Ginatamya ko gali sang mayong kadlawan ng akon nga Iloy. Kinalangga ko nga Iloy, no? Si Mama K. Si Jiseline Burgos, happy birthday ma, no? Enjoy your birthday. Pila na nis mama gani man. Nalipat pa kayo kung pila nis mama. Pero hindi na sa manugit sa kumple na edad niya mo. Sentro. Once again, happy birthday dira kay mama, no? Ay Jocelyn Burgos. Happy birthday. Oh, we love you, ma, no? Kag sa mga katropa natin dira nga nag-celebrate man sa birthday nila today, June 9.
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
14: Happy birthday! Mga katropa, buwas birthday man din namon. Birthday namon ni Engineer. Kay Engineer birthday boss, no? Kay Engineer Junel Apsay, no? Amon ring Chief Engineer dari sa XFM Bacolod, boss man iya birthday. Sentro, June 10. Sinundan na yun at isla mga June celebrants. Sinundan na isla mga tropa sa sininga bulan, pero resto sila sa upod dinamon. Everyday birthday. Forever young na siya, forever young na ding upod na mo niya. Resto na siya, engineer, kay everyday birthday na yan. Bro, mga katropa, happy birthday liwata sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, June 9, happy birthday. And enjoy lang ang inyo dara, no? Inyong adlaw. Sige. Porante may lawas.
6: Sir, yes sir.
14: Why kita patamyaw? Wala, okay. Sige, mga katropa. Patayin ninyo ang magabulos ng XFM Network News, no? Para sa national kag regional news. So, ati, congratulations sa mga nag-ano naman, ano? Nakadaog. Oh, sa sininga Game 3 sang NBA. Sa tama sa New York Knicks kag San Antonio Spurs. Ba, ati, mayong gini, no? Mayo man ang yum-yum ni sang iban. Kahit ti, nagabutan sila sang tunok. Hawat-hawat man ang ampang dutayan na lang ba? 1-11-1-15.
15: Bow! Ka-perfect!
14: Buhay ang dugo-dugo, no? Buhay ang ugat-ugat. Gainit ang dugo. Para sa game 4 naman mga katropa, no? Saan ang game 4, man? Nanto subong? Martes? Webes? Webes naman. Sa Kanlaw Paway. Tapos, back-back naman. Game 4 sa Madison Square Garden. Gapon, New York Knicks. Duwa-duwa. Sige, mga katropa. Tutok lang. Dali lang gapon sa XFM 103.9 Bacolod. Salamat. Inyong karman. Si katropang Franz Sandro Burgos. Nagkapasalamat gini. Maingon to and God bless us all mga katropa.
10: Friends, Andrew Burgos, Andrew Burgos. Sa Sentro. Sentro.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
17: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
21: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
20: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3 coffee mix.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
20: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
23: Edgar, El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santone Plus Herbal Oil.
20: Sister Pain.
24: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
25: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
20: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
19: Pagbili sa mga butika.

0: ipinataob ang Kyrgyzstan sa ABC Women's Cup.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, pananghali na po tayo ngayon ng Tuesday, June 9, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM station sa Luzon, besides at Mindanao, particular sa 101.7 XFM Canlaon, 88.3 XFM Cebu, at sa 102.1 XFM Cotabato.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
0: Ako si Brian Tipal.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan sa XFM News Nationwide, as of 10:30 kanina umakyat sa 37. Ang bilang ng mga namatay sa naglap po na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, sa nasabing bilang, 33 dyan ay mula sa Region 12, 4 mula naman sa Region 11. Bukod dyan, sumampan na rin sa 479 ang bilang po ng mga nasugatan, habang 4 na katao rin ang pinaghahanap pa ng otoridad. Sinabi ng OCD na maaari pang tumaas ang bilang habang nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad.
1: XFM News Nationwide.
0: Umabot na sa 1,158 na aftershocks ang naitala kasunod ng malakas na lindol na tumama malapit sa Sarangani noong June 8. Batay sa monitoring data ng General Santos Seismic Station at Don Marcelino Seismic Station, ang mga naitalang pagyanig ay may lakas na mula magnitude 1.3 hanggang magnitude 6.4. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagsasagawa ng assessment at response operations sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Pinapayuhan din ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan at disaster management agencies dahil sa posibilidad ng mga kasunod pang pagyanig.
1: XFM News Nationwide.
2: Katropa, update muna tayo sa SOC Sergeant. Sa pamamagitan po natin katropa sa XFM Jensen, Ivan Polona ng XFM Jensen.
1: Live report.
2: Katropang Ivan.
3: Katropang Buddy, katropang Brian, umakyat na sa 34 ang kabuuan bilang ng mga nasawi sa riyon ng SOC Sergeant matapos

0: sa Iyanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang karagatan ng maasim sa Rangani noong kahapong araw o kahapon Hunyo 8. Kasabay ito, katropang Buddy, katropang Brian, lumabas sa inisyal na pagtansya ng mga otoridad na umabot na sa umigit kumulang 1 bilyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng kalamidad sa lungsod ng General Santos na ngayon ay opisyal nang itinailalim sa state of calamity. Batay naman sa pinagsamang ulat ng Office of the Civil Defense o OCD-12, CDR Mojanstan at PDR Mojarangani na itala ang 19 na mga namatay sa lalawigan ng Sarangani Katropang Buddy at 13 naman sa General Santos City at 2 sa South Cotabato. Dito sa lungsod ng Jiangsan, naitala ang mga nasawi sa iba't ibang lugar, kabilang na ang mula sa KCC Mall of Jiangsan, nakatala ng 3, at dito sa may Purok Filomena sa may Barangay Kalumpang, merong 3 recover na nasawi. Habang dito naman sa may Water Grand Resort sa Barangay Bawing, isa, Silway sa Barangay Dadiangas West, isa, Save More Kalumpang, isa, at tigi-isa naman sa Barangay San Jose, Barangay Labangal at Baliti Nara Extension at sa Public Market Jiangsan. Kasalukuyan, Katropang Buddy, Katropang Brian, na pinaghahanap pa ang 4 na nawawalang individual, habang umabot naman sa 144 ang bilang ng mga sugatan at 414 na mga pamilya ang direktang apektado ng sabing kalamidad. Ang bilyong pisong halaga naman na pinsala, Katropang Buddy, ay sumasalamin ito sa tindi ng pagkawasak ng mga infrastruktura kung saan 66 na mga establishment at mga pasilidad naman ang kumpirmadong nagtamo ng sira, kabilang na ang 14 na paaralan, 7 na ospital at 7 malls. Bilang tugon ng ating pamahalaan at bilang tugon sa emergency, ipinatupad ni Sarangani Governor Rogelio D. Pacquiao ang Executive Order No. 33 para sa isang 72-hour emergency window. Katulad na akbang din ang ginawa ng lokal na pamahalaan ng General Santos City sa pamamagitan ng Executive Order No. 36 na nagsususpende sa klase sa lahat ng antas at trabaho sa kapwa pang publiko at pribadong sektor hanggat wala pang bagong abiso. Samantala, Katropang Buddy at Katropang Brian, na nanatiling sarado ang Jiangsan Airport or International Airport para sa commercial flights. Bukas pa rin ito para sa humanitarian missions. Sa ngayon, nakapagtala na ang riyon ng kabuuang 562 aftershocks mula pa kagabi, Katropang Buddy. At kaugnay naman sa matinding pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province at magnitude 7.0 na lindol dito sa Jiangsan, tayo ay naglunsad ng call for donation. Itong impila natin ng XFM 95.9 General Santos City para naman sa mga nasalantang pamilya dito sa General Santos, at kasali na rin ang ating probinsya ng Sarangani, even dito sa may South Cotabato, Katropang Buddy at Katropang Brian. At ngayon, nananawagan tayo sa publiko na makibahagi sa pag-abot ng tulong at kinakailangan ng mga kababayan natin dito sa Jiangsan itong mga food items such as dilata, bigas, noodles at iba pa, itong malinis na mainom na tubig, medicines and the first aid kits, mga damit at mga blankets, mga toiletries and hygiene kits, and most especially, Katropang Buddy, Katropang Brian, itong cash donations. Para sa mga nais magpaabot ng tulong pinansyal, maaaring magpadala dito sa ating impilan sa numerong 0991-410-2580. At dito mismo sa impila ng XFM 95.9 General Santos City.
1: Katropang Iban, dahil sarado pa nga operation yung Jiangsan Airport. So yung pupunta diyan from through Davao and then by land for hours more or less. Ganun ang sistema.
0: Most probably, Katropang Buddy, yun yung mangyayari dito kasi limited pa rin at hindi pa rin binubuksan itong Jiangsan Airport para sa mga commercial flight. So, yung may mga biyahe patungo Manila o even sa mga international flight possible. Dito yung pinakamalapit, itong Davao International Airport, Katropang Body.
1: May nakarating na ba na mga national officials or kaya mga senators na nagsabi na tutulong din nga sila at makita ng personal yung sitwasyon dyan sa area?
0: So far, Katropang Body, ang mga nakita natin at na-monitor na mga officials is yung mga cabinet secretary natin na kinabibilangan ng ating DPWH Secretary Vince Dison at saka yung unang dumating kahapon dito, itong ating secretary ng DSWD na si Secretary Rex Gatsalian at ang ating DOH Secretary na si Ted Herbosa kahapon, Katropang Body. At sa kanilang pahayag kahapon, ngayong araw mismo nila, formal na sisimulan itong mga relief operations and itong assessment para doon sa mga nasalanta at saka yung mga pinsala para ma-identify din, Katropang Body, kung ilan at gaano kalawak itong pinsala para ma-identify nila kung gaano kalawak itong bibigyan nila ng tulong financial man o para dito sa mga nasiraan ng mga establishment o mga bahay.
1: Panghuli na lang, Katropang Ivan, kamusta ang weather, ang panahon sa inyo dyan?
0: So far, Katropang Body, itong panahon naman natin, klima natin dito, napaka-init as usual dito sa Jensen, Katropang Body. Ito nga dito sa station natin, dito sa broadcast center natin, dito sa XFM, nananatiling non-operational tayo ngayon sapagkat meron tayong na-experience na power interruption mula pa kahapon. Bali, bumalik sa kaninang madaling araw, Katropang Body, and then naputol na naman kanina alas 9 na umaga dahil naman sa mga kinukumpuni na mga substation dito mismo sa aming lugar, Katropang Body.
1: Okay, maraming salamat, Katropang Ivan. Ingat kayo dyan at magandang tanghali pa rin sa inyo, ha?
0: At yan ang latest report mula dito sa Impilan 95.9 XFM General Standard City. At para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News. Breaking news.
2: Breaking news. Samantala, mga katropa, umabot na sa 13 katao ang nasawi habang 4 na iba pa ang kasalukuyang pinaghahanap sa General Santos City matapos madaganan ng mga gumuhong imprastruktura dulot ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila kay CDRRMO Head Dr. Bong Dasera Jr. ngayong Martes, nakapagtala rin ang lungsod ng 144 na sugatan.
3: Na may mga pagbabago po tayo doon sa ating casualty list. So yung missing po natin, meron pa rin po tayong 4 na pinaghahanap. Ano po? Ang Jensen naman po to sa po. Ang sa fatalities po natin is 13 na ngayon. Kahapon po 12, 12, pero ngayon po so midnight last night 13 na po, no? 13. And sa injured po natin, 144. Taniwan pong dahilan nito ay yun pong nadaganan ng mga collapse structure po. Various po siya, sir. Ano po? Iba-iba po ito, both for private and public. Pero karamihan po, pribadong mga istruktura po ito. No? For roads and bridges naman po, meron po tayong reported na dalawa. Although passable pa rin naman po siya ngayon, no? Except for one na... ipukumpletohin ko naman po yung data. Pero based ito po sa data natin, meron pong damage dito sa bridge. Mostly po rin ito mga private commercial establishment po. Saka institutions.
2: Yan ang dinig ni CDRRMO Head Dr. Bong Dasera Jr. Nilinaw naman ni Dasera na hindi isolated ang General Santos City dahil nananatiling nadadaanan o passable ang lahat ng mga kalsada nito maliban na lamang sa General Santos International Airport na kasalukuyang pang suspendido ang operasyon para sa mga commercial travel. Dagdag pa niya, agad na naramdaman ng mga residente ang presensya ng national government dahil personal silang bumisita sa lugar para tingnan ang kalagayan ng mga mamamayan matapos ang naging sakuna. XFM News
1: Nationwide. Umabot naman sa tinatayang 1 billion piso ang halaga po ng pinsala sa mga areryan at infrastructure sa General Santos City pa lamang. Kasunod nga ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Ayon kay Department of Public Works Secretary Vince Dison, ngayon pong Martes, ito na yung isa sa pinakamalakas na lindol sa buong mundo. Pati sa nilang paunang pagsusuri, kabilan sa Manila lang nagtamo na matinding structural damage, Katropa, yung 5 mall, 7 ospital, 4 hotel, 5 paaralan, 3 restaurant, 2 bangko, 2 pharmacy, 2 simbahan at maging ang General Santos International Airport. sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila. Sinabi ni Dizon na personal niya na ininspeksyon ang ilang imprasaktura at ospital sa lalawigan. Okay, para agad na mapakinabangan ang mga residente na kinakailangan po ng tulong medikal. Anya, isa sa hamon na kinakaharap po ng tanggapan ay ang sirang kalsada tulay na nagpapabagal sa pagkukumpuni at pagdadala ng tulong sa mga apektadong residente.
4: Ayun po, medyo may challenge lalo na sa mga ipilid na lugar, lalo na sa mga kabundukan, yung mga paakyat sa mga mountainous areas. No? Pero titipin po natin, lahat na po ng available na equipment, pati sa pribadong sektor, mga private na kontratista, ginagamit na rin natin ngayon. No?
5: Mm-hmm.
4: So, importante kang tulong-tulong. Ha? Ano talaga, kailangan mag-ingat. Pero makakaasa po yung mga kababayan natin.
5: Mm-hmm.
4: Ano sabi nga ng Pangulo natin, walang iwanan to. Talagang nandito kami hanggat masigurado natin na mabilis na maayos itong mga nasirang mga karya at tulay. No? Pati na rin mga ospital at mga classrooms, kailangan maayos na rin natin.
1: Si DPW Secretary Vince Dizon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
6: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tuloy-tuloy na pamahagi ng tulong ng ahensya sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nakapag-release na ang ahensya ng Family Food Packs, Food and Non-Food Items, Mobile Command Center at ang kanilang Mobile Kitchen sa mga nasa evacuation center sa Region 9, 11 at 12. Anya, tinugunan din ang ahensya sa mga pamilyang natakot na pumunta sa evacuation center dahil sa pangambang gumuho ang mga ito.
7: Ay, nag-provide tayo ng family tent, mga modular tents. Mm-hmm. Kasi yung mga ibang pamilya, pinili po nila lumikas doon sa mga open spaces.
5: Mm-hmm.
7: Imbes na pumasok po no, doon sa mga designated evacuation centers. Ang mga LGUs, minumonitor yung kanila pong mga constituents, tinitiyak na lahat po ay nailista para mabahagi na ng tulong.
2: Yan ang dinig ni DSWD ASEC Irene Dumlao. Samantala, sinabi naman ni Dumlao na hindi nahirapan magdala ng tulong ang ahensya dahil naka-preposition na ito bago pa mangyari ang sakuna.
6: XFM News Nationwide.
1: Sa kasabay na interview katropa, pinaganda na po ng DSWD ang pamahagi ng emergency cash transfer para sa pamilya apektado ng lindol sa Mindanao para makabangon din kaagad. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni DSWD ASEC Irene Dumlao na bukod sa mga mag-aral, guro at manggagawa, tututukan din nila ang paipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa mamayang nawala ng hanap buhay dahil sa kalamidad. Gagamitin namang batayan ng DSWD ang resulta ng Rapid Damage Assessment and Analysis para po matukoy kung magkano at sino-sino ang pamilyang prioridad na makatanggap ng tulong pinansyal.
7: Well, batay doon sa guidelines ng ating emergency cash transfer, tinitignan natin kung slightly or severely affected ang isang pamilya. Papasok dyan yung assessment din doon sa damage sa kanila pong mga tahanan at gayon din sa kanila pong livelihood.
1: Muli mga tropa, si DSWD ASEC at spokesman Irene Dumlao.
6: XFM News Nationwide.
2: Bumaba sa 4.7% noong Abril ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa bansa mula 5% na naitala noong Marso 2025. Mas mataas naman ito kumpara sa 4.1% na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ngayong Martes, umabot sa 2.41 million ang bilang ng mga individual na walang trabaho, habang nasa 48.89 ang individual naman na mayroong trabaho sa nasabing buwan. Ayon sa PSA, ang pagbaba ng unemployment rate ay sumasalamin sa patuloy na pagbawi at paglakas ng merkado sa paggawa sa Pilipinas, kabilang sa mga pangunahing industriya na nagbukas ng mas maraming oportunidad at nakadagdag sa trabaho ng mga mamamayang Pilipino ay ang sektor ng accommodation and food services activities, manufacturing, transportation and storage, mining and quarrying, at ang sektor ng edukasyon.
6: XFM News Nationwide.
1: Report muna tayo mga katropa. Si Senate President pro tempore Wynn Gatchalian binunyag na may banta umano sa seguridad ang Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
6: Live report.
2: Inihayag ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na nakatanggap ang Senado ng impormasyon hinggil sa mga posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, may mga intelligence report na ipinasa ng National Bureau of Investigation o NBI sa Senado at sa mga senador kaugnay ng mga banta na maaaring mangyari sa loob ng Senado. Bagamat hindi niya isiniwala ang detalye ng naturang impormasyon, sinabi niyang sapat ang mga natanggap nilang intelligence inputs upang magsagawa ng mga karagdagang hakbang sa seguridad. Dahil dito, nagpatupad-umano ang Senado ng mas maigpit na security measures upang matiyak ang kaligtasan ng mga senador, empleyado at iba pang nagtutungo sa institusyon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News
6: Nationwide.
2: Igiliit ni Senador Alan Peter Cayetano na siya ang tatayong presiding officer sa nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa paninindigang siya pa rin ang lehitimong pangulo ng Senado. Ayon kay Cayetano, mahalagang ipaglaban ang kanyang posisyon upang mapanatili ang kalayaan ng Senado at mapigilan itong maging rubber stamp o sunod-sunuran lamang sa dikta at interes ng Malacanang. Ibinunyag din ang senador na illegal na binago ng katunggaling paksyon ang mga tuntunin ng kapulungan at inakusahan ng palasyo na siyang nasa likod ng panggigipit at pag-aalok ng pagbura sa mga kaso ng mga senador para lamang lumipat umano ng alyansa. Samantala, inihayag naman ni Cayetano na handa siyang bumaba sa pwesto kung makakalikom ng 13 boto ang grupo ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na una nang nagdeklara na siya ang tatayong acting Senate President na mamumuno sa naturang paglilitis.
6: XFM News Nationwide.
1: Inaasahan po ng House Prosecution Panel na magiging ganap na bukas sa publiko ang nalalapit na impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng mga live broadcast mula sa Senado at Kamara. Binigyan din ni House Prosecution Member at Kabataan Party List Rene Co ang kahalagahan ng transparency o katapatan sa proseso para masubaybayan ng mamayan ang bawat detalye ng pagdinig. Ayon kay Co, ayusin pa ng panel ang mahuling detalye sa masusunod na araw, pero tiyakdaan niya ang pag-antabay ng mga media organization para sa blow-by-blow na pagbabalita. Inimok din ang mambabatas ang publiko na makibahagi at magsagawa ng sariling viewing sessions para mas maunawaan ang mga issue sa likod ng impeachment at mapalakas ang kamalayan ng bayan.
6: XFM News Nationwide.
2: Kakayahan ng Philippine Navy dapat palakasin sa harap ng maritime security ng bansa ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Navy na palakasin pa ang kakayahan nito sa harap ng mga hamon sa seguridad sa karagatan. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag kasabay ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy na ginanap sa Rojas Boulevard sa Maynila kanina umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang pagpapalakas ng hukbong dagat sa pagprotekta sa interes ng bansa sa West Philippine Sea. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang commissioning ng BRP Raha Lacandula. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang barko ay dagdag kakayahan sa pagbabantay sa yaman ng bansa at pagpapatibay ng soberanya. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang disaster response ng Naval Forces ng Eastern Mindanao matapos ang malakas na lindol sa Mindanao noong Hunyo a 8. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
1: Samantala katropa, ito naman mastermind sa pagdukot po at pagpatay sa isang Koreano negosyante noong 2016. Nasa kustodiya na ng DILG. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
8: Ipinahayag ni DILG Secretary John B. Cribulla na sa kustudiya na ang mga otoridad si dating Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na matagal nang pinaghahanap. Si Dumlao ay itinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyante si Ji Ik-jo noong 2016. Ayon sa investigasyon, sinunog ang bangkay ng biktima at itinapon ng abos sa Inidoro. Naaresto si Dumlao sa Pasong Tamo, Quezon City kaninang madaling araw. Samantala, mapupunta sa tipster ang 1,000,000 piso pabuya para sa impormasyon na nagresulta ng pagkakahuli kay Dumlao. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Regional.
1: Unahin po natin sa Davao City ang balita. OCD 11 ay nasa apat yung sinasabi nilang namatay sa lindol. At marami rin bahay at infrastruktura ang nasira. Update kasama natin sa balitang yan, Jubet Espanyol ng XFM Davao City.
9: Nagpapatuloy ngayon ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi at nasugatan matapos sa malakas na magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Jose Abad Santos, Davao Occidental at iba pang bahagi ng Mindanao kahapon, Hunyo 8 taong kasalukuyan. Sa panayam ng XFM Davao News Team kay Office of the Civil Defense 11 Regional Director Edner De Anghirang, sinabi nitong umabot na sa 4 ang kumpirmadong nasawi sa Davao Region. Kabilang dito ang isang biktima sa Barangay Mabila dahil sa pagbagsak ng isang establishment. Isang biktima naman sa Barangay Patuko na natabunan ng landslide debris kung saan 5 rin ang sugatan. Isang biktima rin sa Barangay Cornel matapos masira ang isang mosque at isang residente ng Digas City na inatake umano sa puso habag nasa evacuation center. Ayon pa kay Dayang Hirang, malawak ang pinsalang idinulot ng lindol sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Maraming bahay ang gumuho, may mga kalsadang hindi na madaanan, nagkaroon ng mga pagguho ng lupa sa kabundukan at ilang tulay na sira na nakaapekto sa transportasyon at komunikasyon ng ilang komunidad.
10: Ang Davao Occidental, particularly si Abad Santos, report si Mayor Joyce karong hapon lang, taganda inawat at balay na naguba, so kinanglan sila gas shelter, so ina-facilitate pa namo. Kaya naputol ng ilang communication lines dito.
9: Naapektuhan din anya ang ilang paaralan, barangay hall, gymnasium at ang Balangonan Port, habang maraming landslide ang nagpahirap sa pagpasok ng mga responders sa maapektadong lugar. Dagdag pa rito, naapektuhan din ang communication system sa ilang barangay na naging dahilan ng kahirapan sa pagkuha ng eksaktong impormasyon at koordinasyon ng rescue operations. Dahil dito, humihingi na ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan upang makapagpadala pa ng mas maraming search and rescue personnel, kagamitan at relief assistance sa mga naapektuhang komunidad. Samantala, nagpapatuloy naman sa kasalukuyan ang search, rescue at retrieval operations habang tinataya pa ng mga otoridad ang kabuuang lawak ng pinsalang dulot ng malakas na lindol sa Jose Abad Santos at iba pang bahagi ng Davao Occidental. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Mahigit 5,000 pagadyanon sa lumikas matapos ang tsunami warning. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
11: Lumikas ang mahigit 5,000 residente ng ilang coastal barangay sa Pagadian City matapos maglabas ng tsunami warning ang Facebook kahapon dahil sa malakas na pagyanig na tumama sa Mindanao. Kanya-kanyang takbo patungo sa mas ligtas na lugar ang mga nakatira sa Barangay Puloyagan, Bumba, Lombia, San Pedro, Napulan, Dumagok, Kawit, Tawagansor, White Beach, Santiago, Santa Lucia at Boracay, Pagadian City. Agad namang naglabas ng direktiba sa Pagadian City o si Mayor Lance Samuel Go upang mabigyan ng assistance gaya ng pagkain at tubig ang mga lumikas na nananatili sa evacuation centers. Sa panayam ng XFM Pagadian, sinabi ni Office of Civil Defense 9 Director Attorney Ruel Halanes na wala namang naiulat na malawak ang pinsala o malaking pagkasira sa buong lungsod, habang nakumpirma ng XFM Research Department ang pagkasira ng 6 na kabahayan sa Barangay Bumba nitong lungsod matapos binangga ng mga malalaking bangkang pangisda dahil sa malakas na alon matapos ang lindol. Matatandaan, naramdam ang Intensity 3 sa iba't ibang bahagi ng Sambuanga Lusura kasabay ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani. Sa ngayon, nagsiuwian na sa kanilang tahanan ng mga apektadong pamilya matapos kinansila ng Feebox ang tsunami warning. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: Samantala, katropa, probinsya ng Cebu, magbibigay po ng 10 million pesos tulong Para sa biktima ng lindol sa Gen Sun, katropa natin sa Balita Almi Manta, XFM Cebu.
9: Inaprubahan ng Saguni ang panalawigan ng Cebu noong Lunes, Hunyo 8, ang isang resolusyon na nagbibigay otorisasyon kay Governor Pamela Barrecuatro na maglabas ng 10 milyong tulong pinansyala para sa General Santos City kasunod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao kahapon. Sa 17th regular session ng Konseyo, layunin ng resolusyon na mapabilis ang pagbibigay ng agarang tulong at suportahan ang mga relief at recovery operations sa mga apektadong komunidad. Ayon sa resolusyong inakda ni Board Member Andre Duterte, binibigyan nito si Governor Barrecuatro ng kapangyarihan na ilabas ang calamity assistance sa ngalan ng pamalahang panalawigan ng Cebu upang agarang maihatid ang kinakailangang ayuda. Binigyan din ng opisyal na lalawigan na pangangailangan ng mabilis na aksyon dahil sa lawak ng pinsalang dulot ng malakas na lindol sa Mindanao. Una na rito, formal na hiniling ni Governor Barrecuatro kay Vice Governor Glenn Anthony Soco na siyang presiding officer ng provincial board na agad pahintulutan ang pagpapalabas ng 10 milyong calamity assistance. Binigyan din ng gobernadora ang matinding epekto ng lindol at agara pangangailangan ng tulong para sa mga apektadong residente. Ayon sa kanya, ang naturang pondo ay gagamitin para sa relief at recovery efforts sa ato pagtugunan ng agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: P-Box, hindi iniaalis ang posibilidad ng malakas na lindol sa Negros Island katulad sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolo.
9: Hindi inaalis ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PVOCS ang posibilidad na magkaranas ng Negros Island ng malakas na lindol katulad ng yumanig sa Mindanao noong umaga ng Lunes, Hunyo 8. Ayon kay Paulo Sawi, ang Science Research Analyst ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang magnitude 7.8 na lindol sa maasim sa Rangani ay dulot ng pagalaw ng Cotabato Trench. Samantala, sa bahagi ng Negros Island ay naruroon rin ang Negros Trench na may magkakaibang antas ng stress o pressure na maaaring magdulot ng pagyanig. Dagdag pa ni Sawi, mahalagang manatiling alerto at handa dahil sa presensya ng mga aktibong trench na pinagmulan ng mga lindol. Aniya, ang mga pagalaw sa ilalim ng lupa ay maaaring magresulta sa malalakas na pagyanig na makakapekto sa mga komunidad. Sa ngayon, ang local rescue teams ng Negros Occidental ay naghihintay na lang din ng utos mula sa Office of the Civil Defense kung kinakailangan ng tulong sa General Santos City sa Mindanao. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News! Weather
1: update. Katropang Brian, apektado tayo na habagat at ganyan ang Northern Central Luzon. Asahan na makulimlim na langit, may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat sa Ilocos Region at Zambales.
2: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
1: 5:26 ang sikat ng araw, lubog 6:24 ng gabi.
6: Balitang international.
1: Atin po sa atin ang Santon Gold, katropa. Sinuspindi ng Pamunuan ng International Criminal Court ang kanilang chief prosecutor na si Karim Khan habang humaharap siya sa reklamong sexual abuse na isinampan ng isang member ng kanyang tanggapan. Ang desisyon ito ng 21-member Bureau ng Assembly of State Parties ay may kaunting epekto na lamang sa takbo ng korte dahil una na nagay ng leave of absence ang 55-year-old na Briton noong May 2025 para harapin ang mga paratang na kanyang mariing itinatanggi.
6: Showbiz News!
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Dumating na sa bansa ang sikat Chinese actress na si Zhang Yifei na lalo naging tanyag sa kanyang karakter bilang matalinong si Linda Walker sa hit microdrama series na The Heiress Who Won with Brains. Mainit ang naging pagtanggap kay Yifei ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. na siyang nag-imbita sa actress para mas mapalapita sa kanyang mga Pinoy fans at isulong ang kultura ng dalawang bansa. Super busy ang magiging schedule ng aktres dahil bukod sa pag-ikot sa makasaysayang intramuros at outreach program sa Quezon City High School, nagkaroon din siya ng courtesy call sa kay Manila Mayor Isko Moreno na nag-host pa ng isang bonggang welcome reception para sa kanya. Para naman sa mga solid fans na gustong makita ng personal ang kanilang paborito
12: paboritong microdrama star, magkakaroon na ng isang exciting meet and greet si Ying Feiya sa darating na June 10, alas 3 ng hapon sa Atrium SM North EDSA sa Quezon City. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin to, katropa ng Premium D3, mabilis na pinalhod ng alas Pilipinas ang Kyrgyzstan within 70 minutes sa pamamagitan ng straight sets 25-9, 25-11, 25-17 sa Pool A ng 2026 ABC Women's Cup sa Candon City Arena. Sunod na makakara po na alas Pilipinas Women's Volleyball Team ang South Korea ngayong Tuesday. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide.
2: Maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita, mga katropa. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipinas sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
13: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Cash Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
14: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
18: Ako si Sarah, sa aking kutipan.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung si Mirbisa ako ka nurse, ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
0: Santon Gold Coffee.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Southland Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Southland Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Southland Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy.

0: ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
2: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Good, mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Sister Pain.
10: Sa mga butika.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga suki nga mga tagpalamati sang para programa The Secrets of Hells. Aray naman isa ka edisyon sa ato sa rin nga pagparaga. Dagod to nga mag istorya kita ka mag-discover sa mga sekreto, sa mga pwede ta sini makaon. Ang iban sini way kita kahibalo nga pwede gali makaon kag damo gali sa sustansya kitang makuha, damo kita sa nutrients nga makuha. So subong sa ato sa rin nga programa at kita mag-discover sa ila sini mga sekreto. Importante ini nga mahibaluantan, number one, kung ano ang maginatago nga mga nutrients kag para sa ano nga ginabatsyag ta sa lawas ta ini nga mga nutrients. Kagano nga mga pamalatian ang posible ta malikawan kung aton nga makaon ang mga abinaton o ay ginakaon, galiin mo kay very very rich sa mga nutrients. Sunod siniti makakinot man kita eh, kay abinaton gali. Iban yung mga gatulubo sa ato siring ogsaran, abita hindi pwede gali makaon. Gali mo pwede makaon, pwede makapian-pian. Hindi lang sa vitamins kag minerals para sa ato siring alawas. Pati man sa kagutumon tayo ha. Sa ato siring pagparagad live kita nga mabatian sa tanan siring mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Kung may ara kamo sa mga palamakotanon concern, may kang tanan sa ato siring na discuss ng mga topiko, kalakip man ang inyo siring concern sa ikayong lawas, feel free sa pagpadala sa ato sa mensahe. Pinagi sa ato siring text hotline 0950975-6970 or hindi gani i-comment sa live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iriro Facebook page. And ang ato siring pagparagad hindi kompleto without ang ato siring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton siring pagpangalagad. Sa kinandan, kaupod sa aton siring mga suki nga mga tagpalamati. Kag isa na naman katopiko nga amon siniga share sa inyo ni Sir Josil, na hanungod din ibala sa mga bagay o kung mga parte, Sir Josil, no, sang tanom, sang prutas especially, nga abita bala nakabintahan na ta. Nakakaon ako sining prutas do benepisyo sa gina-expect mo, amoy nakadako, pero likom gali sa aton ihibalo, may mga parte gali sina nga hindi lang gali amo sinang aton mabaton kung natunaan naton kung ano pagin ang makuha naton sa mga parte sang prutas sa tanom nga ginahaboy naton.
0: Kay kun kaysang iban yung mga parte sang tanom, ginapilak talang hambal nila eh. Kung sa terminolohiya sa umab, ginapilak, ginahaboy ta lang gali, kay dira sa ginahaboy ta mas damo gali dira kita sa makuha nga sustansya, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So aton nga pagdiskusyonan diri man sa ato sa nga pagparagad, ang mga pagkaon bala katulad sa mga prutas, kararuton o kon mga vegetables man, nga ang ila sini nga mga nutrients nga mga content kon aton sini nga kaunon, halos nagabinoligay sila sa sulod sa ato sini nga lawas. In short, nang pwede naton matingub bala sila in just one eating session, or kon ara man ina sa ato sini nga suplemento, pwede naton madungan ang mga suplemento nga inisang inom bangod man kay ang iya sining mga ingredients, ang mga nutrients nga ara dira may ara sang synergistic effect o kon pagbinuligay, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josil, no? Kulang lang ina sa kalabanan kag sama-sami, kulang lang ina, Sir Josil, sa maid-id na ton nga pagtuon sa pagtukib sa mga sekreto sa likod nila.
0: So amo ning kinanglan to kibuntang ila sa mga sekreto, hindi lang sekreto sa tupad balayta, sekreto sa mga prutas, vegetables kag mga kararuton ha nga pwede nato sini makaon. And today ang ato sini paghambanan actually, isa ini sa mga ingredients or prutas. And kung may mga titulo kag ginakoronahan, amo ni siyang isa sa mga queen nga aton sini nga ginahinambit permi sa programa ta, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josil, kami ginasiling gani nga matiga ang iya alukaba pero mahumok ang iya tagipusoon.
0: muning akon magbakali ka akon kay isa doon nanugon ikaw sang kwarta mo kay mahambal ikaw nga oops dadamo pang ginapilak ko sang sa ginatulon ko Dokleo.
1: Tama Sir Josiel kay may time nga medyo badamol lang ya sining alukaba.
0: Oo.
1: Oh. Kuno ya sining panit. Pero para mabalaan mo kuno Sir Josiel nga bisan paano bawi-bawi ka sa sining prutas. Tanawon mo kuno buli niya sini.
0: Oo.
1: Kung ano-kuno kadamo ang da bulak-bulak na bala sa buli, ya?
0: Oo.
1: Amo man ano-kuno kadamo sang liso niya?
0: Oo.
1: Kung isipon mo.
0: So, may baluan mo na kung damo sa unod nga liso kay ang bulak-bulak, ya? Sa, kung pila ang daw petals niya?
1: Kung may anom o kung may lima, like that.
0: Kay ti kung duhala da karon but tambalon sini dagko matod pero duhala lang kabilog iya sini nga liso no
1: basi damol man kurap ya
0: amo ni nga budlay kon sa amo ni nga mga lugar kay nali ka gani pungkuyon sini ni mamungan ka laban-laban na gwa man stars matamo sini kag
1: kag ang kolor sang panit na sini do amo man ang mangin kolor sang panit mo man
0: magranati git panit mo tawag ni na kag ang ini nga sangkap actually isa or ini nga prutas isa ini sa mga ara makit-an sa ato sini nga Sunthorn Plus Gold Capsule ari man ini sa makit-an sa Sunthorn Plus Coffee Mix Sunthorn Gold Coffee Mix ara na Doc Leo yes. Present ini siya
1: correct Sir Josiel
0: and ini siya ang iyang unod sini inang tawag na tondo subok ya bala ang unod ya kulamog ya is colored actually white pero ang iya sini nga panit sa sagwa is colored purple. Kung kaysa nag-darken line is because of kung kaysa dugay na ma-harvest baladok leo, ga-darken ng pagka-purple niya.
1: Mm-hmm.
0: So we are referring sa isa sa pinaka-dako nga sources sa ato sini nga ginapangita sini nga vitamina kag minerals and actually may anti-cancer properties. We are referring sa ginatawag na ito sini nga mangosteen, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josiel. Aton to kibon, kung ano ba mga sikreto sa likod sining mangosteen, kag diin aton makuha ang mga benepisyo nga nagadulot sa aton sinisang pagpakamayo.
0: Ang mangosteen actually, hindi patama diri ka damo sa aton sa Panay Island and Negros Island region. Damo ang mangosteen nga nagatubo dito pa iya sa Mindanao.
1: Yes.
0: Sa mga mabugnaw sining mga lugar, madamo pa sa nagatubo sining mangosteen. Pero actually, pwede mabuhi ang mangosteen dari sa aton sa isla sang Panay. Only that, mabudlay ini sa patubuon from the start, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel, no? Pero kabalo kita ang nagatubo dito sa Mindanao. Nga mga prutas like mangosteen tag-iban pagid sarang man mapatubo diri sa aton balandog gani bisan gani durian pwede man diri gyapon sa aton
0: may ari na diri daw ay isang prutas nga ato sa Mindanao nga why diri sa aton na sa isla sang Panay or hindi gani that includes sa Negros Island region so ginaamat-amat man aton dito dalawat ang mga prutas kay damo prutas dito yas Mindanao compared mo diri sa aton. Amo ni nga nagamat-amat na lapta, hindi ka na kinanglan pa maghulat nga deliveran kita sang, for example, chimpo iya sang mag-abot bear months, damo de lansunis, damo de durian, kaigiban pa isin ang mga prutas from Mindanao, hindi ka na maghulat dito, mahambasan upa magdungka ang kumpit diri sa Negros Island region, kag diri sa Panay, kaya may tanom na kita, particularly, damo sini sa mga tanom pa, sa mga prutas, yan pang mentionar ta, dito halin sa may Aklan area, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel. No? Kailan mo, depende man sa klima, sa duta nga kung sa diin na manaming ilas sininga pagtubo. Pero sumatotal, Sir Josiel, pwede gyapon maideyahan.
0: Oh. So, diri kita sa mga benepisyo nga makuha naton sa pagkaon sa mangosteen. Ano nga parte sa mangosteen ang may pinakadamo gid niya nutrients nga dapat ini ta pag-ipilak, ini ta pag-ihaboy. Pero ang pagproseso aton pagid na karon nga istoryahan man that's another thing. Now, speaking about ang iya sini pinaka powerful sining effect sa ato sining lawas once we eat sa mangosteen Doc Leo. Natumod na to ng iya sining bunga ha. Ano ang may ara Doc Leo sa mangosteen that could help? sa ato sininga heart health, for example, Dok Leo?
1: Sa pangkabilugan si ni Sir Josil, ang magustin ko naton siyang padalman gid no, i-detalye naton. Kung kauno naton ang iya sining liso nga may kulamog o kung may kurap, that is for nutrition. Kung kabalo kita maggamit, siya sining luka ba, siya sining panit, that is for protection.
0: Okay. So, ari, for nutrition, buta mo lang may nutrients da.
1: Yes.
0: May makuha kita. Mm-hmm. Pero if you want more, mas more, more than that sa kulamog, ang ara sa iya sila nga panit.
1: Correct, Sir Josil. Kaya dira sila makita ang most powerful sini. Oh. O kung dira sila makita ang pinakadako nga puwersa na maghatag sang binipiso sa aton sa iya sila nga panit.
0: May rason gali nga mas bugat ang panit sang sa uno, Dok Leo.
1: tungkol sa binipiso, no?
0: Hindi lang takay balumag proseso sa aton sila nga kapasidad. Abi bakalbi ka kita karon dito sa Mangustin pagkatapos testingan takag urabon bi ang panit. Ya kun makaya na to, Dok Leo.
1: Na kun makaya.
0: Oo. Oh. Kay ti hambal nila kuno bisan kanding kuno hindi kuno kasapar kun amo sa kadalok sang kanding pati hinalay mo way pili mo. I short, brief, pagadto sa gamit sa babae, usap sang kanding, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang panit kuno sang Mangustin, gadi wal man ang kanding nalikaw sa so maluwas nga matigana, ma-upload pa.
1: Tama.
0: Oo. So ti diri kita sa panit tani no. Kag panit gi dapat. Now, kung paano nakaroon ni process ari kita diri sa pag istorya sina. Kung makakaon ikaw indi lang ang unod pero dapat pati ang panit sa Mangustin. Kung pwede pa lang kag pwede gid pero pwede, dapat niya kahibalo kita magproseso. Anong madulot siya sinidok sa pagbulig sa aton sa nga hindi kita magka heart disease, for example, or maglala ato sila yung mga heart disease conditions, Dok Leo?
1: Ako, so nagpamangkot, Sir Josel, kung ano ko nung ara dira sa panit, sige lang, karon lang, yambal na ton karon na. Pero tungod sininga ginatawag key compound nga ara dira sa Mangustin nga most powerful, makabulig si Sir Josel, ano, para sa aton sininga kurason, makalikaw kita sini sa inflammation nga nagadamage sa aton sininga blood vessels. Maprotehiran kita sini ang aton sini specifically kaugatan na batok sini sa oxidative damage. Mabuligan nga makontrol ang aton sini nga blood pressure nga nagresulta, Sir Josil, sa pagpanubo sini sa risgo nga mabarahan ang aton sini kaugatan. Malikaw kita sini sa heart attack, malikaw kita sini sa stroke.
0: So amo na ka powerful ah. In short sini bisan sa mga pagtuon, bisan i-research ninyo, for example, mahapos mag-research subang just like sa Google or using the power of the internet. Isa dira ka dako yagid man mabuligan na muning parte sa ato sila nga heart or heart health. So makabulig ini, mag-reduce inflammation, at the same time ay nag-protect sa mga arteries from oxidative damage and so on and so forth. Now, dere kita rundown sa mga benepisyo sa mga kondisyon nga most likely nag-suffer ang kalabanan sa aton or if not madamo sa aton. Sa diabetes, Dok Leo, ano ang mabulig sang pagkaon sa Mangustin sa may mga diabetes?
1: Makabulig sa Sir Josel, no? Especially sa may mga insulin resistance ang nagresulta sa rin sa type 2 diabetes. Ang fiber nga rin diri, nagapanubo sa niyo kung nagapahinay sa sugar absorption sa aton sa ring dugo. Ang ining powerful

0: niya prutas. Kung sa madalayawan pa kung fiesta bala, ikaw ang reyna sang tanan nga mga ano tawagan isang mga ano you're the queen among the ladies.
1: Yan yung gadayaw-dayaw ka sa hara.
0: Oo, gadayaw ka sa hara. So amo ni siya ang koloronahan kag nakoronahan na as the queen of fruits. Makabulig sa ato sini nga heart problem. Pagpayo sa ato sining heart condition kag kun may type 2 diabetes ka. Anang isa dari Doc Leo is parte ini sa Alzheimer's and memory loss. Ang Alzheimer's actually is ang resulta is sini mo ginman na memory loss. Gapamangkot ka bala sa tubang mo kabalo, ikaw nga bata mo na siya pero gapamangkot sino ka gani. So ina basi ko nagasiti na sa imo na tawag nga Alzheimer's if you have Alzheimer's disease. So anong mabulig yes ni Doc Leo if you eat plenty of mangosteen.
1: Makabulig Sir Josiel sa Alzheimer's and memory loss. By the way, ang Alzheimer's galing ni Sir Josiel ginatawag man isang ibang nga researcher nga type 3 diabetes.
0: Okay.
1: Sa aton lang galing sini nga utok ang iya sini nga kag memory nga affectado sini.
0: So concentrated sa utok.
1: Yes Sir Josiel. That's why gadula ang imo sini nga memorya paminsaron mo hindi na sa ginatawag normal. Pero tungod sining key compound nga ridere sa mangosteen, maprotect gani Sir Josiel ang aton sini nga brain cells from damage, ma-reduce sini ang brain inflammation kag maslows ang build up of harmful proteins nga nagaresulta nga ma-preserve ang memory kag ang aton sa nga brain function as we age.
0: So buta malo sini nagaproteksyon sa aton sa nga memory no nga magkami memory loss kita. So mo na gani mga naga pa 5-6 inyo dablan yung pagbaligian kag inyo pagtagaan sang mangustin dog Leo. E basi ni malipat niya may nabilin ka pa to sa akon mo.
1: Sa mga fruit vendor dira ah. Nga nagapahulugan ka.
0: Pag ang balya gani ngayon niya doon namin imo ni baligya. Ang balon mo lang ho, ari lang imo lang, sunis lang, hindi ka lang imo niya sa mangustin. So ina iya sa ano ha, mabuligan niya kita para maano bala ma makalikaw kita sa inatawag nato sa Alzheimer's disease that causes memory loss. Sa arthritis naman kay mga joint pains nato, anong mahimo sang pagkaon nato sa mangustin sini Doc Leo?
1: Makabulig si Sir Josiel pakalma sang chronic inflammation sa aton sining joints o kun luta-lutahan ning pabalik-balik bala nga paghubag og pagsakit sa mga joints naton. And reduces swelling and stiffness especially Sir Josiel pagkaaga bala manotis mo nga kabudlay ihulag sang imo sining butkon siko imutuhod tungod nagapalanig ah
0: kapin pa kon hambal nila bala ara ka mo balag higda sa hotel pagkatapos may karatula sa gwa nga just married kung kay sa maunay bala nga ma unlan bala sang partner mo Doc Leo.
1: Yes so
0: gapala maol
1: gapala maol pero ari Sir Josiel katigay hulag sa imo sining joints. Hambal gali sang gilala kung sini pagbugtaw sa agas niya Doc gapala nig a kung sining tuhod mayo tani kung sa babaw sang tuhod.
0: Gapala nig a kon lu tuhod pero gapalang luya kon
1: babaw sa tuhod. Tungol ni Sir Josiel no sa ginatawag inflammation swelling and stiffness man ang isa sa isang mabatyagan ma-experiensyahan sang mga tao nga apektado. So kung may ara kita Sir Josiel sige natawag nagapakalma. So chronic inflammation especially sa atong sa joints resulta less joint pain and slower joint damage over time.
0: Sa ano naman Doc Leo? Bacterial kag fungal infections. Amo niyang klasika medical conditions Doc Leo nga makati na masarap. Kay samtang nagakatol sa kaginakalot mo yakon may fungal infection ka Doc Leo kanamit sa pamatsagan mo.
1: Tama gid Sir Josiel no. Pero kumbaga nanamian ka lang samtang ginakalot ma pero ang after effect na sina hindi gid maging maayo Sir Josiel.
0: Kay base kun may infection pagid dako pagid niya problema.
1: Correct Sir Josiel, mabulong ang kakatol nga nabatyag pero ang kahapdo sa kahapdi pala Sir Josiel. Ara magabulos pagkatapos sa sina. Pero may mo galing naton malikawan. Infections tungod sini sa bacteria, tungod sini sa fungi o kung fungal infection.

0: Makabuling si Sir Josel Papas kag tapna sa niyo kung mapahinay ang growth sang harmful microbes. Makasupport si Sir Josel para sa aton sa immune response mangin ma-abdik siya, no? Resulta fewer infections and faster recovery, especially kung nagasugod kag mild ones palang bala Sir Josel. Pero makuan ko lang Sir Josel, masalot ko lang ha. Kung gusto kita sininga hindi maglala bala ang aton sininga mga infection. Kag malikawan naton ang ginatawag microbial resistance. Particularmente ang ginatawag bacteria bala Sir Josel. Kung mimo pa lang likaw-likawan naton ang masaming pagkaon sinisang mga karne nga treated o kon samtang buhi pa ginatagaan sang madamo ng antibiotics.
1: Okay, amo nang delikado kay kun kaysa mga sapat nga ginaihaw. Ginhingagaw lang ng ihaw bangod kay nagamasakit kagini na makaya sa antibiotics. So ang possibility siya na nga way mahugasan mayo ang lawas siya, way pa matagas ang epektos antibiotics sa sining lawas. Isa na sang rason ko nga ah, masaming sinay na batyag ko ng isang tao, Doc Leo, una dira kon may hapo, kahapuon kay gid. Si pukar dayon ng hapo ni mo. Pagkatapos sa mga treated, if you speak about treated and at the same time, mga frozen, preserved nga mga produkto sang karne, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel, ano? That's why yung iban sini, kung magmatsyag sila Sir Josel bala sang pila ka mga infection bala, may ginatawag kitang antibiotic resistance tungod ni Sir Josel sa masaming pagkaon. Mga pagkaon bala kapin pa kung kaisa muning hambalaw bala Sir nga especially sa aton mismo panimalay. Kung may mga manok kita like that, magluwas pa abiya sa dlagko sini nga mga farm nga normal nga ginatagaan sila sina. Tigapin pa ko naliwa mahiligyan kita sa magkaon sang kasudlan, sang atay nga dira man ginasala. So pagkanto diri sa aton nung kaisa may mga instances Sir Josel nga ang infection ta hindi basta-basta matablan sang bulong like antibiotic. Tigiban sa na culture para mabalaan ko na nga klase ito.
1: So amo na nga ang mga responsible owners sini. Amo nga sa good Doc Leo. Pareho sabi manok or baboy, kanding, karabaw, basta ginakawon ang yasin nga karne. Tingwaan gid nila ina nga malampas sa isa ka semana o isa sa amo ng retention period before mawas out sa lawas ang sapat ang mga antibiotics. After nimo sang last dose of treatment. So paligadan mo gid at the very least 7 days, isa ka semana, or para nga may clearance, tawag nila bala, may ara pagid sang washing period, dapat 10 days after the last dose sang treatment sa antibiotics nimo i-dispose or iihawon.
0: May tanong ni Sir Josel yung ginasunod yun na sang kalabanan na, no? Kamusan pa, no? Masuro safety mo na nagkakaon sina.
1: Oh, galing kayo tayo mahambal nga, oh. Nimti mo pagbaligyan niya, pwede tatakran, durong danto, goriyang.
0: Nga gawon ta para makurtahan pa.
1: Oo, oh, bisan patas na siya, hindi lang tayo mirdihan. Now, dari kita sa amuning masami na ito sinima batian. The risk of having cancer is so stressful. Bangod man kiti, risgo pa lang na istoryahan na ito na, pero makabulig gali to reduce the risk of having cancer ang pagkaon na ito sang mangustin, Doc Leo.
0: Yes, Sir Josel, kay nga man, nagabulig sa protect sa ito sa nga DNA from damage, nagabulig sa slow sang abnormal cell growth, kag nagabulig man sa Sir Josel sa ito sa nga lawas para ma-remove na ito ng damage nga cells. Kaya ang problem sa ni Sir Josel na, no, sa ginatawag cancer cells, instead nga mapatay sila suno sa cycle bala. Nagapadayon nga nagapadayon sila sa nisang pagdamo iya. Kag amo gani na nga matingala ka nga ang imo sini nga bukol nagamata-mata damol. Ang isa mo ka bukol karon is nadugangan sang isa. Amo ni nga balsa kilala ko bala nga imo sini nga tumor nadugangan sang two more.
1: Nahimo na tatlo eh.
0: Tatlo na.
1: Two more. Last yung ang imong tumor.
0: Two more. Amo ni Sir Josel, ano, kung hindi ni matapna ning abnormal bala nga mga cellula. Tigina buligan ni sa aton sa ning lawas para ma-remove ining damage cells. sa bulig man Sir Josie lano kun may ara kita ginapasulod nga nagabulig pabakod sa manugbulig man aton susulod sa lawas. Isang makuaan aton sini amo ang Mangustin.
1: Kay dapat naton sini nga usisaon gid kay do karon ang kogalingon naton sa mga ginakaon ta kun anong epekto ya sini sa ato sini nga lawas. Naibaluan ta na nga may ara kita sang bukol-bukol sa lawas nga nagatulubo Dok Layo. Napagsamin mo binain matuod pero ang possibility sina of development or ang inatawag natin sa nga complications kung padayunon ni mo nga i-feed ang nagakos ang bukol-bukol basi bala kung mag-cancero sa ulihi.
0: Kag butang na Sir Josil nga hindi naman na yabi mangin canceros ang bukol nga nag-exist.
1: No.
0: Ano ka kasiguradong hindi na magtubo ang iban pagid?
1: Oo. Oh. Amo nang problema Dok Leo kay ti bisan hindi tod canceros kun damo ka bukol sa lawas mahambal ni gwapo tani nya galing kay damo bukol.
0: Ti kun jo ne dito ka na sa grupo ni Tagoy.
1: So kinanglan naton nga mahibaluan ang mga tawag nato sa ni the ill effects kun kauna nato na mga bagay nga ginahambal sa ato sa mga eksperto hindi anay pagkauna ina kay may ginabatsyag ikaw. So ang pamangkot nato sinisunod is anong may ara dira nga ang ginalimit kita sa pagkaon way nga mahambal nga hindi gid ha kun makaon kay mo ya bisan maghambal kay nga why kuya nagkaon kun nagkaon kag hindi ti mo manugid ti tuod ti after all ang imo man ko galingon gapon ang imo sini ginabutigan kay napaantos eh.
0: Tama sa Josil.
1: So ina parte sa cancer risk ka ma-reduce niyang risk of having cancer kun pala kaon ka mo sang Mangustin labi na gid ang panit pero naibaluan ta sa subong pa lang daw ano na mo dosilot sa inyo na kung paano itang ipakaon mo pero kung paano niya nakaroon ni proseso hambalanta de risato sa nga pagpanagad. Now sa digestive problems na ton Dok Leo, ano ang mabulig sinisang pagkaon na ton sang prutas just like Mangustin?
0: Yes Sir Josil, no, ang tannins balangari diri sa Mangustin makabulig si Sir Josil ano fight sang bacteria makabulig man ipahugot sang aton sininga gut lining ang fiber nga diri nagasupport man siya sa good gut bacteria naton para makalikaw kita Sir Josil sa pirasa ninga mga infection sa aton sininga tinai and even gani Sir Josil no sa diarrhea nga nagaresulta sa mas manami sininga digestion and fewer gut infections.
1: Now, ang isa pa gidiri Dok Leo is our tawag nato sa immunity. Our immune system. Masami sini kon magbalatian kitang hambal sa doktor ay nag-weaken ang imo immune system sila niya base may infection ikaw ipa-laboratory test ka. So kon ang imo sini nga immunity na mag-weaken, why naton kamo ginapahog but we are just trying to educate you. Nga kon weak ang imo sini nga immunity, ang imo sini nga lawas is free for all sa tanan sini nga managadala sang infection. Kon anong pinakamabaskog dira nga nagakos ang infection most likely siya na magatribe kag siya na to sagi kapanghalit sa sulod sa aton lawas kahit sa CF balay ta na sulod sang kawatan nga wala naton matalupang dan pagusto sa pangukay kag pagusto sa kapangkuha damo man ang kalimbawa sulod sa ato sining lawas kun weekend naton immunity is just like balay nga wala siya may nagabantay nga nasudlan sang kawatan.
0: Butang ta Sir Josel may nagabantay man pero gabok man imo sa nipertahan. Imo lock sini medyo palyado man. Bisan sa mga windows sa nimo. Damo pwede sudlan nga venue Sir Josil, pwede magagi sa kisame. Bintana, pertahan na mismo. Kasubong naman ni Sir Josil sa atong sarang immune system, wala kung naisa nag-function sang maayo. Ara siya, pero mahina siya mag-defense o kung mag, what you call this, mag-protector sa atong o kung maluya. Samantala, ang Mangustin gali makabulik para pabakod sa atong sarang immunity tungod sa antioxidants ni, tungod sa vitamin C, nagpabakod sa atong sarang immune cell activity protect sa aton sa immune cells from damage. Nga nagresulta Sir Josil nga kun tiyempo sag tag-trangkaso. Butang ta. Matapikan ka man o kun malatunan ka man pero hindi siya mag-dugay.
1: Isa pa gidari Dok Leo amo ning masami nga ginamuno nato nining chronic inflammation. Kaya ang chronic inflammation amo ni sa ang silensyo kun kaisang nagakatabo sa ato sining ilawas. Kini nato ni makitan kay ara sa sulod sa ato sining ilawas. Nga amo ina kon kay sang ginahalinan sang malala nato sining kondisyon sa lawas or masakit doklayo.
0: Yes, Sir Josil, kay ang chronic inflammation, low-grade inflammation, why kita sing may mabatyagan sa primero.
1: Ah.
0: Pero amat-amat sa Sir Josil, kumbaga, halimbawa, bala, sa anay, bala Sir Josil, kung agay ay, kung sa dito, sa susulod sang kahoy, tanaw mo bilog pa.
1: Oh.
0: Pero panit na lang galina ang porma bilog. Huwag nasasangunod, Sir Josil. Tungod niya nag-amat-amat ang chronic inflammation niya ni isang guba damage sa sulod sa aton sa dinga lawas. Kag kung magsigisigi, Sir Josil, ginaangot niya sa nagkalain-lain niya mga problema kung balatian sa lawas.
1: Now,
0: lakip na dirang insulin resistance, lakip na dirang diabetes, lakip ng fatty liver disease, iban pagin yung mga metabolic conditions nga naangot dira. Ang ginatawag isa ka key compound niya rin dari sa sininga mangustin, makabulig sa Sir Josil para makaligaw kita sa fatty liver, cardiovascular disease. Kaya nga man, gina-turns down niya ang inflammation signals sa aton sininga lawas nga nagresulta sa lower risk of many long-term diseases.
1: Okay, now, speaking all of these things nga mahimo sang mangustin kung magkaon kita or generously mag-intake kita sa mangustin, and that includes ang sininga panit kay do dira ang madamo sininga mga makuha na to sininga mga nutrients o kung mapuslanon sa ato sininga lawas. Ano ang may ara sa panit, Dok Leo, nga as much as possible, ha, we should prioritize dapat sang panit kaysa sa iya sininga kulamog o kun uno, Dok Leo.
0: Nga rin diri, Sir Josil, no? Most powerful, ginatawag na ton, puwersado sining antioxidant nga rin sa alukaba o kun panit sining sang mangustin, amo ang xanthones.
1: Okay. Ining xanthones speaks everything, no? Sa sulod sa ato sininga lawas, if we speak about protection, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josil.
1: So, initanan nga mga mabulig niya is through the xanthones, nga ara da sa panit. Ang problema lo galing, kiti hindi naton may baluan, kundi dampi ini sa panit yan, Dok Leo. Ara lang nagkabit-kabit da sa sulod o kung ari ni sa sagwa sa panit. Because if we speak about panit, amo nang mas damo siguro mambal ka 60% sang imo sininga mangustin fruit ara panit na, Dok Leo, alukaba. Mga 40% landa ang unod o kon ang kulamog ang ginatawag ta, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josil, no? Pero man ang silim lang sa Josil nga kung sa taxi pa bungkit urot mo lang. May pamagi kita para nga din man sa nag-uyong makuagin sa naton.
1: Pero waay ti may makauyon sang panit, Dok Leo. Hindi gani kauyon ang kanding. Amo na gina sa kadalok na pati gani ang imo linatag to nga brief mo ginausap pa gani sang kanding kung waay natalarbon. Hindi gani kagwanta. Amo nang question kung paano naton ini siya makuha sa panit sang mangustin kag mapasulod ta sa ato sa ringilawas. Paano naton ini ipreparar? So, ang pamangkot, paano naton ini intake? Paano naton ini pasulod sa lawas naton, Dok Leo?
0: Sobra patas kanding, sino mo kung mapasulod ta?
1: Pero sigurado kita ang kulamog, ang arasaya sining aliso, ining outer covering niya, Dok Leo. Baka konsumo kita tara.
0: Yes, Sir Josil.
1: Pero ang presence ng xanthone, ara iya sa panit, not that much sa iya sining kulamog or sa covering sa iya sining aliso.
0: Correct, Sir Josil. So that's why may mga pamaagi kita dere kung paano naton nina ma kuha kag masulod sa aton sining lawas. Best way to eat mangustin for health benefits. Kano naton ang iya sining kulamog? For nutrition. Best and easiest ni siya, no? Alang-alang matudlo pa man ito, Sir Josel, kung paano nila i-book-on ni kung o kung buksan ang mangustin. Kabalo naman kita. Kasubong mula kung nagabuka ka sa santol mula o kung nagkuhan ka, pugaon mula na siya, kung pisliton mula na siya, mabuka mo lang ng mangustin, ano? Inaya kung prutas nga ton kaunon, Sir Josel, kung niya sinig liso, kagang niya sinig kulamog. Pero pag-abot siya sa ginatawag for protection, added protection pag-idaan na ton, pwede naton gamiton, Sir Josel, ang iya sining peel o kung ang iya sining panit o kung iya sining alukaba. Magluwas sa iya sining white flesh dira ang iya sininga pwersa kun dira Sir Josiel ang iya sininga power best for maximum benefit. Sir Josiel, himuon aton siya nga tea.
1: Okay, maghamal kita nga tea ato ni nga gaundok leyo or buuan naman sa ininit.
0: Yes Sir Josiel, pero ang himuon na naton paugahon anay naton ang iya sininga aloka ba.
1: Ah, hindi galing nga direkta nga hilaw pa. Ila gaon mo lang Dok Leo ha. Mambal nga ay doli na gani do parehas lang mula sang ano ginger o kun luya nga ginalaga mo lang Dok Leo. So ughon mo gid anay.
0: Yes Sir Josiel, no, ugasin ni nga panit sang mangustin.
1: Okay. So after that sa pag-uga Dok Leo, anong himuon ta kay dire kita nagakatalo actually sa preparation. Kaya dapat very very careful man kita. Samtang ginahimo tininga prosesong pag-uga, pamangkot sini air dry, pwede ta mabulad sa adlaw or ano ang plastada sini para masigurado na tondok layo. Nga waay sang higko ini makamangan sang ipis. Hindi maitiyanda karon sang sapat-sapat. So dapat masigurado ginato nina. So di inaton ini Dok Leo, pwede ini ibulad nato sa silak sang adlaw?
0: Yes Sir Josiel, pwede nato na bulad. Kag actually subong may mga dryer na Sir Josiel nga may mga screen bala. Kag layer by layer siya. Pwede mo siya actually mabulad sa silak sang adlaw sa lugar man nga manami man ang airflow Sir Josiel. Kung nalusot-lusot sinisang hangin. Kag once gani karon ang maugana siya. By the way, kuan gali ang aton sining proportion na muna eh. Isa ka litro nga tubig, duha sini ka bilog nga mangustin o kon panit sang mangustin nga dried na.
1: Okay. Maghamal ka nga duha bali apat ka bilog kon mapihak ni mo by twos.
0: Yes Sir Josiel.
1: So bali apat ka pihak-pihak.
0: Oh, apat ka pihak-pihak
1: sa kalitro.
0: Yes Sir Josiel, sa kalitro nga tubig kag aton siya nga lagaon. Pabukalon anay ang tubig and then pagbukal ilunod naton isip kita 10 tub-tub 15 minutos. Pero naminto nga paglaga ning pabukal nga hinay Sir Josiel ha. O kun arangay sininga pagpabukal.
1: Kag as much as possible ikaw kita sa paggamit sa mga aluminum made sang palabukalan.
0: Mas manami kay Sir Josiel no. Kun di ba may stainless kamodera nga palabukalan. Or pinaka-common Sir Josiel ha. I don't know no kun may ara pa damo gagamit sini. Pero namin kung common kati inaton gid. Ini blang kulon. Pwede na ton gamiton.
1: Ang inapamarhan sa una blaka no, magbakal ka salmonite kag aloy. Mambal sa kuron lang to. Made of clay.
0: Yes.
1: Pero daw ay not minagagamit sini kay very very delicate ni Dok Leo. Kay ti gamay mo lang apos ang mawasak ining clay.
0: Kundi ka mahinalungon sini Sir Josiel no. Pero actually kung normal man lang nimo nga paggawi si mo sa niyang kusina tin sa tamon man gani so pila-pila naman ka tuig ara magyapon namon kulon na.
1: Amo man akon kaysa kati mahambal nga bao hindi lang kita magamit sini kay dasig na sila niya maano maguba dasig sila niya ma mawasak bala. Labi na gid siya kun hugasan niya. Kigan ka pa nanay mahambal nga nalo kag panghugas sa sobra nang bighalimon na sila niya magbuka pa ton kulon. Kapahugas ka lang gid mabuka pa.
0: Sobra naman ang ulag imo karon.
1: So ti amo na ha. Pabukalon mga 10 to 15 minutes. Apat ha, buta mo nun duha kabilog ang mangustin. Tunga nyo blanok magkawang mo, duha man na mo. Tungon nyo tunga. So bali apat sina duha ka mangustin. Isa ka litro, pabukalon 10 to 15 minutes. And then, anong himuon da yun, Dok Leo? Kiti may tubig, kag may panit pangabilin, Dok Leo.
0: Kung malang Sir Josiel, atol na siya nga sa laon.
1: Ihaboy itang panit.
0: Ihaboy na ng panit. Kasi na-extract naman na ito no, sa ito. Sining pag-arangay sina. Na-extract naman dito naman sa panit. And then, ang aton, sini Sir Josiel nga ginatawag consumption step by step. Okay. Like for example, kung beginner ka pa lang, pwede ka makainom sini 1 cup per day. Pagkatapos pwede mo ni masagisigi Sir Josiel 1 to 2 weeks. Samtang ginapanilagan mo ang reaksyon o kung response sa imo sa ninga lawas, especially pag abot sa imo sa ninga tiyan.
1: Okay. may ara possibly ini kasaho sini sang amoning sahi sang ilim nondok layo.
0: Adi lang possibly may ara Sir Joel pero sa akon nga pagpanilag basis sa pagpulupamangkot ko sa nakatilaw sa niya. Doon di manggit kalabanan. Sa napamangkutan ko lang ha. Doon di kalabanan makauyon sang sabor sa ni.
1: Okay. So, kung makadhat ang iya sining panit kung kagtoni mo most likely ang iya sininga duga si mo sininga linagaan makadhat man
0: doon. Amo-amo man Sir Josil mapait-pait nga may upload-upload ikaw sininga masaburan.
1: Amo ning masamim bala masaburan yung sa liso bala magkaon ka mo liso for example masamim yung inausap na ton kung mausapan takon kaysa paris bala sang santol ang iya sininga liso ma-upload so da amo-amo na ang iya sininga taste pero mas ma-upload pag hindi kay basing on the taste mismo sa panit niya sini kung magkaon ikaw kung makagat ni mo ang panit Dok Leo.
0: Yes Sir Josil pero Arya kung gusto mo niya sang kaayuhan sa imo sini nga lawas panilagi 1 to 2 weeks ni mo nga paginom sini 1 cup per day sa mga beginner ha. Amun na nga aton sa nga ideyahon. And then kung gusto kaya sige natawag regular nga pag-inom preventive use, pwede ka makagamit sa ni Sir Josil isa kabulan, tub-tub dua kabulan.
1: Oh.
0: Nga 1 cup per day man o kung pwede ni mo himuon Sir Josil nga 2 to 3 times per week.
1: Okay.
0: Ang imo sa nga pag-inom, kung ang goal ni mo sini, masuportahan ni mo sa nga antioxidant, may anti-inflammatory effect, kag pampabakod sa ton sa nga immune system. Pero kung gusto kapagid sa nga, do extend ka doon nami, pagid ang nung efekto sa imo sa ginatawag regular kag preventive use ni mo, dari makita sini sa long term, kag sa maintenance. Pwede na ton sa Sir Josil, no? Ma-repeat ang cycle every few months. Ang frequency na ton sini iya, kung long term and maintenance naton 2 to 3 times per week sundon lang naton ang regular preventive use bala naton sa sulod sang duha tub-tub sulod sang isa tub-tub duha sinika bulan pwede kita maka-break sini sang aton sini nga cycle isa ka bulan kag balikon naman naton siya Sir Josil without overloading sang aton sini nga system.
1: Okay. So, para hindi ka mo magsala, para sa mga first-timers, dapat 1 to 2 weeks, 1 cup per day. For beginners, for first-timers. And then, after isang 2 weeks, break ka mo. And then, repeat the cycle to regular preventive use for 2 months.
0: Pwede man Sir Josil kung nag-start ka, no? 1 to 2 weeks. Pag-observe nga doon manami, doon nagnami ang pamatsya ko, doon nagpagsik ako. Ang mga pulupalanakit ko sa kalawasan, doon na dula, doon ang mag-anak kung sini pamatsyag. From 3rd week to 4th week, sige lang gyapon. And then pwede ka makadugang Sir Josil another 4 weeks. Kung gusto mo siya. Nga sige-sige lang nga pag inom ni mo kati nagnami ang imo pamatyag sa pagpanilag ni mo sa sulod sa duha ka semana.
1: Pero it is highly recommended nga i-break ni mong cycle every after 2 months, Dok Leo?
0: Pwede Sir Josil, kung nalibawa pagkatapos ni mo nga nasagunson na ni mo 4 to 8 weeks o kung up to 2 months, break 1 month. And then repeat the cycle naman.
1: Okay. So that's it, ha? Ina for long-term nga maintenance na, Dok Leo, ha?
0: Correct, Sir Josil.
1: Pero pwede niyo himuon kung long-term nga maintenance, mga 2 to 3 times per week. In short, pwede niyo himuon ni every other day.
0: Yes.
1: So, ang best time sa pag-inom si ni Dok Leo?
0: Pwede sumainom, Sir Josil, sa tunga-tunga sa pamahaw kag panyaga, tunga-tunga man sa panyaga kag panyapon, like mga 10 a.m. and 3 p.m.
1: So, that's it. Kabay pa nga hindi nyo paghihaboy ang panit sa inyong sa inyong mangustin. Nintindihan, tadamo, ang nanamitan sa mangustin, mag-usop sa inyong sininga liso, ng arad ang kulamog. Pero ang makaon nato sinektoli kung tingbo ni mong liso, tingbo ni mong panit kag kiluhon, ang bilin sang isa mo ka kilo nga panit, 3/4. Mm-hmm. In short, ang kulamog yaway gani kun kaysa 1/4. Mm-hmm. So 1/4 lang ang napuslan mo, 3/4 ang ginhaboy mo nga pwede pagali na mapuslan. More than sa nakuha naton sa pagkaon sang iya sini nga liso or kulamog.
0: Tama gid Sir Josiel, kay didto ang most powerful sini nga antioxidant nga sunthorns. Mm-hmm.
1: So amo gali ini ang proseso Doc Leo. Kun nga amay ara kita sang sunthorn plus gold capsule, Santon Gold Coffee Mix kag Santon Plus Coffee Mix nga lunsay may mga mangustin Doc Leo.
0: Correct Sir Josiel. In fact ang ngalan sang product na to niya na amo nang Sir Josiel ang isa sinikya sa key compound nga Santon gani nga makuha na to sa mangustin.
1: Ang manami lang sa Santon Plus Gold Capsule kay takos na ninga daan for the needs sa ato siring alawas sa Doc Leo.
0: Yes Sir Josiel, kag pwede sa for daily use.
1: Adlaw-adlaw pwede ka mo kainom. Pati gani ang Santon Plus Coffee Mix, you can drink actually as long as you want in a day. Ninyo lang pagpataman, kaya gabutod man chan nyo, mambal nga kada oras, mga pika mo, mabutod man chan nyo hasta mag-abi ay.
0: Bisan ano nga bagay, Sir Josiel, lewaton na ton, bisan mayo pa kung sobra, hindi mayo ang resulta.
1: Make it kung mambal ikaw nga mga pi, nga tis ako sa kuon, kung may ginabatsyag ako, no. Make it nga sa coffee time manimo nga schedule. Hindi nga kumo kay may ginabatsyag ka pagkatapos i-mambal, i-double dose kong kape ko, bala. Instead nga kakape ako sa aga, in between sa morning meals and noon time, tapos hapon, tatlo ka pangapis niya kada adlaw, himuon mo nga anong kay may ginabatsyag ka. No, don't do that. Kiti, sana siling na naton, dapat nga sa primero pala nga waay pa may ginabatsyag aton sining lawas, that's the best time para nga mag-inom sini, mag-consume sini, so that hindi na kita maglabot sa punto nga kinanglan mo i-double dose ang imo sini nga pag-inom bangod kay may ginabatsyag ka na Doc Leo.
0: Correct Sir Josiel, kag case by case basis sina. Hindi na applicable para sa tanan, pero ang siling naton Sir Josiel nga pwede sa halos kalabanan sini pag-abot sa prevention. Gusto kita sini mahalungan aton heart, mahalungan aton sini nga brain, aton sini nga memory, mahalungan ng aton sini nga ginatawag sugar dira, hindi kita magka insulin resistance. Subong pala nga daan Sir Josiel. Pwede kita makainom Santon Plus Gold Capsule. Pwede ka makainom sini sang Santon Gold Coffee Mix and even Santon Plus Coffee Mix Sir Josiel. Most especially ang premium D3 Coffee Mix Sir Josiel. Manami gid nga inumon. Kag kun maugali nyo pagid nga paggagabi 1 hour before bedtime, ga inom ka mo sini sang isa ka maalabaab nga cup sini sang Santon Gold Herbal Tea. Manami gina Sir Josiel sa prevention. Actually bisan i-rotate mo niya Sir Josiel ang coffee mo. Sa pag-inom mo pirmi, as long na way ka pa sing ginabat tiyag sa lawas, nagdamo sa niya health considerations, kag conditions, pwedeng-pwede gid, kaya nagabulig sila Sir Josiel pabakod sa ngaton immune system.
1: So, amunikon, may ara ka mo sa kondisyon or masakit niya ginabatsyag, or you are trying your best para malikawan ini magka-diabetes, pagkatapos mag-heart problem, and then the possibility of having Alzheimer's disease, makalikaw ikaw sa mga bacterial kag-fungal infections, makalikaw ikaw sa risk of having cancer, makalikaw ikaw of having digestive problems, makapapagon sa imusining immunity, makalikaw sa chronic inflammation, all you have to do sa subong palang inom na kamusang mangustin tea. Kung wala ka mo sa mangustin pill o kung panit, inom ka mo sa Santon Plus Gold Capsule, Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix. Updan nyo na lang sa Premium D3 Capsule or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, kag Santon Vitamin C.
0: Yes, Sir Josiel, no? Para bala pangkabugusan na lang bala ang benepisyo nga ila sini nga mabaton. Kay nga man nga kinanglan, tiyagin na suggest gid na tuloy nga tuloy Ultimate Trio, Sir Josiel, nga ilagid magamit nga nagaupod. Inatungod nga ang pagpanghikot sa sining tatlo, hindi sila masiling naton nga, although may efekto man Sir Josiel kung isa lang ay mo sa nga imnon. Pero mas nami, mas broad, mas damo ang benepisyo kung iupod naton ng tatlo tungod sa ila sining nga pagbinuligay sa isa kag isa. ang Santhon Plus Gold kinanglan niya premium D3. Ang premium D3 kinanglan niya man ng vitamin C. Ang vitamin C kinanglan man balik dito sa aton sinang Santhon Gold Capsule para sa aton sinang binipisyo.
1: Amo ining ang natawag ba lang komplikasyon sa sulod. Kaya abi mo kay may tubig ang imo baga, sa baga ka lang may problema.
0: Mm-hmm.
1: Most of the time, ang doktor sina mahambal sa imo. Kung kaisa hindi tanan ha, ang tubig sa baga is a result of a weak heart.
0: Mm-hmm.
1: So kung mahina pitik sa imo korason, there's a big possibility nga mag-accumulate ang tubig sa imo sininga baga.
0: Mm-hmm.
1: And that's a coming from an expert. So with that, ang komplikasyon gali also sang weak ni mo sininga heart, probably apektado imo sininga baga. Amo ini kun nga we need sang holistic approach nga treatment nga hindi lang makabulig sa isa ka organ but makabulig sa bilog tangalawas, Doc Leo. For example, ang makuha naton sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium Dietary Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil, no? Because our body is a complex machine. Hindi abin naton ma-isolate ang isa ko organ sa isa. Hindi naton pwede bulago ng isa ka system sa isa ka system. Tungod nga may nagainangot-angot sila sini nga ginatawagin na himo nga nagabenefit sila sa isa kag isa. Butang balon, kinanglansang isa ka system, ang isa man ka system nga nagasupport sila sa isa kag isa sa isa ka common goal nga mapadayon ng aton kabuhi.
1: Amo ni nga kung may masakit ka bala mahambal nga nagatake sa imo sini nga lymphatic nodes or lymph nodes. Mahambal na dayo ng doktor, siya bantayan mo gid ha, kay kung lymph nodes mo gani or lymphatic nodes mo ginatake, it could be dari sa imo sini magtimbang hita.
0: Yes.
1: Dari sa imo sini magtimbang hawak sa likod.
0: Mm-hmm.
1: Dari sa imo magtimbang ilok or dari sa magtimbang mo sining liog.
0: Mm-hmm.
1: So halong ikaw dira.
0: Yes.
1: Amo na ang ways ang ginatawag nimo sining lymph nodes or lymphatic nodes kung nodular ang travel sa imo sining balatian.
0: Correct.
1: Or komplikasyon. So amo man ina nga kinanglan bulngon ta mahambal, indi lang ni para sa ako, bulngon mo pati ang saliog mo. Kaya ang posibilidad of complication dako, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kag speaking of lymphatic ano, di why ni siya sa dugo.
1: Oo.
0: Pero may kwan sila, Sir Josil, may connection sila.
1: Oh.
0: Nga nagatabuay sila kag ang lymphatic na to din sa bisan sa brain kani na to nag lymphatic man kita nga ginatawag eh. Naglimpyo man niya sang brain na to dito.
1: Oh.
0: Kag ginaula man na pagwa sa ton sininga lawas. Ang manami sining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, makabulig, Sir Josil, sa aton sini pagpanilo pinagi sa dugo.
1: Oh.
0: Makabulig man pabakod sa aton sining lymphatic system para sa paglimpyo man sa mga parte sang lawas. O kung may kinanglan limpyohon dira nga hindi iya magyan sang dugo.
1: Ang kinlain niya sang lawas sa tao, for example, mambal do makina. Kaysa makina niya, pwede mo iya ma-bypass. Mambal ka nga, ang imo sining tanke sang gasolina, naguba ang iya sining pump.
0: Mm-hmm.
1: Pwede ni mo iya ma-bypass. Mambal ikaw, butangan mo lang sang hose, kagbutangan mo na lang sa plastic niya sulod lang kag idiritso na lang tukon diin sa gatayon ang imo sining gatong pwede.
0: Mm-hmm.
1: Bypass ang tawag, pero sa lawas ta mabudlay ang bypass, Doc Leo. Kay nga te alang-alang mo bugtuon ng ugat, mahambal nga pare ni kalaton ni sa piha kong organs niya, bugtuon ko na dirigagi sila ng cancer haw.
0: Mm-hmm.
1: Ibog kuson ko na hindi pwede, Doc Leo eh.
0: Mm-hmm. Yes, Sir Josel, no? Tuman ka komplikado.
1: Oh.
0: Unlike sa salakyan nga masami, makabaka lang kita sa mga auto repair shop or sa mga accessories dira nga nagabadigya. Do lawas ta may amo man, Sir Josil. May mailis man kita sa mga parts sang lawas naton.
1: Oh.
0: Pero unlike sa salakyan, kalayo na, Sir Josil, pag-abot sa aton sa ninga lawas kun may maguba, may balana kag may maisla na.
1: Muning hambal nila nga okay man sininya daw urig man sininya ang dalagan ka salakyan ko.
0: Mm-hmm.
1: Hygiene islan ko sininya sang spare parts. Pero lain gidya kun urig pa ang tanan.
0: Yeah, tama.
1: Niya.
0: Tama.
1: So amo man na sa lawas ta, lain gidya kun wala ka pa nakaagi masakit. Kay kun magmasakit kay gid man, dasig ang lawas mo maka-recover. Pero kun may masakit ka na, kay may bagina ng lawas mo, amo nang hambal nila nga mabuhi man kita, Dok Leo, nga isa lang man kidnita mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero, lain gid kon kompleto.
0: Ah, tama.
1: Kay ti gambal ikaw nga, I need to reduce na gid ya. Ti magamo na, piyak na ng bilin, 50% gid reduce mo sa consumption mo sa matambok.
0: Mm-hmm.
1: Sa maasin, sa maaslum, and so on and so forth. Pero kung wala pa ya damage, kung kaysa makambal ka nga, ah, pwede pa masagang-sagang siya gamay. Kung mm-hmm. kaysa bla, gusto mo magpasaway ko galingon mo bla.
0: Mm-hmm.
1: Oh, pag-abot mo sa blay nyo, titampawin mo na galingon mo, nagpasaway ka naman to, ngatayin mo gibi.
0: Mm-hmm. Okay lang, Sir Jose, yung kabalo ka sa ginatawag ng bulubalanse. Kumbaga, may ideya ka sa paghimo sa kung paano mabulubalanse ang mga man-neutralize ang hindi mayong efekto sa pagpatuyang nimo.
1: Mm-hmm.
0: What if kung imo nabalaan karon timo lang na timo?
1: Oo.
0: Dira ang problema, Sir Jocel, nga nagalala.
1: Ambalan mo lang ng atay mo. Pites, atay, ah, may baga pa man.
0: Pero ang baga mo niya, kahuyango naman.
1: Oo. Oh,
0: problema, gid.
1: So, initanan na nga mga produkto yung pamuno naton that may ara sang Santon. Kaya may ara sa Mangustin, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Gold Capsule. Pagkatapos may ara pakita sang Santon Plus Gold Herbal Tea.
0: Yes.
1: And then updan ninyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule or sang Premium D3 Coffee Mix plus ang Vitamin C nga Santon Vitamin C kompleto na kamo ha. Sang ano mga kinanglanon man sa lawas ta halos makumpleto na with all of this supplements nga pwede niyo mainom. Hindi tanan mabakal niyo sa mga suki niyo mga butika kag pharmacy. Pero kung sa Bacolod ka mo, makakadto ka mo sa Barangay 39, Lisari Street, in front of Marayo Bank, ara dira ang Yes to Health Store. Pwede ka mo dira kabakal sang ginapang mentionan na ito sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagkundiri naman sa siyudad sa Iloilo, kadto lang ka mo sa A Young Building, Yulo Street, at uban na sa Midtown Hotel. Ang pangalan niya, Yes to Health Wellness Center. Clinic ina, may consultant kita dira para nga mag-assist sa inyo sila yung makinanglanon. May mga program of supplementation niya gina-offer. Depende sa inyo sininga health condition o kung sa gusto matabo. For example, gusto ninyo magpa-weight loss, gusto ninyo magpa-niwang gamay, or magpa-weight gain kay daw kanipis sa lawas ninyo. Kadto lang kamo dira kay assistiran lang kamo sa pinagi sa pag-offer sang program of supplementation. Amoning dapat mo kaunon, amoning dapat mo likawan sa pagkaon, sa morning, sa noontime, or sa evening. So visit Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel. Pwede man kamo kabakal dira sa mga produkto nga ginpang mentionar ta. In some other areas nga wala sang store, wala sang clinic, kadto lang kamo sa mga butikang suki ninyo, labi na gid sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, Tichipi, All Green Pharmacy, pwede kamo dira kabakal. Available man ini kung gusto gid ninyo sa Shopee kag sa TikTok Shop. Well, so that's it para sa ato sila nga mga intakes sa may mga Santon, ha? Nga makabulig sa ato sila nga lawas, labi na gid ang inakabalakaan ta in diabetes, heart disease, Alzheimer's, pagkantuya sa possibility of having cancer. Now, dali kita. You know, abinin niyo kung internal organ talang nagkakancer. There's also skin cancer, Dok Leo.
0: Tama.
1: Ang ato sila nga panit, hindi talang pagpag-usahan kaya nga skin cancer could also occur sa aton sining nga panit. So amo na nga dapat limpyuhan taman ang panit ta. So we have this Santon Plus Gold herbal soap or Santon Gold herbal soap. At the same time may clear skin beauty soap kita for clear skin. Sa ato sining nga guya especially para sa mahamis na ato sining nga panit, clear skin beauty soap sa ato sining nga guya. Sa ato sining bilog nga lawas pwede pa makakuha kag makapatay, makakuha sa mga ano lablabi o body odor, kag makapatay sa mga microbes o kon mga bacteria da that causes body odor, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josel, no? Nagambal ganin kilala ta pag-abot bala sa cancer, Sir Josel, sa panit.
1: Mm.
0: So tama na, Dok, nga mas high risk ang mga puti.
1: Oo.
0: Ang mga fair skin sa skin cancer.
1: Mm.
0: Kumpara sa mga itom. tera ni Sir Josil, base sa pagtuon, mas taas yung manang risk sa mga puti.
1: Oo.
0: Pag-abot sa ni, sa ginatawag cancer. Tapos nandun din ako magamit sa clear skin na beauty soap.
1: Base yung puti.
0: Siguro hindi man din siling na magputi, as yung puti, suno sa emosin ng imahinasyon, no, kung suno sa emosin na ginapaminsar. Nagabulig siya, para nga mangin fair nga ton sa nga padit. Hindi ka subong sa puti, nga gina-imagine mga puti, iya sa mga puti, itbala. Mm. Base sa imo iya nga skin tone. Magpulupog is ang imo sa nga panit.
1: Madula ba lang natawag nato sa mga pores. Balikaw ba lang nga, may ara ba lang ang fair skin nga ginatawag ta. Makitaan mo lang may manipis nga nang katulubo sini nga balahibo sa guya mo, Dok Leo. Pero hindi mo makitaan kag wala naga protrude kag nagadalom ang iya sini nga puno.
0: Correct Sir Josil, no? Ay nablang matermino bala naton Sir Josil na kalmado nga panit,
1: hamis.
0: Oh, hamis, hindi akig nga panit. Nga tanan nga buho da karon da visible. Tungod nga inflamed kag irritated siya. Mabuligan Sir Josil nga mapakalma ina ang isa nga nagabulig dira VCO.
1: No.
0: Ara sa clear skin beauty soap. Ara man ang moringa oil na nagabulig Sir Josel pahamis sa kutis. That's why ang may mga blackheads, whiteheads, may mga pimples, mabuligan niya Sir Josel, no? Lakip na sa body odor pag-abot naman niya sa aton sa tingin lawas. Te, ang isa siya na makabulig Sir Josel, dahon sang bayabas.
1: Oo.
0: Lagaon mo, kag ilanggas o kung ipaligo mo, kung may mga samad ka, mabuligan niya man nga maayo. Kag ara na nadira Sir Josel, isa kasanggap sa ton Sunthorn plus herbal soap. That's why damo nakanotar sa ni Sir Josel nga may ara nga nasolusyonan Sir Josel ila sa ni nga body odor.
1: Mm.
0: Pero may ara Sir Josel nga medyo may isog-isog ang report subong ang feedback na baton na ton na buhin-buhin na naman bisan paano.
1: Oh, at least towards sa reduction kita, matamat lang yun na.
0: Mm-hmm.
1: And even ang ginagamit din sa ni mga moisturizer actually, they're using mild sining mga sangkap na hindi maka-irritate sa skin. And most of it may ara sa mga good oil nga pang deep skin cleaning.
0: Mm-hmm.
1: Which is also present sa ato sininga Sunthorn plus herbal soap kag sa clear skin beauty soap, Dok Leo. And ang isa pa gidari ang protection tagid sa kutot sang lamok. Amo gini nakabalakaan sa ato sa mga kauturan. You know, delikado ba lang sa tao, sa bata na multiple times ka na nga magkadengge.
0: Mm-hmm.
1: Bangod man kay masami nabatian na nato ng advice ni isang mga expert just like doctors. Selling niya first time, selling niya second, hindi niya pagtuguting maigo ka mo the second time because ang iya sininga simptoma kagang iya sininga effect mas fatal kag delikado para sa second time, sa third time na nga naiguan ikaw sang dengue. Wala abi ikaw sang immunity sa dengue, abi Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Mambal ikaw nga ay nakagat na ko sina, why na na effect sa ako sa akon, na-injection na ako anti-rabies sina, hindi na mag-effect sa akon, I have the protection for a year, for 2 years, for 3 years. Pero sa lamok sa dengue, Dok Leo, bisan wala ka pa mag-ayo, gahuyango ka pa, gadaride ka pa, kay wife ka makarecover pang lawas mo sa dengue infection mo, pwede ka pagin ma-reinfect, Dok Leo, kung makutot kay gihapon sa lamok.
0: Yes, Sir Josel, no? Kag dapat gid nahalungan.
1: Mm.
0: In fact, daw, medyo may makahalamot gani nga senaryo sa una sang nag-orient bala about sa dengue disease GFT bala, Sir Josel, nga career. Sa sining dengue yung mosquito. Ang markings sa niyo, kung identification sa niyo, ning lamok bala nga may white markings sa iya sining lawas.
1: Daw zebra?
0: O, kag sa iya sining tiil.
1: Mm.
0: May nag-raise ang hand. Why na commit time? Mang dakop si nakamagtanaw. Kunding kay career ko dahil si Jipte, maray na ka. Klase sang lamok. Actually, Sir Josel, hindi lang dengue. Ang itadalasin na, ara man ang Zika, ara ang chikungunya.
1: Oh.
0: Nga pwede nga maghalit pagin sa aton dugang, maghalit dugang sa aton sa nga lawas. Tadaan na bala ka perwisyo? Kag hindi man tsaktun eh. Hindi kita makaisa-isa sa lamok na karong nga nagalupad kung career na kung hindi.
1: Mm-hmm.
0: Palatandaan talang ting oras.
1: Ano, matriskopyo lang takalamok. Siya, ano to daw, zebra look. Looks like a zebra. Siya, laban-laban career to sa dengue.
0: Pero ang pinakasigurado si Sir Josel, naton nga safety net, nga hindi kita mapalapitan kung madapuan sang lamok.
1: Oo. Oh. Ang madapo sa aton, ang makapanimaho lang, mamba nga, doon ka namin iya sang humut sang imo nga ginapamanyos. Ano inaman?
0: Mm-hmm. Doon ka makapakalma, makaparelax.
1: Oo. So, kinanglan naton nga mamanyos sang daytime or nighttime. Nagkapalamao lang lawas o kunwai. Kunwai ka palamao lang lawas para na slamok. Especially during daytime, kay day biting mosquitoes, yun yung Aedes aegypti, mm-hmm, nga nagadalas ang dengue. Manyos ka mo sa Santon herbal soap.
0: Mm-hmm.
1: Sa gabi, Santon plus herbal oil.
0: Yes, Sir Josil. Sa adlaw.
1: Sa adlaw.
0: Pero sa gabi, pwede man gyapon magamit. Kung gusto mo nga ikaw ya ang maglinamok.
1: Ikaw yung mangutot. No? Manginjection. Mm. So kinanglan naton ini for the protection naton para ini magpalapitan sa lamok. Kay may ari ini sang sangkap nga nagapatabog sang lamok. Actually, hindi mauyunan sa lamok. Ano pa kay nagapalagyo sina ang lamok? Ara nada sa Santon plus herbal oil. So pag katon sa opisina, pag katon sa bata sa eskwelahan, banyusan nyo ang may exposed nyo nga party sa lawas, kagpabalunin nyo lang Santon herbal oil para nga kung dito na sa eskwelahan, base kung grabe, gidya ka damong lamok from time to time, bala masunod isang banyo sa lawas siya para hindi siya mapalapitan sa lamok.
0: Yeah, correct.
1: Ang isa pag-idari nga ginarimind natin sa tanan is the protection sa ato siring matabaw. Amo gining isa sa mga bagay nga may na istorya ako, nagligad lang sini nga gabi doklay ambal na muno kita ayon tati ng cellphone mo na o tanawab lang mata mo naga halub na ang dalom sa imo sini nga mata, ang imo sini nga eye bag. Pagkatapos wala man gyapon, sige man gyapon sang tamo sa cellphone, anay kay nagunta sa cellphone, sayo nga daw hindi nako kakita how. Mm-hmm. Ina sa sobra kakapoy sang ato sini nga mata, so pahuwayin nyo sa pagatubang sa mga gadgets, and dapat may suplemento kita nga mainom nga rich in lutein, beta carotene, vitamin A, kagsiasantin, which is present ina sa Vision X Plus, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil, upod ina dapat no sa aton sini nga healthy lifestyle.
1: Mm.
0: Pero mas labi kaglabaw sa tanan na kinanglan noon, Sir Josil, supplementation kung pida sila o kung pida kamo magkaon sa mga utanon kag prutas nga maging source ninyo sang lutein, zeaxanthin, beta carotene nga nagapabakod sa mata.
1: Oo, inang mga tao bala nga nali gani magsudan sang kalabasa, ang kalabasa nila daw ginahimo nila daw kahon palibot sang pinggan bla.
0: Mm-hmm.
1: Pamatsyagan mo kung kaysa ginamunuhan no, oops, may baha nga manugabot nga man tida puno sang kahon ng pinggan mo haw. Kaya radang binilog kag pinihak sang kalabasa sa palibot sang pinggan kini kauyon
0: nakahilira.
1: Oo, nakahilira. Mm-hmm. Pagkatapos bangilan niya sang ano, Doc Leo, sang kapsina.
0: Mm-hmm.
1: Ukra.
0: Mm-hmm.
1: Ara man da latoy, ara man da.
0: Mm-hmm.
1: No, sabaw lang ang hinahigop mo
0: kag na kag maisip ya pa, Sir Josil, ang sinipad sang daon sang balunggay.
1: So kinanglan tagid ang Vision X Plus para sa protection sa ato sa ringa mata. At the same time, ang para naman sa pananakit sa ato sa ringa lawas, kung hindi gid kita kagwanta na kag kung may importante kita matransaksyons, nga gusto naton makapakondisyon para nga mas makapaminsar kita itmayad. Para sabi mo, attend ka mo meeting, attend ka mo sa mga gatherings, for example, hindi kayo makagwanta. Hindi makagyawa ang baga ko ni Hao. Daw sakit niya tutunlan ko, inom ka mo sang pain reliever. Amo ini ang cease the pain, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kaya ang pain actually is a warning signal. Dapat mangin maalamon man kita no sa mga ginatawag signal na ginahatag sa lawas sa aton. Kapin pa o kung pag-abot sa ni sa pain, may acute pain, may chronic pain, may nerve pain, may referred pain kita nga mabatsagan sa aton sa lawas. Pero Sir Josil, may mga time nga kung ano man nga pain, ang kinanglanon mo gid balay Sir Josil nga maghulag. Nagarecommend kita no, pero hindi kita magsalig ha. Pwede kita mabuligan sa pag-inom sa ni ko pagtumar sang cess the pain.
1: Amo niya basta gani magpalana kita lawas mo do ikana gana maghulag, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Lawas lang kon kuhiton ka.
0: Mhm.
1: Psst, sinadali nam tulog na ta.
0: Mhm.
1: Oh, sino bi manginde, Doc Leo, mambal karon lang ko.
0: Mhm.
1: Oh, laban-laban gid pagkatapos sa habuyan niya kasang Santon plus herbal oil, mambal ba niyo siya na ilikod ko.
0: Mm, bala mo na na.
1: Pero ti, komo can I excuse myself for a while? Wa English na?
0: Mm-hmm.
1: Oh, komo dali lang itang kuan ayo din tago turbo ko man.
0: Para may kuan ka, may bala ka?
1: May bala. 30 minutes na ya before loving magturbo di tari supplement for men. Kag ang pag-inom sa turbo, hindi lang makaparaw sa inyo gana sa inyo sining sexual activity, kundi makatakos man ina kung bala maayo ang blood circulation sa imong lawas.
0: Correct, Sir Josil. Kag sa problema specifically, Sir Josil, sa mga kalalakinhan bala pag-abot sa nisa paghina sa sining sexual performance, ang maka kaglabo huwas ka, Sir Josil, may specific yung efekto para dira. Kag kun ang mga factors, Sir Josil, like stress, pagnubo sang libido, imbalance sang hormone, mabuligan niya makorekt ina sang turbo dietary supplement.
1: Kay kun kaysa si Mr. Gahuya-huya pa magbakalabi ka mga mga misis na lang abi mag-order to sa clinic abi hindi gani sa mga ano bala drug stores bala ka muna lang to bakal sa turbo pagkatapos medyo putsyon nyo lang sa ano bala ampaw ambalong para pagbuka dya, that is more than a bundle of money, Doc Leo.
0: Yes, Sir Josil.
1: Kaya nga, upo dira, hindi lang, Doc Leo, ang simpleng santon or ang turbo dietary supplement for men mo, kundi ang pag-ulikid kag pagpalangga.
0: Tama nga, Sir Josil. Kumbaga, buligay, kabiligay, so ni sa isa kag isa. Pero may isa, Sir Josil, ka pamagi nga na to ipan sa makilala ko eh. Gordon na lang sila online.
1: Tood, no? Why pa? No, eh. Door-to-door delivery. Kagway man na ginabukad, actually, isang rider.
0: Yes.
1: Kamahambal, ay, kay sinuhuning turbo, wala kayo naputos eh. So you can do that online through TikTok shop or hindi gani sa Shopee.
0: Yes.
1: Okay? So, ambal ni Ma'am Ilma Sobrevega, sila niya, Doc Leo Katropanyo, sila nakikinig po ako sa inyo. Bumabili ako ng Santon Plus Gold. Pag nakainom ako at bumaba ang iyang cold o kon na hilanat, palang lamig. Ang sugar namin ng asawa ko at Visionex Plus, maganda rin kasi hindi na lumuluha ang mata. At ang kafe ko premium D3, hindi ako inatake ng acid. Bumibili ako boxes o box by box. Kaya yan ang ginagamit naming mag-asawa. So very good. Healthy living na subong sila Elma Sobrevega dito ya sa San Jose Antique, Doc Leo.
0: Amo nang ginasilin sang kilala to Sir Josil nga kun San Antique bala. Rata na.
1: Tik daw. Amuran mayad. Amuran nami.
0: Yes.
1: Kung sa kay Mama Loha Boy ko, thank you for listening diri ka kay Elma Sobrevega. Galing yun daw alang-alang na kami ni Doc Leo's Chimpo. Gabay pa, nakahatag naman kita sa inyo sang informasyon, edukasyon, kag mga mapuslanon sini, nga mga sinipad sang mga ginatago nga sikreto sang tanom, prutas, or nigani kararuton, agud tong may baluanta kon paano naton ma-maximize ang nutrients sa mga ginakaon naton. Lastly, kuantan lang sa sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos. Doc?
0: Sa pag-prepare naton sa mga pagkaon naton, Sir Josil, sa mga tagpalamati naton, normal nga may panit, no? Ang prutas, normal nga may panit sa ang mga utanon. Pero pag-abot sa prutas, sa panit, protection sa prutas, kag tanong, mismo, nag-protect man sa aton sa nga lawas. Gani, padayo na itong itukibon niya itong mga pagkaon nga makabulig ang ilang sininga panit para sa aton sa nga ikaayong lawas. Kag sa mga benepisyo man, no, nga madulot sa isang quality ng mga food supplement for our prevention sa mga ginabatyag na ton, makabulig man paayo, palikaw sa balatian, pinaagi sa pag-ugali na ton sa pagtumaras ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Gani subaybayan ang padayo na ton sa nga pagsipad-sipad sa mga sikreto sa mga tanom may benepisyo sa ton sa nga ikayong lawas. Sa kinandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man manginuli ang tanan kay sunod pa sa gresiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sining certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos. Tubtob sa masunod naman yung edisyon sa ato sining programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
7: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroon.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siyan. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang.
8: Tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Mas gari sa kaservis ko. May arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Ba't jag ko dahil yun? Wala nang sakit ang ako.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saburoso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
1: Nga XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga XFM kid?
3: Inani ang music ah.
1: Nga XFM kid?
3: Ay, wala ka lang music magkatapos magbukta ko. Blah, may harap ka sa mga balita. Blah, so nabibigit sa mga DJs nila.
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X.
4: Simply,
1: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
6: Tipo!
5: XFM 103.9.
7: Katropang IT, good afternoon, gid. Mga katropa, so especially na kuno ho, dira sa silent listeners naton, nga nagapamati gid sa aton sa tag sa kahapon kay Ma'am Melanie Martezano sa Sitio Lapak Duldol, Robles La Castellana. Oy, good afternoon dira Ma'am Melanie. Kumusta, kumusta dira mga taga La Castellana? Sige. Draban kay katropang Johnny Ordonio sa Bago City, Negros Occidental. Mga malagyo pa nga ito ng mga silent listeners. Kag syempre, ang nagalagubugin ko no, habali katropang Tina nagalanog, yaho paglabay dira sa may karwasyan. Sa may isa ka karwasyan dira sa bahay sang Block 6. But thank you so much kid mga katropa ha. Tinalabayan kamo kuno ni katropang Tina. Next time ko aon yang pangalan sa inyong karwasyan para always na di mawaragwag sa kahanginan.
8: Dira man sa Family Bautista ni katropang Mom Lorna. Good afternoon lang kay Chris Den May, kay Glada, kay Chris, kay Jed, Andre. Nga for sure ato sa eskwelahan subong nga Martes. Kay dira man ha sa yang family sa may Luktugan, kag sa Barangay Lunoy. Di always yun sila kuno nagapamati sa aton sa XFM Rojas. Ilabi na gid kuno kong X-rated na. Yahoo! Thank you so much Mom Lorna. Kita kids naman kita abasi baka bisita ka naman dari sa webes nga adlaw kay man mahulog ka na naman sa imong ha entry at mayong hapon lang dira sa inyo tanan-tanan ha. Mga katropa, sa ato na nga question of the day. Siyempre, panibago nga adlaw, panibago nga pamangkot ang nakalaan para sa inyo. Ara na mga katropa, peeps. Di mga katropa, kung kamong pamangkoton, paano kung nag-effort ka tapos wala malang nila na appreciate kaging basol ka pa, maliwat ka pa bala ayhan? Ay, ara o, diin ka mo dira mga katropa. Like, okay lang kung okay lang kay ginahimo ko ang tama o kung dira ka mo sa heart reaction hindi na kay kapoy man maging mabuot o kung sa sad ka mo ho, masakit gid kung ikaw pa ang balain o kung sa naingit man nga madara nga emoji ho, mas maayo nga magdistansya na lang sa mga tao nga amusin na diin ka mo dira mga katropa abi pili na ah. Pag gusto lang bisan pila kabilog ang inyo nga pilion. Ang akon guro na una katropang Joy.
7: Yes.
8: Dari ako syempre sa sad. Una-una syempre maapektuhan na natin nga feelings kay man nag-effort ta tapos wala man lang na-appreciate ako po nagwa nga malain. Yes, kagang next step ko yati hindi na kapoy na maging mabuot. Mabuot kinabi. Ate, sige, akag. Ang third option na kun is mas maayo na lang nga magdistansya sa amo na nga klase nga mga tao. Ate, kaya syempre mga kitropa peeps, ikaw lang draya ang kapuyon. Kung may prinsipyo ka man yung ati, himuon mo ina kay man maayo ka nga tao, tama ang imo ginahimo. Pero at the end, ikaw man sa gihapon ang kapuyon. Gani, stop na tama na na ang
7: Tisig, iti sa atong katropang idol, kasakit man sinituod, no? Ikaw lang nag-effort, tapos wala gina-appreciate, tapos uli ikaw pa ang malain, aba, strike 3, hindi ikaw ya katropang ay, di para sa atong, after na masakitan, di madudla, magkita i, makasiling kita nga, nakakapagod ang maging mabait.
8: No.
7: Kaga, syempre, in the future, ti likaw-likawan ta na ang mga tao nga ti amo malanggalisin na ang aton nga madangtan.
8: Yes, right, yeah. Sige, anang gaanggit-anggit mo na nga aton nga mga sabat ketropang joy. Pero how about ang mga ketropa naton balaayhan? Ti gusto taman ina mabalaan? Mm-hmm. Basi balay may mga ketropa na rin naton nga kung mabuot sila, mabuot. Kid sila ya astas na noo, hindi kid na magbago. Nabisan gina daog-daog na sila ti mapatunto, sila gyapon ma-effort, sila gyapon bisan wala gina-appreciate. Ay, ti mga ketropa, abi, pahibaluan nyo kami dira ni ketropang joy. Kag sa aton nga mga katropang listeners, kung ano bala ayhan ka mga klase sang tao. Mga katropa sa liwat ha, paano kung nag-effort ka tapos wala balang nila na appreciate kagin basol ka pa. Maliwat ka pa bala ayhan? Yeah! I-drop na rin inyong mga sabat ha sa aton nga comment section. Kay ti happy kami ni katropang Joy nga makita na rin inyong mga opinion, mga sabat para at the same time makilala namun ka mo.
7: Wow!
8: Hindi, mga mabuot dahan ni mga katropa na ito niya. Mga katropa, inanay nga question of the day. Ang builugit nga gradulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara sa makakaglavawaska herbal extract nga popular gano sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sa enerhiya kag nagapataas sa libido level sa lawas. Gani sa mga kalalakihan na ito nira nga mga katropa, gamitan nyo ini ha 30 minutos antes maglabing-labing kay Missis.
7: Wow!
8: Mga katropa, magtumar lang gid sang isa ka kapsula, sigurado gabas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid. Inumon, Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butik ka sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online, pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Pagpadayon, mga ketropa, pipsubong nga hapon, nagapalayay na kita sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio all over Panay Island. Ganyan upang ginahulat niyo, tunugan na dira inyo nga mga radio, baskugan ang inyo nga mga speakers.
7: Wow!
8: Para the more, the merrier pagid kita this afternoon. Siyempre, kitang mabatian, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz dari sa probinsya sang Capiz.
7: Yeah!
8: Mabatian man kita dito sa 93.3 MHz ng XFM Antique.
7: Wow!
8: Shout out ang dira sa atin ng mga katropa sa Antique. Sa 96.7 XFM Bacolod.
7: Yeah!
8: Mayong hapon dira sa inyo ha mga katropa peeps. Sa 101 o kuna sa 106.1 XFM Kabangkalan. Kamusta
7: yeah,
8: kamusta dira ng Martes ng adlaw ni mga katropa? Siyempre dira mano sa 87.5 MHz sang XFM Sagay City. Good afternoon gidra sa mga staff sang XFM Sagay. Ilabi na dira sa ilang station manager nga si katropang Troy Tisoy. Siyempre sa 98.5 MHz sang XFM Canlaon. Kamusta man dira mga katropa naton? Ti okay na okay.
7: Wow!
8: Gidra sila dira. Hello, hello gidra sa inyo tanan ha sa mga katropang sister station naton. Mayong hapon sa tag-sa-tag sa ninyo kamaga station managers.
7: Yes, good afternoon gida sa mga nakatapsubo nga mga katropa stations naton this afternoon. Kag syempre sa mga katropa tamang ti sasubo nga hapon, wala sila kuno siyang data nga panglantaw sa ato nga Facebook Live. Ti don't worry gid mga katropa ha, kay man pwede masagapon ka mo nga magpalabot ang inyong mga mensahe pinaagi sa pag-text sa ating XFM text line number, mga katropa.
8: Wow.
7: Yes, basta may extra load ka mo dahil sa inyong mga cellphone, mag-text lang ka mo sa ating XFM text line number 09088625225. Gaga, by the way, mga katropa, at isusubong galing nga hapon ha, hindi lang kita mabatian sa ating Facebook Live or sa inyong mandra mga transistor radio, kaya man di available man kita, nagapalayag man kita pinaagi sa aton nga XFM Radio Network app.
8: Wow.
7: Yes, you heard it right, mga katropa. Diba, si may connection ikaw sometime, pwede gini ka mag-download sa ating application. Pagitaalan sa inyong Google Play Store ang XFM Radio Network, i-install na ina sa inyong mga cellphone or tablet bandera. So ano balik niyo makuha? Kupiyara ka mo sa ating XFM Radio Network app. Di, mga katropa, one-stop shop, kumbaga, ina nga ating XFM Radio Network, mati isa mo lang ka-open. Tiara, nandara nakahilira, nakalista mga nanarisaring mga frequencies sa mga nanarisaring ng mga XFM stations nationwide.
8: Wow.
7: Diba? Wala ka na pagliso-liso dira sa lilisuan sa radyo. Pili ka lang sa frequency. Tiara na dayon. Mabatian mo na mga programa, mga musika, entertainment programs kapareho sang X-rated sa imo gusto nga estasyon, mga katropa. Wala gini ka problema. Hindi ka ba magkato Luzon, Visayas, Mindanao, anytime, anywhere. Ma-access mo kita pinaagi sa aton nga XFM Radio Network app.
8: Yes na yes, mga katropa, gani wala na sang rason ha para hindi ka mo makapamati sa aton nga programa. So mga hapon, mga katropa, syempre live na live man kita ha sa aton nga secondary Facebook page.
7: Wow.
8: Ang aton nga backup account, ang XFM Rojas 106.5.
7: Yeah!
8: Natimiyara na ini sang 2,700 followers. Sa ano naman kita ma-celebrate sang 0.8 sa mga webes.
7: Yeah!
8: Sige mga katropa, sa naka-like and follow, thank you so much gida sa padayon nga pag-suporta. Invite nyo na lang inyo nga mga friends, ang inyo nga mga barkada para mag-dinamo pagin kita kag syempre aware man sila sa aton dragi na pang upload sa nga mga news.
7: Yeah!
8: Kag syempre mga katropa, hindi yung man pagkalipatan nga i-power share nga aton nga live subong para mas madamo pagid ang malabutan sang programa ni Katropang Ira and Katropang Joy. Kag sa aton dira nga comment section hati, feel free gid ha to drop your comments. Ano man ina nga komento, basta anything, basta hindi lang maakig si Katropang Lolo Max, pwedeng-pwede gid mga katropa. Basta in love kamo subong, abi shout out dira ang palangga niyo o kun basi may gusto ka mga ipabutsyag sa isa katawo pero hindi nyo mahambal personal, abi pagi na diri sa kahanginan. Basi kag manotes pa ka mo nila sina. O kung basi may ginakaintan naman ka mo dira ya, iti pwede gudri abasta hindi lang mag-drop sang name ha. O kung basi may gusto ka mo i-shout out ang inyo dira mga friends, ang inyo nga mga family, gusto nyo i-bardagum, tigo na dira sa atin comment section. Kaya ton gini na late ter pagatagaan sang oras.
7: Wow. And of course, mga katropa, ating ato mga pagingan nyo sa inyo adlaw-adlaw. Gabasi, may araw ka modera sa mga smart TV sa inyong nga balay or internet man. Abati, perfect gid. Kaman pwede man sa gihapon ka mo magtanaw sa ato nga mga Facebook Live or sa ato nga mga live programs. I mean, pinaagiya sa ato nga YouTube channel. Yes, pwede kita kaagi sa ato nga YouTube channel, mga katropa. Pagitaan nyo lang ang 106.5 XFM Rojas City Capias. Teko na iwatan ka mo pangita. I-scan nyo lang dira later on ang QR code sa inyo mga screen kag madiretso na kamo sana sa aton nga YouTube channel. Pwede man nga katuan yung aton nga FB live subong, ara dira nagka-caption, ara dira nagka-pin sa comment section ng aton nga mga social media links. So hindi na magpaulihi pa, mag-subscribe na mga katropa, kaman free of charge malang wala bayad nga mag-subscribe sa ating official YouTube channel ang 106.5 XFM Rojas City Capias. Kaya syempre ang atong gina-promote kid nga backup page sa atong active subo nga Facebook account ang XFM Rojas 106.5, although nag-live masagapon kita sa atong original Facebook account or sa main page ginaton, pero restricted masagapon mga katropa, hindi ka mo dito na makakomment sa aton nga mga live programs. Pero diri lang kita na sa aton nga backup page. So i-promote nyo na, i-recommend nyo na, i-share ang aton nga mga programa sa inyo mga friends dira para ti syempre magdamo pagid kita mga katropa.
6: Wow!
8: Yes, gabi lang tawon ta diri kung sino na wala ay hanagaupod sa ato na programa subong nga hapon. Sino ba lang aton nga first honor?
6: Yahoo!
8: Congratulations gid kay Toto Valdez on Escalada. Avo, ang aton nga delivery boy nagabulubantay gid sa aton nga live para siya permi ang first honor. Mayong hapon, dira sa may Pure Flow Water Refilling Station sa may Dao. Kamusta ang weather dato? Pero siling niya ho, maulanon gid nga hapon kay tropa nga Ira and Joy. Busta pa niya ganin yung may bilin pa da. Ay, subong ba dato? Busog-busog gid si katropa nga Ira. Ang busi katropa ng Joy. Busog man?
7: Yeah. Sa katapang. Pero tiyempre, ano pa nga ito, panyagagi na mga alas 11 pa lang, pero mga alas 2 karo or alas 3, tigutom naman na tani.
8: Yeah, so po, tigil na pasalamatan kung gidahang nagapamati man ko na sa aton katropang Joyo dira sa may Gina Carinderia. Ay, kay ti, ako ang 60 pesos. Duwa na ka rice. Isa ka barbecue kag. Inang tatlo ka isda nga prito. Diba? Ti, may libre pa nga sa usawan. Ubo, basta ni katropa nga Ira. First time ha nga nagduwa ka rice. Ay, kaya syempre, why kita ka pamahaw ka ina. Gani, happy-happy tuning in ra sa inyo ha. Ang call kag auntie at hindi namon ka mukilala eh. Boss, galing ako. Ang tenyo pangalan. O, ano yung nabi, kinahatag. Kaina, wala ka tropa ang joy pagbakal ko dito ho. Malakat na ko. Nagayin istorya si auntie. Hambal yan. Gabi natawa sa hambal yan. Dahil hinay mo niya tigo. Hambal yan. Bayad. Napapanaw ko sa duwa ka hagdan. Uy, pagaling ko kabayad. Damdam ko yung ginamin nga bayad ang kahapon nga ton topic. Ang pamangkot ba na ni Toto Val kung sino ang may utang, ang may sala, sino ang nagpautang o korn ang nag-utang. Ay, di, sige. Na, ba na ko kay Auntie Dera.
7: Sa kadamo, tani ka tropang isang na 1, 2, 3.
8: Sa liwat, ha, mayong hapon, gidra sa inyo. Kaya, syempre, kay katropan nga yan orario bo, hindi man siya busy subong pero hamba niya sang nagligad. Makadto siya di kuno eh, Merkoles ba yung adlaw to? Ay, buwas na eh, Merkoles, di ba tropan Joy, Merkoles?
7: Oo, Merkoles.
8: Ay, see you ha, katropan nga yan. Siling ni Toto Val pa request song, mga ma'am, ulan para mag-ulan. Ay, hindi na to, kay malamig man, bisan wala ga-ulan, dapat karon lang sa gabi. Sa gabi.
7: Sige, ati ikaw po man sa ating programa. Siyempre, si katropang Ma'am Liza de Galang, atin nga solid man nga katropa dito sa bayan sang Pontevedra. Nagpa-highlight, kagpa-follower na. Thank you so much. Maayong hapon ko ng katropang two beautiful ladies, Ira and Joy. Galanog na kagatutok na ko sa program nyo. Pa-shoutout sa family de Galang, kag-divino. Salamat, kitty. Sige, as always, ganawa lagi sang palta, wala absent ng atin nga katropa peeps dito ho sa bayan sang Pontevedra. Especially na dira sa Divino Kagdigala family. Thank you so much gira sa adlaw-adlaw nga pagpalanog dira sa X-Rated sa Pontevedra. Sige.
6: Yahoo!
7: Ari man sa atong programa nag-aupo, dabang aton nga katropang Ma'am Eleanor Gatilogo. Sige, good PM ko ng katropang Ira and Joy. I want to greet a happy, happy birthday to my husband, Jun. Watching and listening here in Barangay Linaw, Kabangkalan City. Oy, birthday sa mong katropang ay ni katropang Jun.
8: Ay, siyempre, basta birthday. May happy birthday, kinaya nga song katropang Ma'am Eleanor. Ay, ti anong handa niyo da? Kuwi gida.
7: Sunod, gilis lang katropang ay birthday ni katropang Hilda kahapon.
8: Ay, ang
7: ano na, ang queen naman to yun ni katropang Bernard V.
8: Yes. Pa mo naglibog ang ulo ko kahapon, katropang John.
6: Naman.
8: Kaya hambal mo malayo ang sagay. Mo taga sagay si katropang Bernard V.
7: Oo.
8: Do, hindi man.
7: Hindi.
8: Ay, sige. Para nanay kay katropang o kung sa kingdra ni katropang Ma'am Eleanor, si katropang June, di ang ininga kanta ang para sa imo.

0: sa liwat ha. Happy, happy birthday, good! Sa katropang June na tondra sa Linaw, Kabangkalan City, ang houseband ni katropang Ma'am Eleanor. Ay, tiba si... Nagapulo pa nga. Pibala ka mo dira, Ma'am Eleanor. O kung ba, si bisibisihan ka mo dira sa pagluto-luto sa inyong handaan. Ti ang wish lang naman kay katropang Sir June, malawig lang pagpangabuhi para malawig pa ka mo nga mag-upo di yudi. Stay strong sa inyo ha, Ma'am Eleanor, kag good health lang yan as always.
1: Yeah! Once again, happy happy birthday katropang June, ang habit ni katropang Ma'am Eleanor Gatilogo, garaga sa ulogan sa iyang kaadlawan subo. Hindi for sure katropang ay nagainaso na nitong ilang balay.
0: Ay, basi iningit ano? Mo lang sa tubig.
1: Mga peti, ano, agapati, kita yung adamo, ginihanda si katropang Jude. Sige, kalayo man sa Kabangkalan, katropang ay, para maglabot na yung handa sa Rojas. Sige, si katropang Kenneth Pasete, ari man sa ating comment section. Good afternoon, kuno katropang Ira and Joy. Karabi, na naman sa bayo ni katropang Ira. Manamian na naman sini ang pagbumati ko sini sang X-rated. Pa shout out lang ko sa palangga ko si katropang Ira.
2: Wow.
1: Kaga par bigis na ko na nagapamati o sa may barangay Poblacion Norte, Sigma Capiz. Sige, ang pamilya ni katropang Kenneth Pasete. Anto kanya ba yan ang ligad? May gamay sila nga ano katropang ay no? Tulutindahan or grocery?
0: Ay ba, si... Kay nagpaninda to siya eh. Sige, bantayin na dira katropang Kenneth ha. Bas ibalakwaon dira sang iban. Yahoo! Yung katropang Dudoy Tupas Dumali. Good afternoon mga guwapahon. Nagpa-highlight na siya. Kagina shoutout niya dito mga kauplana ni Jose Dasma. Gagawa kami ng bahay ni Pare GP. Kag Junel Pansaya. Hindi lang gali si Dudoy sang driver. Kwa naman siya hupan. Panday naman sa... Grabe, kaya si Dudoy Tupas. Ti, kamusta, Dudoy? Puno na dang alkansya mo. Pwede na mabuka. Pwede ka na kapauli di sa Rojas. Hindi, pagin guro ama, duble kayod. Pagin dyan si katropang Dudoy Tupas Dumali. Yahoo! Shoutout andra sa family ni Dudoy sa Ponte Fadra, sa Pansitirias, ni Mang Crispin, sa Anjustina Payan, dara kay Nang Malu. Nag-syempre sa iya nga nanay Norma, nga love kid ni Dudoy Tupas Dumali. Kag sa iya dara nga mga kabataan, mayong hapon andra sa inyo tanan-tanan.
1: Sige, si katropang Sir Melvs Anisco, grafto yung kuna mga guwapahon DJ Ira Kagligaya, nakatutok na naman ng mga Pump Creek Boys nga sanday Porman Mardun, si Engineer Wiley Go, si Christian Archie or si Christian, si Archie, si Bonbon, si Junjun Arlun, si Boko, si Sergius Tony, si WM Joey Bogart Catalan, ang mga operators ko nga sanday Boy Boy, tapos si Digoy, si Josper Lipid, kaga mga driver, kag helpers ang transit mixers sa batching plant, nagapamati ko na subong katropang Aira. Sige, maailang nga pagpulo pa mati, drahat, ikabay pa nga dako-dako, adan ang inyong patunog para labaw kita sa mga nagatunog sa inyong pag-ulubra sa subong hapon. Kag syempre, nagpa-highlight naman si katropang Sir Melvs. Thank you so much, gina katropang Sir Melvs, always kid nga suporta dali sa atang programa. Si katropang Lloyd Dina Valles, good and enough afternoon katropang Ira and Joy. Siling niya, many thanks to these classical elements, I have become one precious face. Uy, fine-looking, gorgeous, wonderful, elemental being. Sige, katropang Lloydie, halungi, gini ng imong gorgeous face, hambani mo, kag fine-looking. Sige, thank you so much sa mga taga Bacolod City, mga kapdanan mo rin sa pagpamati sa subong kahapon.
0: Si katropang Kenneth, kinatami ako naman sang happy, happy birthday. Si katropang Sir Board Member Gilbert R.D. Villa. Yahoo! Ay, happy, happy birthday ha, Sir Gilbert R.D. Villa. Sakop ka na akay na sa atin nga pa. Happy birthday song. Wow! para ato sa aton mga katropa nga naga-birthday subong nga June 9, 2026. Yeah! Ano man nami, darang imo nga adlaw subong kag-happy ikaw. Wow! Kay katropa nga pasati kinet, hi ko no, hello mandra sa imo. Ah. Si katropa ang Crystal nag-drop na sa iya nga mga emojis. Bumayara naman siya sa mga po heart-heart. Kag in love na naman ang e-abab na ito. Oh, hey, time check na kita mga katropa. It's 2:47 in the afternoon now.
2: Oh no!
0: Ay, oh, overtime na kita, ho, char.
3: Tingala ko ka sa aga, tulad tindog na si katropa niya.
0: Ay, tingala ko. Bisa nagtindog siya, why ko naka-notice kayo. Hey, mga katropa, ha, sa liwat, time check is 2:47 in the afternoon. This time, we're gonna say BRB, that's bathroom break. Mga katropa, mag-aboy lamang kita sa pila kapahanumdom. So, kindly stand by.
4: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health

Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyo.

0: tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang

0: Kay Christy?
1: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog. Nanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Samsung Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Samsung Plus Gold and Samsung Vitamin C.
2: Samsung Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananaw.

0: na nakatulong sa ganitong karamdaman. Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento kaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Bake.

0: Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The secret of health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can

0: Chinese ulo,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ron, alibag ko kung nandiskubre nga pang malakasan nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman?
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kapila, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Claire Skin Beauty

0: Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Isel Komplikado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Paaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Assist the pain.
1: Ako si Heidi.

0: the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa premium.

may chance na kapag magdaong sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium B3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Time check is 58 minutes past 2 in the afternoon. Mga Ketropa, you're still tuning in to your favorite Ketropang station here on XFM 106.5, ang Ketropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Beep sa kahanginan, Ketropang Aira.
1: Kaga Ketropang Joy.
0: Sa programa nga,
1: X-Rated. Mga katropa, ang inanay nga programa ang buylog ang iradulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang ating kutis, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract, kalin sa prutas nga mangosteen, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugot sa ngatong nga panit, kag nagabuligid sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga paditipunan sang balhas kagiko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang may aram sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sang humot sang mangosteen. Bangon ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kagisay ni herbal oil, mga katropa, nga kung ilakot mo sa ibang ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kagka-epektibo. Gana na panginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa, mag-Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagisay ng mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na kita. Balik na. Abang, nag-break tayo man ang aton nga mga listeners, kag aton nga mga viewers. Sa liwat, good afternoon lang dira sa aton nga mga silent listeners and viewers. Sa aton nga mga katropang class members, o kung ang katropang listeners and solid supporters. Nga ti everyday, gindi nag-support sa aton mga programa dira sa XFM Raw. Sa tanan niya mga tanod, BHW officials, dinaman sa Ferocity Fire and Volunteers, sa tanan niya katapos ang PNP, Philippine Army, and PCG. Good afternoon, dira sa inyo mga sirs and ma'am.
1: Yes, of course. Good afternoon naman sa mga katropang silent listeners nato na dira sa bahin sang sa mga taga traffic auxiliaries dira nga naka-monitor sa aton subong, dira man sa bahin sang mga tirik toda boys nga always gid nagapamati sa aton programa samtang nagapahuway-huway sa ilang pagbiyahe.
0: Yes, kag syempre sa mga katropa naton dariho nga nabilin pagid sa atin nga comment section si Toto Val at happy naman siya. Ari naman subong si katropang Solomon, number one as always ang XFM Rojas. Thank you katropang Solomon. Maulano naman kuno nga hapon, ba nagainula nagaliya dito siguro sa Ponte Pedra. Amo man dito sa dao ho sa ling ni Toto Val. Mayong hapon kuno sa aton katropan, two beautiful ladies watching live na subong si Sir Solomon.

0: tropang Doy Arthur. Good afternoon ka tropang Iron, ka tropang Joy, watching and listening from West Villa Flores, Maayon Capiz.
1: Wow.
0: Thank you ka tropang Doy. Hello, hello lang tra sa mga family, sa mga mga relatives, kaya nga pulo pamati man sa Maayon.
1: Yeah.
0: Shout out dra sa inyo, tanan-tanan. Si Ma'am Emmy St. Jack's Laundry Hub. Mayong hapon, Ma'am Emmy. Salamat sa pa-highlight and pa-followers. Kamusta nga itong mga nila? Bahandera ba? Umat-amat naman
1: ah.
0: Sige, sa katrapang Ma'am Elma Sobre Vega, ari man sa atin program. Good afternoon kuno katrapang Ira, magaganda. Listening na si katrapang Ma'am Elma dito sa bahayan sa Antique. Thank you so much. Si katrapang Crystal, abati ari naman sa atin ng comment section. Good Tuesday everyone kuno katrapang Ira, guapa kag Joy. Shout out lang dira sa Rojas City, especially sa beautiful girlie niya nga si Rogelyn Crystal Joy Libardo nga 2 days pa lang nagareklamo na kay gusto niya sang or gusto niya uto lang yung comment basi gusto niya tapos na ang klase. Kag si Mother Maria Libardo kuno nga dala niya gid ang iya gamay nga radio para lang makapamati sa ngaton nga programa katropag Ira sa talaga baligya sang ube toron. Aba, thank you gira kag Mother Maria dera.
2: Ay ti wala mi gid na katropang Joy kay ti makapamati na siya same time iwas kwan minaretes dira. Pamati lang yan sa aton Ma Maria kahit yung magka you home ka naman dira abang naga baligya ikaw sang imo mga turonda sige nina dason wa ubos.
0: Siyempre, kag manami, marang iya ginabaligya ka, tropang ay ube toron.
2: Yes, ang una, ginapamahawalan na nila, subog na negosyo na ho.
0: Sige, ay, ano gina, suwak na suwak gina kami klase na sa mga estudyante ka, tropang ay. Sige, once again, thank you so much sila kay Mother Maria. Dara sa San Jose, nga nagabit-bis ang radyo para lang makapamati sa atong. Si Lady Tutuval, tol, Kenneth, stop na. Oy. Stop na sa ano to?
2: Atong kaina, guro sa question. Abagi na personal. Yan naman si katropang Kenneth. Kasi linya, wala kami panta. Thank you. Nga mga naisin, oong kapamangkot nga may pantat ka mo. Uwe man kami din nakasambit, Toto Val.
0: Sige. Si katropang Rafael Torbo Digno. Mayang hapon mga gopahon. Diwata DJ Ira, kadiwata DJ Joy. Nagatutok na, of course, ang tirik toda samtang or sa X-rated samtang nagapahuway ko no. Ang mga tirik toda boys. Good afternoon gidra kay Ryan Boreros, kay katropang Robert Bobe, kay katropang Ian Dalmasyo, kay Jason Benliro, kay Julius Malinao, kag siyempre sa founder madula ba naman si katropang Sir Melz Anisco. Thank you as always. Si katropang Dolphy Langka nag-upload man sa ating programa. God bless the both of you katropang Joy and Ira. Siling niya ang sabat niya sa ating nga pamangko sa subong nga adlaw. Akuya, all I could say is hindi sa lahat ng oras ay mabait ako. If you don't know how to appreciate my goodness, I won't even push myself on you. Shout out na ko sa mga taga XFM Sagay.
1: Wow!
0: True, tama. Ginaya ka tropang Dolphy. Makakapoy or makakalapoy man ang pagiging mabuot ko ng balila.
2: Yes. Sige, okay lang na ka tropang Dolphy. Siling niya pa dugang yaho. May baga tawag. Ginaya bisan. Ano mo kaayo sa ila? Ginabaliwala ka pa. Siguro naman, it would be fair if you also let them feel the way they treat you. Damo ko na experiences with this kind of people. Ikaw na nagbulig, ikaw pa ang malain.
1: Oh, no!
2: Ay, ang maganing nahambal ta permi katropang Dolphy. Bisan ano nga pagpakamaayo sa iban, hindi sa gyapon enough ina. Di gusto ginila, ya hunuson, kagidya pa'y dalom ya. Sige lang nga, importante, hindi sa tanan nga oras mabuot kita kayin. Ubos man nga ton nga pasensya. May hangganan man ina mga katropa. Si katropang Lloydie Navales, I will never say never, bo. Kanta naman lyrics na naman iningin drop niya humbal niya. I have a reason to comment with the lyrics because I can sing along.
1: Wow.
0: Believer pala ito si katropang Kenneth. Kenneth. Sorry, sige.
2: Yes. Si katropang Rafael, shout out lang kuno si amigo. Si katropang Kenneth Pasite, X-rated na ba?

0: salamat sa pag-remind sa iya katropang Rafael. Gina-shoutout yung man si Sir Solomon. Nagkita ay sila kuno kahina ho. Gina sa may stage room. Galagubugi ng XFM sa Bluetooth speaker niya. Di ambalan tagid. Di sige ah. Sa mga pasahero, dra ni katropang Solomon. Ay nagapulo pa huwag siya gali sumbong sa dalom sang mangga. Di sige ah. Sa sunod galing Sir Solomon, ako nagabiyahi-biyahi ikaw. Si katropang Crystal Toronel Hagunob, gising na X-rated na. Aba, ari na ko sa church. Ano ni? Ari na crush ko si katropang Ira Guap Church. Tol, ikaw ana yung bahala sa question for today. Kay daw hindi ko makaintindi, kay daw manami maghako sa unlan kay malamig. Samtang kapamati sa life ninyo nga mga guwapa. Sige, katropang Crystal, do absent subong ang imo nga partner ha. True. Anong natabo pa sinang paburakay naman sa bala?
1: Ay, basi bala na assigner sa din.
0: Ay, basi. Basi dala niya ng iyang reader. 150. Ay, pusa. Good. Pangkason ka giniya sinang katropang Crystal.
1: Basi bala mag-surprise sa katod nga katropa. Hara na siya sa kwan ho. Sa, ano ka dito? Sa Yamaha.
0: Ay, tilapit-lapit na. Ay, huay, dito gali pagkaon. Paano yan talibre yun? Sa tiki, abi. Naga security guard siya sa Chowking eh. Kaya libre niya tatani, no? Galing iya nga halinan. Mga tricycle. Libre tricycle eh.
1: Sige, ate kay katropang ano dira, kay katropang sino gani? Ronel. Sige, kung nang kapamati ka masubong or wala, maayo lang, or mayong hapon lang dira sa inyo sa may bahay sa Antique. Si katropang Jessery Matiling, Selena Grafton, kuna DJ Ira and DJ Joy. Abat, yeah, imang hapon kinarahan ng nining sa bahay sa Panay. Regards kuno to Mama Rosella, kay Papa Boy, kay Tuto, kay Inday, kay Dudoy, kag syempre kay nining, kag Satanas. Sige, thank you so much. Kira once again, katropang nanginig kay katropang Jessery Matiling sa bahay sang Panay. Tingin na shoutout niya kuno si Mama Rosella, si Papa Boy, si Papa Teddy Banagotos dira sa bahay sang Millie Billy, kag syempre si nining nagahampal sa mo. Sige, thank you so much again once again, or thank you so much once again katropang Jessery Matiling sang Panay.
0: Si katropang John Max Max ba? Sige, good afternoon mga DJs. Good afternoon mandra sa imo. Salamat sa paglabay sa atin nga Facebook Live. Si katropang Manias Leonard. Mayong hapon mga guwapahon nga DJs ang XFM Rojas. Ma'am Ayan, Ma'am Joy, ginagreet ko lang ang Rebisco kag Creamline Warehouse diri man sa Barangay Lawaan. Kamusta, kamusta katropang Manias? Energetic pabradar ang mga upod mo nga mga sexy Taurus. Ay, di kamusta ang love life mo? Anong update? Sa liwat, yung hapon lang dira. Si katropang Totoo Valho, siling niya. Buwas lang kung ma-deliver kay bunok ang ulan sa dao. Bahala ka mo da kuno ay kamo tubig. Salo danay kamo sa ulan. Ay chak to kung gidira to galing. Basi magmasakit sila to. Ikaw ginang may sala dason.
1: Sige ati, wala ta mahimo Totoo Val. Ir wala mahimo mga customer customer mo Totoo Val. Uduantos lanin sila sa kauhawon kung wala sila sa tubig. Kaya manti, anon mo na bunok ikuno ang ulan dito katrapang ay sa dao.
0: Oh God, niya. Dari siguro gapakadto na siguro dito ang ulan sa Rojas.
1: Sige, si katrapang Vens Axel Dayuno. Good afternoon DJ Ira and DJ Joy. Watching live from Cabangcaland Catholic College. May eskwelahan tapos Mindanao, Lindol, General Santos. We pray. God, safe building. Keep safe, malakas na Lindol. Sarangani, salamat. Good. Sige. Yes, katropang Vince Axel ang aton man nga prayers no para sa mga naka-experience or sa mga biktima gid sa makahalalit ni magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao. katropang Vesti. Maila pagpulo pa mati dira sa mga taga Kabangkalan. Damo kita listener katropang Aino sa Kabangkalan. Kabangkalan City. Ati maayong hapon gidra sa inyo nga tanan. Uy, speaking of katropang Ronel, aba, wala nagpalibak katropang Aino. Nag-comment siya ho.
0: Yes, ara na siya.
1: Oo, ara na siya. Just now. Uy, basi kinanglan niya lang guro sang mention. Siling niya miyad gihapon, DJ Joy and DJ Ira. Shout out kuno kay Crystal. Ingat palagi, wow, friend. Hindi sa AFAM ang true love. Sabi ko sa'yo, nasa guard. O, oh, diba? Ma'am Joy, padala ko lang sa Lazada ang imong auntie para. Dirigi hapon ko sa antike na destino nga Yamaha. Hmm? Kay Kundira sa Rojas, basi umain love ako kay DJ Ira ba niya?
2: Oh, no!
1: God bless. Mga DJ, kaghalong kamukha. Uy, abi ko katropang, ay, sa ano niya siya gajuti?
0: Sa Chowking?
1: Oo, sa bungya, sa ano naman?
0: Basigin, hali naman siya. Ah, kaya walaan okay mo, naimbyerna sa kung dito sa mga pa-epal nga mga estudyante nga nagpasapak-sapak. Kay kagwapo, abi ni Sir Ronel kuno iya. Ay, ate, sige. Babali pang aga, kanagali Sir Ronel eh. Kay ko sa Chowking, ikaw pang gabi. Teka, musta man na lang imbo nga pag duty-duty, okay man. Wala ka man dani lagi na bully. So, good lang rin samon, ha?
1: Ay, makaya tapos sa chat.
0: Kaya nas bakantay na, oh.
1: Sige, ati, ma-adjust naman sa nang iyang body clock at tropang. Ay, kaya man, ti, hindi na siya graveyard shift. Pangadlaw naman iyang duty. Okay, sige, katropang Crystal, ha? Hindi na pag bulubunggo. Darara, naging shout-out ka na ho ni katropang guard. Katropang tropa nating Ronel Hagunob.
0: Sige, tropang Kenneth, ba, mabunok na kunong ulan dito sa Poblacion Norte, Sigma Capiz. Kag salamat gid kuno sa pag-add sa iya sa atin nga katropang class o kung sa atin nga XFM class GC. Sige, ara na katropang Kenneth, ha? Pwede na kamudra mag-bar the gulan. Basta walang inaway, ha?
1: Ang mag-away kick out na yun, charot.
0: Yes, silingan ni Mia, ho? Nagkadto ko dira kaha pun, kaso na huya ko abi, ay? Kaso na huya abi ang manghud ko maghapit sa station niyo. Ay, ting nga man, huwag ka man naka-mention ka pun yung nagkadto ka di, tani ari na kamudi. Ah, upo niya yung manghud.
1: Ay, nga man siya ang mahuya abi ko.
0: O, gani, ibilin mo lang siya sa guwa sa perta, eh.
1: Ay, pero ang tuod, katropang Kenneth, sinong nahuya ang imo manghud or ikaw, git?
0: Ay, basi siya, giriya, pamangga niya lang manghud niya.
1: Pero, malay rason, nakabalabas.
0: Pero sigling niya, ingat kayo palagi, katropang Ira and katropang Troy. Thank you, gid ha, sa pag-care, katropang Kenneth. Ay, ti sa aton, mandira mga katropang mahuhugod ka mga vendor. So, kamusta, kamusta, kabudera? Kamusta ang inyo pamintahan on subong nga Martes? Ay, gabay nga, ubos dira ang inyo ka mga baligya. Panayo lang nila sa pagbulubaligya, ako may ara-ara pag-iid. Ti, amat-amati na inalibod para hindi ka mo maabtan sang mabunok nga ulan. Kaga, syempre, sa mga pinalangga dira naton, ha, nga mga mangunguma, mamumugon, mangingisda, bamay lang dira nga pagpanabaho sa inyo, especially na lang dira kay Tatay Mosok, kay kakatropang Eric Biring, sang hamul-awon panay.
1: Sa mga katropang drivers, sweet lovers na ito. Nga always ganyan nag-make time. Magpamati din sa X-rated. Sometimes sila nag-bulubiyahe or nag-apulupahuway man sa tag sa kahapon. Good afternoon ganyan sa mga katropang jeepney drivers na ito. Sa mga bus drivers din sa terminal. Siyempre sa mga nag-biyahe man sa van. Nag-biyahe of course ang tricycle. Sa mga motorcycle riders na ito. Nga malagid puhay ang pag-deliver nila sa ilang mga inugdulong sa ilang customer. Kaga syempre subong man ha, sa mga nag-joyride subong, sa mga nag-road trip subong, may mga kalatuan subong sakay sa ilang mga private vehicle nga naka-X-rated, naka-XFM ang ilang mga radyo. Thank you so much once again mga katropa sa pagpulo pa mati dali sa aton. Kag maghalong gira sa pagpulo mulumaniho dira sa inyong mga salakyan. Sa mga katropang konduktor, kag dispatcher naton dira sa Bahinsong Pueblo Terminal sa subong nga hapon, 3 or pasado alas stress matutawhay pa man subong katropang ay later on ang rush hour ti ang dugso sa mga pasahero tidra naman mangin busy ang aton nga mga katropang dispatcher kag konduktor.
0: Yes, pahabulan ni katropang Ronel Selinya. Sana all, wow ba, gayid kay DJ Joy ang jacket ba?
2: Yahoo!
0: Oh, sorry, kinatulugan ako ha, DJ Ian Joy. Gabi, gihapon akong duty. Ah, guwapa, maayo na, puro gabi. Why na sinabad sa akon? Sinabad naman sa akon, DJ Joy and DJ I. Ang mga bading naman.
2: Oh, no.
0: Kay agawo nila kuno nga akon batuta ba? Sige, ang pamangkot ka tropang Ronel, mapaagaw ka malay, ha? Importante, eh, kabalo, ikaw dira pag-control sa mga kaugalingon. Eh, anong halong lang, ha? Baway gigali luwas si ka tropang Ronel, mapaadlaw o gabi man kay ginasabad sa gihapon. Sa liwat, ha? Mayong hapon, landra sa imo.
1: Sige lang, katropang Ronel, tinagapati kita nga ang mga katropang SGs na ito, nakagiginaya training. So, for sure, may nalalaman ba nyo sa pag-abo sa self-defense?
0: Yes.
1: So, no worries, gadra. Pangapini mo ka galingon anytime, anywhere.
0: Sige, tropang Lloyd, silinya the distance from my home city of Smile, Bacolod to Cabangcalan City is 88 kilometers away. Ay, sige, katropang Lloyd, ikaw ang bahala dira na mag- travel, magbiyahi-biyahi kay man. Ano mo man ina? Gusto mo man ina. Alright mga katropa, this time excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton nga pagabasahon for today's X-Rated Tuesday Edition.
2: Wow.
0: Mga katropa, inibalayhan makahatag na naman sa aton sang leksyon.
1: Mm-hmm, inibalayhan makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
0: O kung base consumption.
2: Oh no.
0: Ay, sige lang, away ka. So consumption o hindi consumption. Ano, no choice man kita diri. Mga katropa, balintayan subong nga Martes ha, kay ka-exciting naman sinisang aton nga istorya. Sigurado nga may mapulot naman kamudre nga mga leksyon nga mga kuan nga pwede nyo ma-apply sa inyo pang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Bantayan nina later mga katropa, kay this time maghahaboy lamang kita sang pila ka mga pahanumdom. So kindly stand by. Ang oras, alas 3:20 na sa hapon.

0: sa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila o okay sa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
4: Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
4: Santon Gold Herbal Tea.
3: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty's

0: Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil. System.

Ang oras, alas 3:25 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang bilog ang ginadulong sa inyo sa Zantun Gold Herbal Tea. Tilawing pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated ang Zantun Gold Herbal Tea. Maraming ginang pag-inom sa inyo mga katropa matapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Inianghimo sa malunggay, turmeric, cinnamon bark nga manggaranong gid sa health benefits. Ginapatam is maninisang stevia nga nakita sa pagtulunan sa mga eksperto nga di para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Kaniwala gid ha kabalak-an ang mga katropa naton nga nagasopreher sang diabetes. Tungod mga katropa mayara maninis ang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen gani kakas gidong mga toxic kagaya gid cleanse ang aton lawas pinaagi sa pag-inom sa Zantun Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ini mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. A quality product of Yes to Health Incorporated. Sa atin nga pag-panumbalik. Abi ato nira na i-checking aron. Basi may nagpalabot pa sa nga dugang nila nga mga pag-panamiyaw. O si katropang Janaria Rimaria. Well, good afternoon mga DJs guwapa. Oh, thank you katropang Janaria sa pag-visit dali sa atin nga Facebook Live kag sa pag-drop sa mga comment. Thank you so much. Gabay nga every afternoon na dyan mag-comment. Abi, tamayawa dara ang mga family mo o kunang uyab mo. Si katropag Ronald Haguno ba may ano siya ho may pahabol man. Di salamat ko na sa concern. Kamu man, halong as always. DJ, ingat kamu piyarme ha. God bless man sa inyong kag. God bless sa inyong mahal sa buhay at family. DJ Joy and DJ I. Thank you katropang Ronald. Same to you kag sa aton nga mga katropa peeps. This time mga katropa, so far ay naman sang may sang may mga greetings komento di hindi na pagpadugayon. Ato na basahon ang istorya sang kabuhi nga ini ang gintig uluhan. Ako na nag-effort tas ako pa ang nagawa nga malain. Mga katropa, diri lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!

sa mga guwapa niya DJ Chika Babes sa XFM Rojas. Please call me Bianca. DJ sa pamilya namon, ako ang one call away. Kada may okasyon, birthday, buniyag, reunion, outing, bisan mga simple lang handaan, ako ang nag-aasikaso. Ako man ang nag-create sa ngamon nga group chat, nagalista sa mga balaklon, nagasuma sa mga galastuson, tanan nga plano, kag-ara maninasamon nga GC. Ugaling mga katropa, ang wala ko lang gid na namian. Ako ya ang nag-aabuno piyermes ang tanan. Sa una, naingit gid ako katama. Kay halos maubos na yung angakon nga kwarta kapunar sa mga balaydan. Pero sang nakasanayan ko naman ni DJs, nahilimuon, di daw goods man. Kay after all, nagabayad man sila dason. Mahilig manabi ako mag-organize eh. Kag isa pa, pamilya ko man sila. Kag masaniya man kung naga-updanay, kag naga-tililipon kami.

DJs, may pakaisa ako nga si Myra. Si Myra ang tipo sa tao nga damo permis suggestions. Pero pag abot sa execution na gani, daw bula sa dayon nga nagakadula. Bianca, dapat may teams kita. Bianca, dapat may games. Bianca, dapat may prizes para Vonga. Amoy nang masami kong mabatian kay Myra. Kaya ko naman mga katropa, permi na lang nag-agree. Sige, noted ah. DJs, last year, ako ang na-assign mag-organize ang family reunion namon. Hamba sa mga tita ko, ako na ang mag-organize para nami-nami kid.

ako, nagpangita ako sa venue, nagpa-reserve. Kag siyempre, nag-obra sa budget list para sa mga foods, para sa mga designs, kag invitation. Kag pagkatapos na nag-follow up dahil ako sa ilang mga payments. Siyempre, expected ko naman nga madamo gidya ang wala nakabayad or wala makabayad insigida.

0: may mga rason na silang next week lang, sa katapusan lang, may ara pagani nga. Ikaw anay Bianca Abunar, islan ko galing mag-abot ang sweldo. Di ako naman, tungod hindi ko man gusto nga mahuyan ang birog namon nga pamilya sa venue, gani ginpangitaan ko na lang ini sang paagi. DJs, halos naubos man ang akon nga savings. Tungod laban sa ilaya, wala gid makabayad. Sa mind ko pa, sige lang ah, temporaryo man lang ini, mabalik man ang akon nga kwarta. Ining pakaisa ko nga si Myra, panay message sa akon. Sis, pwede guro nga dugangan nato ng dessert. Tapos, mapapusubot ta para nami, kid. Hambal ko sa iya. Myra, kulang pagani ang aton nga budget. Basi hindi na bala kaya. Sumabat man siya nga. Ay, kisa man ang tagani magtililipon. Ayaw na bala pagtipira. Damo demands ha, pero sige lang ah. Pinalampas ko ato tanan mga DJs. Wala lang abi sila kabalo kung ano kabudlay manukot. Ilabi na nga pamilya mo. Daw ako pagani ang nahuya.
1: DJs, nag-abot ang adlaw sang reunion. Kag-okay gidang tanan. Masadya sila. Nagkaon. Nagpicture-picture. Kag syempre, hindi madula ang mga masadya nga pag-games. Damo pagani ang nagdayaw sa akon. The best kagidiya Bianca. Mga DJs, kapoy man ako sa tunga time, pero masadya man ako kag nag-enjoy. Kag na-satisfied sila sa pag-organize ko. Kagabi ko gani ya, dito na matapos ang tanan, kag okay na. DJs, pagkatapos ng reunion, aba, dito man niya nag-umpisa ang sakit ko sa ulo. Ginpang sukot ko ang mga wala pagkabayad. Kagmaayo man ang pag-message ko sa ila, mga DJs. Siling ko, hello po. Reminder lang po sa remaining share for reunion. Nag-abono lang po ako para ma-settle naton ang venue kag foods. Mga DJs, may pila ka mga nagbayad na pero kadamuan ti sin lang ang akon nga message. Myra, nga pagkaisa ko, wala man kabayad. 2,500 pa ang balance niya mga DJs. Kaya man tilima sila ang nagkadto. Ganang ginhimo ko kay Myra, gin-message ko saya privately. Send ko sa iya, Myra, pwede eh. Or basta pwede mo naman send ang share nyo nga 2-5. Need ko naman dabi ibalik ang savings ko eh. Reply na sa akon. Bianca, grabe ka man. Family reunion to kag daw himuon mo pa yung negosyo. DJs nakibot ako sa reply niya sa akon. Sabat ko man, hindi na iya negosyo. Nagasukot lang ako sang gingasto ko. Kag sabat niya pabalik sa akon, ikaw man na nag-volunteer kag. Siling ko, yes Bianca, nag-volunteer ako, oo, para magbulig. Kag hindi iya para magbayad, para sa tanan. Aba, pagkaligas ng pinakadlaw mga DJs, nag-post si Myra. Kagambal sa post, may mga tao, gidyang akong nagabuli gani, kinahanglan pa ipahibalo sa tanan. DJs, balaan ko nga ako gid ang ginapabati-batian ni Myra. Gani, ginchat ko siya insigida. Siling ko, Myra, ano na ang post mo? Aba, nakita ko nga typing siya dayon. Kagala niya, kung guilty ka, ikaw na. Kaloka si ate mo, girl. Siling ko sa'yo, Myra, hindi ako ya guilty. Kapuy ako. Kapuy na ako mag-abunar, magsukot, kag makikistorya sa inyo. Tapos ako pa ang magagawa nga daw, mukhang pera. Aba, ti nagsabat mo siya. Siling niya, Bianca, 2-5 lang ato. Kadakugas ang isyo mo. Aba, siling ko man sa iya, kagamay ba ng galis ang 2-5? Tinga man hindi mo mabayaran. Kaginsin niya lang ang message ko.
0: The next family gathering namon, batsyag ko na ang pagpanlamig. May mga tiya ako nga nagsiling, Bianca, may ina lang daday. Pamilya man kita ah, ayaw na pagpadako apa. DJs, dito na gid ako wala makapugong. Pila ka beses na ina nga sistema, liwat-liwat na lang gid. Kung kinahanglan nila sang ma-organize, insigida ara ako. Kung kinahanglan nila sang may mag-abunar, nagakusa gid ako. Tapos, kung suktanay na, pamilya kita, amo na lang na ang bukang bibig nila. Naukiyan sila tanan. Ako nag-walk out ako ah, kag wala na magbalik-balik pa. After isang mga eksena nga to, wala na ako ginasapak sang iban. May mga gahambal nga nagbag-o na kuno ako. May ara man nga dati kuno, game man ako sa tanan. Oo, game ako sa to. Kay man, abi ko pagpamilya, automatic may respeto, pero wala gali. DJ sa subong, wala na ako amor sa ila. Wala na ako nahuya maghambal sang pasensya gid ha, hindi ko kaya. Kung kay sabi ginagamit lang sang iban nga tawo, ang word nga pamilya. Para dalagana ng ilang mga responsibilidad. DJs palangga ko sila kay tungod pamilya ko sila. Pero hindi man pwede nga sila ang maging rason sa pagkaubos sa ngakon kaugalingon nga kwarta. Nadudlaan ako gani, wala na gid ako yan nag liwat-liwat pa. Sa subong, thank you na lang ato tanan ang may mga balance sa ako na. Pero isa lang gid ang mahambal ko sa ila. Hindi na kamo kaliwat. as in, never again. Tub-tub na lang din ang akon nga istorya. Salamat ni DJs sa pagbasa. Sa liwat, ini na lang si Bianca. And this is my ex-rated story.

mga katropa, ang inyong programa ang Buylog ang Granulong Sun Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad ngayon pamper ay mukha galingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang may aras ng glutacogic, kag virgin coconut oil, akong VCO nga nagabulig. Agad nga mapungga ng early signs sa skin aging o kung pagtigulang sa ating cellula sa panit. Iliman na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis ang ating supat gamit ang natural ng mga ingredyente ngayon sa Clear Skin Herbal Soap. Iliman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo ang natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga shopping at TikTok shop. At Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: nanamian nga mga hilimuon ang mag-organize ang isa ka okasyon. Team yara gid kita dabi ang mga katropa nga ti ano gani sinang tawag katropa ginbiyayaan asang amuna nga mga kuan mga
1: artistic
0: yes, mga skills balahaw nga ti kabongga gid magpang design nami gid mag-organize. Team si katropa nga Bianca namo ini siya permi ang one call away kung sa iya pasaya nga family kada may okasyon. Bisan simple lang kuno nga mga handaan. Di siya ginang nag-create sa group chat. Siya ang nag-communicate sa mga members ng GCE nga ti way man nag-abalaya. Daas na lang suggest. Demand lang nga demand.
1: True ka tropag ay kagin pinpoint na gito si Myra. Aba Myra ha, ikaw gigali. Ang iya pa ka isang demanding. Damos ang request pero kunsok tanay na ti scene lang kag-akig pa siya katropag ay suktuan.
0: Yes, amagali na iya katropang Joy ang aton nga do ano mano na iintan man kay man. Ikaw na gani ang nag-abunar do ikaw pa yan na huya magpanukot sa may utang sa imo tapos akigan ka lang nila maingit pa sila kung sukton.
1: True, kag sa nataho bala katropang ay katropang Bianca hindi man tulog lahog nga kantidad sa kwarta dako-dako man to katropang ay agyang ang sulok nun kay pakaisa niya nga si Myra pero ti ang nakuha niya instead after sang reunion na success niya tanan ang ilang reunion na iraos niya kumbaga pero sang time nga manukot na siya sa mga balanse kay ti syempre ginabuno niya to ang kwarta niya tas this time manukot siya akig paya ang iya girasukot ng iya nga mga kapamilya especially na si Myra ho.
0: Yes amagani so meaning ti mayad lang ining mga family mo katropang Bianca pero ti syempre balaan naman nga kapoy-kapoy kagid. At least, bisan kapoy, bala si katropang Bianca, happy siya sa gihapon. Makita niya lang nga na satisfied katama ang iyan nga family sa amuto nga event. O galing abit niya gani, okay na after reunion. Galitid to pa nag-umpisa ang sakit niya sa ulo. Ay ti, sa imo katropang Myra, grabe kaya sang oras na sang soktanay hambalon mo yan nga ginanegosyo ni katropang Bianca. Ay ti, hindi to yung day negosyo, day. Ito yung kagalingon nga kwarta, day. Abi uli, na ina. Pero hambali katropang Bianca, thank you na lang ko na ang tanan nga may balance sa iya. Ah, sige lang, katropang Bianca, si Lord ang bahala sa karma.
1: True, kag si katropang Myra, ti dayo niya po sa Facebook, katropang ayo.
0: Yes, ay, may kilala. Di kita sinayang nagpapatik-batik, balaho. Pero may manibuga sa personal. Amoy na gani.
1: Oo, gindala niya sa social media ang iyag pabati-bati kay katropang Bianca at kay nanutaran karon. Ginsukma siya ti sa jag ito eh. Naaki siya tuloy kay gin ano siya ginsukma siya sa iyang pabati-bati sa social media.
0: Pero ti na may alman ako sa naging decision ni katropang Bianca ang stop na. Tama na. Kapoy na ako yan mag-abunar, mag-organize, kag magsukot sa inyo kay man. Mga ganot-ganot kamusta.
1: True, sa effort pa lang tani katropang ay no, dapat i-appreciate nilang effort sa ilang kapamilya.
0: Dapat gani may ano pa ina eh, may TF.
1: Mm-hmm. Diba? Baliska di ah, baliska lang natabo.
0: Yes, sige lang ah, importante nag saya ang finale kay nag-eksena sa ending. Nag-walk out siya kung kaguay na nagbalik-balik oo, pa.
1: Gina-imagine ko gani iya nga eksena sa katapusan.
0: Sige ah, katropang Bianca, the best kadira, kag the best na nilangin po nga desisyon nga ti nadudla na siya kuno gani uay na siya nagliwat-liwat pa sa ilang nga mga family gatherings. Kag ang mahambal niya lang sa inyo sa mga wala pa dira kabayad, hindi nagid ka mo kaliwat. As in, never again. O, diba? Hay ti, sino sumungang ka problema? Kamu dira magmato-mato organize sa inyo nga mga event.
1: Oo. Ikaw katropang Bianca, total talented ka man pagabon sa mga muna nga bagay. Tihi mo abala ira nga negosyo.
0: Yes.
1: Pagtukod bala sa imo nga sarili nga ano.
0: Parang nga mag kwan literal na negosyo na gidi.
1: Oo, i-hire ka nila kung kaya nila.
0: Pati si katropa para si katropang Myra ti mamuludlo naman dada sa ka ingiton sa ka hisaon.
1: Pero lantawon ka lantawon tadwi big katropang ay ko may mga komento din nga ito nga mag-quine. Si katropang Ronel lang, oh. Sila niya may naagyan kuman ako or naagyan kuman ako naghatag sa ila sang kwarta pero subong wala na sinanay nilang kagtatay ginatagan ko kay kung hatagan mo utod mo nga isa mareklamo ang isa wala siya ginatagan kay masalig na lang sila sa imo huay kahatag sa ila malain ina subong or malain ka na subong nanay nilang kagtatay hatagan ko bahala ka pangita kwarta siling ko sa kaugalingon ninyo kay kung subong gusto ipon para sa kogalingon man. Oy, tama ka dyan, katropang Ronel. Ti sistema ko na sa iya, katropang ayaw hatagan yung isa sunggod ang isa naglain patap.
0: Amugin na iya, katropang Joy, nagkakalatabo. Labi na ko may favorite isa, mang isa ka uto. At sige lang, paiway na lang kamudera. Si Tatay Moso ko, nagpahaya habol. Pamayong hapon, dala sa inyo tay ha, subong langit ko no, nagsiga sa ila. Amuman si katropang samputa vlog. Good afternoon DJ Joy and DJ Ira. Wow, at sige, nahuli na ako sa inyo. Importante, pasok sa gihapon. Hambalita to, Val, mayad pa bato kung ilampos mo, buka pa kung sukton mo, pwerte gid ka tiga. Ambalan gid.
1: Pwerte nga hugot ni Toto, ba?
0: Relate naman si Toto, Val. Sige, pangalampos, balagalon mo na to. Para literal nga lubot. Pagbuka.
1: Ipabadyag sa ila tong imo kaingit.
0: Yes. Assessor Solomon ang kinarikik man. No? Sige ah. Importante na ka-learn man si katropang Bianca kag na resolve o kung na-solve bar niya man itong iyang problema. Ang importante na dudla na siya kag waay na siya nagliwat-liwat pa.
1: Yeah!
0: Gani mga katropa, isa na naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
1: Aba, puno man, of course, ang inspirasyon.
0: Kag puno sang konsumisyon ang dala ni katropang Myra. Sige, si Myra, gidaring highlight sa ato nga istorya. Subong ho, siya gidang nagpakonsumisyon sa ato nga katropang sender. Alright, sa mga katropa na ato nga nagupod sa ato subong nga hapon. Mapa-Facebook Live man o kon sa radio. Thank you so much mga katropa. See you naman tomorrow. Naging kaupod niyo lang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
0: Ang oras, alas 4:01 sa hapon.
3: XFM.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot.
5: XFM 103.9.
2: Yes, to help.
6: May naman ko dire doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy, pero mostly kung ang allergy doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man ta pang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon liniment. Pero doc Leo, kung ang iya problema allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga magkapa-allergy siya mismo kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano pa lang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
7: Santon Plus Gold.
6: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabakod sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
8: The Secret of Health.
6: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Labi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?

0: Diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagdampag function sa aton sininga pancreas. Ini magustin kag vitamin D3 ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagid sinikang papatamis niya is stevia.
1: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
2: The secret of health.
1: May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold. Para na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
2: The secret of health.
0: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na
1: yes.
0: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
1: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
2: The secret of health.
1: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
0: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory.
1: Laboratory
0: test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
2: Southern Plus Gold.
1: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang bones sila nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes!
0: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kay nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom Dok Leo.
0: Yes.
1: Kung isa kulang kita tubig, amo man nga ba trigger? Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
2: The secret of
4: X FM.
5: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
3: Mga katrupa,

0: Tuesday ang mga pinalangga, mga katropa.
1: Nasiglang gidsang panahon. Dugay-dugay, birthday na sang iba. Makinaon. O, di ba nagsanag ko? Okay, nagaon. Atunti ka gapon sa aton yung ano yun. Wala ko yan sa kwartong iban.
0: Manaog ko na yung blakay, dukita ang lahat.
1: Doon ka dulong gito sa akon kagapon. Doon nag-gusto ko magprotesta nga ng itom ko. Puti ko. Sa mga sugaan ko.
0: Ay, to.
1: Kaya wala akong tagali na unang suga, di ba?
0: Tiki sinasala. Oh.
1: Ah, ang suga, bow. Alas 4:10 sa hapon mga katropa. Kag nagatutok makamugi hapon. Hindi manggali ako sana. Kita akong iyong pagkahamis. Clear skin. Pag-iapon diri sa inyo nga programa Extra Service. Kaupo na ginyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka ka Vocal Wed.
0: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga hindi nyo give malipatan.
1: Siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Thank you! Kagi na tamiyo kung mandira no ang mga katropa ta ang nagatutok sa aton nga YouTube. Walang iba, XFM 90.3 Bacolod Livestream. Maing hapon sa inyong tanan. Thank you!
0: Kag syempre, araman kita subong sa Facebook nag-live. Ara kita sa page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung may ara ka daya gusto i-shout out, greetings or mga dedication, pwede-pwede mo gidaya ma-comment or opinion namon sa amon istorya ang gimpadala sang katropa ta. Pwede-pwede ka gidaya ka komentarya.
1: Kurik-kurik-kurikong! Thank you! Kag sa mga gusto man mag-text no or magtawag, mayara kita sa XFM official hotline number 0915-628-7926. And sa mga katropa ta dre nga nagatutok subong no, nga dumi ka kabatian ako nga mga duga sound. Ano ina? Kag siyempre sa mga nagatutok dira sa ilang mga panimalay no, sa ilang mga opisina, kag sa dalanon no, labi na gid sa mga nagapamati via radio station dira sa ilang mga salakyan. Drive safe mga mamangen, papang. Thank you. And siyempre no, sa mga katropa taman niya nga gusto diya mag-comment ha, feel free mag-comment diri sa atong official page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Ibutang diri ang inyong mga patamyaw kay amon basaon ni Sexy D. Kagano nga petsa subong Sexy D?
0: Hunyo, Noybe 2026. Thank
1: you! Ay, June 6.
0: June 9.
1: Birth month, June 6, June 9, gali, birth month man isang akon nga nanay mo.
0: Oh, ay, lato,
1: June 27.
0: Sa mapuli, kay bantayan ta sa?
1: 23. Yahoo! Makita na yan naman ang mga mag-best friend.
0: Ay, to,
1: Mag-best friend kami ba yung nanay?
0: Napakugos, napakugos ka pa kay mama mo.
1: Mag-best friend kami, gamo kami na din ang mga samurai, makita na yun. Ito na ang katapusan! So, una pala, best friend yung best friend yung kami na.
0: Best enemy.
1: Oo, mali ko na ginagintadahan. Lagi kami nga, no? Bata, ikig ko to.
0: Bata, ikig
1: ko to. Hindi ka deny.
0: Sa kay sino ka lang sunod kay mama mo kung kay papa mo.
1: I'm proud to say, sa ila, duwa!
0: Kagi. Ano ang ugali nga nasunod mo kay mama mo?
1: Tanan-tanan!
0: Ano mo naman mo background music pala?
1: Ay, sorry. Tanan-tanan, siyempre eh, no? Amo na kayo ang balis ang ginikanan ko, no? Anak, mga anak ko, sundan nyo lang ang maayo sa amon sa ginikanan nyo. Ang mga hindi maayo, hindi nyo pagsundon. Pero ginsunod, kuya!
0: Ang ano, ang hindi maayo.
1: Ang kamaldito. Hindi man, siyempre. Wala eh, siyempre, hindi mo pagsundon eh. Kaya tiga raw ay, no? Ang mga ganyan mo managin na, ang legacy kasi sa isa ka parents, ginapasa lang mo na sa kabataan mo. Pero, imo i-filter na, i-digest mo na maayo nga. Nga hindi na malakutan sa ano, eh. Pagpasa mo sa legacy mo, anak, amuna ako, di ba? At least, for example, nabala ko na sila nga, anak, hindi ka mo magtinamaran, no? kay Kabud Laigid. Sa sulod balay, biskan pila lang tadi kabilog, di kita tapat magtinamad. Kay kung ako matamaron, gutom kitang tanan.
0: Pero ako makita mo lang ba, tagahigdaahay, lapiyo, gids. Ako nalang mahugas pinggan.
1: Amo man na ako, pagkatapos ko tulay, gay, nagrikta ko yung hugas pinggan. Oo. Oh. Diba? Kanami bala kay galay, gay, ka, tulog ka lang nanay, ha? Mati, ilang ang laigay ko, ako bala sa iyo. Tapos sabi, papa ka din sa labab, huwag ganyan yan. Huwag ganyan kapatid ng kabataan. Kapatid, ah. Managanip lang gaw, kabataan. Kay, hindi na sila biya mga remote control ng pagkambal mo magiyo dahil maulat ka pa na yung mga pila ka ano na mara ay tapos mapasugo para bakit ko crinkles ha. that's a parent no diba our weakness is our kids no
0: mabalik man naghapon sa ila kung maging parents naman sila
1: pero mayo man nagani no kay kasudlot kito yaw. Pero mayo man gani no sexy di kay syempre subong panahon maagyan ginila luwat ang kasakuon sang eskwela no. Mm-hmm. Amo nagyamba ko sila hindi mo gusto mo eskwela ay di ba? Ikapoy tapos ha. Ikaw mo tugakan pag naisa sulit ka. Kalbaryo agad.
0: Apoy gid man.
1: Oh, pero amo gini yung pinaka ano ko mag-anay na bigat sino masulit. Duta na niya no bino. Hindi lang ko tani masulit. Imagine na sumusubod na yun. Same subject. Same. Malang gani yan kaysa college, ano? Kung dra ka lang yung ma-feel, dra ka lang yung masulit. Paano yan high school?
0: Hindi, kung mapak sa college, ako mapasaran mo to yung muna yung subject.
1: Move on ka na yan sa iban. Tapos, at wala yung balikan mo.
0: Pag pwede mo lang sa'yo masalot yan sa iyo mo yan.
1: Exactly. Diba? Hindi kung high school kaya. Sulitan na. Gawin mo ka naman din ako. Ito mo sa mod kachoraya. Gawin mo naman.
0: Anyways, tapos malay mo maestra, katuluyo pa mula magklase ha.
1: Doon dumagi sa unang ako ng maestra, pero ano lang.
0: Ano nga subject?
1: Pilipino. Isusto mo, ibara. O ibalermo, tigulang na ta, magpataha kita ha. Ha, hindi ka magtulog-tulog siya. Wala di yan, lawagan yung malawagan ang ako na pinido yan.
0: Ako yun, kasi no, or ang ano, bala, ang makabansa, ginagalaw ba? Ang bot na lang yun yan. Asa sumbungin sa bata ko yung makabansa, ay, tuturin yun niya, makabansa ka subject kay huwag ko na iya.
1: Saan ka lecture sa makabansa, gano ka?
0: Aga panudos, kaya kuto ako niya. Tapos sa tubang ko bakas, gito mo damo mang kuto. Ay, day, hindi pag-iyot, day, kay may kuto.
1: Ano pinaka namin ibutan sa kuto gani, no? Sa buhok naton, di ba?
0: Santon herbal oil, siyempre. Di ba?
1: Hining herbal, dahil niya duho ka namin, ikikangkang, naduga, kakalipungan din sila. Pakita,
0: paano,
1: video,
0: paano?
1: Ang iba nyo rin ko, nagkapahulog na lang yun sa buhok. Tama nang kapul dance, kapahulog na lang yun. Alright, okay, punta na ako. May klase ba si Sir James King? Wala klase sa mong Sir James King. Wala naman. Absent naman, ha? Maestra. Alright, no? Kasi talan yung mga katropa. Tadira, no? Ari na. No? Muna yung ginahambal ko bila mga katropa nga. Speaking of what we called legacy, no? Dapat, siyempre, para maglawig ito sa kalibutan, kag mas madamo nga legacy ang aton nga ma-share sa aton nga mga himata, kag mga ano. Ang muna gani nga dapat halungan ta aton nga kalusugan, di ba? Pag inambal nga kalusugan, siyempre, no? Ang aton nga health, dapat kinanlan, kargado kita sa mga masustansya nga pagkaon. Hindi man siling adu-adlaw ka mapangos marguso, di ba? Hindi man pwede, di ba? So, imuon mo para hindi kaya mag-adu-adlaw magpangos garlic, palaya nga mapait, kagala kakit-kit sang malunggay. Aryo, mag-ultimate trio na lang kita mga katropa. Kaya ang ining ultimate trio ta mga katropa, madakuin nga bulig sa aton. Instead nga makaon ka sang amuna adu-adlaw, nga do ka sumod, man nga do ka pait, nga do ka lain sang pamatsyag mo kung magkaon ka. Ari, food supplement. Magambal ka sang food supplement, isa ini ka pagkaon naging supplied sa imo directly ah, sa stomach mo. Kung tumaron mo ini ang aton nga Santon Plus Gold mga katropa, ini lang naman ang responsable sa pagpahealthy sa imo nga body. At the same time, nagahatag sang stronger immunity. O di ba, ga-rhyme? Tanda, di sa nagubra, no? Kaya ga-rhyme, rapper na gano'ng nagubra. At the same time, mga katropa, ining Santon Plus Gold, ha, miara inisang mangustin. Kita nyo man sa inyong mga screen, mga katropa, no? Ining mangustin ta, mga katropa, mas ginpadamo, ininlaya mangustin nga ara, dira, no? Imagine, ha, 350 milligram gijasang mangustin kay antioxidant, which is dako ginaya nga bulig sa lawas nga ipkakson ang tanan nga mga toxicity sa aton lawas, mga toxic nga ginakaunta, mga ginapang-inom, mga kung anong may ara sa paligid ta, no, sa environment ta. Kag siyempre, kung di man madala ang toxic nga mga tao, dabay ito. Kaya yung pagkaon, hindi nga naisgutan ta. At the same time, may ampalaya, no? Ining ampalaya nga may ara sa 50 milligram ng ampalaya, meaning nga bulig ini regulate sa ato ng mga blood sugar, nag pa-lower down sa cholesterol. Kag, ara, makita nyo, may ara man sa 50 milligram nga garlic. Ining garlic, no? Isa ini ka nagabulig naman pakakasatanan mga bukol-bukol sa kalawasan, mga paggubag-gubag, because anti-inflammatory kag anti-cancer. Last but not least, syempre, hindi ito pagkalipatan, kinandantas ang protina sa lawas. Amo naman na ang trabaho sang spirulina maghatag protina. So if I were you guys, Santon Plus Gold lang ang inyong atumaron adlaw-adlaw, for sure magalawig ang kabuhi nyo diri sa kalibutan. Abi dugangi sexy di.
0: Abi ko na ba yun? Doon ko yung yun. Siyempre mga katropa, yung kaduwa tanga produkto amo ang Premium D3 ta. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo or kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Kag syempre hindi niya makumpleto ang aton nga ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. This is non acidic capsule. Amo na gani nga hindi niya magsulab ang imo sulok-sulok or ang imo nga tiyan, lalo na sa may mga sensitibo ang tiyan, kung imnon mo niya nga wala unod yang imo nga sikmura char lang. Nagano ka ta iya. Syempre nagapadugang palig-on man sang imo nga immune system tungod nga vitamin C siya nagabulig ini protektahan ang lawas ta batok sa sipon kag ubo kag iban pa nga balatian. Kag gabalo-bala ka mo mga katropa nga may ara pagit inisang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging. Nagabulig mo mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin.
1: Kuri kuri kuri kong.
0: Thank you. Yawang ko latay.
1: Laba yung same, wow. Kag syempre, no, mga katropa, muna gani, no, nga dapat gid ang ultimate trio nato na ang himnon kay para syempre kumpleto na ra, no. Kumbaga all in one na, ah. Halin sa Santon Plus Gold Premium D3 pakadto sa Santon Vitamin C, mabakal nyo gid ini sa tanan nga mga leading nga butika or sa tanan nga butika diri sa aton nga banwa kag ma kadtuan nyo man ang aton nga physical store, ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira ramtang sa door number 46 Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag pwede-pwede nyo man order on through Shopee and Lazada. Plus may TikTok man, no? Kung gusto nyo gid nga legit ang inyong babaklaan dira online, my Yes to Health Incorporated kita dira nga shop na pwede nyo orderan para naman ma-deliver sa inyo door to door.
0: Very good.
1: Diba? Kuha mo ako nga, no? Kuha ko ba ng imo? Ang mga tawag nga helping hand. Alright, arin na kita, no? Para ikamustawa na nga itong mga katropa, no? May ara kita diri nga katropa nga si Jonella ang bato. Darna, maayong hapon sa mga wala na linugan pareho sa akon. Abaw!
0: Thank you! Abaw ba,
1: praise say, to God! Lain ko rin kalinog na imo yan, ha?
0: Kasi kung ninalian ka ni Uncle Bob kagmag, 9.10 lang. Magnitude balaw.
1: Yo, gusto mo gin maguyog ang imo pamatsyag. Gusto mo gin nga duga. Kapalang dulo mang kalibutan. Gusto mo gin bala nga magkurog-kurog ka sa ginhawa. Magturbo na. K- Kag syempre no ari man diri ngaton nga. Ma'am si Lori, no? Katropang Lori Ambulo. Good afternoon, Uncle Idol, KVK, a.k.a. Uncle Bob, and Miss Sexy D. Have a nice day, and have a nice day to you as well.
2: Thank you!
1: Send my regards
2: thank
1: to...
2: you!
1: Oh, tama na ka. Thank you, ha? Send my regards to Sir Eric, oh. At ariman diri si Kanan. Kanan, pa shout out that danay, be. Oh, shout outs to you, Kanan.
2: Thank you!
1: And ariman diri, oh. Junella ang bato, Darna Uncle Bob daw si Papa Jack ka imo tingog, di ba? Daw, abi ko Ernie Brown kapag ay di gila. No, mula na no, siyempre kay Doki may mga kaming mga radio personality kin sa aming mga lapit man ang tingog mo. Mayra mang kisa ka nga doka Ted Filon man. Gatabog na akong laway. Kadogged! Kisa di may baka Ted Filon ng mga galawan. Kisa may araman nga, aba, Mark Logan. Mark Logan, it Logan. Diba? Walang pinabalikan mo, bantok ko na lang papatay sa... Diba? Ang buta nga mo nang tingog ko.
0: Soko, soko.
1: Kitang-kita kung paano. Pinas lang ang... Kung mayroong mga... May nakakaalam sa krimen, malamang pwede niyong sumbong. Sumbong kay po ng bongbong. Actually, no, may isa pa ko nga pangarap nga sa muna nga wala pa gid matupad gid ya sexy dino.
0: Ano?
1: Voice actor na rin na okay na no. Pero what I mean na voice actor gid ya ba sa mga pelikula blang. Oh, mga bata, lalaban kami ng anak kong si Gohan. Oh, nga papa. Di ba Klilin? Go.
0: Raymond.
3: Ay, wag ka naman kalala. Mabita.
1: Para, di ba, parang doka nami gidya kong gadabing ano kay di wala gidya di makita yung tsura pero amo na siguro nga nagdam pero nami to tingog mo gapon ha believe ko to atong Elvin tubog naman. Nami to yan kay dumiging punggan ng ilong
0: oo nami kay pero way ko nami ay katsura ko to yan
1: sige ka try malungan doka damit. Cute gito siya yung mga katropa. Agree ka mo. Nami, ako kapila ko gito gin-rewind, no? Kaya ngiyang, eh.
0: Oh, mali, Janela, oh. Gas, Abel, gas lang kaya ko, Uncle Bob.
1: Ah, grabe, no? Gas. Ano, was ang seat of the crime. Operative, no, na? Gas, Abel, gas na mo. Ako naman niya, guys, wala bugas.
0: Ako yung kwan. Ano to? Ugly duckling.
1: Sige. Oh, suko ko. Yabalan ni Sexy din. Ugly duckling, guys. Alam, tabalang. Aria, tutog.
0: Ano ang mga ginapambal ni ugly duckling, ako?
1: Doon, ano? Doon ka budlay, bebang. Nandun ka budlay na sila magkambal, no?
0: Kambalo ka man gani, di ba? Dumay dalang robot, eh, mo yun.
1: Dumay yung badlo. Ay, sorry. Dumay dalang buds. Low. Nag-green low. Hoy! The Mac! Ah, siyempre, no? Kag, siyempre, daw, amo na ginaguro yung, amo na siguro na-apply ko siya sa pagkanta, no? Ganun lahin ako nga tingog. Pero, kumbaga, happy gid ako, no? At nga, pangayagi ko pasalamat sa XFM family ta, siyempre. Kay natagaan gid, kumbaga, natagaan gid ko chance nga ma-expose ko or ma-share nga akong nga talent through voice. Kay, kaagiman ko nga nag-apply sa, hindi ko lang pagkambal, radio station, no? Nga sikat man diri sa Bacolod. Pero daw, wala lang kami ng chindi, anay sa...
0: Mabing kami, mga ugly duckling, tunguro. Tinig ito yung ka-chindi, eh.
1: Pero diba, nag-ambal ka sa una nga, hindi ko siya kaya mong patigulang, pero na-prove mo kagapon. Slow clap.
0: Ang mga to.
1: Pero ginatapunan niya yatsura para di magawa ang lawain. Ako doon lang. Ito wala ko yan na uya maglawain.
3: Kalaw ay sa ako.
1: Ang imo, Andre, o dyan. Galabang, galing ka triangle, no?
3: Cool.
1: Galaw, galabang.
0: Kasi nga, ang pagkadaan sa imo. Wala ka mo siya kayo, hindi ko magpakita.
1: At least nalingaw mo, huwag ka sakit yan mo, di ba? Basta mo mga patam, yung ka na sexy di sa mga Facebook.
0: Wala,
1: mga
0: wala, friends. Wala. Kag thank you lang rin kayo mamang kayo yung Shell. Ano?
1: Ay, oo. Oh,
0: okay, Sir Alvin.
1: Gani, no? Thank you so
0: Beb,
1: much.
0: Thank girl. You so much, Gid, sa compliment.
1: Thank you so much. Marabog yung salamat, no? Kung sino man. Ma-promote ka pa. Siyempre, nung kinatamiyo, kumanda rin, no? Butt kick clothing, ha? Thank you so much, Gid, ha? Sir Amay Namon of the Butt Kick Clothing. Thank you so much sa pagpadala sa inyong mga sponsored shirt. Maraming salamat. At syempre, no, a new G-Marker Enterprises as always. Ganyan, no, grabe. Ma, doon na ubos ang ganyang kahalo ko sa naka... ay, kalibot sa kalibutan. Anyways, no, Ari Pagidapo ng Balya daw naghigop sa baw tugabang.
0: Para...
1: Siyempre, may, hala, may utang ka sa mga katropa nga, ano, ha, nga storya kay Kagapon. No, wadang kita sa oras. Ang makaanak, no?
0: Oo.
1: Ato ni nakaroon na storya. Nakagaano naman ang ako niyang istorya at tuntok ibon karo, no? Kay mabalik na, mabalik kita later on, ha? Mati kita na isang malipot nga pahinumdom. At siyempre, kagmusika kay sa aton pagbalik mga katropa. Magabasa na naman kita duha na naman kasulat nga pagadramahon man ni Sexy D kag ni Uncle Bob diri lang sa inyong programa Extra Service Mondays to Friday 4 to 6 p.m. okay, diri lang syempre sa inyong paborito nga radyo
0: nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo
3: exciting.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Ibilis sa mga buki ka.
4: X. XFM.
5: FM.
6: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga magayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
6: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Ba may apat gali ka 4 main types of cancer ining carcinomas. Ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man isa sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira, ginabilong ang aton sino yung pag-istoryan, ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara. Nasa nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos, malang ginaguan sa aton ko. Kag-perwisyo, gid kung magpagwa ka sa imo sinihig ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose and of course, especially your ears, tira, somewhere there, over there, dapa there. Agot pala ng tao, ina, may mga series of test pa ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan, gid kita tindi naton pagtagaan, protection lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spin Hiko.
0: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
0: Evergreen Coffee Mix.
6: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini o kun sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Sunod sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
6: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo nga mga pagtuon nga nagapamatuot nga ini siya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya, may triterpenoids, fatty acids, proteins and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor siyempre benign niya, ang cancer iya amo nang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita mo na pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. ti barley grass bebe ti kantabe updayon tika may ingredient ang barley grass extract no? Nga ginagamit ini nga magprevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
5: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: nagbabalik! Siyempre, nakabalik ang inyong extra service. Kaupo rin yung Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal Bed.
1: Sexy rin nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, dri lang sa 103.9 XFM, Bacolod! Thank you! And ang oras subong, alas 4.49 na sa ngapon. Kagining oras ginadulong sa inyo, sa aton nga paborito. Walang iba ang aton nga Vision X Plus. Kung ang mata nyo importante sa inyo, subong pa lang, halungan ta na. Kag, tagaan ta siyang maayo nga suplemento para naman kompleto sa mga kinanlanon sang aton nga mga precious eyes. Ano ba akong ginahisgutan? Ang Vision X Plus nga may aras sang vitamin E, may aras sang beta-carotene, zeaxanthin, kag, siyempre, mga bitamina nga magapa sanag sa imong nga mata. Kung nantaon nyo, araol, lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, no? Kag ini naman nga suplemento, nagabulig kong in case balang doon naglabo na inyo nga mga panulukan, kag doon medyo nagharap-harap na, no? Hindi ta napagulaton nga doon maghulog siya sa seryoso nga mga balatian sa mata, no? Like pterygium, katarata, o glaucoma. Isubong pa lang mag Vision X Plus na kita, no? Para matagaan tagid sang proper nutrition ng aton ng mga precious eyes.
1: Siyempre, dugangan tapagid sang iniyuman nga paborito nga suplemento pag-abot sa aton ng mga kalalakian. Amo ang Turbo. Why gida palupok? Nami man. Siyempre, Turbo mga katropa. Ang Turbo gawa sa maca at clavo wasca nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang kalalakian or mga habita. Kag siyempre, mag-improve ang inyong performance pag-abot sa bed scene. Gano ka? Kaya syempre mga katropa, 30 minutes before magtsuktsakanay ha, or mag-bengbang, or maglabing-labing da nga mga words. Kagparalan niya, paralan niya sa mag-asawa ha. Kung mga syubit-syubit, da iya rangalang, da iya sa Turbo. Masika niyo na iya gurong kinanlay. Ano ko ya, tapod ko din naka-Turbo ni guro, sobra pa sa Turbo.
2: Ang gila kanta, asere,
1: Ere. Kaya makatropa sa Turbo, wagas ang lakas.
0: Ulo ko no. Thank you! Doon ko doon, ikaw mga kabatid, doon ka mabakal, kabala doon, doon ka madalagan, kabala doon, wala ka pa kabala ka pambre. Turbo mo da, pati ang ko to, wagas ang lakas daw.
3: Wapa!
0: Alright, naman mo na gani, no? BFAD approved. Kag halal certified ang aton ng mga produkto. Naman mo na gani nga, pwedeng-pwede gid tumaron sa aton mga kauturan nga Muslim.
1: Kaga, before kita magbasa sang sulat nga unang gimpadala sang aton nga katropa, ato na naipag-shoutout ng aton mga katropa nga ari di Subo nagapanikatika, oh. Ari diri siya katropang Sir Chef Siles. Shoutout, idol. Shoutout na nagali kay Sir Chef Siles, ha, nga taga Granada. Kag, thank you so much. Gidza, ginatag mo to last time, ha. Pero lapit na lang birthday ko, Sir Chef.
0: Tuway ko na yung abato na, oh.
1: Kung sa bata, unsa yung nagatag niya. Kaga, kabalo-kabalo ang call Bob, si Sir Chef Celes, mabinuligon, gidi ya. As in one call away lang, gidi siya niya. Kaga, sa Red Movement, bila, nag-provide ni sila sa mga nag-donate ng dugo, na kung gakinanlan ka mo sa dugo, pwedeng-pwede ka magpalapit siya. Financial, mabuligid siya sa imo, kag-willing gid siya.
0: Dugo lang ko, iguro, pero...
1: Sige, tropang death obispo, madam. Good afternoon, Uncle Bob, and sexy di mayong hapon, ma. Thank you!
0: Lan-lan, bituhod mo ngayong lahat.
1: Ano? Ito, oh. Kaya ano tabo?
0: Wad ang gasolina?
1: Ito, oh.
0: Gabi, pila mo.
1: Pila.
0: Dina.
1: Kaya rin mo na, hi, kung nagaling sa atin, katropang Wendell.
0: Oo, di ba?
1: O, ba, isang karo
0: ka ba? O, isang batiya agad, sete na edad niya pang hip-hop.
1: No, kita mo lang agad. Ang wala, kasi ako bati. Guwapa, mantanik, no?
0: Galang buhok, Phoenix Suns.
1: Oo, red, no? Red velvet. Ang wala.
0: Wendell! Ano sa ako? Dila sa ako. At the same time, mga katropa to dira, no? Nga nagatutok mong giyapo na, arena. Arena itong ginaulat, no? Siyempre, magkabasa na kita sa unang sulat, no? Muna ganay sa mga katropa ta may mga gusto bala i-forward sa ato, no? Or i-share ng mga kaagi nila or anything, ha? Nga sulat nga gusto nyo tagaan sa drama ni Uncle Bob kami Sexy D, ipadala nyo lang din sa ating official page, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority page, ha? Kag please do like, share, and follow man, ha? Thank you! Ari na, ang aton nga una nga istorya nga Gintig uluhan
1: sang gusto sang bana ko makalalaki nga bata. Dear Sexedia, taguan na lang ko sa pangalan nga Myla. Tatlo na ang anak namon sang akon bana. Amula na galing kay puro babayi. Amuna nga gusto gid sang akon bana nga magdugang pa kay basi pa man lang kuno Sexedi, maswertihan makalalaki kami. Naintindihan ko man ang gusto sang akon bana Sexedi. Pero, 46 anyos na ako. Kag may mga ginabatsyag naman ako nga mga masakit sa akon lawas. Wala gid ako nagakuntra nga madugangan ang apelyedo sang ila pamilya. Pero sa tuod-tuod lang, Sexedi, hindi man kami manggaranon. Tsaktuhan lang ang pagpangabuhi namon. Palangga ko gidang akon nga bana, kagusto ko man nga mangin malipayon siya. Pero, para sa akon, mas madamo ang disbentaha kaysa sa bentaha kung magbusong pa ako liwat. Amugid ni subong ang ginapalibugan ko kag ang nagasulod sa akon nunahuna Sexedia. Kung paano ko bala ipaintindi sa akon bana nga hindi na ko gusto nga magbusong paliwat. Tani, matagaan nyo ako sang advice. Sa liwat, ako gali si Myla, kag madamo gid nga salamat.

0: my love.
1: Mungkin nanti masuk kita, diba?
2: Yes. Pasa may harap pagkid ko bala favorito bala nga palangga nga team song ta harap bala nga.
1: Duwa kali atong team song. Wala ko ba?
2: Oo, harap bala. Masakit gid batsa ko ang gimbalos mo sa akon. Dumabuang ko. Dumabuka ka ining tagi puso ko.
1: Grabe no. Tingala ko yung kalimtan ko dahil yun ha, kung ating song. Shado mong gali ka, dalum!
2: Yahoo!
1: Mayara, pagid ko gali.
2: Ano to?
1: Dugin English ko lang ang kanta mo.
2: Ah, sige.
1: How deep is your lungag? Niso, how deep is your lungag? Talang yung lahat, makapakatakanta mo na yung mga, Myla, my love.
2: Yeah.
1: Diba may... tatlo na kabata.
2: Mm-hmm.
1: Di ba ang pinakamagulang si Eden?
2: Mm-hmm.
1: Ang ikadawa si... si Parma?
2: Parma?
1: Parmazin.
2: Parmazin?
1: Mm-hmm. Ang isa si... Chidar.
2: Chedaro.
1: Si Chidaro. Chedaro. Tatlo kabayo. Gusto ko taning lalaki naman.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang pangalan ko ya si ano... si Kiso.
2: Kiso?
1: Oo. Pwede. Total nakaturbo na ko. Ang lang init na lawas ko.
2: Talilagid bala palangga. Ay, ang bota. Nakapoy ko bala palangga. Kaga...
1: Ay, nakapoy ka gali.
2: Palangga, tatlo nakabilog ang bata ta. Anong pagkidiyang ang bot silingon mo?
1: Gusto ko lang tani mag... Arap lang doon mga kita mga dolphin dive. Kita ka nang dolphin dive.
2: Kada mo lang sa mga position naging pang-testing nga may mga helicopter, may mga monkey style, may mga ano pag ito, climbing upstairs pag ito,
1: may mga free willy,
2: may mga cooking kitchen, mga ito,
1: kabutay,
2: diba?
1: Grabe, natandog kong wire. May harap, ikaw ganit paborito, gadyang ano ta, nga posisyon.
2: Ano?
1: Ang engine seat.
2: Engine seat?
1: Ang kunong, tapos ka, engine seat ka.
2: Ito. Ito sa Japanese? Gila chopstick mo ko to bala.
1: Ay, oo. Ito nag-arigato garugumo.
2: Oo, diba?
1: Di, pamangkot da kung magpasugot ka man.
2: Palangga, kabalo ka gin nga. 46 years old na ako. Kati,
1: wala ko kabalo.
2: Ikaw pala, pila naman edad mo, manog may naposal na ko.
1: Kasubo man naman. Paano na lang ni Galia? Puro babae na lang. Wala gig kuya sa ngarap lang matawag. Dong, palapit ni Blanay, dong. Oh, tungi-tunggoy mo. Musta na wala. Ito ka bagsik, mablatani nga. May kampa mo ko basket. Edad na gita ko, pero wala gig kuya sa laki. Ang panda.
2: Palangga, gusto ko man nga mangin malipayon ka, no? Pero tia, medyo delikado na. Medyo risky na gadya palangga magbusong pagiguya sa amonia nga edad kya. Mayo lang bala tani kung pagasulod to magbahabok lang di dayon sa kilid nga daw ano to nga nagpuswak to nga duging barina mo lang kay. Okay lang tani kung amuna na iya kahapos ya tani palangga magbata pero hindi amuna ikagabalo ka gid nga puro na itanan hindi normal ato mga bata.
1: Subong lang ko, kabalo! Hindi sila gali normal, ya?
2: Hindi ka pala ko palangga, ang tatay nga dan, hindi man normal. Di, syempre, masunod ka na niya.
1: Aray.
2: Below normal.
3: Yahoo!
1: So, meaning, ano gali si Eden?
2: Abnormal.
1: Amo to gali nga gatiid ti Eden sa pader? Huwag man buho. Kasi, si Chidar.
2: Ano?
1: Kakanta siya nga wala tingog.
2: Ano?
4: Amugin yung sign! Amugin yung ambal ko si nganan nga hindi kagit magtumar-tumar to sa mga kung ano-ano nga bulong sang gabuso. Ang isa pagid last, si yung ngangala niya to.
2: Si... ano ni Manon?
1: Si Chidor! Si Eden!
4: May problema kita nga duma. Kaya nga itong kabataan, kinakalipatan ta ng mga ngalan.
2: Hindi ito duma, kuya. Si Parmesan.
1: Na, si Parmesan naman niya.
2: Mm-mm.
1: Nagasaka sa sagalangan. Kang nagalumpat siya gulpi, ha?
3: Ano nga damo sa samad?
2: Yahoo! Wala ka kabalo palangga. Nga sang una, ang ugali mo, kung nakadumdum ka, dapang flashlight ka, alas 12 ang gabi, ginasunod mo kundi ng flashlight.
1: Follow the light. Tingnan mo yung mo kinirimahin daw nga may pagkabuang ako.
3: Yung padamo na pambata ta para ma-realize ni nga may mga problema kami tanan kag ikaw ang normal.
2: Hindi palangga kay kung mag-inom ka turbo nga naga-normal ka. Ako naman yung malnourished.
1: So, mo ginagali dapat galiin mo on ko eh. Sati na tong turbo para mag-normalize na ako. Tingala ko yung mga galakat kaya gamamu ko niyo. Nagpakail ko to tinapay de, ano, de George. De George Pineda Gaspi bala.
2: Oh,
1: nang tinapayan nila bala. Amit. Ang bikery da bala nila bala sa Tinapa Express da bala sa may Tangob.
2: Ah?
1: Oo. Pero may manasi kapatamyaw sa akon pero ang kakalipatan ko lang. Pero, huwag ko kabalo nga. May problema na tagali. Kung kabalo, if I know, you do know. Di ba ano ni man? Di ba siya, are? My love.

0: Regina, palangga. Bago ko lang nalutas si Cheddar. Ikaw ka na, hindi ko pa malutas-lutas.
1: Gadudo ko yan, Jop.
0: Matugang ka pa, Ged.
2: Kabalaw ka, Ged, nga ako magtulog. Hindi ko yung kasong, hindi ka lutgot.
0: Muraga ni palangga, dugay-dugay.
2: Amo na rin nagdako ang immuniplax nga doon sa duilas. Oo,
0: dugay-dugay palangga. Ayan, buko na ni. Ipakakas ko na ni.
2: Habi ko, kis abala bran ang sa ano, nips pala na gali.
0: Oo.
2: Grabe ba, do sarguilas, ma-oversize?
0: Ay, si palangga, bala na overuse na ko bala sa imo. Kumbaga, kung overuse ko, ikaw grow overuse pag
2: ito. Sakit mo magsalita. Doka, may unod to yung inambay mo. Do, hindi na to yalahog, ya, may lahaw.
0: Pila ka na, andropausal mo na, ay. Ay, nga,
2: sa iba na lang kung guro mag-ina.
0: Sino na nag-recommend si Musang Turbo nga ina?
2: Si Chris. Nagliniwang mga ni si Chris. Isa ka rin napangita kong din ang unod niya. Huwag ko may makeup. Hasta ka na ganto na lang sa tsura.
0: Ang muna galikis ang story ako ay Chris. Doon ka kabukong ko.
2: Gabi, ginusang mo gid sa. Kagisa pa kita mo na, wala man dito dang tawo, no? Unay bakun mo ya. Nagisa mo lang. Sobra ka slim ni Chris. Nagsaka na sa tsura. Ang bago din ang niyang-iyang ang guya.
0: Hindi kay si Chris ang utod ni malipasan.
2: Ay, oo. Si Chris is tumo, ibara. Ay, may nalanda. Kung hindi mo ko pagtagaan sa bata, respetoon ko, ina. Kagkong wala gid ko sang lalaki.
0: Malabing-labing nilang tiya bala palang. Hindi na tiya mo lamang.
2: Ma-foreplay? Apat kita, mampang!
0: Hindi, foreplay. Pwede.
2: Hindi na ko na. Ano ni? Masayang lang ni. Kagibuga lang sa guha. Hindi na.
0: Nakaon sa mga tiki, oh.
2: Tingnan ako.
0: Hindi mo na magkanta tayo ng tiki. Maganda ako.
2: Tingala ko gali, my loves. Ang mga tiki, hindi na sila matawag tiki. Kundi tuko. Pinagtalalambok na sila.
0: Yahoo!
2: Sa pangwasli ko sa pader.
0: Hindi. Tiki na sila gyapon, pero may semi na. Semi-tiki.
2: So anong tawag sa ila? Tekis? Ha? Gini mo naga-hybrid ang tikita diri sa panimalay. Kitungon sa wasli ko sa pader.
0: Kita mo ya bala palangga ang mga ano tadi subay tadi purple.
2: Kalahi lang niya. Abi ko ako may problema. Abnormal ka man gani.
0: Hindi lang yun sa tiki. Ah. Ang gabi ni Pisho, pati ang subay tada.
2: Ah. Alain, bilas ako mag-ibig mo. Sige na lang. Majaging na lang ko. Pumasli ko to sa bayabasa, no? Kita mo na sa Jurassic Park. Alright, katropang Myla. Alright, alin ang madamugid nga salam.
0: Sa imo, ya ah.
2: Okay, sabala ko. Kung magkulang-kulang lang ang imo hangin, di malipungan ka. Thank you! Madamugid nga salam at katropang Myla. Rina si Sexy D para sa imo nga advice.
0: Yes, sa katropang Myla, ang advice ko lang sa imo is tsakto na hindi mo na kinanlan nga magamba pa nga ipa-inchindi kiti adito palang daan sa sulat mo. Given na naiyakag, ang balon mo ang imo nga banang ha. Kabudlay, gidyan naton magbusong. Agree, ko daya sa ginambal mo. 46 years old ka na. Kag hindi mahapos magbuo, lalo na kung amo ng edad mo. Hindi lang niya ikaw ang maapektuhan, kundi pati ang bata sa imo nga tiyan. Kag hindi niya lahog-lahog. Kung mahimo, pwede nga alang anay sa labing-labing imo ba na naidlaw lang kita siya guro nga may bata nga nagadlagan-lagan sa atubang niya. Kaga, kamuman ba lang ang mga lalaki ba? O, ang bot na lang gid.
2: Dala ko

0: Nalako na galik. Sabi ko, sige, sige na, hambal lang. Kaming mga lalaki, ano?
1: Kay kamuya, magsigil lang kamuya ka. Hambal yan nga gusto nyo. Amuni, amuni, amuni, muto, amuni.
0: Amo na ganun ka, amuni, amuni. Kami, kay muto, muto, amuni, amuni, amuni. Diba?
1: Pero wala ka mong kapaminsar. Kung ano na yung kabudlay ka, kung ano na yung kakapoy para sa mong yung mga babayi, ha? Oo, hindi budlay ang maghimo sang bata. Pero kami ang mga babae nga nagabit-bit na iya, amo nang budlay imaginable ang mga katropa. Manamkon kami. Mayo lalaki sa swerte lang sa mga babae na nga wala gabatsyag panamkon. Ang amon nga tiyan, ang amon nga figure, maguba na. Kay madako na naman ang amon nga tiyan. Mga gililitom naman ang amon itong nga kadyataan. Ang tanan amon nga mga...
0: Ligod ako mong blag inyong pertahan.
1: Oo, na. Gabanog naman ang amon itong mga pertahan. Ara, ginigay ba lang kolbab? Kapin pa ko sa mga stage nga, lapit ka nalang gid mabata, kalain, mangihi ka. Feeling mo yado, mag-amo ka na magwa nalang gid yung ulo ka bata eh.
0: Pero sexy din, no? Sa matuntuod lang, lagit nakakita naman ako sa kung paano magwa ang bata, no? Kaluod! Ito mo lang, ha? Kagwapas ang una, gulpi, Jurassic Park. Pero kumbaga it's what we call the nature of giving birth.
1: Amo ginaya kati amo
0: ang mambal ka mo nga do kala pero kanami isang feeling nga magwa ang bata.
1: Wala ay pagito karon ko sa mata to na mo maginuwa tong bata to na mo ito buhay to karon. Oh, di ba?
0: Kilid pagit bino ko.
1: Unsa puso to karon na mo magwa to, di ba?
0: Okay, pa dikit mo diri. Ah, tong abi. Ah, sakit ba? Dugin ano lang no? Dugin buno? Kung mga diri pag ibig ka po.
1: Eh, pero may haragid man niya mo na yung lalaki, no? Nga gusto pag ibig yung magdugang.
0: Siguro, for me, ah.
1: Ikaw,
0: for me,
1: ikaw, gusto mo man.
0: Yeah, for me, that's a good question, no? For me, I like to have many kids, no? But in reality, if the circumstance, na-circum na kuya, what I mean is, yung mga circumstance. Tumulong mga daw ako. Bleeding loves it. Mga circumstance siya, mga katropa nga. It was not yet provided sa imo, no, by God. All you need to do is, wait, di ba? Same time, do one eye. Kumbaga, there are possibility na hindi nabuo ang baby or something na ano is because of probably there's circumstance or kung both of you are normal kaga ano meron naman niya nga gusto nyo pero it is not given may mga muna ya pero kung sa ilang sitwasyon nga both parties are healthy ang bahay naman niya ng hindi because of security nga basi di na siya kalampuas or mabudlayan siya ta basi ma di man gusto magdako ang tatlo yung kabata nga wala sang nanay di ba so amo na nga ma kumbaga istoryahan nyo gid may okay ra lang
1: ano mga chi
0: ya chi sa buli
1: okay.
0: Pero sakto na no Mayla just be honest of your opinion kay wala sang husband hindi makanjindi sa iyang asawa.
1: Yes, si Pahichindi, ipathag. Ipathag kung baga sa iya, katropang Mayla.
0: Pwede man siya kapalaigit, gali, no?
1: Pwede, pwede.
0: Para at least siya mahatag yung Japo ng ang responsibilidad niya bilang wife sa iya. Nga ba na, at the same time, di na sila makabuo kung sad reality is, kung wala ka mo laki, it does not mean na hindi ka mo malipayon nga pamilya, di ba?
1: Pero di ba lang, okay nalang na yung ganing ang bana mo yung katropang Mayla, kay at least nag-galusin siya, kaya sa imong madugang, ang iba ni ganito
0: wala, kapuluwak
1: galiya. Malamda ka, tapos bayaan to?
0: Ay, kabastos! Ayaw mo na, ulogin ko, ulog ko, kublas ang gulpe.
1: Oo, may haraman iba nga.
0: Nakatulog ka, pakilid, kublas ang gulpe. Ay, ano ni Mada? Ay, huy, nagkakainuyog, diya yung kwarto yan. Abi ko ya, 7.8 magnitude, pinatay mo yung suga, naglinog, gaya dayon.
1: Oh, diba? Thankful ko kaya po, at least galisin siya sa akong gani. Huwag mo ito kayo nabalaan ngayon, huwag ito kayo naglisin siya.
0: Ay, wala man.
1: Wala.
0: Pam, congrats.
1: Ang kibot na lang ko yung gani. Ang pati ko, ito na sa tiilan ko.
0: Ay, alam, grabe, may nagkikiwag ginay mo face mask.
1: Mama, yun lang.
0: Muday, yun, Drew. Mas may screen, ba di ba kita? Alright.
1: Masawang tanay ng mga katropa. Tambal niya, George Pineda Gaspe. Mayong hapon, sexy di kag Uncle Bob, listening lang di sa Barangay Tangob, Subong Walga Duty, Subong sa Tinapay Express Bakery. So, mayo lang ang apag masa.
0: Why kita da?
1: Why kita da, pandimonay? Or bitso-bitso, bitso
0: koy. Pero paborito, kanya tinapay, ang muna ni si Maya. Kainit-init. So, namabakal kami. Oh, mong ginangalan niya. Muna ini si Ma.
1: Biyak na ba to?
0: Umamba ko, bakal, ano bakla mo muna si Ma, mambalsa? Ano ang init pa? Ang kabasa-basa.
1: Sabi mo na. Biyak na ba to? Tidry na iyang biyak na ba to?
0: Do ka ano siya? Do, ano nga rin, Spanish bread sa app. Do, amo muna. Do, may giha. Do, siya gagawa ng do yilo.
1: Ah, namit na.
0: Namit eh. May gagawa.
1: Pero kung sarili yung man, yung infection na yung yilo yan.
0: Ay, katamak ah! Ayaw! Sabi ba doon ka greenish? Ay, hindi na. Ano na greenish? Hindi na yan.
2: Sige,
0: hindi na kalain
1: ano
0: eh.
1: Na, oregano with olive oil. Ari Mandarisi, Madam Nanet Vasquez, Susan. Good PM po Uncle Bob and Sexy D at sa lahat ng staff ng XFM Bacolod City. Thank you so much. Madam Nanet, baka may gusto kang sabihin sa ating katropang Myla. Parang pwede kang mag-comment dyan. Kagari Mandiri ang ako niya.
0: Kipa ako,
1: Nini Kelly Esmeralda, guwapa kay Sexy D. Nambala naman ko guwapa.
0: Hindi pa yung ako happy kuya for you, ha? Hindi ko yung nainap.
1: Mabali, Madam Nanay. Paki-shoutout po sa, uli sa friend ko na nasa Cebu. Nanonood daw po sila. Shoutout?
0: Shoutout sa mga friends ni Ate Nanette Vasquez Susan dira sa Cebu, no? Kamusta mo diha? Sa mga Bisaya naton rin ang mga taga-Palamati, no? Maawing hapon sa inyong tanan. Kagayo-ayo lang tiyan dira.
1: Amping.
0: Amping mo diha. Kaya magkita rato dira mga by September. Kaya ma-adto ko diha. Kaya mga... my God. Mangalimos na punta dira.
1: Mudalagan dyan sa...
0: Mudalagan kung waybrip.
1: Mabayang Mini Kali Esmeralda, do hubag lang balatani nga mabuswang kung botilyahonan.
0: Ay, huwag mo ng mga matagtiki. Pero satisfying bala. Inulit sa akin. Ang hinahilan at ka pa bala ko. Sige lang na initon pa na kunwari sa ang butilya, initon pa na kunwari sa do kandila. Tapos sige, hari din na. Tapos wag muna nag-isdog. Ay, mo din ang pinakainit. Pero bang, okay na. Nag-isdog. Ay, ko. Nano ka man. Why mo? May arang amigo nga sa skogi dyan. Hindi rin nasabi, Tita, eh na kunwari sa do matamatagid. Kamira-miro niya nag-isdog. Nalaguban ka pa niya ito.
1: Mayara mo ko yung friend yung jugilaya mo na yun. Timmy Juberg man din sa iya nga. Nga ano ni gani? Bati.
0: Oh, bati.
1: Siyempre, nag-booking ang jugila. Mag-booking mo na. Natandor ka meron yung Juberg.
0: Aduyan.
1: Wala! Tapos bilang hadag, yung bayang, wala pag yung payulan.
0: Kiyang-kiyang lagi. Anyways, madamugin ka salamat ha. Sa mga katropa. Ori pa, may pahabol pa ho. May pahabol pa. Ori si katropang Jelwin. Good afternoon. Good PM, Uncle Bob and Sexy D. Done sharing the Facebook. Kasadya sa inyo pamatian nga duwa. Independence Day naman sa Bernes. Oh, happy, happy advance Independence Day sa aton nga mga Pilipino.
1: And happy fiesta to Silay.
0: Oh, happy fiesta dira no sa Silay kan Silay. Oo, kag the same time mga katropa no taning I hope one day no this coming Independence Day no maging patriotic man kita sa aton nga country no. And let's stop this political okay? Magugyo na lang kita no kag dunga na lang naton pabangunon ang aton nga country Katie. Isa lang mga country ang atong ginaistaran, dapat isama natong vision no, ang magbinuligay kag magubras ang matarong sa ato kag magserbisyo sang matarong eh, di ba? Anyways, madamang kayo salamat and good luck sa atong tanan, no? Once again, mamati kita rin sa malipot nga pahinumdum kag musika kay alas 5:19 na kay sa atong pagbalik. Ako naman ang maghahatag sang advice kag magadrama na naman kami duwa ni Sexy D sa gimpadala diri nga sulat sa aton sang aton nga katropa nga si Renz. Veron? De, Renz lang. Kapagang puso. Diri lang siyempre sa extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back.
3: XFM.
4: Exciting, bro.

0: Secrets of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific in Sir Jocel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Jocel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches, di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Jocel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragad per may mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat tiyan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
2: Ang isa sina Sir Jocel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Jocel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Jocel. Nagabulig pa nami sang aton sininga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Jocel, nga epekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Jocel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yeah!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinary ang imusin nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Jocel, eh. May ara sa sanggitatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako balik sa Niloan, Laguna. Laging nga sidi, kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na sidi. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain. Ako si Sara sa aking katutan ni Lilo. Sa ako call center agent. Burmigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na
3: world. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: XFM 103.9.

0: nag-keyboard mo na ako. Nag-keyboard mo na ako, naglinong. Tulok kayo din. Alright, madamaging salamat to sa tala niya mga nagtutok ni Ragi Apon. Alas 5.38 na sa ngapon mga katropa. Ang gininga oras, ginadulong sa inyo sa akon nga paborito. Nga kape, walang iba. Ang Santon Plus Coffee Mix. Bango din yung Santon Plus Coffee Mix ta mga katropa. Naging paborito ko ni kay non-caffeinated. Meaning, ako nga high blood dun nga nag-maintenance, hindi ko yung makulbaan kung non-caffeinated ang akon nga. Siyempre nga ginatumar o ginainom. Kay less palpitation, less pagiging acidic. At the same time, nagkape ka na, healthy ka pa. Thank you. And what's good about this Santon Plus Coffee Mix is that nagabulig ini sa mga kababaihan tanga may hormonal imbalance. So if I were you guys, ang kape nga imno nyo, Santon Plus Coffee Mix lang gid.
1: Syempre dugang anta pagid sang inyo man nga paborito kag akon man syempre ang Santon Herbal Oil ta mga katropa. Kung may mga nagapalanakit kada iya nga kalawasan or may mga kaugat-ugatan kada iya nga nagkalaipit like a stiff neck or sprain or kung ano pa da nga masakit da iya ang imo kaugat-ugatan no, pwedeng-pwede mo gid nga gamitan sang aton nga Santon Herbal Oil mga katropa. Kay tiyang aton nga Santon Herbal Oil makarelax ka na, swak na sa budget kag madala-dala mo pagid iya kung diin kaya magkadtoya kay very handy lang idya katama yung aton nga Santon Herbal Oil mga katropa. Kag ang nami sa Santon Herbal Oil ta mga katropa kay nga pwedeng-pwede gid siya sa aton mga kabataan, ulo sa ulo sa ato sa kabataan.
0: Ano man ah, ano man ah.
1: Tungod nga makakakasayo or makapatay sa sangkuto kang lusa or mga sapat-sapat dahil sa ulo. Takag mosquito repellent na yung ato niya sa Santon Herbal Oil.
0: Kurik! Thank you! Mga ulo-ulo na doon ako, baango na yung mga word na ulo. Ano man, kahangi. At the same time na mga katropa, no? Shout out to kay 60D sa Bacolod, no? Nakuha mo pa yung mag-comment, no? Thank you so much! Ako nagsunod mo kung mag-comment, baka taan yung mag-bago. Nakabuka lang, nakabuta. Hindi naman. Klahin ba kayo, no? Sarang yung account ko mo.
1: Ay, right. Mo, tapi page mo nga aatod yung duwa, binungala, no?
0: So,
1: Uncle Bob, gid yung
0: sexy Bob, eh, para duwa. Duwa na mo. Sexy kaga... Sexy Bob.
1: Pero kung hindi kaya ka ba lumagbasa sa Bob, sexy boobs.
0: Oo, no?
1: Oo, diba? Kaya sa una, bala, Uncle Bob, sa una, siyempre, manol pa sexy, di magkanto sa Bacolod. Dumo ko, boobs na guru. Ano na yung ginabaligyan nila? Ang cafe bobs.
0: Ah, okay. Kasi pagbasa, kasi Filipino, yeah. Boob ang ano mo.
1: Boobs na siguro. Oh,
0: bobs gali. Oh.
1: Boobs sila.
0: Oo, oh, amuman ko namin sa una, ganiya sang na, doon na delirio ko, no? Kaya tiyang balsamigo ko, paamo na sa sakon, madonate kita bala dugo. Kaya nga ako nga muna, muna. Ay, ano na sa sinong gindalay ako? Bawas, sa Riverside, yung tostok-tuslok ka ng inyong nga, Uncle Bob. Ang balya ko, no? Ito nga lang ko na sa bag. Duha na yaka bag. Nag-aamon ako niya. Kabuhi. Wala na ako. Kasi niya sa kong, wala na ako kabuhi. Ala, kaya pa, nalapit na lang. Oo, kay binaligya, iyan, dugo ko ya. Pero wala ko ya kabalo. Kaya, abi ko ya donation. Kaya nga, ang iya, tugali iya nga, pasinte. Kapag inanlansang ako na dugo, type O. So, karoon ko di, ang bali, ipakanoon lang kabalot, kapainom na ko, no, iram na. So, nga, naliduloy ka na, nagambo ko na din. Ah, miss, may baligya ka mong Superman. Kung anong Superman, man? Supreme, gali, mami. Supreme. Ang tika idol ko si Bob Marlim ko ang buffalo flavor. Bulan. Oh, nga guys, kung may mamangkot, yung mapatugong dugo, mangkotan nyo, anay. Duwa ka bagya, malingin ginayulo mo. Duwa ka baga, hindi niya luglahog ang duwa ka baga. Kakson mo, gulpi sa lawas mo. Malingin ginaulo mo ya. Ang managanay nga dapat, basa na kita sang oras, kinagapabatsag na ang aton nga.
1: Oh, basa ang oras.
0: No, basa na kita sang sulat, kaya wala na kita sang oras. Ani naman ako, mga katropa, ginsulat naman ini sang aton katropa nga si Renz. Tawagun na lang siya sa ngalan nga Renz Mayazia. Ini may kaangot sa pagka masakto pa bala ko no ang sala. Dear Uncle Bob, tawag gala ko gali sa ngalan nga Renz. Doon nagadulom na ang akon nga paminsaro, no? Kaga daw nagalabo na ang relasyon namon sa akon nga girlfriend. Daw pakadto na ni sa Bulagay. Grabe. Apat makami katuig na gupod. Kaga daw dumabuya na gid siya sa amon nga relasyon. Pero sang nagaamunan ni siya, susubong ko pa yan na-realize. Susubong ko pa yan na-realize nga daw ako gidgali ang may dako nga pagkukulang. Sa una, doon ginabaliwala ko lang iyang mga hibi, iyang mga reklamo, or kung wala ko sang oras. Daw batsagan ko nga daw, daw nga dumabulag na siya, nga daw hindi naging siya aguanta. Tungkol sa kakapoy sang sitwasyon namon, kag daw ari na naghali na gid siya sa akon poder, nagpuli sa ila, kag didto ko nabatsagan ang nagaisahon ako nga mo ning sitwasyon, no? Amo gi man gid natawag nga dra mo lang ma-realize kung wala na. Subong nadlo ko nga totally ako biyaan. Ambot kong call off ni balang ginobra namon, kiway naman siya kapabatsyag. Kanagambal siya nga tapuso na namon. Pero gusto ko nga maklaro gid sa iya, no? Amo na nga ginatawgan ko siya, pero maisa naman kabulan nga duwala siya kapabatsyag. Closure na ba ini? Amo na ba ini ang ginambal nga nasa huli ang pagsisisi? May pag-asa pa bala na masyakto ko ang sala na ginubra ko sa iya? Once again, ako gali si Renz. Madamugig na salamat, Uncle Bob and Sexy D. Thank you! Well, tropang Renz, no? Dokan, tama na siya mo. Inabalang kantasang passenger. When you know when on an instant in the final, only know you love her when you let her go.
1: Diba? Only know advice, wala na drama.
0: Gani. Amari gani nga dapat madrama gi kami. Amari gani, hindi ko yari mag-advice. Kaya mo ni nga dramahan. Siyempre kaya wala na kita sa oras, so. Alas 5:45 na. Pinapatsag-patsag ko man ang itong orasan. Pero kung gusto mo kanya dramahan, ari na ang istorya ni Renz.

0: কি সে কাপ বাচ্চা বা ওখান কবে বা প্লিজ প্লিজ লং সপ্তা
1: ইয়েস
0: আই সালামত
1: সিনো নে
0: Ah, grabe man sa imo. Isa lang takabulan, wala ka, Asturana. Sino na ni Dayon? Ako ni.
1: Ay, sino ka baligaman ni?
0: Hindi. Si Renz. Miko mo nga.
1: Ah, ikaw gali. Ano tan eh?
0: Hindi git pwede nga iprangkahon mo na lang ko kung ano git balaki. Isa na git kabulan niya nga wala ka kapabatsag sa akon. Kabaluman ko nga, aminado kuya, nga, sang wala ka na di, dito ko na-realize nga, hindi gigigilin mabuhi nga wala ka. Kag na-realize ko ang mga sala ko. Kulang ko sa oras. Ang mga pag-ibi mo. Doon gibaliwala ko. Kaya abi ko, tiga-drama ka lang. Tanan na-realize ko. Kasi pwede ko pa malang matadlong ang sala. Ginubra ko sa imo. Kung tagaan mo ko tsansa.
1: So, subong na-realize mo kay wala na kula sa imo. Pero sang chimpo nga ako ang nagareklamo sa imo nga wala ka man chimpo sa akon. Daw sa wala lang sa imo. Kapoy na ko, Renz. As in.
2: Kapoy-kapoy niya. Ngayon kapoy man ko ah.
1: Totally damaged. Totally drained. Yahoo!
0: Nakita ko ginang ipikto sa ginubra ko sa imo. Salantaw mo na sa Lord of the Rings. Ikaw naging pranings. To si Smeagol ka.
2: My precious.
1: Amo na gani. Nugay ka diya kakutaw-kutaw sa akong subong niya. Kaya wala ko'y nanamian. Kag hindi niya siling nga call off lang or ano niya. Nag-rest lang tanga doa. Or,
0: Sumini mo, ginabulagan mo na gita ko.
1: Yes. Break na kita.
0: No! Hindi na pwede. Hindi niya basta-basta nga mambal ka lang sang yes. Amo lang nakadaling apat ka tuig. Ginigigwanta ko sa imo.
1: Apat ka tuig nga explain ko sa imo pero ano? Ibaliwala mo lang.
0: Apat ka tuig ko nga gimpakaon ka.
1: Apat ka tuig ka man nga nangin manhid.
0: Apat ka tuig nga ginabayuan ka.
1: Apat ka tuig nga ginauba mo panti ko.
0: Imo na lang apat ka tuig. Magamo mala na. Total, batsagan ko naman. Ngayon, hindi ka ginkapatawad. Diyos, ganun makapatawad. Ikaw pa. Amo na ginaaw. Sa apat ka to, ginlantaw mo lang ako nga kadako. Nga sala. Wala mo ginlantaw ang kaayuhan ko. Nga ginubra sa imo. Ha? Samtang nag-ilanat ka. Nga duwala ka sang gana. Gin. Pati mo, tamang ka Japon sang hotdog.
1: Amo na gani. Mayo pa gani imo sala kay dako. Pero ang imo hotdog, gamay.
0: Grabe ka. Kung mga tikal ka, grabe. Why ka gani ka panghilamon? Daw ko gun. Magsalom ko, kinanlan ko pa iya pangitaon.
1: Ay, wala ka kabalo nga. Sa baho? Sa hilamon, may protection.
0: Abi mo ka namis ang feeling. Kapag kahublas ko sa panty mo, kagwa din ang kugon. Akon pa pangitaon. Tapos may lang gani kay Mayo ang sinse sa ilong ko. Ginasundan ko lang ang baho. Ato, naditik ko.
1: Paano na lang yung imo ya? Nga daw payong nakadako. Kaya nga po.
0: Grabe ka kumakambal, payong! Ano ni ohong? Wala sang ulo-ulong. Nga daw ohong. Tandaan mo na.
1: Ah, basta. Eh, hindi na ako di pagtawag, kag hindi na ako di pagdistorbo ha. Palihog lang. Renz, okay na ako.
0: Maluoy ka.
1: Bahala ka na. Goodbye.
0: Tutut na. Doon na lang sa hospital yung obsan ng kabuhi. Nga, subog ko lang na-realize ka wala na ako sa oras. Tumadiritso pa ko ang paisa.
3: Pero salamat ka sa pag-remind.
0: Padamo yung salamat, no, katropang Renz, no, sa imong yung padala nga short lagid nga letter pero puno sang lesson, no. Tuod na, no, 6D. Sometimes, no, late mo na ma-realize na ginsayang mo ang isa ka tao kung amo nang imo nga
1: madula na sa imo.
0: Hindi man guro sa lang mong tiga ba? Pero ang problema ba nila nga natural ka lang sadya kita. Pero base mo na nabla sa akon nga ginasulob nga bayo kung dirigin lansang si Hesus Kristo may duwa kakawatan di o yung patawa di ganit di ba? Pero sino ba natin para hindi makapatawag? Pero galing ito, hindi mo mabasol ang babae, katropang Renz, no? Kung siya mismo ang mag-give up, no? Ma-advise ko lang si Imo is, siguro sobra kasakit, gid. Sa imo nga, ginobra sa iya, nga subong, ginapabatsyag ya, back to you. So, hindi na pagulat ta, mga katropa, nga magbalik sa ato ng ginobra ta, sa ibang nga tao, okay? Muna gani nga, mambalbala nga, huli na ang lahat. Nahuli, kisa sa bagay.
1: Nasa huli ang pagsisisi.
0: Pero kung magsalom ka, ato ang sisi. Ano, no? Kung ano ba lang natuwag ba nga tungod kay sa comfort zone ba nga, ara ka sa do, panimalay do, wala na lang, ano? Normally, ang live-in na muna, eh. Pag hindi pa mo live-in, sugat-sugat do long do, ka-sweet, garabi, pag na-live-in na, why na? Do, may managaron, may manindi.
1: Ano na, idugto ka, kakainit.
0: Oo, do, ano na, no? Pero, kung amo na iya decision, Renz, siguro gaan mo sana time to heal. Kay malay mo, no? May ma-realize mo siya sa end niya. Kaga, basi matagaan ka tiyansa. Kahit sa apat katuig, hindi malang guro puro sala ang inobra mo. Kahit iway man, di ginmention nga ng babae ka. Time lang man ang diferensya. Kaga nga, kina-ignore mo ang feelings niya. Who knows, one day, she'll realize na there are certain part of your couple life na naging maayo ka man sa iya, okay? So for now, pabugnawa na yung ulo ya, pabugnawa ang sitwasyon. Kag, kung gusto mo gid may paraan na, suyuon mo sa iya, pangaluyagan mo sa liwat for the second time, okay? So madami yung salamat. Thank you! Katropang Renz, kay kakaurungan na nga kung pwede. So, madamugin salamat sa tanan nyo nagtutok kag pamati sa atong programa labi na gid sa ilang mga radyo dira sa ilang mga panimalay sa opisina kag sa dalanon. Madamugin salamat kag sa atong mga viewers diri sa atong official Facebook page, yung XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Madamugin nyo salamat. Thank you. Once again, this is your Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal Kaupod C.
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
1: Exciting!
0: Bye-bye!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Sistapain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sistapain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
2: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Dominique, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Tag-kape ka

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting! XFM 103.9.
2: XFM News. XFM Time, alas 5 sa gabi mga katropa. Gigan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapanguna nga balita. In Condinar, the Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi ang kamatayon sang duwa ka Ateneo student athletes. Ang mamalida nagpabutyag sa iyang pagpakigunong sa pamilya, mga biyan kag sa komunidad sa Ateneo kasunod sang pagtaliwan sa mga estudyante atleta. Gasanday Divine Odili kag Rene Clert Baterbonya sa tiyon sang team building activity sa Aurora. Sunod kay Legazpi, dako nga kapyerdihan sa ilang pamilya, eskulahan kag Philippine Sports ang pagkamatay sang duha ka mga lamharon nga atleta na may masanag nga palabuton sa Philippine masanag nga palabuton. Bilang isa kaan ay Commissioner at Large sa National Youth Commission, kagkaroon nga Vice Chairperson sang House Committee on Youth and Sports Development, inatagan niya sa importansya ang kaluwasan, pagkatipan, kagpagkamay sa labton sa mga institusyon nga nagaporma sa mga palamatan o pamatanon nga atleta. Sunod sa iya ang trahedya. Dapat magserbing eleksyon na good mapabakod ang mga proteksyon para sa mga estudyante at neta kag malikawan ang kangay ng mga insidente nga matabo liwat sa palaabuton. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas mag turbo dietary supplement para sa nagugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
1: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-iban pa ka mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby. Wow!
1: Of the Negros Island region, and welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive!
3: And ikaw bala, luyag ba pamatihan kung ano ang latest kay Lolo kay Lola, pati ang latest kung viral trending sa social media hapos or hapos na pamagi mangin carry.
1: That's right, basta kaupod lamang ang mga viral ng wakalan.
3: Ako si Katropang James King.
1: At ako naman si Katropang Mommy G. Kamo ang nagpamati na sa karon sa
2: 103.9 XFM Bacolod.
3: Alas 6:15 sa gabi, katropa, ang ining programa ginadulong sa inyo sa mga very healthy nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Well, subong ang aton nga mga kape, ang Santone Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kagang Santone Gold Coffee Mix.
1: That's right, healthy na yung mga kape ha, pero pagitaan nyo lang ang Fit Guide sa inyo ay ang padabor. Mm-hmm. No? At syempre, sa kung ano man ang kinahanglan ninyo nga benepisyo nga makuha. And syempre, hindi madabakal nationwide paagi sa Mercury Drug, TGP, Watson's Pharmacy, The Generica.
3: Yes, mga katropa.
1: And Southstar.
3: Mm-hmm. And of course, hindi lang dyan, hindi lang sa mga butiki sa inyong lugar. Online, pwede kin ma-order. Kag, of course, aton nga Yes to Health Store sa May Lizarra Street, sa Akop sa Barangay 39, Bacolod City!
1: Yeah! That's right! And with the kind of weather that we have right now, so init, kunaga, but so cloudy naman, no? It's dark, paglabot na yung paghapon, hasta na magabi. So, in a due to the localized thunderstorms.
3: Mami G, sino si Esther?
1: Si Esther, why na to?
3: Wala na si Esther.
1: Nagyo na to yung si Esther.
3: Dasig ba? Bago ko lang siya nakita, nadula siya dayon.
1: Ini ka pa na. Amo na mga gusto na to. Please lang. May earthquake na ta.
3: Dasigay ba?
1: Wala nang
3: pero
1: bagyo,
3: may area ba lang? Nakita mo itong area nga naglinog pero gaulan sa ila.
1: Gani. Mapinakabudlay pag ina nga sitwasyon. Anyway, no, ang habagat na ang nag-aapekto sa kanilang sa western sections ng northern Luzon. Pero dali sa atong localized thunderstorms. Okay? So, inaya ang mga makabig natin yung makabuluang klase sa weather.
3: Kung ang natabugali, Mami G, na ano, no, natabunan, ano, sa ang balita ni si Esther sa ang linog.
1: Kay, oo.
3: Linog ang nagpanguna.
1: Si Esther, tapos pagka the next day, naglinog. So, amo to. Pero dasig lang siya because nangalihit lang gid siya. Nag-enter siya sa Philippine Area of Responsibility pero doon nag-curve na siya. So,
3: ano yun ang experience? Ang feeling nga daw naglinog tapos makanto ka sa ground, nagaulan, no?
1: Kita mo ito,
3: nagkakaulan na ng mga bata, basa, tapos kaya rin sila sa guwa mo.
1: Ang ano lang nang hindi lang mangbubo ang ulan, no? Pagkatapos ang, I mean, sometime nagalinog, no? Kahit kabalo kita, nag-shake na nga ng ground, maghumok pa gid because of the ulan, delikado na. So may mga landslides ako kisa gani ano. May isa to ka place man nga daw nag-landslide, no?
3: Sa likod sa espalahan?
1: Hindi, isa ka lugar gid, it's gone. I think gone ang lugar, no? Dito yan sa may, hindi lang ako sure pero sarang gani, no? Amo to, no, hindi malabot, no, kinahanglan nila, gapanawagan na sila kay kinahanglan Manila Song Food. Nga wala na dalabot sang balita, kumbaga, sa media.
3: Gani man, mga katropa. Well, sa din man kamo, nayon subong, mga katropa, sili nga po, no, updanay kita, mga katropa, mga trending, mga viral, mga impormasyon na dapat nyo mapamatingan, kag, of course, impormasyon nga dapat yung mapamatian kag ano ganitong usually ginambag ko na ito nalipat na ko may nanagip ko mabalaan mapamatian kag mabalaan
1: kailangan mo na nga mga kape no abi pag inom sa ato niya yung Santone Plus Coffee Mix okay Kadamo man sa mga nagakalatabo subong sa ato niya nga palibot, nayara pagigyapon sa ato niya yung senado, no?
3: Mm-hmm.
1: Nga kung sa diin, ginagpagwa sa anonsyo, mm-hmm. ining si or advisory mm-hmm. ining si Senate Pro Tempore Win Gatchalian, no? Kaya gina-authorize niya ang tanan no nga mag-work from home dito mm-hmm. sa Senado ha mm-hmm. ang arrangement nila sumugod buwas nga adlaw 10th of June until the 11th no pagkatapos
3: tapos pagka 12
1: pagkatapos nga nagwa quite holiday man ang 12 mong pagkatapos nga nagwa ang information nga mangyara sa security threat ano
3: oh,
1: as relayed by the National Bureau of Investigation.
3: Okay. Yeah.
1: So work from home ang sa Senate no from tomorrow starting tomorrow until the 11th and then on the 12th ang ato niya nga 128 Independence Day.
3: Yon. So I'm sure ginahandar man na mga katropa no sa mga luyag i-celebrate commemorate ang ining June 12 celebration.
1: Especially nga ang natabo sa Lunes nga adlaw mm-hmm. no. Damo na ang naghambal in fact pamatuod man no nga the flag ceremony no mm-hmm. nga in honor of our Philippine flag ang nakasave sa thousands of the students life
3: yes.
1: Santong natabo nga dito.
3: Sakto kagid da ba mi
1: no. So let's raise our flag on the 12th high and proud kay para at least no mabatsyagan gid bala naton nga ang aton nga bandila is more than just no
3: a flag nga ginakatahan
1: more than just a flag mm-hmm. more than just a symbol nga Pilipinas kami no but mm-hmm. because kita ya Pilipino gid
3: mm-hmm. kada ginarason para masalbar kag wala sulod sa mga bulutungan ang mga estudyante during the strong earthquake katropa mm-hmm. Mommy G bago lang kagina lang actually niyo dito naman niya sa mga Ilocos Norte na yon no
1: mm-hmm.
3: isa naman ka no isa ka barko no isa ka barko ang nag ano gid ya cargo vessel
1: yes.
3: no dito sa may Badok Ilocos Norte
1: mm-hmm. No, oil spill na naman
3: yeah, eh. Oil spill naman na.
1: Nagsad-sad gidabi ang mga cargo vessel.
3: Gabi mga gagakalatabo.
1: So, madami na din sa din sa Pilipinas. Kung hindi iya sa kadutaan, sa baybayon.
3: Mm-hmm.
1: Isa pa gid, kung hindi sa Ilocos Norte, ang dito naman natabo iya sa Aurora, kahagagap ilang nga ang duha ka mga pamatanon ng mga atleta
3: mm-hmm.
1: eh, supposedly
3: yes.
1: ang masulod na sa Ateneo nga ginhambal nila nga may ara iya sa team building nga ginpatigayon ang nalumusket.
3: Yes. Ini makabig nila nga ginakabig actually nga trahedya. Well, tatakabot kay padamot padayon pa investigasyon mga katropa.
1: Yes, actually may ara
3: mga tao.
1: May ara sa oh. ano?
3: Oh.
1: May ara
3: sa initial nga ano na.
1: Hindi, may ara sang gin create mm-hmm. no nga ma-investigate especially mm-hmm. sa Philippine Sports Commission no, or PSC nagkalain-lain yung mga personalidad no ang nalaki para yung mag-investigate sa sinya nga hitabo or trahedya
3: mm-hmm.
1: sa duwa ka Ateneo di Manila University basketball players.
3: Yun. Okay, so katropa, siringapon niya, updan na ito ha, updan niyo kami
1: na,
3: mga katropa
1: na.
3: Ha. Kaya, uy, sininga gabi mga katropa no, samtang ang iba daguro, ginahulat-ulat ang ilang nanay o kung tatay nga halin pagidya dito sa merkado,
1: ganit.
3: O kung sa tinda, kaya mabakal pa para sa panyapon. Ang Pinoy man abi mo na hindi masyado mahilig sa nakastock lang yan sa mga Meji. Gusto niya preska kung mabaklo.
1: Oo.
3: Halin kayo
1: mismo sana. Diba? Oh. Kaya kung gusto mo yung nakastock, namakal ka na nga daan sa Domingo pa lang adlaw.
3: Yes.
1: Pero kung gusto mo yung every grab mabakal kaya para preska ang iyong mga ginabakal.
3: Gani man, no. Especially kung ang mga ginabakal, mga isda.
1: Isda, utan.
3: Utan.
1: Kung kaya utan, mastock sa ref, gakagalain man.
3: Tama.
1: So, dapat niya fresh,
3: correct. Ay, sige ya. So, sa kita na sotyo sa gabi mga katropa, update na kita sa atong programang Extra Drive. Kaupod si katropang James King.
1: Kakatropang Mommy G. Padayin lang ang pagpamati diri sa
2: 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra Drive.

Hindi na ako nagpaalam, pinakita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nang iniwan ko ang bayo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig.

0: Exciting, bro!
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
5: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nervyoso git ko, basta gani gainom ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkadebyoso ko, ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
8: Santone Plus Herbal Oil,
7: sister pain.
10: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang panlaki, nagatake mo akong lalisa. Sister pain para diro-diritso ang training.
7: Sister pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako gali si Grace ang Silay. Sa nga-discover ko ang Santone Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauca pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santone Gold Coffee Mix nagbid ako.
12: Santone Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
14: Exciting!
15: Exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sis the Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sis the Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili
4: sa mga butika. Isa naman kaabyan ang nagpamato sang kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa pa pa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
4: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
6: Mga katupa,

0: exciting.
1: XFM 103.9.
2: Giga sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Nagpadala sa opisyal ng sulat si Batangas 1st District Representative Leandro Liveste or Liveste sa sakay Senator Erwin Tulfo ang acting chair sa Senate Blue Ribbon Committee matapos ang Senate reorganization. Luyag sa rookie ng kongresista na magpresenta sa mga dokumento kag testimonya, may kaangtanan sa binilyon ka pesos ka balor sa mga irregularidad sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways. Suno kay Liveste, nagpasalamat siya sa Senado bangod pa dahil ng ilang pagtrabaho kag pag-investigar bisan niya na sa session or session break o kung recess ang Kongreso. Suno kay Liveste, luyag sini nga magbulig sa pag-investigar sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha. Magluwas kay Tulfo, ginpadaloman ni Liveste ang sulat sa iban nga mga senador. Kaginabalita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakits ang kalawasan magamit sa Sato Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon. Sa Pilipinas, ako si Mami G, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM
0: 103.9.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga parikoy, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Sister Pain!
12: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
13: symptoms persist, consult your doctor.
14: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang anami kag binipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
15: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: Mga katropa, dalig na, try mo at inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, kapabaskog, kapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid?
4: Ay, namiang music, ah.
2: Nga, XFM, kid?
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita, blabos yung nabibigit sa mga DJs nila, kanta, blabos.
1: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita pa?
1: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
5: Di-o!
1: XFM 103.9 XT.

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on X FM.
1: Oras mga katropa, alas 7:17 na sang gabi. I'm sure ang ibanda, busog na, gilantaw na TV, kundi TV, katubang sa ilang mga cellphone.
2: Sobrang dami mga...
1: Ano na yun? Ano itong kasulod man? Siya din ito halin. No? sa Facebook.
3: May kasulod. Okay. May masalot, Ged. Anyway, sa mga katropa natin, ano, sa siniyang gabi, pagkatapos ng panyapon, ano ayahan ang inyong ginahimo?
1: Dessert? No? Dessert?
3: Yes!
1: Kapun go walking? Ah, dessert.
3: No, dessert ginayang iban. So, kadamo sang pwede yung sarang naton nga makaon. Pero, one of
1: kadamo sa mga pwede sarang naton nga masturihan, paggaon na naman.
3: Wala tabay may imo. That's life. Food is life. Coffee is lifer, no? Food is life. So, sa mga naga, ano dira, nakapanyapon na, mas dami sa giyapon niya yung pagkatapos ninyo, mag-inom ka mo na yun sa Santon Gold Herbal Tea.
1: That's no? Right, katropa.
3: Pagpapag-an lang sa ato niya yung atyan, right, after eating. Pero, ang iba naman niya, hindi malikawan, they really have that sweet tooth kaya ginatawag,
1: oo,
3: no?
1: Oo, mamahilig sa mga matamis.
3: Tamis, no? Gusto ginila yung makatilaw sa mukto tamis.
1: Isang mga butong-butong lang da, no?
3: Oo, butong-butong, correct. Pero, isa sa mga ginapagitagi dyaya, kag daw feeling ko doon, amugini ang pinakamanami, no?
1: Ano? Ano?
3: Na even ang mga kids and adults love this, no? Ano pa? Kundi ang
1: chocolate.
3: Yes! Chocolate. Dala pa saot. Yes, let's get to know the countries, ano? Nga very famous again when it comes to chocolate. Yes. May mga nasyon, abe, nga reputasyon na ginila. Nasyon. Reputasyon.
1: Reputasyon na ginila na basta mga tsokolate, mga katropa.
3: Correct. Kapag istoryahan.
1: Dalhin din sa ano. Muna daw yun.
3: Hindi, basta-basta lang pala yung paghimo sa chocolates. This is mastered. No? Ginamaster ginila ang paghimo. This is the art of making chocolates. Yes. Ano? Ang pag-produce ni, ang pag-develop. Tradisyon na actually man sa iba niya yung pungsod. So, kung wala in no, parang wala sila life, no?
1: Correct.
3: Oo.
1: Mabuhayan nila, kilala na sila da. So, ginakarir nila. You
3: yes.
1: Know, you wanna know what happens to my chocolate? Ginislan ko lang. What goes on?
3: It was eaten by me. kung chocolate sa pag-aistoryahan, ano ba lang una-una yung nagasulod sa imo paminsaron?
1: Una nagasulod sa akong paminsaron, Mami G, is the... Toblerone.
3: Yes, so pwede, no? Pwede. And, well, ina siya, no? Ang mahambal naton nga brand na siya.
1: Brand
3: no?
1: Na, brand
3: pero di siyempre, when it comes to chocolate, kag country ang ato niya ginapaistoryahan, magasulod gid na yun sa imo mga pabinsaron, you can say nga, Swiss chocolate.
1: Ay, nako!
3: Diba? So, una-una, ginaya nga magsulod niya, Swiss chocolate, no? So, it's a chocolate, of course, na best for premium chocolate na ginatawag.
1: Kabala so, ka, Mami G, isang high school ko, kabala ka nung tawag sa akon. Mahilig ko sa Swiss chocolate.
3: Ha?
1: Ang tawag sa akon, Swiss boy.
3: Swiss boy? Nga, Swiss boy?
1: Diyan mo, gakaang ko chocolate, tapos
3: gasa ko. Pag pa na.
1: Swiss boy!
3: Parte. Yes, ano? Kagagin mention mo nga Toblerone is actually made from Switzerland.
1: Oh, diba?
3: So it's a Swiss chocolate nga ma-consider naton.
1: Mahal
3: generally, amugin ni siya yaang nasyon, no? Nga nagasulod din sa paminsaron sa halos kadamaan when it comes to or when we talk about chocolate. No? Kay man sa mga true chocolate lovers, no? Do hindi niya makumpleto ang ilang nga palette kung hindi sila yung makakatilaw sa ginatawag niya nga chocolate from Switzerland, no? And, syempre, no, the best country nga nagihimo sini ang mulang gid ang Switzerland. And sa nasiling na may mga brands of chocolate nga halin gid ya mismo sa Switzerland. Isa na dira gid mention mo, no? Ang Toblerone and Lindt. Kada kaano kani, 'di ba? Napadala na tani ano ang Lindt. LINDT, no? Ang Sprongly, Peter's Chocolate, no? And of course, sa mga popular brands ni Swiss chocolate brands. And kadamaan sa mga Swiss chocolate, well-known in sila because of the silky, creamy, and just perfect chocolate.
1: Everybody in the world!
3: Yes! Yes, makes us happy pag nakakaon kita chocolate. Yeah, uno, dos. Hindi kita di karong katapos ni mo. Ang mga Swiss, no, are also innovators. And they don't only produce chocolate. They consume a lot as well.
1: Oh.
3: So, perte man sila yan mag-consume sini.
1: Nagkuha na sila? Nagkuha na sila?
3: Mga Swiss, no? Hindi magitad to. Pero, yes, matag-as din sila eh.
1: Kontrolado lang guro nilang pagkaon.
3: Kontrolado lang, no? And especially kung dark chocolate eh. Sila nilagay ko ng dark chocolate is, you know, healthy. For every person, no, ang consumption nila ranks among the highest globally dito yes sa Switzerland.
1: Mm-hmm.
3: So, busilingon, part of everyday life is chocolate for the Swiss, no?
1: Mm-hmm.
3: Okay, next. The best for artisanal chocolate na ginatawag.
1: Mm-hmm.
3: Ang Belgium. Diba?
1: Mahal
3: pag aside from the Swiss, no? Belgian chocolate man na ginatawag. No? Swiss chocolate, Belgian chocolates, maamon yung makahambal, kita yung well-known na sila. Based on tradition, galing ang paghimo sa mga Belgians sa chocolate nila. No? Mayari iyasang filled with truffle, praline, and everywhere, no? Na-appreciate na, no, ang ginatawag na Belgian chocolate. Ang brand naman nga very well known sa Belgian chocolate amo ang Godiva.
1: Oh.
3: Wala ka pa nakatilaw, James? Napadalaan na tana.
1: Wala na ako nakadumdum. Wala
3: ka nakadumdum.
1: Importante, tsokolate. Basta tsokolate, wala ako, ano kung ang pangalan siya na.
3: Oo, ginagalantaw ko na sa actually, kay, ginadifferentiate ko man, ano?
1: Okay.
3: Kumbaga, ginacompare ko man ang mga flavors nila as well as ano ang feeling kung makatilaw kasi ni. No, so, matandaan ko din ang mga names actually.
1: Sa mga commercial, sabi ito, magkaon sila doon.
3: Ito ko na meet na meet. So hindi lamang mga big names, no, actually dito sa Belgium madamo sa nga small family owned chocolatiers na ginatawag, no, nga they really do good in making chocolates, no? Because Belgium is very strict sa ginatawag nilang Belgian chocolate. So, butsilingon, mas importante sa ila ang quality.
1: Ano ganito naman siya mga pangalan?
3: Godiva.
1: Oh, Godiva. Number one din siya to.
3: Nakatilaw ko na lang. Nadalaan na tana.
1: Nalipat na ko, oo.
3: So, ang quality, ginahatagan gidyan importansya, no? Para mangin Belgian chocolate siya na ginatawag is the quality. Because that makes the Belgian chocolate unique. Pagin bakal naton, no? Ang Belgian chocolate, kabalugin kita nga it is something made with love.
1: Yes.
3: Because based man siya sa tradition. So ever since amo na naginaya ang ginaubra.
1: Tapos hindi basta-basta chocolate, may art ang pag-ubra nila, Mami
3: yes.
1: G.
3: Yes. So amo na gani, it's a chocolate made out of love, no? So Belgian chocolates. We have discussed Swiss and then the Belgian chocolate.
1: Okay.
3: But you know what? Ang France Galet is also best for best for sophisticated and luxury chocolate.
1: Wow,
3: you know
1: luxury.
3: France, the ba when it comes to fashion.
1: Oh.
3: So parang luxury gid siya. And of course, work of art yung ginahambal naton, no?
1: Basta yung manigaling do truffles yung tawag nila, oh?
3: Truffles. Do, amula na siya ginaano. Napato na. Ginaano na siyubong. Ginasyubong. Nanamita na na sila siyubong, no? Sa truffle chocolate.
1: Pakakas na balang braces mo.
3: Kasabit ka ng chocolate. nang humuk-humuk na siya eh, no? Truffles na ginatawag.
1: Ay, grabe. Okay? Ginagutom so, naman.
3: Next. Sa nasiling ko na, no? France, no? Is also known. But this time, what's different from France is that may ara sa ginatawag nga romance included.
1: Sa ilan ni kasi no ning Ferrero man, Ferrero, petakto na
3: Ferrero.
1: Oo,
3: ano chocolate. Na tawag ano na siya magano man?
1: Oh, but Ferrero Rocher. Basta chocolate ah.
3: Actually, ang pinakasikat dito yes sa France is La Maison du Chocolat.
1: Oh my goodness.
3: Yeah. Ano ni ganyan magwamba? Ang ngalan, sang nadumduman ko na tuloy ang ngalan ni ano, ni Papa ni Miss Sophie.
1: Ah, okay.
3: Pierre Hermé.
1: Oh, grabe.
3: Hermé? Di ba, Hermes?
1: Wow, grabe. Oh, Hermé. Do pangalan pa lang daw, saktag sa kabilong, gatag sa kabilong bilong.
3: Ay, sa kabilong lang, patilawan mo. Hindi kaya katilaw liwat.
1: Noir, may mga noir.
3: Diba? Noir. Oo. Oh. Anyway, basta mo na sa. Kung ang Belgian chocolate is made with love, no? Mm-hmm. Ang Swiss kagang quality ang ginaano nila. Mm-hmm. While ang Swiss naman yaya, very well known gid when it comes to chocolate because ang ila yung taste, no? And silky, creamy, and perfect, no? Ang klase yas ang chocolate.
1: So, tatlo na ka-country sa medyo mo. Tatlo na, Swiss, France.
3: Swiss, Belgian, and France. Ang France naman niya is a chocolate, no? Ang ginatawag naton nga famous because of the luxury and work of art.
1: Sa Pilipinas, siya sikat rito itong coin ba lang a chocolate?
3: Kada New Year mo na ginamutang.
1: Na, meet mo na pala tapos tong itlog-itlog daw. Oo, itlog-itlog.
3: Okay, natawad ako na rin din na ang ginagang mga chocolate. No? Okay, so tatlo kapungsod na ang ato dalawa. Let's add more.
1: Okay.
3: And I was shocked. You're shocked, Gideya.
1: Don't tell me. Ano
3: da? Okay, let's just say I was surprised, no? Nga nadala ini siya, no? Because ang Ecuador is also known sa ilang best for organic bean-to-bar chocolate.
1: Oh,
3: sa Ecuador.
1: Ecuador? Dabe.
3: Nag-stand out manggali ang Ecuador.
1: Oh, because, oh, mayroon sila doon, pakari.
3: Because it doesn't only grow cocoa or cacao. Cacao sa ato na, no?
1: Mm-hmm.
3: It produces its own chocolate. Siyempre, mapuslan mo, gay. Kaya nag-produce ka mo sa cocoa. No? So, dapat naghihimugi ka mo sina. And not just any chocolate. Kabalo naman kita, it's pure. Pag cocoa ang ginagamit, no? Mm-hmm.
1: Ano so, sikat sa ila? Manicho.
3: Manicho. Manicho. Chocolate?
1: Oo. Ecuador.
3: Chocomanina
1: ni Saturn mo. Lint. Ah, manipang mo itong lint.
3: Oo.
1: Ecuador.
3: Pero sa ano ginaya ang lint ya? Ito ginaya sa, tawag sini?
1: Ito na mention
3: Belgian. Belgian.
1: Pero mayroon siya diyo, may Ecuador version.
3: May version sila.
1: Dark noir.
3: Iniya, ang sa Ecuador, the only difference is that from bean, mismo sang cocoa, to, of course, the bar. So, ginihin mo nila yan, chocolate bar. So, this time naman niya, sa Ecuador, dili na.
1: May chocolate bar man today.
3: O gani. O, may mani-mani-man. Ang sa panganod.
1: Chocomani? Chocomani?
3: Chocomani.
1: Oh, chocolate bar.
3: Oo. Anyway, no, ang Ecuador is famous for having some of the best beans in the world. Ilabi na ang Arriba national type nga may fruity and floral notes. Amo na ginagamit nila. Pick
1: ko karon sa convenience store kag mabakal chocolate.
3: Wait pa na natapos.
1: Wala pa gila.
3: Apat pa lang to. Next is United States.
1: Okay. Oh.
3: Best naman niya ang United States sa paghimo sa wide variety of chocolate products. Okay. Anong nadumduman mo when it comes to US? Ginapadala sa imo in a box.
1: Okay, mga sneakers, M&M, Crunch, Hershey's.
3: Yeah, oh.
1: Kit Kat.
3: Reese. No, M&M. So yes, yes, yes. That's it, no? So, amoy ni sila ya. Tawag sila yan eh. Nang doka common na lang, ano? Ngamo niya ang mga classes ng chocolate.
1: Do mga dulce na lang, mga tinda-tinda.
3: Yes, do mga dulce. Yes. Doka pang ano lang. Do pang ano lang ganda. Pang Changi. Iwas umay.
1: Mo na bala mga katropa. Kumbaga, yes, kung bagi diri sa Pilipinas siya, doon nagbakal ka lang sang snow bear. Sang stork. Yung duman mo pa na, meron pa na.
3: May snow bear. Namo na yan sa una nga to niya, no? Mga panghimagas niya yung tawag. Anyway, no, what's next to US is Ghana. Ghana is best for rich dark chocolate. Dark chocolate. Oh, Ghana. Leading producer man abi sila sa best cocoa beans in the world. So medyo ano lang kay ti when you say dark chocolate, medyo maparat-parat or mapait-pait ini siya, no? So mga premium dark bars ng chocolate though taste so strong and balanced, no? So buti din kasi na pag amo na natilawan mo, they came from Ghana.
1: Ghana. Mm-hmm. Lot Ghana.
3: Yes, baka Ghana, maka Galada.
1: may Ghana pag hindi nga brand yan, Mami Gian.
3: May Ghana hindi nga brand. So it's a Ghanaian cocoa. Tawag sila gali Ghanaian. Anyway, next we have Italy. Italy. Ara na naman siya. It's a bit different naman ang ilang chocolate because they love combining tradition and luxury.
1: Uy, grabe.
3: So, muna combination, may mga hazelnuts, no? So,
1: yes.
3: Creamy and nutty, rich all at once. It's from Italy, no? Ang amo sinayaya. So, gina-invent, ang ilan naman yung flavor is smooth, comforting, and familiar, but still sophisticated. So, they don't just indulge sa chocolate. Mm-hmm. Part na sa ilang daily life man among the locals. Like taking an espresso with a bite of something sweet.
1: Ano,
3: so, part
1: ano
3: na.
1: Ano sa ilan ng Nutella?
3: Ang Nutella in Italy. Oo, kay nutty siya eh. Nutty flavor, no? 'Di ba? May taste of nuts.
1: Kasi or version nila ni okay, anyway. Sige.
3: Yes. Next, Mexico.
1: Mexico?
3: Chocolate actually originated in Mexico.
1: Oh, really?
3: And still retains some of that history in its taste.
1: Wow.
3: So Mexican chocolate tends to have a grainy texture, silky texture sa European chocolates. Mm-hmm. Hindi siya sweet, no? And may spices parehas lamang sa cinnamon, chili, or nutmeg na gin-mixed. Basta Mexico chocolate or Mexican chocolate, I mean.
1: Ariyo, daw ambot ko natilawan din eh. Felu chocolate sa Mexico. Oh, grabe.
3: Gusto ko ya ang minty chocolate.
1: Oh, okay.
3: Sa Lindt. Anyway, sa Mexico or Mexico, they don't consume it as a bar. No, ginagamit ni galing nila ya sa mga beverages, mga ilinon, desserts, and even sa mga savory dishes nila as a moly sauce. No, so by blend of cocoa spice.
1: Nga, kung gagawa, di pag type mo the Mexican chocolate, yan daw more on the...
3: Daw ginano na nila, yan daw gin-incorporate na nila sa mga recipes nila, no? When you consume Mexican chocolate, it's history with your flavor in one bite.
1: Ay, wow.
3: Alin panigali bala ang ila bala nga recipe, no, sang Mexican chocolate dating back thousands of years from the Mayans and Aztecs pa. So next, we are down to the second to the last, Venezuela.
1: Venezuela?
3: Yes. Actually, they are mentioned by serious chocolate enthusiast kid. Kay tungod sa rare and aromatic cocoa beans nila.
1: Aromatic na mo nang...
3: Pareha sa lamang sa...
1: Pag-abri mo pa lang yan, daw... nasaburan mo na.
3: Oh. Ang names like Chihuahua and Porcelana, amo ni ang pinaka the best in the world. Kay kini nga mga beans ko no, may ara sang complex flavors. It's a combination of a fruity, floral, so that's always unique. Venezuela. Last, wala na ta nadala. Kay, gin
1: komple. Batsyag ko na ng book na ko.
3: Last na lang yung last. Okay. Oh, from the United Kingdom.
1: Oh.
3: Slightly different naman niya. No? Sa Switzerland or Belgium chocolate in yung United Kingdom.
1: Mm.
3: Less famous para sa crafty goods. But ang UK country makes the best chocolate para sa large household names pareha sa lamang sang Cadbury Dairy Milk Bars, sa Galaxy and Kit Kat.
1: Oo, sa Ilagalini.
3: Sa Ila na Yahalin.
1: Cadbury. Mm.
3: So, mass production means British chocolate is sweeter and milkier. So, amo na, no? Ang mga countries nga, when you say chocolates, attached na sa ila. But then, there are some nga hindi ka mo familiar, just like, of course, Mexico, no? Ecuador, and Ghana.
1: So, kabalo na ka mo. Now you know what happens to my chocolate.
3: It was already consumed by us.
1: Nesturyanta na, katropa na busog ka ay!
3: O kung naumay ka na. Pero syempre, the best gidya sa gihapon mga katropa, no? Something very healthy. Agi na,
1: yes.
3: Take na to. Mm-hmm. So, hindi magalipat ha, ang ato niya nga, Santong Gold Herbal Tea, saranggid nga makabulig, especially kung medyo a large amount ang ipasulod sa ato niya nga chan.
1: Correct.
3: Tonight, or this evening.
1: Mm. Hindi ka mo magpatama sa chocolate, ka makonstipate ka mo. Inom ka mo daw mo tubig.
3: Oo pala, correct na. Oh, yeah, wag ka mo gwa.
1: Kapakonsti na, kumatampan ka mo sina.
3: Hindi ka mo kagwa on time.
1: Oo. Dasig mo lang magpadako si Mami G.
3: Hmm?
1: Bisan, isa, doa ka dilaw lang.
3: Hindi lang ko sure ha, because the, may mga studies gate party sa mga chocolates. Ilabi na nga mabatian natin for me, dark chocolates are healthy daw. Pero healthy we're not experts.
1: Heart, sa brain.
3: We're not experts when we talk about chocolates, no, when it comes to health benefits. But we are experts in eating. So,
1: so you can send us our address at Earth Street, no? Puente Valley Subdivision.
3: We're open. Oh. We're open from 8 a.m. till...
1: Yes. Or para hapos, pwede ka muka message sa amon. PM lang kami. PM is the
3: direct,
1: key.
3: Direct.
1: Oh, pick up on lang namon.
3: PM. PM.
1: DM. Direct message.
3: Dapat. So, we can travel around the world with these types of chocolate, no? So, 10 to ka mga countries. And if ever, sa mga ipanglawag natin ng mga chocolate brands, no? Ang inyo nang atilawan, subot silingon, it feels like you've been in that country.
1: Nadunduman mo, Mami G. Nga? Diba, mag-count kita sa mga restaurants sa ibang mga countries
3: yes.
1: na kinakantuan natin. Hindi na natin masyado masapa. Kay busog na kita sa mga pagkaon nila. Gidya dessert. Galing, no, hindi na natin masyado, no,
3: sa ato niya, wala na yan,
1: pero
3: no.
1: Pero kung madundungan mo gani, ang ginesturyanta, pagbalik na din, ginesturyanta, ito mga pagkaon nila.
3: Pagkaon na, pero,
1: hindi na masyado ito mga dessert.
3: Naisturyan ko na yan.
1: Ano, isturyan mo?
3: Ay, hindi ko na yung mahimo, hindi ko na yung matilawan. Tinawan ko din siya, pero, hindi lagi ko kapatama, damo.
1: Amo lang na, busog gadayin mo.
3: Pero, parang to close my palate as well as my stomach. Need ko ganyan magkaon dessert.
1: Tama, oo. Ay, kadamo sa mga dessert. Wala na mga katropa, hindi man ni, ano, hindi man ni mala, hindi, bo, hindi lang sobra.
3: Hmm.
1: Lain magyapon kung...
3: Tilaw-tilaw lang.
1: Tilaw-tilaw lang.
3: Kuno abe.
1: Manit, no?
3: Hindi mo gina yung malikawan. Especially, kung dira mo lang sa place niya yung matilawan.
1: Ganyan.
3: Na ba lang, it's really hard to buy. Sa sina nga klase, iya sa nga mga foods. Just like,
1: dapat galing ko magkatok na sa ano.
3: Sorry, sa Singapore.
1: Oh.
3: Diba? Hindi na to, ang mga dessert ka to, hindi na din yung makakal.
1: Tama, hindi kita kabalo kung ano baklon nato. Namit ni Ayhan.
3: Oo. Actually, gintilawan ng manamon. Galing kay tinamit siya, kag hindi na kami kaliwat. Nagintamo na
1: ako. Area ba lang may free taste? Gone. Tapos sa makita nga naka-comment to nga yun. You buy also, don't just taste.
3: Chocolate kwento.
1: Nagpa-free taste yung mga isa kabulungan. Gulop na na yung galing, damo-damo.
3: Pag-free taste, reklamo.
1: May Pinoy
3: po
1: mo.
3: Ubos ang puyo nila sa taste-taste lang.
1: May Pinoy mo yung explain. Sige lang, sir. Pero ano, di, ano lang. Na, amo nakik-explain man siya. Yeah. Na, ano ni sila man ko, no? Puros lang na sila. Tilaw, wala gabakal.
3: Ano, tilaw, wala gabakal.
1: Patilaw lang yun.
3: Pinoy
1: pa ya. Sige, mga katropa, 7:42 ang aton oras sa aton nga programa nga Extra Drive. Nabusog na kamo na may
3: pangyayari
1: mo, mga katropa, di ba? Kaubod! Si katropang James King.
3: Kakatropang Mommy G. Mati lang ha, diri sa
1: 103.9 XFM Bacolod.
2: Exciting!

0: XFM Time 7:54 na sa gabi, mga katropa. Salamat gid nga madamo sa inyo pag-upod sa kagabi sa ating programa sa Extra Drive.
1: Yes, and syempre, buwas. Ano talaga yung buwas?
0: Miyerkules
1: na. Tapos, malaktawe. Mamiyerkules. Sa Biyernes, sili ano mga katropa, we will remind you that it's the 128th Independence Day. So, kung silingon sina, it's a regular holiday. And kapag ipakuntani nga mga taga na gitsang dako nga importansya, no? Mm-hmm. Ang atan niya Philippine flag, especially what happened sa Nagliga Day nga Lunes dito sa Mindanao for saving thousands sa ang atan nga mga kabataan.
0: Ako si Katropang James King.
1: Ako naman si Katropang Mommy G. See you tomorrow para sa atan niya nga Extra Drive. Dali lamang sa
0: 103.9 XFM Bacolod.

0: Katrupa, exciting!
1: XFM 103.9
2: XFM
3: FM.
0: Yes, to hell!
4: The secrets of hell.
5: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
6: Yes.
5: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sa ni Dok Leo?
6: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
5: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
6: Yes.
5: Kung wala na gid,
6: kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
5: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santon Plus Gold.
4: The secret of health.
5: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
6: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar.

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa ni mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalaki na man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kagsa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabuliga ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secrets of Health.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
6: Exciting, bro.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mga katupa.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantsag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyan.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Hala, ka exciting.

0: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo.
1: Sa aking call center agent.
2: Burmig, ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
3: Ibagay niya ito sa akong sang Sis the Pain.
4: Pero si Dasi, hindi naman hulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Woo!

0: Ya, kibot yung jagi, no? Grabe sa buong imo punda ba? Color pink na, puti.
1: Pink.
0: Punda, gin man na. Ha? Punda na.
1: Gintay-tahay lang.
0: Donut not man na. Grabe, blush on mo ba? Bangian? Bangian ni mo blush on.
1: Kita mo na ganyan tiko.
0: May ano, may event ka subong?
1: Event?
0: Children's party.
1: Horror party.
0: Grabe ka mang bira blush on, no? Mm-hmm. Anong gamit mo? Stewitis, hindi.
1: Ha?
0: Stewitis na?
1: Hindi.
0: Din alin? St. Peter na?
1: Pwede Roaring Hills naman.
0: Hello mga katropa, maumpisa na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Mag-inop na kita until
1: 12 midnight.
0: Gab isang
1: June 9, 20 and 26. It's a Tuesday.
0: Ay, Tuesday na naman?
1: Yes.
0: Dasig lang ba?
1: Korea to yaw.
0: Naman, damo sa buong mga ano, maligno ang maintra. May mga mantiw, may mga tikbalang, sigbin. Ano pa, Ged?
1: Tayho.
0: Alam ba, siya mo na tulog sa kaagina?
1: Amo to.
0: Uy, charter, gali, no? Sa Sagay, no?
1: Sa June 11?
0: June 11, yes. Oo. O, te, dawala, Ged, ah. Wala na libre pa, Berda Mayor. Kay advantage sa amon deo, ari lang kami dito sa city dapit.
1: Oo ah. Bisan libre to ba na lang.
0: Nakatune na tanan nga mga katropa naton sa nagkalain-lain nga lugar sa Negros Island Region kag sa Panay Island. Sa Bacolod mabatian kita sa XFM 103.9 Bacolod upod ta si katropang
1: Judy Ray.
0: Correct.
1: Wow, thank you.
0: Tandaan niyo na kita. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct.
1: Wow, thank you.
0: Pero duha lang niya yung tsaktong sa bata. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron
0: Shooty Boy.
1: Isa pa lang ha.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kagsa XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropa
1: Alex.
0: Correct. Babodo ganado sa subong ha. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas Capiz 106.5 with katropang
1: John Ray
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 upod na si katropang
1: John Ray na ginaiya
0: ha?
1: John Ray
0: Kuya J. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 sa Kalibo Aklan, XFM with katropang
1: Noel
0: Jamin.
1: Bumalik siya! Welcome back!
0: Sila chak na mga sabat?
1: Tatlo.
0: Oh, okay na na, not Whoa. Bad. Damo, makabawi ka pa man karoon sa bugtong-bugtong. Damo-damo na ba lang ang message kag gusto nila ipasabat sa imong ilang mga ano man.
1: Oh, padala ka muna sa
0: mga bugtong-bugtong.
1: Send it sa ato niya, messenger.
0: Buta kay saon sa ilang nagbugtong-bugtong lang ko rin. Dayon man sila kapapakot-pakot man. Live man kita sa social media ni Troy Tisoy. I-type nyo lang na Troy Tisoy 2.0. Pwede ka mo kasend directly sa inyo mga number. Kay tawagan ko ka mo. Ang amon nga, XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Kag nadala ko na gid ang akong cellphone subong agabi 0915-8311-431 0915-8311-431. Kay kung wala lang sing higot, kag wala lang ni nakakabit, permi ni bilin ang akong itlay.
1: Correct. Wala to yung inventory eh.
0: Why man? Nang intact pa man ang stock. Dol, grabe ang mga sonata ta subong, no?
1: Ganit man.
0: Padugo ka pa ugat, no?
1: Kuya, kung sa mga ano pa, nostalgic.
0: Bo, nostalgic? Ano kang experience na nostalgic?
1: Ikaw, nostalgic.
0: Hindi na nostalgic, nostalgia, nostalgia.
1: Nostalgic, dyan.
0: Oo, nostalgic. Hindi mo na yung kuha nga na vocabulary, nostalgic.
1: Ang nostalgic, alin na ganit sa word yung nostalgia.
0: O, te, parehas lang yung liyay sa batya eh. Nga, dapat may harang explanation.
1: Kaya ang nostalgia, ya, pwede mo na siyang manown.
0: Ang hindi, hindi. Ang nostalgia, ya, amo na ang ginagamit sang aton nga mga utod nga Chabacano.
1: Nan, pwede.
0: Espanyol.
1: Pwede.
0: Espanyol, Lolo, Dolpo.
1: Amo na gani, ang Banila nga, El Caballo Bagong Toli, no pwede kasta.
0: Welcome mga drivers kag sa mga nagabiyahe papuli sa Ilatag sa Kapanimalay. Sa mga estudyante nga kuno abi may project naman nga ikaduha pa man lang kaadlaw.
1: Ay may project na tayo niya.
0: Kabalo kami kung ano nang project niyo bata.
1: Amo to gani ang balmo.
0: Nga.
1: Yo de bagong abri class, holding hands dayo
0: ba. Pagto terminal. Subong ila project bata na.
1: Oo eh.
0: Oh, so see you. Ano to sabong? June? July, ah. August, September, October, November, December, January, February. See you on March. Graduate na ka mo. Dala niya na yung trope.
1: Correct.
0: Pili ka lang. Either babae o kung lalaki.
1: Basta iya kapid pa na iya.
0: Uy. Gusto mo gitgali yung magkapid ka dyan?
1: Oo. Handom kag dumot ka na iya.
0: Aba. Oras, 28 minutes after 9 o'clock. O balik pa ang phone pal. Damo pa di. Mga managmi nga music. Dire-diretso, apat kakanta para ma-enjoy nyo. Kagalingawan. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Don Filangka.
0: Sa XFM, Katropa mo.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: 7 Plus Herbal Soap.
0: XFM. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Diba diderma?
1: Dali, kibot mong kutay mo ba?
0: Hinga ko ang cellphone. Kaya wala ko gali madala di. Nante, wala gid ka mo ga-preparar nga kalawig sa inyo sonata, 20 minutes na. Tapos mga cellphone nyo mabilin. Ang phone bang ng programa ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen. Sa mga gusto magwapa kag gwapo, makakape ka na, healthy ka pa, mag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Kagara man ang Santon Gold Plus, makabulig sa tanan nga mga supplier sa nangyari nga balatian. Santon Plus Gold na.
0: Ang tanan ng Yesold products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, mabakal man sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Sorry lang guys, ito ginahapo pa ko yan, oh. So, dali na, umpisahan ta na ang phone pa laton ng programa. Pwede na kamo ka call sa amon nga XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Wala pa ni nakakonect na nan sa amon na maka makinariya guys. So i-connect ko na subong nga gabi kay para makasugod na ta. Amo to ang ilawag ni Dolpe. Amo to ang smart card TNT. Ang sa globe naman niya, pwede nyo madayal ang 0915-8311-431. 0915-8311-431. I-check na ang aton nga taglantaw sa aton nga FB Live subong nga gabi. Imo anay una dol kay ginaprepara ko
1: kay one and only pa malang na ang
0: hindi bala mag ano bala ano? Hindi bala mag dulok-dulok da kung ano ano da may ara kada greetings wala
1: ara eh
0: o ti greet na da siga kay may ginaset up ako hindi ko pagulat nga hindi ko mot ulat no pa ko mabugtuan ko di adlib.
1: Mayong gabi lang dyan sa kay. Monique Montelibano Gustilo.
0: Tulok-tulok siya sa ako niya. Oh, lato niya ganyan nga. Wala ko may ihambal. Hindi man sa maghambal. Sige pa. Damuha, damuha. Ang iyong
1: dumduman. And of course, hello. And mayong gabi dyan sa may andumanan. Mga Lakang family. Hello and good evening manda sa mga Fernandez Cagnavales family sa may Granada. And of course, hello. Mayong gabi manda sa mga Bukog family sa Hacienda Conchita.
0: Hindi lang ganyan yung Hacienda Conchita. Ganyan.
1: Pakato Granada man.
0: Ah, kay may Conchita 1, Conchita 2 man din sa sagay mo. Hmm. Nasakop na sa Barangay Paraiso. Ay, salamat. Nagwa, nagid man siya.
1: Okay na.
0: Dali na gida. O, sige. Pwede na kadayal guys. Reconnected na kami. Go! Mayong gabi sa kay Alan Habiliana, Jack Jack Vlogs. Troy, ibutang sa comment ang number mo. Ay, huugali, no? Tudloan niya pa ko yan, no? Hindi gali nila masaulo to. Gidasig ka maghambal. Dali lang, i-comment ko lang dugay-dugay pa ginawa. Alam ko, bla. Sweet Dalen, Timmy, Puto Tanon, Burnasal, good evening. Sa mga tagahibawan Pabia, mayong gabi, salamat gid sa adlaw-adlaw nga pagpamati diri sa XFM. Ang comment, may number na ko daan na butang. Wala. Kung may nabutang doon. O sige, anyway, Ariyo. 0915-8311-431 and 0912. Ano ito kayo doon?
1: 0912-0076-793.
0: Mayo kayo na sa ulo mo na, no? Sa kadugayon, no?
1: Of course.
0: Eh, wala man Japon makunek kayo sa Bluetooth, no? Wapo.
1: Mayong gabi lang daw sa mga Pendon family sa Pututan, Bailon family sa may Concepcion, Iloilo, and of course, ang aton da nga mga suki sa Sara, Iloilo mismo, labi na gid sa may Igtuba.
0: Mayong gabi, line number 1. Ay, dahil lang, may video call. Incoming video call. Di sa gagi man. Dahil lang gid.
1: Nan,
0: di tani gaagi nga feedback ni man.
1: Gani.
0: Ah, sir, leo ko patay si mo radyo, sir. Ay, ambot ah. Daya lang ka mo liwat ah. 0912-007-6793. Ah, tsak to, gimagali hambal mo to, Dol.
1: Nasirin ka na ganyan, puriya to, yaw.
0: Inatsang ako, gimang tagali subong ang gabi.
1: Martes ka daan, subong.
0: Oh, ara na butang ko na sa comment section ko nakapin ang amon nga number. Baka damo-damo kayo sa inyo ang mga request yan. No? Daw, ginapakabudlayan yung ginangamon nga hapos nga trabaho, no? Dahil lang kita. Na ano man naman, ang imo nga cellphone nakakonect na sa Bluetooth. Dor, wala.
1: Wala.
0: May gabi eh. Balik sa ato, no? Judur. Ano man naman? Guys, basta may idea ka mo da. Guys, pabuli kami biyan. Ala, na ano ni man? Nga nagamon ni sa delangit ka. Dela ka mo anay agi sa piyak nga ano, be?
1: Nga linya.
0: Sa piyak lang mo linya agi sa 0915 lang anay. Kailangan lang amon isa ka linya. 0915-831-1431. Okay, ari daw. Okay ni saya. Mayong gabi.
1: Hello?
0: Utod.
1: Mamatog na.
0: Sa piyak lang ka mo, anay, agi sa 0915-831-1431. Kay set up na mo na mo, line number 1. Maluoy man ka mo, intindihan nyo kami, anay. Kay may naka-on, guro, nga isa ka Bluetooth. Dol pa, imo guro cellphone.
1: Wala ko yung ka-Bluetooth dyan. Hindi ka na kabalo.
0: Wala ka ka-Bluetooth, pero ka-patutot ka.
1: Of course. Wala ko, hindi ko natin kabalo.
0: Good evening, line number 2.
1: Hello?
0: Mayong gabi, kasala kami subong dirimig. Sino ni?
2: Jerry?
0: Taga diin ka
2: Antique,
0: oh? Oo, Antique. Din sa Antique, kay kalapad sa Antique.
2: Amtik.
0: Ganda dahil lang bala daw kaluya sang imo tingog.
1: Gani man.
0: Ano ka man?
2: Hindi po, ako lang di isa
0: atin. Ikaw isa sa diin?
2: Sa ari di siya, samantay ka, dalaag, punong.
0: Oh, gusto mo padalaan ta ka na upod?
1: Gani?
0: Gusto mo? Gusto mo padalaan ka na namon upod? Hindi pala pag ilaspeaker mo cellphone, bla? Para klaro kami yung batian?
2: Oo, okay. Ari na.
0: Galing kay nakaputi, okay lang?
2: Puro pang dala ko.
0: Hindi ah, ano gid dyan, nakaputi ang upper, tapos ano, naka-slacks nga itom ang idalom. May algodon ng ilong.
1: White lady. Hindi okay lang.
0: Gusto mo? Pila na edad mo, amigo Jerry?
2: Bo, sumbra na ko 50
0: to. Oh, mayo kay nakalabot ka pa 50?
1: Pero yung tingog daw, hindi pa yung 50, no?
0: Gani, oh. Sumbra ka na 50? Mga pilagid bala sa 50?
2: 52.
0: 52. Te, kamusta ang nagaedad 52? Mapagros pa?
2: Do tagad lagi na to.
0: Ay, gali.
1: Ba?
0: Do gusto ko malabot man 52, ah.
1: Pero nagatindog pa man na.
2: Wala yung julo yun. Kaya pa yung tindog pa man.
0: Mabato pa man siya?
2: Mabato ko man.
0: Pero ang pamangkot na may mabato ay han sa 52.
2: Depende nga niya mo na ang pamangkot
0: na. May ara na yan.
1: May ara na.
0: Matyagan mo dol, may ara ula.
1: May ara ah.
0: Gabato gani 63.
1: Oo
2: ah.
0: Oh.
2: Dol.
0: Oo.
2: Kamu lang na duwa pa yung pangabayon ko. Basi may ara na.
0: Sabi ko gani, kung kami nga duwa pangabuyon. Pangabayon mo sa ano nga kami nga duwa?
2: Pagayon.
0: Abi ko gani kung matrisam ta. Yang. 52 kay 63, ha? Abidyo lang.
1: Gusto mo ako na lang?
2: Hindi na na, idol pa. Ibuligil lang ko, patigayon na lang ko.
1: Hindi namin, kuya, bala magpatigas ang imo.
2: Pero kung mapatigayan mo ko,
1: ano?
2: Pero kung mapatigayan mo ko, ikaw una, bis na.
0: Ba? Siya una, bis akon mo?
1: Dawasay gali, no?
0: Oh, mamo,
1: mamis akid sa'ya.
0: Pu, eh. Doon sa ano bala? 52 sana mo?
2: Mati, ibla na Troy.
0: Ano? Eh, ikaw to, doto, di mo signal. Oo. Hindi pala pag loudspeaker.
2: Tiyari, Troy, oo. Laan, hinahiglan ko. At sabi nga.
0: Naka-loudspeaker, abi mo cellphone. Muna, hindi ka naman batian.
2: Bala, damay. Eh, katok.
1: Eh, kakasang, imo nga, ano, bala? Nga, headset.
2: Eh, okay na, okay na.
0: Hara na, okay na na, okay na. Ano to, ano to, ang pamatian namon?
2: Si Dulpo, tani, maka, kung patigay yun, ano ko ni Dulpo, da, tani, si Dulpo, maka, bis, una.
0: Ba? Ha, bali, ang imo ka ba ilo, patilawon mo si Dulpo, una?
2: Nice, oh, na.
0: Ba?
1: Pangitaan ta, ah.
0: Mamumisyon ka siya, pre.
1: Oo, eh.
0: Jerry, mamumisyon ka siya, ya.
1: Ito sa ano, bilang nga mapasumpitan ka.
0: wala ka pa nakapangasawa, amigo Jerry. May asawa na sang una, ginmulagan lang.
2: Oo, mulagan lang to eh.
0: May kabataan ka mo?
2: Kabataan siya.
0: May isa ka bilog. Dako na?
2: Dako na, daw mga 20 ah.
0: 20.
1: Buti, kung ano man galiin, no?
0: Dako na.
2: Laga na.
0: Ah, babae.
2: Laga na.
0: Te, pila ka nakatuig nga wala sing, ano ha, uyab-uyab after nga nagbulagay ka mo sa sawa mo?
2: Ang tubo ka, bata ko nga to, Troy, pagbulag ko.
0: Mga pila na sa buong bata mo, ha?
2: 20. Ito na sa Amerika, ba? 20.
0: Ba?
1: Mayo ka, ito na sa Amerika, no? Mm-hmm. Pero, te, ano ga communicate man kamugya po nga duwa?
2: Oo, Dulp.
0: Tingin duga sala-sala kagin magsabat ka kay Dulpia. Kulbaan ka?
2: Kulbaan ko dito kay Dulpia.
0: Ha?
1: Gaano?
2: Kulbaan ko kana. Kulbaan ko siya kay kana kay nagano tanan mo.
0: Ah, grabe gini siya. Buyan ay ang imuya kargad na gapalanggit om na mo. Makulbaan ka lagi dapat sa iya.
1: Halin sa brown ma-violet, yun na siya.
0: Pa! Eh? Na, gusto mo mag-violet? Kaya nga ako na, iawan ko na iya pa-pink-pink sin eh. Ginlugong ko na ganin eh. Para mag-pink lagi mo, madakpan niya na mag-violet ka na ba?
1: Ugati, ugati ka sweetest. Parang pula-pula.
2: Dol?
1: Ano?
2: Hindi mo po tami. Ay, basi ko.
1: Ano?
0: Hinahinay na na
1: gani. Inayon ko lang gani.
0: Oo.
1: At itisingan ta. Ano? Nagka-cutting off ka?
0: Bayran mo sa kuno anay?
1: Magkano?
0: Amula na galing kung bayran ay gani, mano na sa matras na sa layon.
1: Pero mamangkot ko galing kung magkano, kaya base kung masarangan ko palang
0: sige
1: niya.
0: Sige ko nobe. Pila?
2: Hindi oh. Ibayluhan mo eh. Ang...
1: Ah, bayluhan ko gani karon kung may ara.
0: Oh, sige, ikaw na lang da, Dolph. Ano, Dolph? Ikaw plaster da sa iya.
1: Sa mga...
0: Napangitaan mo siya, be. Sige, ikaw.
1: Sa mga babae, da nga mabato sa... 50 anyos nga lalaki.
0: Hindi man pag-amana.
1: Ano mang galing?
0: Edo, matyagan ko daw, wala mo siya ginapangitaan kay kabalo ka na nga patilawon niya kauna.
1: Hindi ah, pangitaan, tagad siya eh.
0: No, sige be.
2: Oh.
1: Sa mga baba, ano?
2: Dugi na rin ako ni Dulpo.
1: Ginaano ko, no? Ginarush up?
0: Oo.
1: Wala gitman ah.
0: Oh. Amo gitman na si Dulpo magplastar kung pangitaan niya ka. Mm-hmm. Sige Dulpo, padayon Dulpo.
1: Mga babae nga gusto palang gaon sang isa ka 50 anyos nga lalaki, mapagros pa, huh? Pwede ka mo katawag sa ano nga number?
2: 0915.
0: Ano? 0915?
1: Only what?
2: 915.
0: Okay, 0915
2: 8311.
0: Okay. Ako naman na number na no ka man imo yaman.
1: Ang imo gyud number bala.
0: Ako na yan number ang 0915 8311461. Plagpat kay Muya. Ako na iya mo nang ginatawagan mo subong.
1: Mahina kasi. May na kasi si Troy Masalo, saan talan nga kababayan?
0: Piliyon ko kita ng mga matruna nga maintra.
1: Amo.
2: Uy, sorry, Bill.
0: Ambal ko kita, oh. Ako number na, ha?
2: Amo, 0915.
0: Mm-hmm.
2: 245.
0: Mm-hmm.
2: 69.
0: Mm-hmm.
2: 96.
0: Sigurado ka nga imo na na.
2: Mm-hmm.
0: Yelewat be? Gawat be?
2: 0915.
0: Okay.
2: 245.
0: Ara naman 0915 ko no? 0953. Na, no man niya ka. Tag number, sala-sala man ni man. 0953. Gason?
2: 6996.
0: Oh, isa pa be, solita pa be. Lain naman yung una-una naman mo. Sige be, 0953. Correct.
2: 0953.
0: Correct.
2: 245.
0: Correct.
2: 6996.
0: Ano na pangita mo sa isa ka babae gani?
2: Ano, di bastos lang.
0: Naamo na iya. Pamati kisa gali sa punungan niya. Sano ka maharvest da sa imo nga mga ano, mga kaisdaan da kag ano, seafoods.
2: Kung makalagaw ka mo sa Troy, bisan oras, ari lang ko pumtik.
0: Samtik?
1: Ba?
0: Sige lang kayo, na-save naman din number mo, mm-hmm. Ah. Amo na gani, amo na gani agin pamangkot ka kung gusto mo may upod da sa bunga gabi. Kaya may nakaslack sa diog, nakaitom sa patos, naka-ready na.
1: Ano wala gid ay isang katawo nga nagpakita sa
0: imo. Pero okay ka na?
2: Okay na, Troy.
0: Oh, okay daw. Okay daw, yawan ko di ka pa-connect ang isa ko di ka cellphone na. Mano ka kay Dolpe?
1: Mano?
0: No, sige me, ano topic nyo? Hindi ko mamati ha. O oh, sige Dolpe, sorry hanay ka mo kunun.
1: Sige.
0: Ano?
2: Dolpe?
0: Hmm.
2: Abi mo?
0: Hmm.
2: Kung ako dyan sa Negros, ikaw iyo na.
1: Oo ah. Dito dahil makadto.
2: Balaan mo na.
0: Ha?
2: Well, ano mo na na?
1: Te, sa bakulod na lang ta, Delso?
2: Oo, basta sagot mo ko ha.
1: Sure.
2: Ang ganda tayo ko walang sa tiki, kagangin ko bakulod.
0: Ano, ano?
2: Ang halindi pa mga sahay.
1: Ano nga, dula sa.
0: Basi mambal ka naman na ginungod ko utod ha.
1: Wala ko yung blanan.
0: Defensive.
1: Pero kung gusto mo gidman ko, ara lang ko di ang
0: ba? Na-develop ka na dayo.
1: Ha?
0: Na-develop ka na
1: sa ano lang bala nga siya pang nangagad.
0: Ari na sa liwat. Sige, go ahead. Ano na, Jerry?
2: May nga, Petro, sorry. Napatay yung cellphone, bay.
0: Uy, kaso, abiskan, ikaw pa. Hindi gali, basta ikaw gali na baliktad lang.
1: Hindi, yun nun tato.
2: Well, ikaw pagkato pari, iselbon mo ah.
1: Ano ko no?
0: Isolder mo ko nun pagkato pakari, back and forth.
1: Oo ah, halin sa diin.
0: Hamtik halin.
1: Pila ang ano, tiruro ka lang.
0: Roro.
1: Kaya ako ya, handa ikaw mag-ro-ro.
0: Ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-

0: Ako makadto ti wala makuha kilala kung si Sino ka.
1: Amo man.
2: Hindi ah.
1: Basi palang buhuan mo ni kilid niya.
0: Amo ka dya. Buhuan mo malang yung magbusong kuya. Wala na kahit kuya. Pero kung buhuan mo kuya ang may tubo at ilain na na iya.
1: Migo Jerry, enjoy na da ang mga matekse mo. Salamat gud sa pagtawag. Mayong gabi.
2: Salamat.
1: Oh, salamat. Regards sa mga taga-amtik, ha?
2: Okay, oh.
1: Salamat, bye-bye. Dopdo, isa na lang kalinya magamit sa bung ba?
0: Gani?
1: I-off ko ni Anay, gurong konsol ay. Basi, madid-air ka dali, ha? Bantay-bantay lang, mga guys. 8 minutes after 10, mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kam, si Katropang Dolph Hilangka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
0: Exciting.

0: maging mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Masama ka buylo lang. Ikaw ay kagindi may mahimo sa akin. Okay na, na-reset na naman ang amon connection sa Sininga Nation. Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang phone pal nga programa, ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang imo immune system pinaagi sa pag-inom sang Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanan nga Yeswell products si Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayang gabi kay Mark Juanico Andrin sang Barangay Tadlong, Sagay City. Wala gidaguro may nagaano no. May nagakiwi kay
2: Tadlong tanan. Isa na, may mga ano mo?
0: Ang kiwi?
2: Ang kiwi mo?
0: Kakita ka na sang Dauguna?
2: Ha? Oo eh!
0: Nakahandos na ang Dauguna sa imo.
2: Ha?
0: Sa imo latrasan.
2: Ay, wala pa yung kakaan. Wala iya. Good line na, basta magsarait.
0: Okay. Amang kota bala si Mian kung Dauguna gin man?
2: Si Buwas.
0: Line number one, good evening. Hello?
1: Hello?
0: Line number two, good evening. Line number two, good evening. Wala may kasabat sa two. Ari sa one ni what? Mayang gabi eh. Hello? Ay, nagapinamati. Sila ya, wala sila ya. Kasi lalabat ya ya. Ari ay. Ari ay. Bala mo na ni Guro, ano?
1: Oo ah.
0: Nagluto si kumpari. Gintunaw ang agi.
1: Hala?
2: Nakakamiyaw. Okuluan na yan.
0: Part siya sa ingredients ang pagkaon na ginaluto.
1: Ingredient? Ano klase nga luto na?
0: Pwede sa paksiw, pwede sa adobo, pwede sa nilaga, pwede sa tanan ng pagkaon. Isa sa pinaka makulang ang imo niluto kung hindi mo ni siya pag-ibutang.
1: Asin?
0: Correct. Mangkot ka nga, gintunaw ang agi.
1: Nagani.
0: Tamis ka mo haw?
1: Ha?
0: Tamis ka mo haw?
1: Depende.
0: Diba? Okay man ang clue.
1: Yes.
0: Line number one, good evening. May kajaga sabat ka pamati lang.
1: Oo.
0: Hello? Mag-amo ni gani ang nagapanawag sa aton. Grabe nang akong tinguha nga makabalik ka mo, kag makatawag ka mo, nga hindi ka mo mautod-utod sa amon nga Bluetooth. Tapos wala ka mo gas sa lalabat. Ano gani ubrahon ko, Dolph?
2: Si kundi black eh. Sa ano bala? Sa Bernes. Kay Martis Bernes na ako naman.
0: Ha, mugi man ang ilatiguluwa.
2: Na.
0: Tuod din man ang imong mga ano?
2: Mm-hmm.
0: Ang imong, ano tawag sinigani man? Paghaum-haum.
2: Sa Bernes kay Manoob. Saan yan? Sa mga tubo.
0: Koreko. Madala ko din siyang kamangyan.
2: Dason, manibit kita sa...
0: Ahos.
2: Ano pa nung sini? Sa Luya, sa ato niya bayo.
0: O, oh, ahos pag yun.
2: O, oh, correct.
0: Kay para dire-diretso
2: so, gina...
0: na. Ano? Gina-changaw ta kala Martis. Na ano mo gin na? Na ano mo gin? Na notice sense? Mo gin, no? Na notice mo gin na mo gin, ano?
2: Mm-hmm.
0: O, oh, ay-ari-ay. Ano? Sa isa ka bukid, ang panit, gaburingot. May panit nga nagaburingot. Prutas. Sa isa ka bukid, may panit nga nagaburingot.
2: Kid, wanang atis?
0: Atis. Gaburingot.
2: Atis gani.
0: Gaburingot.
2: Rambutan?
0: Ha?
2: Rambutan?
0: Lapit na. Dako-dako lang sa rambutan.
2: Dako-dako sa rambutan.
0: Color yellow.
2: Juan A ng kabugaw?
0: Basta, ginambal mo na permi kag nanamitan mo man.
2: Santol? Santol gid man?
0: Oh, hindi ka na magsabat?
2: Hindi na.
0: Oh, ang ginambal mo nga na permi.
2: Ano?
0: Ako si Troy Tisoy.
2: Langka eh.
0: Ay, hello. Hello, mayong gabi.
3: Gabi.
0: Mayong gabi. Hindi lang pag loudspeaker palihog ang ano, ang cellphone para klaro ang sulod. Ah, oh, mayong gabi.
3: Mayong gabi.
0: Pangalan. Ay, ambot ah, mga taga Isabela na naman liwat ah.
2: Oo, ah.
0: Ano naman problema mo dyan?
3: Gimit ko tong patislit na akong buntis man, manong anak man.
0: Gabusong? Taga diin, taga diin. Taga diin to siya. Taga diin. Pamati, bala, naiblak. Eh, imo na tananda yung surya. Wala pa gani. Taga diin to siya. Kag sa diin ka mo nag-meet.
3: Nagpabakulod
0: gid siya gali. Sa South Terminal ka mo nakit-anay?
2: Okay, sa kwan man.
0: Wala iya ka, wala sa nag... Pamati, bala, anay. Bala, hindi bala, anay, magsabat. Bala, wala ta kami mangkot, liwat. Wala sa nagpabalo sa imong busong na siya?
3: Wala
0: gid sa nagpabalo?
3: Wala, managanak sa mga Detroit. Mauya mo ta nga, dalawang tabis ka to na.
0: Pero ano hambal niya sa imo sang pakitanay niyo nga mabato naman kung nga nagabusong na kusubong?
3: Nagambal gid siya, Troy. Gali, nagambal ko, Troy. Hindi so, kayo sa imo, kayo buntis ka naman. Si managanak ka na, si mauyaan ka na yan.
2: Diba si Eakon?
0: Kalaway man ang asabat nga mahuyan ta sinayin. Wala yung managinhungod nga mapabusngan siya. Ang iya to guro ya, kay ti na sense sa imo nga maayo ka nga tao, basi may chance guro nga batunon mo siya bisan busong na. Kay pagtapos, pamati, bala, anay, bala. Kay pagtapos siya bata, pabuskon mo naman sa liwat, imo naman dahil nga bata. Hindi ka na ihaw?
3: Tamo di ka sinlog sa amin, Troy.
0: Ah. Di, hindi ka di pwede sa sininga program kay mapili ka man. Kay sa kadamu-damo, da pa mati, bla. Sa kadamu-damo, nga nagtawag sa imo, nga asya gid abi imo na pilian. Munang pamangkot.
2: Kapatapos, ikaw magani mismo nagambal, dahil ang gid bala, na ikaw magani mismo nagambal nga okay lang ang single mom, karong kay nagbusong.
0: Dumduman mo, ang iyagi pangambal sa ere, no?
2: Gani. Karon kay nagabusong, hindi mo ya pagkuanon.
0: At least kay kung iya nga dayunan, iya dayunan pag matubuan na panimuot ang bata, siya nagidiyaday ang tatay.
2: Oo, correct.
0: 'Di ba?
2: Kay gimbayaan man sa.
0: Sugot ka ganin single mom, mambal mo tong ligad nga pangita ka.
3: Managanak mo to, Troy.
2: Uti, amo kay single mom gani.
3: Troy.
0: Hindi ka, okay, sige ha. Salamat sa sunod ka na lang intra, next century ka na lang intra liwat ha. Ay, tamara, kasi mo mag-istorya nga. Dugay-dugay lang, poros na lang ito ng reklamo, sang wala pa gani. Ah, kapangita
2: ko gali isang,
0: pangita ko gali isang single mom. Aray nga, manog single mom pa malang na, kay mabata pa man lang. Diba? Dol?
2: Manog gani, manog.
0: Tapos siya edad, pilan to gani edad? Lipat ko daw nga 50 plus naman siya pro, no?
2: Mga 40 something.
0: Oh, diba? Hindi na ko na mag-entertain siya sunod ah. Ang tamaraan ko ah, sagad istorya nga.
2: Magali pangita sa single mom, karong kay ara na.
0: Kaluoy man sang babae.
2: Oo.
0: Galing kay ti. Wala tama na siya ginpilit nga magbusong. Magpabusong. Among galing kay ti. Amo na gani hambal ko sa mga kababaihan nga dapat inyo gid siktuhon mayo ang lalaki kung magpaana-ana kamo kag magresulta, maunong bala.
2: Subo nga chimpo, mag-ana-ana ka mo gani, siguraduhon yung kamong mga babae, hambal dayon nga, money down. May kumbayaan niya ka mo yan, may kwarta ka mo.
0: Ba, amo na.
2: Oo eh.
0: Kung okay lang guro na tani, kung ano na gani, tawag siya na gani, dob, surrogacy? Ngarang...
2: surrogate ka.
0: Oo, ngarang nag-isurihanay ang mag-asawa nga hindi sila magaan sing bata tapos may gin ginbil silang isa ka babae
1: nga dito ibutang sa ano.
0: Oo nga dito ya ibutang sa career sang bata. Pero
1: no, baby maker abi.
0: Oo daw mo na. Oo mo na iya eh, pero kayti hindi pa man iya usog diya sa ato nga mo na nga sitwasyon. Wala lang takabalo. Off the record guro may gaamo man na pero hindi diri sa aton kundi dito guro sa laing
1: sa nga pungso.
0: Si kay tagiya gani sa apisyonado gani si Joel Cruz. Sakto no
1: si oh si Joel Cruz amo na ginahimo niya.
0: Na, di ba? Lain-lain ang nanay nga gina-injekan sang iya nga ano sa iya nga similya. Amo na ko nga ang lain-lain man rasa sang iya kabataan.
1: Kabataan.
0: Pila kay kabilog subong bata iya man daw pulo,
1: da sobra gani. Amo siya nga ano.
0: Ti hindi pa to si ano si taga Sikatuna nga may bata na sa dayon.
1: Amo diya eh.
0: Amo naklaruhon nyo sa sunod mag-intra ka mo kay kami na nabudlayan di ka pinangita cooler anay nga may ma-entertain na gani sa inyo daso naman ka reklamo nyo di
1: tapos hindi man tugon magpalapit ang babae si mo
0: kung wala sa salig sa iya
1: o correct karon kay ara na nang hindi ka pa
0: ari problema naman ni Lai Namberto good evening
4: oh Troy
0: oh, problema man ni imo kung kapangita ka
4: kapangita Troy
0: ang ngalan anay ngalan
4: Jan Lloyd Eres, Choy.
0: Jan Lloyd. Taga din si Jan Lloyd.
4: Taga Iloilo.
0: Din sa Iloilo.
4: Taga Mindoriao, Choy.
0: Taga Mandoriao, Mindoriao. Muna yung muya man. Mandoriao, Iloilo. Pila na edad ni Jan Lloyd?
4: 21, Choy.
0: Anong obra? Ay, ang buta. Natamaran ko na ba sa may gahutik-hutik sa tupad, ha?
4: Choy. Store.
0: Ano?
4: Sa store.
0: Oh, ano obra mo da sa store? Ikaw ang ano? Ang tawa ni gani ah, shoplifter. Ano obra mo da sa store?
4: Gatan ako kami kan live Troy.
0: Oh, ambot ah, pamatiib lang ako pamangkot pala ba ida ng live la?
1: Oo.
0: Ano trabaho mo sa tindahan?
4: Ako ang taga-Baligya, Troy.
0: Baligya. Taga-Mandoriao gyud man ikaw o kung may province ka pa sa Iloilo ang ginaulian mo, Ged?
4: Province of Dao, Troy.
0: At taga-Capiz.
1: Oo, Dao, Capiz.
0: Pila ka na da katuig sa Mandoriao nga dira ka work?
4: 3 months, Troy.
0: Oh. Ti ano, gusto mo pa maka 3 months and a half?
4: Oo naman, Troy.
0: Ah, gusto mo pa maglawig until 1 year?
1: Mm-mm.
4: Oh, Troy.
0: Okay, very good. Ano problema mo? Wala ka nobya?
4: Wala ka nobya, Troy. Pangita ko, Troy.
0: Hmm? Ikaw pa madulaan?
1: Gani man.
0: Huwag gida sa may Mandoriao nga kadamo da guwapa.
4: Huwag gida time, Troy.
0: Ate.
1: Yan, nagabakal na si mo nga mga guwapa. Wala mo na ginapangilala.
0: Amo man?
4: Why, Troy? Na... Nalawayan ko rin sa akin, Troy.
0: Ah, be palang tawa kami bisa yung Facebook kung lauay ka giman, be.
4: Eres dyan, Troy.
0: Kami na makahambal kung lauay ka o kung hindi. Anong alam mo sa Facebook?
4: Eres dyan, Troy.
0: Eres? Erek?
4: Eres dyan.
0: Anong spelling sang Eres mo? E-R-I-S?
4: I-R-E-S.
0: Ah, dahil lang yun. Liwat, be, liwat. A?
4: A.
0: I?
4: A.
0: A-R. Dahil lang yun, ang first letter be letter A nga Apollo kon letter E nga elephant.
4: Eagle, elephant.
0: Elephant, okay. E, dayon?
1: E-R-E-S.
0: Next letter, ano?
4: A.
0: A nga Apollo, E nga eagle.
4: Eagle.
0: Dahil lang yun bala, nambal mo ng E nga letter nga una-una, ang next letter na.
4: R-A-Troy.
0: R. E nga Eagle, Japon?
4: Oo, Troy.
0: Dayon S?
4: Oo, Troy.
0: Amo ni Eres, ano?
4: Jan.
0: Ha?
4: Jan.
0: Ang spelling sang Jan mo, J-O-J-H?
4: J-H-A-N.
0: Na, ano mo ni nga pangalan? Imo man, apelido na lang dayon. Eres, Jan?
4: Oo.
1: Ano apelido?
0: Apelido!
4: Eres dyan, Choy. Eres dyan, apelido na, Choy. Tapos dyan pangalan.
0: Eres kag dyan lang, gid. Amo lang niingamon i-type?
4: Oo, Choy.
0: Oh, i-describe ano yung mga kagalingan kung tuod yung mga ginahambal mo.
1: Oo.
0: Do sino ka look alight? Ka look alight? Dali lang git bala sa... Pamati, blanay. Hindi ni Eris dyan, ah, dyan Eris, guro.
4: Oo, dyan Eris,
0: toy. Buti mo, pagkalangka, yan lang gito. Tuod yung mga Martes, yung mga subong, ah. Ang diinde, ang ano yung colors ng bayo yan ni man?
4: Naka-black, toy.
0: Dahil ang idalan, taon ko, anay. Nga, ara si sino ganin, ang may kinartons ang bayo?
4: Naka-black, toy, bayo, toy.
0: Bayo ni o kung ano, coat? Daw jacket bala?
4: Ay, hindi ako na, toy.
0: Ah, oo, kay gwapo ni siya mo. Balaan ko man hindi ni ikaw. Ang imo cover photo, dahil lang yun, cover photo mo ano man?
4: Ha?
0: Naka-black, nagatindog.
4: Oo, toy, naka-black, nagatindog, toy.
1: Ah, may butilya sa likod?
0: Oo, muna, Dolph. Ang may ano, ang may bintana.
4: Oo, toy, may bintana, toy.
0: Hindi man ni makita ang imo nga picture. Naka-lock man
4: eh. Ah, amo... Eh, unlock, toy.
0: Ha? Sige, tasiga kay para ma-block ka na dayon. Nagi ko na be, Be.
1: Kamu
0: ni ko, no? Oh, sa. Kuha, nakuha mo, Dol? Pag-iya nga picture?
1: Oo.
0: Hindi na, mon makita, di o. Oh. Paano mo nakuha, Dol? Ginano mo?
1: Isa man yun, wala man yun na, ano?
0: Ah, kay nag-request ka na dayon friend sa
1: wala,
0: iya. Ay, oo daw si Coco Martin, good man. Dolph, no?
1: May pagka...
0: Amo ni siya, oh. Ari, oh. Ari, oh. Siya ni, oh, di ba? Oo. May itsura. Galing kayo daw, hindi ka istorya, dire-diretsyo.
1: Oo, man.
0: Na ano ka? Lipot dila mo, Migo John Lloyd.
4: may natoy, signal diretsoy.
0: Hindi, ah. Imo gijahin ang balanding signal, ah. Balibad mo pa.
1: Ni, Paliwal, be.
0: Eh, pagawa ko nung dila, be. Pagawa ko nung dila, be. Ayan mo na, be. Wala pa nagunting ang ano? Ang panit sa may imo dila, sa dalom sa dila. Wala mo gunting? Nagunting na, wala.
4: Nagunting na, sir.
1: Kapati, kabang nga ako, ano, kung nakalaba sa dila mo.
0: Oo.
1: Amo mo nakalaba ang imo?
4: Oo, Troy.
0: Baba. Paano na namo no balaan kung laba? Ano niya ganit, Dol?
1: Send na yung picture.
0: Pero nakano... Ay, ambot ah.
4: Wala Troy. Di.
0: Pamati, di ba sa amon? Blad, ako. Kabalo ka naging on-air, ka chismis ka di mo ya.
1: Ang bukid eh.
0: Wala ka to may ginubya sa dao.
4: May nubya ko tayo, Troy. Dati, Troy. Ay. Na, kuha na, Troy.
0: May nubya ka, lalaki?
4: May nubya, lalaki, Troy.
0: Ano man, may nubya ko, tani, Troy, ugaling?
4: Nag-break kayo na kami, Troy.
0: Nga, aman. Hindi ka makambal, I love you. Ay, ambalbi ko na, I love you, be. I love you.
1: Ay, hindi kinsaya kambal.
0: Eh, ambalbi, anay, ang I love you. I love you, ambalbi.
4: I love you.
0: Ah, kabalo.
1: Kabalo man siya, gali.
0: Oo. Ano pag hindi mo pambal, Dol?
1: Liwata, be, sang I love you, be.
4: I love you.
1: I love you, too.
4: I hate you.
0: Naisahan mo. Naisahan ka naman, pre. Why ka na? Hindi ka na virgin. Dalawa ka na sa agi.
4: Pwede, Troy, magkabang itap.
0: Karoon lang bala, kay Suryana.
1: Kay Suryana, patagani, bro.
0: Gandali kay Muyo, man. Asa pa talas 12, eh. May interview pa kami gani.
1: Tinga nga nag-break ka mo, ha?
0: Na mo na.
4: Nagpaminila sa Troy.
0: Tapos?
4: Nangangita na ibang Troy.
0: Ay, kaluoy man.
1: Bro, nakalambada, nagit man ka mo nga duwa, wala pa.
4: Ha?
1: Nakalambada, nagit man ka mo nga duwa, wala pa.
4: Nakalambaga na, Troy. Siya ka-business na, Troy.
0: Liwat, be. Lambada. Uh-huh. Nakalambada. Liwat, be. Mitlang lambada, be.
4: Nakalambada na, Troy.
0: Ah, kapila ka-beses? Kapila ka-beses?
4: Kaisa na, Troy.
0: Ay.
1: Buti nga, aging bayaan niya pagid ka.
0: Bago siya magpamanila, oh. Naglambada ka mo?
4: Oh, Troy.
0: Bang! Ti ano na batsagan mo?
4: Ha?
0: Ano na batsagan mo?
4: Masubot sa iyo.
0: Na, nga nasubaan ka haw.
4: Hindi na maliwat.
0: Ay, hindi ah.
1: Kung sa bagay, kasi naglakat naman Troy mo.
0: Hindi ah, maliwat pa na iya. Nakailove you to nga na ganyan kay Dolphy, hindi yung papagliwaton.
1: Pero sa naglambada ka mo, wala ka man yung kulbaan nga, basi pala nga palayuan niya man ka o kung ano?
4: Na kulbaan man to eh, wala mong kabalo malakat ito.
0: Ha? Oo, wala ka kabalo, tapos kabalo ka nagpamanila sa...
1: Gani?
4: Kulihin na to eh. Kulihin na ako ng balaan to eh.
0: Hindi, wala man na problema bisang pamanila sa as long intact ang inyong pagpalanggaan ay diri-diritsyo malanaguro.
1: Oo, kung may komunikasyon, malang kamay nga duwa.
0: Oo man.
4: Naburingan ko rin sa Troy. Mo to nang ito, ibang Troy.
0: Sa bagay, bisan kami ganyan mag-istorya sa'yo, maburing ka ganyan. Tisa Sobong, ano plano mo?
4: Mangita, Troy. Para may libangan, Troy.
0: Ah. Kay... Para may libangan? Nga, wala ka mo dahil si Aram.
1: Kalibangon ka na, Gen.
0: Yak. Para may kalingawan.
4: Oh, Troy.
0: Taga dao lang git kita, malibangan, libangan ka pa imo yaman. Ano nang pangita mo sa isa ka babae?
4: Doon si Blayla, Troy. Ma seryoso, Troy.
0: Ay, wala na na din sa amo na yan.
1: Wala na
0: yan,
1: seryoso.
0: Wala na yan. Liwata, laina.
4: Nang simple ka guwapa to eh.
0: Wala na natin gani sa amon.
4: Yan babae nga pwede lambadahan ni Mato eh.
0: Nga! Amon. Tapos ano pagid? Tapos ano pagid?
4: Nang hindi ka pagbabayan Joy.
0: Wala na natin gani sa amon. Okay na tong magpangita sa babae nga lambadahon. Ano pagid?
4: Nang malalbalon.
0: Correct! Amo na. Ano pa, Ged?
4: Yang manamit mo, Troy.
0: Nan! Oh, basi may ara pa. Ano pa, Ged?
4: Yang palaban, Troy.
0: Ah, pwede na.
1: Pwede na.
0: Ah. Oh, isa pa, Ged. Mga kadlaw kami. Ano pa, Ged?
4: Wala na, Troy.
0: May ara ka pa nalipatan. Makota kong ano.
4: Ano, Troy?
0: Arang ubahan niya man ka. Amo na nasubong nga ito na pangita.
1: Oo.
0: Ilang edad?
4: Yang mga nasa 23 pataas, Troy.
0: Ah, pag 3 pataas. 23 pataas. Dalaga, single mom, pwede.
4: Dalaga, Troy.
0: Magwapa, gani ding mo. Ginapang-add nga friendy ho. Gani? Pang lantaw ko, magwapa, gali. Oh, grabe. Magwapa, ang imo. Ginapang-add, Rimigo. Ah, ang nakabutang di oh. With Troy Tisoy 2.0, I just got recognized as one of their top fans.
1: Wow! So congratulations, eh!
0: Isang June 6 pa ni Gali. Pero for me, nasa galigalan tao sa aton yung live doll po.
4: Oh, Troy, kumigutan ako vlog ni Troy.
0: Sige, ano number mo kay para makitanta na tong babae yung ginapangita mo? Zero?
4: Wait lang, Troy.
0: Basi sa'yo muna, tupad nga number, ha?
1: Wala.
0: Ikaw lang ginsugo niya?
4: Hindi lang, Troy. Tanamang ko si number ko, Troy. 09, Troy.
0: 09.
4: 70.
0: 70.
4: 65.
0: Hindi, asala. 67.
4: 67.
0: Sunod.
4: 52.
0: Correct.
4: 732.
0: Correct. Liwat, isa pa.
4: 0970.
0: Correct.
4: 675.
0: Correct.
4: 2732.
0: I-message mo ko sa akun page kung mga kita kada. Or may nag-text kang magtawag, ha?
4: Okay. Pakiliwat, Troy. Pakiliwat Ano, Choy?
0: Oh, sige, aliwata.
4: Ikaw na lang lawag, Choy.
0: Ay, hindi na kuya pagsugua. Ikaw ka pangita. Liwat. Liwat, 0970.
4: May nagatawag na, Choy.
0: Ara na.
4: O, Choy.
0: Na ano, ambala daw pod mo nga ginsaylo niya nga iyang ginapamatian ni XFM mao. Sige, salamat gid, Migo Jan Lloyd. Bye-bye. Regards sa mga taga Mandurriao, Iloilo. Bye-bye.
4: Bye-bye, Choy.
0: Di hindi ka damo, yung mga gali babae, yung mga huro-huro ang matawag.
2: Correct.
0: Kay kaboring nga, arang caring. Maintindihon, guwapa. Why na data, mama mo na yan. 8 minutes before 11 o'clock, mabalik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Gag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Cause the pain.
1: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga arthritis, sahit sakit, gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika.
3: Clear Skin Beauty Sun.

0: Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold.

0: Nagkabalahin ng phone pal ng programa sa mga gabi sa Tuesday. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kaginadulong masaton sa Santon Plus, Mangustin Kag, Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol sis kag tumor.
0: Ang tanan nga Yes Well Products si Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mong katawag XFM call and text line para maka-join Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ari-ay, ready ka na?
1: Sige, go.
0: Tiyano ka sa bonggane, Pizza 9. Okay. Daw superhero ka kung mag-abot kay may dalang agrasya. Pero, daw kilat naman ka dasig kung mabayad mo na sa mga bills mo para sa kuryente kag tubig.
2: Yahoo!
0: Kwarta? Pwede?
1: Luwabe?
0: Nambal ko ng pizza.
1: Neve. Kwan-in ang binulan.
0: Ha?
1: Binulan.
0: Sala.
1: Nambal na ng pizza.
0: Oo.
1: Kalendaryo.
0: Yes! Lapit na. Sabi mo, tsakto na.
1: Kalendaryo. Simana?
0: Ha?
1: Simana?
0: Pwede.
1: Binulan?
0: Pwede.
1: Tinuig?
0: Pwede.
1: Naya ko nuyan.
0: Matiliwat ha? Daw superhero ka kung mag-abot kay may dala sing grasya. Pero daw kilat naman ang kadasig kung ibayad mo na sa mga bills mo pareho sang kuryente.
1: Sweldo.
0: Correct. Korte ka ha. Lumudamo ka pa ha. Sa adlaw, nagatrabaho o kung nag-eskwela. Pero sa gabi, nakapoy ka na sa sige ka-scroll kag kapinsar nga wala pa sa Gyapon nag-reply ang imo nga crush.
1: Kapsula?
0: Psychotic? Liwata, sa adlaw, nagatrabaho o kung nag-eskwela. Pero sa gabi, nagkapoy ikaw, kakapoy ikaw sa sige ka-scroll kagpaminsar kung nga wala sa Gyapon ga-reply ang imo nga crush.
1: Globe?
0: Glo?
1: Tawo ne?
0: Siyempre, natural tao kay may crush mo. Ara sa imo nga panghuna-huna.
1: Ang crush mo?
0: Sa adlaw, nagatrabaho o kung nag-eskwela. Pero sa gabi, ginakapoy ka na kasigi ka-scroll. Sa kapinsar nga ang wala sa Gyapon, nag-reply ang imo nga crush. Nga awala sa Gyapon.

0: nag-reply man. English ni siya. Nga ara permi sa imo nga mind.
1: Inspiration.
0: Inspiration.
1: Siya ara permi sa akong mind.
0: Yes. Oh, ara permi sa mind mo. Nga ra ba lang kung kaisa nga wala pa siya po naka-reply sa akon man.
1: Worries?
0: Lapit na! Nga wala pa rin siya po reply man.
1: Overthinking?
0: Correct!
1: Overthinking mo lang gali.
0: Pwerte ba? Gabi no, ano yung yun yan? Mabato yun sa iya. Dali lang yun ah. Dali lang yun. May ari pa. While waiting sa matawag ka kay ti. Basta maglasunsi na gani. Ang iba nagapaway na. May klase pong nadaan was. Ari ay. Hindi man kay drama star ang upod mo pero grabe gid ang porma mo. Katatlo mag-ilis ang iyang abiste para lang may i-post nga nami sa Instagram kag sa Facebook.
1: Klobe?
0: Ang klo? Oh, siyempre. Diba, ano gani, hindi man kay drama star ang upod mo. Pero grabe gid ang porma, no? Makatatlo ka bisis mag-ilis ang biste para lang ma-post nga manami sa Instagram kag sa Facebook. Ang first letter sang isabat mo, letter O. Oh, uso-uso sa mga millennials. Ang second letter, letter O man Japon.
1: Oo? Grabe ba? English.
0: Yes. Amo na ang iyang abbreviation na first and second letter ya OO.
1: Abbreviation pala na?
0: Oo, abbreviation pa na. Dungagi na lang biskan duha na lang ka letter ang next na sang OO.
1: Oo man. Tay posible man nga may OO dai.
0: Sabat ka lang ako masabat ka ah. Hindi na yung mga imposible.
1: Siret ah.
0: Siret.
1: Oo.
0: Siret.
1: Oh, siret.
0: Siret. OOTD.
1: OOTD man.
0: Grabe OOTD mo subong ba lain naman?
1: Anong OOTD man?
0: OOTD.
1: TD gali ano na sa?
0: Kay STD lang yun nabalaan mo. Outfit of the day.
1: Ah, okay.
0: OOTD. Okay na?
1: Sige.
0: Hindi man ini sa pa o kung bye-bye pero nagadagsaan tao kung weekend, may aircon nga mabugnaw pero ang sulod sang pitaka mo ang matunaw.
1: Pension house? Eh? Hindi man ni sapa, hindi man ni...
0: Hindi man siya sapa o kon bye-bye pero nagadagsaan tao kada weekend. May aircon nga mabugnaw pero ang unod sang pitaka mo ang matunaw.
1: Resort?
0: Ha?
1: Resort?
0: Wrong.
1: Klo ah.
0: Resort? May aircon?
1: Basi pa lang iya.
0: Klo? Anday lang daw, umabalaan mo ni Dayon eh. Color blue ang iyang logo.
1: Color blue ang logo. Kag
0: color puti.
1: Ano na iya kuno iya?
0: Hindi man inisapa o kun bye-bye pero nagadagsaan tao kun weekend, may aircon nga mabugnaw pero ang unod sang pitaka mo ang matunaw. ang isabat mo ga-start ang letter sang inugsabat mo sa letter M. Pwede man ang duha ni kabilog mo, pwede man ang ang una nga letra sang isabat mo letter S, either M o kon S ang first letter sang isabat mo. Ang una ang sa M, four letters na siya. Ang sa S naman kung ang isabat mo S, duwala na siya ka letra.
1: Duwa ka letra.
0: Ginalagawan sang tawo. Hindi man inisa pa o kun bye-bye pero nagadagsaan tao kun weekend.
1: Tapos walang kalitra?
0: May aircon nga mabugnaw pero ang unod sang pitaka mo ang matunaw. Dua ka letra. Pilian mo lang dua ka letra. Ang isabat mo letter S ang una-una nga letra. Kag kung apat naman ka letra, ga-start sa letter M ang first letter sang inog sa abat mo. De, namapatay ka na.
1: Hindi na po ka sa bat. Anong layak niya?
0: Sa bat na?
1: Siret.
0: Siret? Mall. Oh, ang isa pagit, ano?
1: Ano to yung dua lang?
0: SM.
1: Kita mo lang din. Paname.
0: Eh, okay na. Ano, mairibat ka pa? Wala na. Tsakto man ang ako naging plastar.
1: Daw medyo ano ah.
0: Daw medyo ano. Sige ha.
1: Matalang.
0: Hindi ah. Ako lang tawa bala. Hindi man inisa pa o kun bye-bye. So hindi to acceptable mo sa bat nga resort. Pero nagadagsa ang tao kun weekend. May aircon. Nga mabugnaw. Pero ang unod sang wallet mo ang matunaw. Di ba sa mall?
1: Sige na lang gani.
0: Buhok mo, ginpaitom, ginpa-straight o kung ginpa-koloran sang manami. Pero pagwa mo sa karsada, tungod sa kainit sang hangin kag sang salakyan, daw nahulog ka lang sa tunga sang... Daw nahulog ka lang sa tunga sang...
1: Manhole?
0: Manhole. Oh,
1: manhole gid man.
0: Hindi hindi daw nahulog ka sa tunga sa manhole.
1: Gani.
0: May sabat ka da.
1: Ha?
0: May sabat pa.
1: Ano gali?
0: Letter R ang first letter. Yung sabat mo.
1: Letter R.
0: Oh, mamatiya ha. Oh, English na. Matiya. Buhok mo ginpaitom, ginpa-straight o kung ginpa-kuluran.
1: Reband?
0: Correct. Kasabat yun ang sabat. Di ba pa-music na ta?
1: Oo. Madula, matumay na katawag.
0: Madula ka lang tuyo mo. Kaya nagapiyong-piyong ka na eh.
1: Gani.
0: 20 minutes after 11 o'clock. Balik ba ang phone? Palo po nyo si Katropa ang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropa ang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag abot sa balay, iya-iya nang hi ug higda. Dili na pud mi active pareho.

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Mayo pa siya mo si Alex. Sabta niya itong akong papakot-pakot nga mall.
1: Alex.
0: Alex. Sa atong nga technician sa Iloilo.
1: Oh, okay.
0: Oh, arilas ah. Para matulugan ka na. Sing paminsar nga. Wala ko itong sabtan. Kapos man lang. Hari ay, daw CCTV yung nagabantay sa bintana. Hindi magpikit. O kung hindi, magpiyong ang mata. Basta, may nagaagi sa kalsada. Pero kung pakayuan mo sa bulig, hinali lang sila nga magpabungol-bungol.
1: Mga chismosa.
0: Correct.
1: Martes.
0: Ang yung mag-alubrahon mo. Una pang video kaysa magtawag sa 911.
1: Kung sa bagay. Amo ka na yung mga Pinoy, makadawa na yung disbuligan.
0: Oo. Ay, hindi ka magkalipat ha. Padayon sige po ng Amon ng Santo ng Next FM libu-libong pa-premyo ha. Ang promo mechanics, bakal na ka mo sa mga ESL products. Pareho sa isa ka-blister sa Santon Gold Capsule, isa ka-blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka-blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, kalima ka sa Shays sa Santon Gold Coffee Mix. Kada Friday or kada simana, madawag ikaw sa 3,000 pesos. Isulod nyo lang sa puting envelope. Isulat ang inyong complete name, address, contact number, kagpirmahan, kagihulog sa mga drop boxes nga naamtang sa tanan ng XFM radio station sa bilog ng Negros Occidental kag Oriental kag siyempre sa Panay Island. Sa Grand Room, may 50,000 cash nga madagaan, 30,000, 20,000, 10,000 kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash. So what are you waiting for? Intra na sa Santon and XFM! Libo-libong pa-premyo. Damo nga salamat sa mga tech on duty sa buong evening. Sa tanan nga mga station managers ang XFM, Negros kag Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigas, amigos.
1: Muchas gracias.
0: Ba, may muchas gracias pa siya. Okay na, wala sa kasabat sa ano. Ano ito kayo nauna?
1: SMA.
0: Ako. Bawi buwas ah.
1: Okay ah.
0: Salamat. Good night everyone. Bye.

0: Exciting, bro!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon!

0: now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms present, consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto siya kung sa Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sister Pain!
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa anawad na kapagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM 103.9.

0: paggawa ng suplemento na epektibo at extracted. Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at

0: QOA, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
0: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya't basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: XFM 103.9.

0: Time. Sample Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalos isang dasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: kusugan, isa ka profesional boxer sa edad na 23, hindi maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na, sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: sa gabi. At pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ambalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag 7 Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: 7 Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: 7 Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Gary, sa kaservice ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko siya. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting! XFM. Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. The pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang galang kati-kati.
5: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
4: magaan.
5: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga bukika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Sandown Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasa. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
9: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
6: Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.

0: ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundowne Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundowne Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundowne Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko, basta gani kayo nung kusang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko, ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na may anggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
5: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oo, oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag Sunzone Plus
7: Herbal Oil.
2: Garantisado.
7: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: mag Sunzone Plus
7: Herbal Oil.
2: Ang pamahit
7: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
7: Sunzone Plus
2: Herbal Oil.
8: Ah,
9: chronic pain?
8: Ang sakit.
9: Mag system pain.
8: Muscle fever.
9: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
8: Mag system pain.
9: Ang karang pain.
8: Fast and safe.
9: System pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: The pain.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo?
11: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
10: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
11: Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds.
11: Mula sa mangosteen,
2: moringa,
11: spirulina,
2: garlic.
11: Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix.
2: May collagen
11: at glutathione pa.
2: Kaya basta kape?
11: Sunzone Gold Coffee Mix.
2: Sa aroma at lasa,
11: beripisyo at presyo.
2: Panalo ka dito.
11: Sunzone Gold
2: Coffee Mix.
11: Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.

0: Husay,
1: Sunfall Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
8: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo, sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: supplement from it.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM.

0: Ayusin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa mga suging butika.
1: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
0: Saan Tone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Saan Tone kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung kusang una. Kay do per me lang maluya ako lawas. Do per me wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kitbala kay Batyag kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Saan Tone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Saan Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Saan Tone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Saan Tone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated. Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay ay pwede sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: yung sakit ng likod ko, talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: FM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magaan.
7: Xanthan Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.

0: ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naga-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: System pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. System pain para dire-diretso ang training.
6: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Manggagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormones tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang kulesterol.

0: katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Mood me na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Kompletado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
3: System Pain.
8: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: XFM Network Philippines.
14: Mga katropa,

0: exciting Pilipinas. Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita nga may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, diri lang sa

Good morning, Pilipinas! Good morning, Ciudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa Subong Dria sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, kaupo din si katropang Wendell Balinario. Good morning! Kag mga katropa, syempre, June 10 na kita 2026. Dasig lang do, dasig siyang panahon. Miyerkules na kita mga katropa. Okay, Wednesday yung mga katropa, no? Subong yung simana. Te, kamusta kayo dyan? Kunyo Jess, tuig 2026. Medyo nag-aamat-amat ng pag-inulan kada adlaw. Di pala? Nabatsyagan nyo naman na nabatsyagan kong at the same time, ginalaot nyo ang inyong mga linabahan na tumagdulom ang kalangitan. Kuligad to, bisan nga i-plastar talang ato linabahan sa gwa, malada yun ah. Pero subong, balabuntayan tanagin. Anyways, mga katropa, live na live na kita sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, sa liwata, live na live na kita sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And kita marang mabatian na sa inyong mga tagsika radio. Ara kita sa 96.7 and 103.9. Uy, kamusta kayo dyan? Sa ilan ni Arnais Irida, good morning! And of course, good morning mas mga katropa nato nga nagatutok na sa ato niyang official Facebook Live. No, mayong aga tara sa inyo nga tanan. Sila ni Sir Lloyd Navales. Uy, aga pa bugtaw si Sir Lloyd, oh. And sa tanang mga nagpamatisab sila tagsa-tagsa ka mga paniwalay mga katropa. Good morning, good morning, good morning sa liwan! And, syempre, subong aga, bago na naman, mga good vibes ang ating idulong sa inyo at the same time. Syempre, bago na naman nga, motivation for today. Laban? Laban! Oo, sinasabi ko talaga sa inyo. Ganyan talaga. Di mga katrapa, imagine, ano? Kamusta na dira ang mga ganap natin for third day of school ang aton yung mga katrapapips nga may mga bata balang gagmay na. Eh, kamusta sila dyan? Wala man nag-ilibi na eh. Or man nag-ibi na. Kay first day of school nakita ko sa ano to sa AL Jaime Elementary School. Ang iban nga mga kabataan ara gasabak sa ano sila mother kapong ko sa waiting shed. Gali ka klase na to sa sulod. Hindi sila gawin magsulod. Nagmalalik, gali sila sa gwa. Tiyan ko na kayo na yung form, ano yung gasabak. Wala ka lang isin. Pero kung ako gani, laban lang, di ba? Anyways, mga katrapa sumong. Oras natin, 4:57 na. Alas 4:57. Alas 4:57 sa inyong mga radyo. And of course, sa mga katrapa natin, good morning, good morning, good morning! Good morning! Sila yan ni Leonessa Katsombo. Mayong aga! Mga kambalyan din sa ako na good morning, ganda, kapitaga pa, mamuna iya. Pang-agda di kapi sa aton. And sa kay Sai Salvador, good morning man, mayong aga. And mga pingapi naman ka mudira and matamat na digamo. Ano nang inyong mga ulam dyan, ang mga ulam ninyo for today's video? I think for, you know, mga katrapa, dapat ginaplan man na naton. Ano? Ginaplano man na naton ang aton niyang mga lutuon kag ipabalon sa atong mga kabataan. Diba? Sige mga katrapa, kablakay sa pagbalik naton karon. Gaanta ka mo tips kung ano dapat ibutang sa lunchbox o kung sa mga merienda sa kabataan for their school, mga katropa, na para sa ilang eskwela. Ano dapat iputang sa ilang mga lunch bag? Ha? Sige, mga katropa. At nakaroon hibaloon sa pagbalik natin. So, sa mga mother out there, stay tuned.
Oo, sa mga katropa na to man, ngati, nagatutok na dira na gamat-amat na yung panglimpyo sa ilang mga tagsa ka mga kusina, dira tagsa ka mga balay, nagahimos, nagapamiod, nagapanglaba, nagatanan na lang, nagapangkuskus sa mga kaldero. Good morning sa inyo, tanan! Sa liwata, tanan nga good morning, nahatagda. Yon mga katropa, of course, don't forget man nga i-like and share ang ating official Facebook page at the same time our live subungagan. Ay, follow nyo itong page ha. Subungo, doon na stock up kita, doon lagi nagdugang. Yara kita sa 140,000 followers. I-follow nyo naman ang ating Facebook page para nga damo ang magkabatisin nyo mga pa-shoutout. Tira ko na i-share at the same time. Ma-update ka mo sa itong mga balita and programa din sa XFM Bacolod. And of course, sa itong mga papremyo. And mga katropa, sa itong magsubong, tiyempo kung sa itong panahon sa karon wala sang low pressure area ang pasulod kagsasulod sa atong yung Philippine Area of Responsibility apang mga katropa mayara sang thunderstorm nga posible mapatsyagan subong yung adlaw mga katropa June 10, 2026 kagti mga katropa batay-bantay lang kita kahit di gina-expect nga tinera sang pag-ulan gid subong nga adlaw ya. Oh, so dalagid payong ha. And of course ang inyong mga kabataan da i-make sure man nga safe sila. And kahapon na na bring back memories pero dula in subong no. Kahit kahapon sang ano na bala sang buhi na sa mga tagsa ka ano ka mga eskulahan. Ab grabing ginikanan magdugok sa gate. Oh, as in. To the point kaya doon nagbalikid ko ano naman may gamo na da or ano na da ano damo-damo mga parents nga agad dinugok as in like dugok kaya ha like nag ikit-ikit kaya nga nag bunguan na ang baga sa gate oo gahulat gali isang ilang ang mga bata uy kagating mga katropa na ano ko lang, ti grabe man galing halong sa parent subong sa ilang mga kabataan. Pero at the same time, doon nakibot lang ko yung amun na subong galing magbantay sa gate, no? So, una kami, nabataya na kami sa guwa. Relax lang man, oy. Galing kayo subong, lainagid ng tiyempo man mo anyway. So, salute to our parents out there nga di nag-ano gito sa ngensyakto na nag-tipig na nag-halong nag-atipan na sa ilang mga kabataan. Good morning! Baka trapa ko sa ton 502 alas 5 do saga and magabalik pa kita ninyo paglisong inyong mga tag sa karadyo. So tutok lang ikaw po din si katropang Wendell Balinario diri lang sa programa natong Exciting Pilipinas sa mga wala pa ka pamahaw spaghetti ko diyo Kevin Ariel by Sex Bomb Girls spaghetti pam pam pam.

0: kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo.
2: Ang pakusog.
1: Turbo.
2: Ang pagdugay sa away.
1: Turbo.
2: Doble ang kalipay.
3: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad? Bagura? Murag exciting ning turbo ah.
4: Oh pre no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
3: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butik ka diri sa tuang barangay.
4: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
5: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bilis sa mga bukika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

Pagbabalik sa inyo mga radyo, mga katropa. Welcome, welcome liwan sa programa natin na Exciting Pilipinas. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Grabe din maubos. And good morning. Oy, tayo magandang araw. Mayong adlaw, mayong buntag, mayad nga adlaw. Pilipinas! Wow. Okay. Mga katropa, aras natin 5:16 na. Alas 5:16. Subong yung aga-aga. Hunyo, Jess, tuwing 2026. Noon sa ito niya programa, mga pampuka ko na aga, dari sa Exciting Pilipinas. Siyempre, kaupod niyo sa gihapon si katropang Wendell Balinario. Good morning, good morning. Sa liwat, sa mga katropa natin nga nagatutok, sa ilang mga tagsa ka radio, sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga cellphones, nagalantaw sa ato niya Facebook Live. Mayong aga sa inyong tanan. And ano ba lang inyong mga ganap for today? Anong inyong mga ginabantayan? Kasi ako na ginabulubanta

Ayan ko, ano, pamahaw. Balita ko dahil may birthday din. Charot. Speaking of birthday, happy, happy birthday. Sa tanan niya may mga birthdays din ang gasalibarar sa ilayang birthday. No, subong yang June 10, 2026. Mayong aga sa inyo nga tanan kag happy birthday. And of course, sa amon rin yung technician. Happy, happy birthday, good guy. Chief Soy, happy, happy birthday. Tutuod nga ngalan ni Chief Gani, ano? Kaya nga naman, ang kati, Soy Landaan. So, dapat i-mention, tagid ang iyang full name kay kaadlawan niya Subong, di ba? So, happy, happy birthday, no? Sa ato na niyang, Chief Technician. Kay Sir Dionel Hapsay. Hapsay. Happy birthday sa liwat, Chef Adinel Hapsay. Happy, happy birthday! Woohoo! Happy, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you. Sana'y pagpalain ka ng puong may kapal. Yan! Grabe, do, hindi pa happy sa kanta ko. Yun, happy, happy birthday, Chef Soy. Mayong aga and happy birthday. And sa talan mga nag-celebrar sa nila yung kandawan rin, happy, happy birthday man. Diba la? Yun. And nariwa para magdugang sa aton yung Papa Good Vibes. Subo nga aga. Well, as they said, singer, ganyan mga Pilipino. Diba? Diba, tian yung man kaguro? Hala! Pero Manila, yung skandal o nandiyan dalo ng Pilipino, singer, yung mga Pilipino, kaga Manila yung mga beritanay na nga para sa ibang nga countries for like contest na nila or for competition or sa mga intablado na ganyan. Dari sa Pinoy, yan normal days lang na iya. Normal days lang na yung mga tingog lang na sa mga gapaligo sa CR. Tingog sa mga rasa. Ilim na, naga-video ke. Speaking of video, okay mga katropa, mga na ganyan bal ko, mga tingog yung mga nulo nag-mi na ho. Biret-biret na ho. Tingog lang nasa ilimnan sa mga Pinoy. And speaking of, ari mga katropa, kabati ka na ba lang atin sa ilimnan? Pero doara, kalangin mo yun sa tawag ng tanghalan. Especially kung do medyo nag-init-init, na pamatsyagan mo sa alcohol. Kato ganami, tingog mo do, grabe ng confidence mo. Sige, wala mga katropa live. Subong sa ating official Facebook page sa XFM, Bacolod News and Public Service Authority. Ari na mga katropa! Ari na! Tik-tik ka na!

0: Oh, yun, te. Sinasabi ko sa'yo, te. Ang mga ganyang boses sa inuman. Maririnig mo na talaga yan. Oo. Inuman lang naman, pero parang grand finals. Tagtawag ng tanghalan. Diba? Yun. Ganon ang buhay dito sa Pinas. May tatalo pag-asa. Charot. Pasko na pala yun. Sige lang. Okay, na lang gani. Anyways, oras natin 5:21 as what I promised earlier, humble ko. Diba, ginaplanuhan dapat ang mga ginabutang sa lunch bag o lunch boxes ang aton nga mga ginikanan tuloy, humble ko. Sa ating mga kabataan, especially nga nagbalik na ang klase, mga katrapa, ano ba dapat ang ibutang sa ilang mga lunch boxes, sa ilang mga bags nga healthy para nga makabulig sa ilang pagtuon. Oh, aday hand. Butangan mo da ka, no? Ka safari. Come on, sure. Ay, hindi man guro, ah. Pero sa gamay ko. Gamay mo ko gyapon. Ay, minsan bata ko. Yan, amo na akong ginakao. So, ay, kapanog, hindi wala man yung napabalance. Ako ginabakal ko na niya sa school. Bakit? Hindi mo ay nagdako. Anyways, ang mga dapat ibutang sa lunch bag. Dapat nasa lunch bag ng mga kabataan o mga estudyante ngayon. First, dapat mayar isang aton nga pangunahing pagkain. O ginabutang natin na bilang mga primary food ginadala. O kung ano dapat nga makapabusugid sa kabataan, mga katropa. For example, may rice meal gidapat. O, dapat may rice meal para hindi luya ang imong kabataan. Dira, iskan sa activities and PE nila sa school. For example, sa rice meal, kabalo na kumatiti, may kanon gita di sa Pinasa. May kanon plus may ulam or may sudaan, may bayan. Like example, di may manok, isda, o kon karne, no? Nga mo sina. Or pwede man, kung hindi ka mahilig dira sa ano, sa rice, no? Di, syempre, yung mga sandwich nga healthy, ha? Example, di mo ni may mga tuna, itlog, manok, mga peanut butter, mga amo sina strawberry jam. La, make sure mo may wala allergy mo bata sa mga peanut butter o kan sa strawberry para ma-enjoy ang iyang baon. Or pwede man na mga pasta with of course mga karne or mga meat or pasta with gulay na mga makapabusugid siya. Muli na tawag natin yung mga pangunahing pagkain dyan sa lunch bags. And of course, kung may ano pakita ulo extra or syempre sa palibot nyo malanda may mga saging-saging da palutua. Kag, butangan natin sang prutas. For example, tiyan mo ginang first gin mag-sulo sa utok natin, saging! Saging or kung may medyo nakadawa-dawa ka dati, mga mansanas, dalandan, orange, ubas, or ang mga paho. Pero kung paho, syempre hindi mo papadala ang tubilog, yawa ng bata mo, especially mga grade 1, bata mo grade 2. Ihiwa-hiwaan naman ang daan. Okay, no? Dahil, mga paho. Yeah, paho, my favorite. Grabe na, nagsegway, yung favorite ang paho. Anyways, dapat, wala labot sa pangunahing pagkain o primary meal dira sa lunchbox. Kung lunchbox yung mga bata, dapat may rasang gulay, dapat may green or may colorful ng mga carrots dira. Hindi nga po, roast lang datanan, hotdog, corn beef ka, gamit loaf. Dapat may gulay, may vegetables, may vegetable. May vegetables, mga katropa dapat. O, dapat sa dira, mayara, for example, carrot sticks, mayara, cucumber sticks, or mga cabbage, or may repolyo, dira, no, nga makaon sa mga kabataan natin. Sa ilang rice meal, ha, ibutang nyo man sa sudaan, may chopsoy, dabi, hindi man sila yung hiwa. Ano mo lang, saya, ah, kaibutang, kay basa, hindi mo na, saya, oh, yun, may try mo man, eh, kung carrot sticks, di, pwede mo na nga ipapasay lang sa iya, yung hilaw, no, cucumber sticks, di ba? Pero kung mga repolyo, da, yung nga duhilaw, basta hindi na matunaw one bata. Hindi ko luto, ah. May mga chapsuy bala or salad and mga sandwich nga ti vegetable sandwich. Pwede man. May mga mayonnaise na bala for healthy. And of course, ibutang mo man sa bag sa imo na nga bata ang liquids nga ilim nun. Tubig, oh, mga ginamit ang pagkaon mo din nala, wala tubig, madunlan, nakaroon ng bata, diba? So, dapat may tubig man. And of course, lalapot sa tubig, you can also, pack or magbutang ito sa container sa mga juices, healthy nga juice. At the same time, tipid, para hindi na magbakal pang imo nga mga kabataan sa ilay nga tag sa kaeskulahan, ha? Safe pa, kahit ikaw ginay nagtimpla, you know, na tinlo ang tubig and tinlo ang imo nga paghikot, diba? And wala lambot sa tubig, juice, pwede ka man kapadala chocolate drink, sa make sure mo lang ati nami ang pagpreparar mo para hindi mapanos, or milk drink mga katrapa, di ba? Dapat ang imo nga bulutangan, tinlo, kag usually ang mga daw, hindi bala plastic, yung plastic dasig, maano yung dasig, mapanos ang chocolate or ang milk. So dapat tsaktong imo bulutangan para nga ati manami sa gihapon sa kung imno na sa imo nga bata ang hindi nga mga drink like chocolate or milk and miskan sa tubig. Itinlo-tinlo, eh, yung mandang inyo nga mga balon ng tubig. Ano yung hindi, ano mandang sa sulod. No? Also, you can put kung may extra kapag ina iyan, no? Kagamo pero amo gini siyang dapat pero di ko wala kada iyan di talang pagpiliton pero i-try ta lang ang aton nga best, di ba la? Pero kung may harap pag mga healthy snacks, di ba? Mga whole grain crackers, tinapay, mga cheese bread rabi, or mga yogurt, no? Pwede nila lang hapos lang nila mainom-inom. Or mga nilaga nga itlog, or mga bread, mga ano, stick bread na balang gagmay, no? Bread stick, galit. Bread stick. Eggnog, na, mga wala. Nag-mention. Pero to, ginman, amo na usually ginapabalon, or but dapat, healthy, bala hindi yung mga chichirya. Ako gani, kaya ko inaanad ko isang muncher. Tatos, ano pa nga sa muna, gani, safari. Okay na gani, favorite ko sa una man, ang sunshine. Sunshine. You want my sunshine. Ah. Well, namitan, hindi ko na sa sunshine sa muna. Pero ito hindi gani, dapat pwede yan muna. Dapat healthy food for your kids. And dapat limitahan yung mga katropa ang paghatag sa ila sang soft drinks and ang mga tuman katamis nga mga juices, mga sobra-sobra ng chocolate and candies. At the same time, mga junk food and chips. So, gaan-gaan nyo lang sila, pero dutay lang. Kag ang make sure nyo lang, tinlo, hindi mapanos, kag wala sang mga bacteria, dira, no? Ang ilang mga balunan para safe ang ilang pagkaon, di ba? Ote, ready na ba ang mga lunchbox sa inyong mga kabataan for today, June 10, 2026? Wow! So mga katrapati ang matamat na kita himos. Ah. And ang oras natin subong, alas 5:28 na. Uy, timing-timing lang yun sa mga katrapa natin yung nagpamati sa ilan ni Ma'am Elvira Galugo. Good morning! Sa ilan ni Lanaza Adria. Kung Lanaza Andrea, good morning. Sa kay Marnito Alabi Santiago, good morning man. Sa kay Andres Vincent Bionhugo, good morning. Oh, mayong aga. Sa kay Jelwin, good morning. Oh, may komento di si Jelwin. Oh, maya. Good day, katropang Win. Dan share na nami kay wala isang picture ni Mayor Greg sa taya ang ginatag ng mga school supplies. Oh, nakabato na ni for sure ang kabataan. Siguro ko ng bata ni Sir Jelwin. Ito nakahambal sa nga wala isang tsura, no? Ang school supplies. As the mayor should, no? Kahit yung mga katropa, dapat bawal gid magbutang picture nila. Kaya nga daan, may anti-EPA law na kita nga. Dapat ang mga serbisyo publiko, wala ginabutangan siyang tsura. Agod nga, hindi magpabalo-balo nga imo na siya kaya man ka taxpayer nga. Kuwarta, di ba? So, ti, amo gina, dapat wala ginada picture. Kag ti, mayo man kinag-abot na sa mga kabataan. Alright! Oras natin 5:29. No, matamat na kamuda. And speaking of, sa mga nagapangape na drakagina, may nagpanghagda na di sa akong pangape. Mayra kita sa ang kape. Nga bago nga kape sa Yes to Health, mga katropa. Ining aton nga, Santon Gold Coffee Mix. Ang aton nga, Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga pinasahi, mga katropa. Ining manamit na healthy, kag makapagwapa, kag makapagwapo pa sa himo. Ini ang pinasahi nga kape nga mayra sa mga gustin, chia seed, malunggay, turmeric, ang coffee beans, so glutathione and collagen. Mga kape, mga katropa, nga tea. makapabaskog sa imong immune system, makapanami sa imong lawas, namit ang sabor kag makapagwapo kag makapagwapa tungod sa glutathione and collagen sa mga ingredients. So diin ka patrick ka na sa pinasahing nga kape sa aton nga Saturn Gold and Coffee Mix. And of course, may harap makita iba nga kape man yung mabakala sa itong mga Yes to Health Store. Pero sa premium D3 Coffee Mix, para naman ini sa mga mahilig magkape nga mataas ang sugar. Kaya wala ini sang sugar stevia ang gamit mga patamis, mga katropang atong nga premium D3 Coffee Mix. And of course, sa mga mahilig naman mag-coffee-coffee or mag-painit-init sa ilang mga chan, kunaga, pero hindi gusto sang coffee beans, hindi gusto sang kape nga may coffee beans, aray naman ang atong nga Santon Plus Coffee Mix. Ini naman mga katropaya ang merasang soya naman. Pwede naman sa bugos nga pamilya. Dinay mga katrapa, din pa kamo, dali na sa aton mga kape sa Yes to Health, mabakal sa aton mga Yes to Health store. Kag syempre mga katrapa, mabakal man online. Ang Yes to Health store naton mabakal sa Vinco Building, Lizarri Street, Barangay 39, Bacolod City. Dira sa door number 46. And of course, mabakal man online, i-search nyo lang sa online applications ninyo ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Yon, te, pangapita! Aga pa. Kay Tita Pani, good morning. Kay Tess Marie and kay Ella Jan, good morning. Sila ni Tita Kring Jan, sila ni Kalila, good morning. Sila Lulu Nayet and Lulu Indang, good morning. Sa ilaman nila Tito Tono, no? Yeah. Tito Mark, good morning sa inyo dyan. And sa mga katrapa natin, padayon lang sa pagpamating, yung pagliswang yung mga text sa karadyo. Kay magabulos naman ang The Secret of Health. And after that, balita na magkita. Kaupon si katrapang Franz Antroburgos sa Express Balita. And syempre, dari sa programa natin, Bampuga Kunaga. Thank you so much sa pag-monitor kapag upod sa aton. Ini si katrapang Wendell Balinario. Hanggang sa muli, kita-kits na naman tomorrow. And sa liwat, happy, happy, happy Wednesday! And good morning!
1: News and Public Service Authority.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
2: Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainyong po sang ordinary lang kape, pero sige aslob sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga buti. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay,
3: pula ka lang music magkatapos bugtaw ko. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, so, nabibigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Tiki
4: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa ang tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kun ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan ta ato sining lawas para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kun may magsetin ng masakit sa aton kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in gani mga simtomas ang masakit kag kahulugan ina nga nagadako ang aton sini nga kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang ato sini nga lifestyle. Ina mga abyan makabulig agud to makalikaw kita sa mga grabe sini nga pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sa ringa pagpanagad basi may mga concern ka mo darang masarangan karon sabton sa ato sa ringa consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sa ringa pagpanagad o punta ang ato sa ringa Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Gina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sining tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaayong lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo sa mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian kag para magpabilin nga ang lawas malig-on kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon. Ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C kita sini ang mahimo nga mabuligan.
3: Yes to health.
1: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to health.
1: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kaya why niya caffeine kagway coffee beans. Ang Santhon Plus Coffee Mix, may mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Kita niyo why kape, why ya sang coffee beans, why ya therefore sang caffeine. Pwede kainom sa inyong kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga ra sa Santhon Plus Coffee Mix. Amo ang pagpa-activate sa ato sa inyong brain functions.
2: Nagtuman kita na kaimportante, Sir Jocelyn, ano? Kay Tanawa Blasubong, mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mas sigurong kanamuan sa ninyo pag-abot sa spelling. Subong to medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Jocelyn para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Nga nagabulig pa-aktibo sa aton sa ninyo brain. Pwede sa makabataan kag sa mga may edad-edad na Sir Jocelyn nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kaysa sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ilang sininga sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagway man sa problema nga madisturbo nyo sa blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira. Plus
1: Gold. Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kon mga patimaan sa lawas ta sini, but ang balos ni Dok Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kaga posible, Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sang aton sini nga lawas.
1: Medically, may explanations ini ang inatawag nato sini nga PP or blood pressure ta, depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga readings sa ato sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Dok Leo, pila dapat gin man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal naton, Sir Josil, nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
2: Correct.
1: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yo kon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Dok Leo.
2: Yes, Sir Josel, kay imbalance na sa dapat i-considerar gid naton ina siya. May ara man gani nga like 120 ang imo sini nga systolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon nga i-considerar sina.
1: So kon mag above and below normal, but tambalon something is wrong sa sulod sa imo sini nga lawas and must be corrected, Dok Leo.
2: Correct.
1: Pero kon may BP ikaw blood pressure of 130/80, but tambalon sini 130 ang iban sini okay pa, pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension, Dok Leo.
2: Kumbaga, Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas imo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kon nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
4: Ako si John, problema

0: Apple Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
1: And mag-over 130, magkalabot na bi 140. And then magtaas man to 90, 140 over 90. Buta malusya ni, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Dok Leo?
2: Actually, Sir Josil, di lang basta high blood, but high risk ka na sini. Kung amun na ni imo sini nga numero, higher chance ni mo sini sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gin ni Sir Josil sang treatment.
1: In short, sini, seek immediate medical attention.
0: Gusto mo

0: ay iban dok layot galabot tag 200 pero okay malang sa ila pero makitaan mo nagapalamulang adto ga palanggitom lang ang pagkapula galabot tag 200 over 120 180 over 120 pero kaya gyapon sa ila sini ngalawas pero anong risgo mo sini dok Leo
1: ati ari sini Sir Josiel hypertensive crisis na ni very high crisis na, risk
0: crisis na ni dok Leo ha
1: yes masiling na nato yung emergency situation lagan kadayon sa imo sini nga medical doctor kikinanglan mo na sini immediate medical help
0: in short kung nakalabot ka gali sa amo ni nga blood pressure basi matumba na ikaw nga way pilas
1: correct
0: about this problem sa hypertension gulpi man lang ini nag set in sa aton ang iban triggered for example ang iba nabi palakaon sang matambo labi na gid kon palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy pero sa baboy just to give you a trivia ha ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado hindi inang puti niya nga naga uyog-uyog kundi ara sa panit ang pinaka delikado gid sa tanan dira concentrated that's why nga ti magkaon kag ani sang panit sang litson sa mga plakaon sang litson kag sa nagkaon sang litson kon magkaon kita gamay lang sa panit bulong sa hidlaw kon gakaon kamo ah hindi nyo man pagpatami kay anything in exist kuno hindi man manami sa lawas
2: kung dati ayaw

0: now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan mahibaluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amoning nga bitamina kag minerals. Ano ini nga mga bitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sining lawas, Dok Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na to ng aton sining sodium levels kag magrelax ang aton sining blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masami na aton sining ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sub balang ginatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na to ginakaon nga unod. Kung inang sa doon labot-labot siya pagid, Dok Leo.
2: Isa man, sir, makuha na to sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sining kayong lawas. Now, ining magnesium, actually gagmay man lang ining kinanglanon naton sa lawas naton, pero kung makulangan kagali an sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas nimo, that could trigger sang imo sining hypertension, Dok Leo?
2: Yes, Sir Josiel, ano, kay ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sining blood vessel relaxation. Tikabalo naman kita nga para nga ang aton sining blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sining kaugatan may pahanunot, mayong iya sining pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kun sa diin, kun kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kun tinuig, nag-increase ni siya sa vascular resistance nga nagaresulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: Easy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpainit, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha nato nga makadalawat kita at damo sininga vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? Up to 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Doc Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, anong nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josel, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control ni siya iya sa renin, angiotensin, aldosterone system which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, but increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masamisin nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sininga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magkaba kita sodium just like sang asin ha, sodium chloride na eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Doc Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagi na Sir Josel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amun iso nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas ang aton sa ninyo blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala, sodium naman niya, sobra. Ang sobra nga asin sa lawas, hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sa ninyo mga listeners, mga viewers naton niya, ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension, dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulot timpla ta pa na ya. Kung kulang, madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labigin na to na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kung ang komposisyon sila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga, wising imbalances nga matabo nga nagresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sini tagsa-tagsa ka obligasyon.
0: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule ti mayra sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa mag- magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkor niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil. Nagabulig panami sa aton sininga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man Sir Josil nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile sa aton sininga cholesterol sa aton sininga triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Sunthon Gold Capsule kasubong lang Sir Josil na no ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na tun nga sangkap.
1: How about ining premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood doklayo?
2: Amo ni Sir Josel yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS bala nga ginatawag. Kini siya Sir Josel sa BP regulation. Isama ni sa rason na kung nga ang dapat natuntalupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton kay isa ni sa rason nga nagataas ng aton sa ringa blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sa ringa kidneys, masense nga nag-low ng sariyang blood flow, marilis ni Sir Josil sang enzyme na ginatawag renin. Ang renin gani itrigger nga naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amon ang active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sa ringa ugat, kag nag-raise sa aton sa ringa blood pressure. Ginastimulate naman sa ringa ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sa ringa kidneys, irritate niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na ito ni siya, ang iyan sininga efekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. But the problem is, amon ni Sir Josel ang problem, if ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag na aton sininga renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ang aton sininga blood vessel constriction o kon sige bala pagkitid sang alagyan sang dugo tungod nga nagaconstrict ang aton sininga ugat, excess of fluid retention kag higher blood pressure over time. Amo ni problema Sir Josil. That's why no ang ining ginatawag RAS nga ini amo ning frequent target sang antihypertensive drugs kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amo ning rason Sir Josil kun naga overactive na ini siya nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sining blood pressure nga amo man siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agudto nga hindi kita matamaan kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante Sir Josel no ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sininga kaugatan. Kinanglano ng vitamin C para sa collagen formation sa aton sininga blood vessel walls. Ginapabakod sininga aton sininga kaugatan. Nag-improve man siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sininga dugo kon mag-circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalain-lain nga part sang aton sininga lawas. Kaga more effective gid Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tawo nga kulang sini kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila permi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabuli gid ya sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Sunthon Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
0: The Secrets of Health.
3: Yes, to health! Health.
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita si ni. Yesterday, naka-agi kita sa isa ka drugstore. Kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato si ni nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Duklayo.
2: Gina-remind gid naton sa aton si ni mga tagpalamati. Babayi man ako na lalaki, may termino sang unang kilala ko, Sir Josil mo. Kaya para sa iya, isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa mang hilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sa nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kaya mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sa nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila, Sir Josil, nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sa nga guya, sa aton sa nga panit, sa aton sa nga kutis sa pangkabilugan.
4: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sa isang habon. Kati hindi man manigar, Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang swabe man sa aton sininga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay wa pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Ginatawag takutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawa ay sang pores.
2: Abi mo, Sir Josil, ang isa, madunduman ko naman ang gin-partner, sinasang aton sining kilala, no? Gagamit sa Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya, Sunthorn Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumo, kung nga mahamis, kung nga nga daw kaulumol sang panit sang bata, tungod nga, bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sining panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon, halos ang imo sining pores, sa imo sining skin. At the same time, pwede man ka mo magamit sang Sunthorn Herbal Soap. Ang Sunthorn Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sining bayo, or if not, ang nagakabilin sa aton lawas, labi na gid sa masaming nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok, Duklayo.
2: Problema gid kun dali ba karon every time nga balhason kita ati madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas, ginabutang pa na gani, Sir Josil, sa sinabawan. Hindi lang siling, Sir Josil, nga nagapanimaho ka bayabas, kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kon benepisyo nga makuha naton kon Sunthorn plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit ka may antibacterial property sa, Sir Josil. Lakip na gani ng mga samad bala nga dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira, Sir Josil, nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamat-amat fade kung nagagamit kita sang Sunthorn plus herbal soap.
5: Sunthorn plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthorn Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthorn Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini, Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sining klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthorn Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
5: Sunthorn Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo potasyum, pagaan, Santon Plus, herbal oil.
2: Ang ginatawag, Sir Josil, nga malikaw ka sa kagat sa lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya. Makabig na lang na to na, Sir Josil, nga bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sa Santon Plus herbal oil, nagabulig manipahumok sa imo sininga panit. Di kung mamasahi, balaan, mamanipulate ang aton sininga makaunuran na, Sir Josil, nagabulig manipa-active sa pagfunction sa aton sininga lymphatic system. Ang mga higko dira, mabuligan niya, madrain man sa aton sininga lawas. Nagapanami sa aton sininga blood circulation. Mahumutan, mahaklo o palang, Sir Josil, ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghuna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Santon herbal oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto. Gapala mo ipo imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan di na kamo magmasahi, batsa ganyo gid ang pag-usbong bala, batsa mo dagasulungaw ang hangin sa imo sining kugatan kag sa imo sining kunuran. Kun mamanyos kamo sa Santon herbal oil.

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika. The secret
1: of health. Kung nagi ka mo kagwanta, sang palanakit sa lawas ninyo ha, mag-cease the pain na Dok Leo.
2: Gina-discourage man na ton gali. Yan itong mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, sabi na kapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay at ton sin ipamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung sintoma nga ina, pwede matumaran sang cease the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sin nga mga muscles, gapala manog man na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banog ya hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin niyo na lang sang cease the pain. Pero amo ni ang ilimnon sa katulugon niya Dok Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakihan para bala matuman Sir Josil ang obligasyon na ginatawag bala nga ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable kamo to maintain kuno sang good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs. So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan. Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay, dapat may reserba kagid si Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilala ta, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka time man siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ini nga daw nadulaan na bala libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner. 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakali ni sa sukin niyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building Yulo Street atuman sa Midtown Hotel, kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abroad. Tuloy-tuloy.

0: na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo, sa una nga bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: good supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Sanfon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kadagap.

0: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, excited!

latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: X7 time, alas 6:18 na may aga, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kag-konsening kaman sa mga bahin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: XFM News Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropas ang Miyerkules, Punyo 10, tuig 2026. Kag sa mga aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong naman sa inyong mga katropa makaundaan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga nagamonitor dara subok sa aton sa ilang nga mga radyo, ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatihan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City, mga katropa. Sa radio frequency naman nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bakod mahimo na ninyo ma-download nga libre ang aton nga mobile streaming app sa XFM Philippines. Dara sa inyo mga Android phone sa Google Play Store app, mga katropa, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-download nga libre na, mga katropa, dara sa inyo mga Android phones. Kag ma-access ninyo ang kapinsay-senta ka mga on-air stations ang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, miyara magkita sa ngatong text line address at istasyon XFM Bacolod, ang atong nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:20 na. Kag mga katropa, to padulungan ng mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Babaeng nga grade 7 student nakuhaan sang tutor sa unang adlaw sa klase sa isa kaskwilaan sa siyudad sang Talisay.
2: Mga 11 male ang ginubo sang kadamoon sang estudyante sa Bacolod Schools Division. Dagnubo nga populasyon, ginalantaw.
1: Mga medalist sang probinsya palaro ang paldo. Tiba-tiba ang 15 male sa Tagsaka Gold Medalist. Para sa ating mga headlines sa National News.
0: Express Balita. National News.
1: Yara na sa malapit 40 napatay sa linog sa Sarangani Province sang Lunes.
2: Anay Police Colonel nga suspek sa kamatayon sa Korean Nationals in 2016 ang nadakpa na.
1: At para sa itong mga headlines sa International News.
0: Express Manila, International News.
1: Pungso Japan nagpalabot sa pagpakigunog sa mga biktima sang linog sa Mindanao.
2: Samtang isa ka US judge, nagatinguha nga balabagan ang UFC event sa White House.
1: At para sa ating balita sa sports, San Antonio Spurs nakabawi sa Game 3 sang NBA Finals.
2: Samtang sa ito naman balita sa showbiz, ginbato na ni Dennis Padilla, mga katropa, nga gusto sang iyang anak nga babae nga dulaon ang iya apelyedo sa pangalan sini.
1: Kag para sa itong balita espesyal, kapot si katropang James King. Eyeliner tattoo sang isa kababae sa UK, himo sa abo sang iyang ido. Alas 6:22 na. Mga katropa, nyo nabatihan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. At is kita magpadulong sa mga detalye sa balita sa lokal. Ini ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule ang aton nga mga headlines.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At ang padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Nakakuhaan sa ginaligar tutor ang isa ka grade 7 student kababay sa sulod sa isa ka bulutuan sa unang adlaw sa klase sa barangay Matabang, siyudad sa Talisay, sang Hunyo 8. sa Riks Investigasyon sa Talisay City PNP. Nakabaton sila sa tawagikan sa isa ka manunudlo matapos nga ginpalabot sa Student Council President gamay nakita ini nga isa ka estudyante nga nagahupot sang tutor. Gilay nga gipadulungan sa kapulisan ang nasambit nga estudyante kagilay man sini nga ginsungka sa kapulisan ang nasambit nga drug paraphernalia nga nasulod sa iya nga bulusa. Sa karoon, ginpaidalom sa kustodiya sa Talisay City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO ang nasambit ng minor de edad kag nakuha ang tuter kag ang nakuha nga tuter ang ginturnover sa Provincial Forensic Unit.
2: Mayara sa masumbra 11 mil ang ginubo sa kadamuon sang enrollment sa mga estudyante sa Idalom sa Bacolod Schools Division. Iniagin pahayag ni RJ Paglumutan ang spokesperson sang DepEd Bacolod Division Office. Sunod kay Paglumutan na mahimo nga bunga ini sang pagdubo sang census sa jutay nga pagsulod man sa mga public schools subong school year. Halin sa 109,622 sa nagligad nga school year, sa karon yara na lamang sa 91,959 ang listahan sa mga naka-enroll. Ini ang as of tinalikdan nga Tuesday, June 9, 2026. Halin sa 70 ka mga public elementary kag secondary schools. Ginahulat pa sang DepEd kung pilang listahan sang final enrollees sa private schools. Kay base dito nagsaylo ang mga nag-increase. Amuman sini ang nabutikan sa mga public schools sa Idalom sang Negros Occidental Division. Sunod naman kay Ian Arnaiz sang Lunes nga survey nagapakita nga halos ang bulutuan sa mga 4th district ang may decrease sa enrollees. Mayara man sang na-record alin Mayo tub-tub Hunyo 30 ang enrollment sa public schools samtang wala pa nabukas ang sabahin naman sa mga private schools.
1: Ginakondenar sa Bureau of Protection o kung Bureau of Fire Protection Bacolod City ang prank call angot sa sunog. Kag food delivery nga nagluntad sa Villangila Subdivision Barangay Villamonte siya sa Bacolod gabisang Hunyo 8. Sa nagsapayag sa BFP Bacolod, nagresulta sang hindi kinanglanon nga aktibidad ng mga sa mga emergency responders kag nagtugas sa perwisyo kag napiktuhan ang palangabuyan sa pila ka mga food delivery riders kag nabutang sa risgo ang ilang kabuhi. Nagpalabot sang panungdom sa publiko ang BFP Bacolod nga mahimo manabat ang madakpan nga nagabuhat sang prank call kag manabat ini sila. Kung madumdumaan, natabo ang insidente matapos makabaton sa tawag ang BFP Bacolod City nga may sunog sa nasambit nga lugar apa wala sang insidente. Kagilayan man nga nagabot ang anong ka mga delivery riders sa kangay man nga address apang wala sang may nag-order.
2: Magapadala sang bulig pinansyal ang probinsya sang Negros Occidental sa biktima sang sunog sa Sarangani. Sunod kay Governor Bong Lacson, ginahulat nila ang report sang Office of the Civil Defense bago mag-identify sang lugar nga buligan kag kumpila ang kantidad nga ibulig. Ini ang mag-aagi pa man sa approval sang sangguniang panlalawigan. Sunod kay Lacson, mag-auna sila padala sang rescuers kung kinahanglan. Nagahulat ang probinsya sang advice sang OCD o kung sang Office of the Civil Defense kung dapat pa magpadala dalas ang manugbulig sa retrieval operation nga ginahimo. Ang probinsya sang Cebu sang Lunes sang hapon nagpalayaga nga sila ang nagpainsang na pulo ka milyones ka pesos agud nga igabulig sa lokal nga gobyerno sang General Santos para sa ila nagapadayon nga recovery operation. Sa pinakaulihin naman nga data sang OCD, ara sa 37 ang nagkalamatay sa linog sang Lunes sang aga nga nagsentro sa Banwasang Maasin probinsya sang Sarangani.
1: Ginkakas ang kapulisan ang posibilidad ng isa ka mistaken identity ng barbero na gintiro patay sa Procaraw 2, Barangay Vista Alegre, Siyudad sa Bacolod, gabisang Hunyo 7. Kumandong dumaan ang biktima ging kilala sa kay Carlito Alcala Jr., 50 anyos ka residente sa nasambit ng lugar. Sandig sa kay sa panay sayon ni Police Captain J.R.A.S., ang station commander sa Bacolod City Police Station 7, manambos ang gulo nga ilagin nalantaw kag wala ginaangot sa kaso sinis nga illegal gambling kag wala man sang record sa illegal nga droga ang biktima. Dugang pa ni Reyes, may pila na sila ka mga CCTV footages nga nakuha para sa pagtumod sa pagkilala sa mga suspect kag magamit sa lakad sa investigasyon. Kung madumduman, ang biktima ara sa sulod sang iyang shop o kung barbershop kag may ara sang isa ka persona nga nagsulod kag ginali na lang ini nga gitiro ang biktima sa makapila ka beses nga nagresulta sa iya kamatayon.
2: Ginatipon na sa karon sa kapulisan ang mga ebidensya para sa pagpasak sa kaso batok sa mga suspek nga aras sa likod sa pagtiro patay sa isang kababayi sa guwa sa Negros Occidental District Jail hapon sang Hunyo 6. Kumadumduman ang biktima ginkilala sa kay Maria Luella Foster, 41 anyos, kag residente sa barangay Tumbanwa sang Manapla. Sunod kay Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang Chief of Police sang Baguio City PNP, nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga may kaantanan sa illegal nga droga ang motibo sa krimen apang mayara sila sa mga detalye nga makahatag bulig sa lakat sang investigasyon. Dugang pa nila tayon mayara sang development sa lakat sang investigasyon kag mayara sang pila ka mga individual nga magkabig nga saksi sa natabo nga krimen. Kumadumduman ang biktima nagwa sa pasilidad sang NODJ o konsang Negros Occidental District Jail matapos ini ang magbisita sa iyang live-in partner nga isa ka person deprived of liberty kag ini ang gilayon nga gintiro sang mga ridem in tandem.
1: O si saon sa Bacolod City Government ang mga concern nga ginpahayag sang provincial government angot sa operasyon sa mga ambulant vendor sa North Capitol Road. Sunod kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, ipasay ni sa City Legal Office agad matagan sa nagkakaigong legal assessment kag rekomendasyon. Ginpahayag niya nga gintugutan ang pagbaligya sa lugar pagi sa City Ordinance number 1009 nga naghatag permiso sa mga vendors nga mag-operar halin alas 6 hapon tuptob alas 11 sa gabi. Sa sulat sa Provincial Legal Office, ipahayag ang mga kabalakaan, mga may kaintanan sa trapiko, kalimpyo, kagsanitasyon, kagsiguridad, kagmaintinan sa mga pasilidad sa probinsya. Samtang sunod sa kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, wala pa niya mabaton ang opisyal nga request sa probinsya. Panggit pa siguro sa niya pagkatunan sa inyong opisina ang mga concern nga ginpabutsyag.
2: Iga-review sa City Legal Office sa kan CLO ang sulat sa probinsya o kung sa provincial government ang nagpahayag sa concern may kaantanan sa operasyon sa mga ambulant vendors sa North Capitol Road sa Bacolod City. Sa media interview sa Martes, ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu nga sa social media pa lang niya nakita ang nasambit ng sulat kag wala pa sa opisyal nga nakalabot kag nabasa niya siya opisina. Apang ginapasiguro sini nga ilausi saon kag lantawon sa legal nga aspect. Ito, sa nahibaluan, mayara sa nagapadayon nga ordinansa ang Bacolod City Government ka nag-regulate sa operasyon sa mga ambulant vendors sa walo ka mga lugar sa syudad. Lakip na ang North Capitol Road. Ang among review nagasunod sa concern nga ginpahayag sa provincial government may kaantanan sa paggamit sa lugar sa mga vendors. Madumduman man, tinalikdan nga bulan gintagaan sa special permit ang 42 ka mga ambulant vendors sa bahin sa North Capitol Road.
1: Magpabilin sa 4-day work week ang Provincial Capital bisan nga halos ang kalabanan ng local government units ang nagbalik na sa 5-day work week. Sunod kay Governor Bong Lacson, mahimo magalawig na sang isa ka bulan ang apat kadlaw nga trabaho kag tatlo kadlaw nga day off sa provincial government employees. Dugang sa gobernador nga positibong reaksyon sa ilang nakuha sa mga empleyado kung may tatlo kadlaw nga day off. Magabulig sang dako sa ikaing lawas sang empleyado kag nagabulig man sa lokal nga turismo. Nagapanilag ang probinsya kung tuptop sa nung 4-day work week kag ini nagadepende sa mando sa Department of Interior and Local Government kag Civil Service Commission. Nagreport last 8 sa aga tuptop last 7 sa gabi ang duty sa provincial government employees sa Martes tuptop Biyernes ang ila ubra.
2: Mayong balita naman sa mga medalist sang Negros Occidental Division sa natapos lang nga palarong pambansa. Paldo mga katropa, mga medalist bangod na nagatiba-tiba nga 15,000 pesos ang batunon sang tagsaka gold medalist, 8,000 naman ang sabahin sa mga silver medalist, samtang 5,000 sa bronze medalist. Sa team medalist naman, isa-isa ang katapos ang team nga magkabaton sang kantidad. Ini ang ginanunsyo ni Governor Eugenio Lacson ang sa cash incentives nga batunon sang Negros Occidental Division athletes. Sa nahibaluan sa natipon nga medalya sang Negros Island Region players, pila lang sadto ang sa idalom sa Provincial Schools Division ang kalabanan among atleta sang Bacolod nga halin sa mga private schools. Nalipay man si Lacson sa nangin resulta sang elementary athletics bangod ang NIR ang unang rehiyon nga nabalhag bilang number 1 sa ranking sa unang adlaw bangod sang gold medals nga natipon sa mga players nga halin sa Sagay. Sa sini nga semana ang natalan nga distribution sang cash incentives sa palarong pabansa sa palaro medalist sa social hall sang provincial capital.
1: alas 6:32 na mga katropa. Inyo na batiyan. Ang kauntahan sa mga balita sa lokal. Kaginingin na dulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At napadulungan ng mga detalye sa balita sa national.
0: Express Balita. National News.
1: Nanglabot na sa 37 na patay sa Mabasco Galinog na nagtayog sa Mindanao sunod sa Office of the Civil Defense. Kalabanan sa mga biktima ang nagikan sa Soksarjen, Cagdavao Region. Samtang ginatos naman, ang pilason kaglinibo kapamilya ang apektado. Sunod sa reports ng OCD, as of 6 a.m. sa Hunyo 9, 33 nang napatay sa Soksarjen. Kung sanay 18 sa Sarangani, 12 sa General Santos, 3 sa South Cotabato, kagapat naman sa Davao Region. Kalabanan sa mga biktimang naigo sa nagkakahulog ng mga debris, magluwas ni 456 ang pilason kagapat ang missing. Inabulubanta ka 17,689 kapamilya kung 77,186 ka mga individual ang apektado sa magnitude 7.8 ng linog na nagigo sa Sarangani sa tong Lunes, Hunyo 8. Gideklara ng State of Calamity sa General Santos City samtang paday naman ang pag-deploy sa mga responders sa iba't ibang lugar. Sa Lixenia nga sa Esmenta. Siyam ka mga taytay kag 19 ka mga daalan ang nahalitan kagang gasto sa kalitan sa infrastruktura ginabulubanta nga masobra 900 million pesos.
2: Madamong biyahe pagkantok kaghalin sa General Santos City ang gin-cancel humalin sa Hunyo 9 at Hunyo 11, 2026 matapos gintayog sa Mabasco nga linog sa Mindanao. Apektado ang biyahe sa Cebu Pacific kag Philippine Airlines sa lakip na ang ruta kalin sa Manila, Cebu kag Iloilo. Ang mga kanselasyon ang bangod sa magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa probinsya sa Sarangani sa Hunyo 8 nga nagtugas ang kahalitan kag temporaryo nga nagpauntat sa operasyon sa General Santos Airport. Porta, ang military, government, kag humanitarian flights lang ang ginapahanugutan agud masiguro ang madasig ang pagdulong sang bulig sa mga apektado. Ginpanugyanan man ang mga pasahero nga makigangot gilayon sa ila airline para sa rebooking o kung refund. Kag i-monitor ang mga abiso kalin sa General Santos Airport kag sa Civil Aviation Authority of the Philippines.
1: Hugot ng ginpinginwala ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang mga report nga nakabaton sa espesyal nga pagtrataarang kontraktor nga si Curly Discaya matapos ang iya pagkadakop nga may kangtanan sa mga kaso sa ginaligar manumaliya nga flood control projects. Ginpayag ni Remulla nga hindi matuod ang mga ligasyon nga ginaprotektahan si Discaya bangon sa ginaligar koneksyon sini sa mga gamhanan nga political figures. Apang ginklaro sa Tiglicom nga kakaisang iban nga detainees igabutang sa regular detention facility si Discaya. Ginatagman ni Remulla nga ang korte ang may gahom sa pagdesisyon kung sariin ibutang ang isa kaakusado samtang ginapamatian ang iyang kaso. Samtang ginpagman sa ngepe sa DILG nga nagapadayon ng investigasyon sa ginaligar flood control scam kaginalauman na pagdakop sa iban pang mga imbulbado sa nasambit nga operasyon.
2: Nadakpa na si Anay Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na gaginapakayag utok sa pagkidnap kag pagpatay sa Koreano nga negosyante nga si GF Jusan tung 2016. Matapos ang halos sa 10 katuig nga pagpalagyo nadakpa ini sa mga otoridad kasunod sa pag-issue sang Interpol Red Notice kag intensive manhunt sang Philippine National Police. Si Dumlao ang anay opisyal sang PNP Anti-Illegal Drugs Group nga ginpasakaan sa kaso nga kidnapping with homicide, serious illegal detention kag kidnapping nga may kaantanan sa kaso ni GX Jo nga ginabtakta sa iya balay sa Angeles City kag ginpatay sa sulod sang Camp Krame. Asang Hulyo 2024 kon sang Hulyo 2024 ginbaliskad sang Court of Appeals sang iya nauna nga pag-absuelto kag ginpamatbatan sang reclusion perpetua nga nagtuga sa iya nga pagpanago. Sang Mayo 2026 nagpagwa sang red notice ang Interpol bato kay Dumlao kag nagtanyag ang PNP sang 1 million pesos nga padya sa pakahatag sa impormasyon sa iya ginhamtangan.
1: Alas 6:37 na mga katropa. Ninyo na ba tayo ng mga detalye sa balita dari sa National? Kaginadulong sa inyo sang Premium D3.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At napadulungan ang mga detalye sa Balita International.
0: Express Balita. International News.
1: Nagpalabot sa simpatiya si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga biktima sa magnitude 7.8 nilinog na nagigo sa pilakabayan sa Mindanao sa Pilipinas sang Lunes, Hunyo 8. Sa isa ka-post sa X, si Takaichi nagsiling na nasubuan gid sa iya mga report sang lapnagon nga kalitaan lakip ang mga narumpag ang mga tinukod sa rehiyon. Nagpalabot maninis ang pagpakigunong sa pamilya sa mga napatay kag pagpakigunong sa tanan nga naapektuhan sang trahedya. Ngayon pasalig man ni Takaichi nga handa ang Japan nga magatag sang dugang abulis sa Pilipinas sa digsa kinanglanon sa mga apektadong lugar. Ginatagan man niya ang importansya ang padayon nga paghiliusa sang duha ka pungsod sa tungasang mga kalamidad.
2: Isa ka U.S. federal judge sa Washington na nagatingguha sa pagpugong sa isa ka ginplano nga Ultimate Fighting Championship kon UFC nga kay watan sa White House nga ginorganisar ni U.S. President Donald Trump nga natalara sa masunod nga semana. Ang kaso nagatingguha man nga pauntaton ang pagtukod sa isa ka dako nga metal nga estruktura sa arena nga ginatawag The Claw sa South Lawn sa White House. Suno sa reklamo nga ginpasaka sa Sabado, duha ka pumulo sa Washington ang nagpangabay sa korte nga mag-issue sa temporaryong restraining order agud mapauntat ang kahiwatan nga ginatawag UFC Freedom 250. Ang kahiwatan gintalana sa Hunyo 14 nga kuntani nagdungan sa ika-80 nga kaadlawan ni Trump.
1: Alas 6:39 na inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa international. Kaginig na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika.
1: Alas 6:39 na itong patulungan mga katropa mga balita naman sa sports.
0: Express Balita. Sports.
1: Nakabalos pang San Antonio Spurs sa New York Knicks sa Game 3 sa NBA Finals sa score nga standing sa karoon sa 2-1 pabor sa New York Knicks. Nagpanguna na ang Spurs sa kakatapusan sang first quarter sa hampang 33-22 pang naglagas ang Knicks sa halftime sa score nga 64-57. Liwat naman nga nagabansi sang isa ka puntos ang Spurs sa katapusan sang third quarter sa score nga 92-91. Sa fourth quarter naman nangin makalawatawa at pagid ang hampang sa nagtingwa ang Knicks nga agawon ang nagahanang kadalagaan sang kontra. Apang sa muli, nagpangibabaw gyapon ng Spurs sa score nga 115-111. Natala na ang Game 4 sa NBA Finals sa buwas nga adlaw Huwebes, June 11, 2026, oras sa Pilipinas. Balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Alas 6:41 na mga katropa, ito padulungan ng balita naman sa Showbiz.
0: Express Balita, Showbiz!
2: Mga katropa, sa ito naman balita sa Showbiz, si Dennis Padilla mga katropa. Ang ginbato na lang ang desisyon sang iyayang anak ka nga ikakson ang iyang apelyido sa pangalan sini. Suno kay Dennis Padilla mga katropa, mas ginpili na lang niya nga batunon no kaysa sang mag-resist pa o kon nga ipakigbato pa o kon maglalis pa. Kaya tungod suno sa iya, na-realize niya na amuto gali ko no ang makahatag siya sang kasubo kung abal niya ginbato niya mga katropa kay kung hindi man lang niya batunon basi amo pa ning makahatag kasubo sa iyaya mga katropa nga anak amo na nga suno sa iya ginbato niya na lang kay tikon ikahapi na kuno nila ti amo na lang na ikay sa sanga ikasubo pa nila mga katropa so ti ang nasambit yang pahayag mga katropa ang nagwa matapos nga si Claudia mga katropa no ang anak sini nga si Claudia ang pakakasa no ang iyang apelyido yang ti Padilla mga katropa kay isla niya sang legal name niya mga katropa so si Claudia Barito ang nagpetisyon no nga ti ikakson ang Valdivia nga apelyido sa iyang legal name kagasubong ti Claudia Lorenzo na mga katropa kay tinag ano man siya mo nagpakasal na siya so bali kwao niya ang iyang apelyido nga ti halin niya sa iyang amay mga katropa so ti sa karon nag-accept na malang ano ginbato na malang ni Dennis Padilla ang nasambit nga desisyon kay timbal niya gani ko na mo nagkahapi sang ako na nak ti amo na lang na kaysa sa nga mag-resist pa ko nga magpagwa pa ko isyo nga ti ikasubo na malang niya so ti mga katropa mo na sa karon ang nangin pahayag matapos sa mga ganino nagpa-remove sang iyang surname ining si Claudia Barreto mga katropa pero so far ang iya anak isa kalalaki kag si Julia Barreto no ang ti do wala man na do wala man ano pa no any tawag din gani balita nga nagpakakasma sa pliedo pero ti Barreto man iyang ginagamit nila mga katropa as ano no as screen name sa showbiz no sa as a celebrity di man Padilla or ining Valdivia mga katropa pero tingin mo lang si Claudia no amo ni siyang ikaduwa mga katropa nga anak ni Dennis no ikti manghod ni Julia Barreto mga katropa ang aton nga balita sa showbiz ang ginadulongin sa inyo mga katropa sang aton niya habon nga pampaputi sa Yes to Health una diri ang aton niya nga Santong Plus Herbal Soap ang aton nga Santong Plus Herbal Soap ang makaprevent gid sa early signs of skin aging madapag gamiton sa bagus nga pamilya adlaw adlaw bangod sa mga natural sining ingredients antibacterial madami gamiton sang bagus nga pamilya especially na gid sa mga estudyante subong yang nga nagbalik na klase. Mga katropa, ang aton nga, Santong Plus Herbal Soap. Siyempre, may harap pakita sa isang man kahabon para naman hindi sa mamahilig sa glutathione and kojic. May glutathione na, may virgin coconut oil pa ako ng VCO. Ginimpon sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:44 na mga katropa, nyo nabatian ng balita sa showbiz. Mga katropa, ito padulungan naman ng balita espesyal kaupon si katropang James King. Ano ay yan ang istorya sa likod sini sa isa ni kababae mga katropa na ingamit bilang tattoo eyeliner ang abusang iyang ido. Nanumugid lang kapalanggang imong pet. Katropang James, kamustang imo friends? Tariyay kami.
3: XFF, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Good morning mga katropa. Hello and mayong aga sa tanan. Kamuna katutok sa 103.9 XFM Bacolod. Kaginiang aton nga Balita Espesyal. Kaupon si katropang James King. Siningad lang katropa, aton pag-istorya ng parte sa isa ka babae. Gingamit sa iyang eyeliner tattoo ang abusang iyang napatay nga ido. Kabahin na sa kabuhis ang tawang ilang ang mga hinugtanan. Gani kung mapatay, madugay ang proseso sa pag-move on. Sa UK, extraordinary naman ang ginimong sa isa ka makeup artist na babae agud nga mapabilin sa iyang kabuhi ang iyang ido nga nagtaliwan. Suno kay Claire Hobson, 20 anyos na katuwid niya nga nakupod ang napatay nga ido. Gani nagdesisyon siya nga hindi siya anay mag-move on. Sa baylo, nadalon niya ang abusang ido bisan diin man siya magkadto, gin-mix niya ini sa iyang semi-permanent eyeliner. Apisar na ibaluan niya nga hindi kinanda ng iyang himuon na nagpalapit siya sa isa ka suod ng makeup artist. Gin-mix nila ang abusang ido sa eyeliner ink kaginsuguran ang pagtato. Sa isa ka interview, impayag ni Claire nga loyal, consistent, kagadlaw-adlaw nga ginapabatsyag sang ido ang pinakaputli nga sahis ang pagpalangka. Hindi man permanente ang eyeliner tattoo kag hindi magdugay sang pila ka tuig, mahimo pa niya ini nga masulit bangod may bilin pa nga abo ang iya napatay nga ido. Ina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ng malabong ang mata, mag-Vision X Plus. Para sa nagaugyon ng Pilipin Horn sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: Wow! Alas 6:47 na mga katropa nyo, nabatay na balita, special ko po si katropang James King. So, katropang Wendell, mga before kita pala magtamiyaw, mga produkto sa Yes to Health sa Dinta ni Babakal.
2: store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniman na ang mabakala sa mga butika malapit sa inyong lugar sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Sa mga lokal nga butika, mabakal man hindi makatropa, ipamangkutan nyo lang ang produkto sang Yes to Health kung ng mga Santone products. Siyempre, ma-order man online. I-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga katropa naton dira, happy birthday sa mga katropa na nag-celebrate sa birthday nila today.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Mga katropa, ginatamyaw, gali na mon dira nga mon nga kaupod, no? Sa chief sa mga technicians dira si Engineer Janelle Apsay. Happy birthday, Engineer.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you. Chakto kagin.
1: Happy birthday, Chief! Happy birthday!
2: Wow, ka-perfect!
1: Oh, karon na, kita kami na ng engineer, ano? Bulos sa simo, katropang Chris, no? Okay. Ayos. Di ka na yung magpuli, ah. Ka na magpuli. Oh. Kabalo man kami ngayon nagpuli mo, tig pala niya, gapro, ti, kung gusto mo yung magpuli, puli lang, ah.
5: Sir, yes, sir.
1: Salamat mga tropa, no? Kay Engineer Janelle Apsay, happy birthday, Engineer, no? Sana di ang amon nga, ano, tanandri, ng mga mekanismo dari sa mga computer, kung ano di mga problema, no? So, tanan, no? Kesa, tawagon tanan, chip! Likod na yung chip po kay Amone, buligay kami dyan, naibe. Engineer mga tropa, no? Tanan, tawagon mo, chip! Chip! Chip! Mga katropa, alias aliwat engineer, Janelle Apsay, happy birthday. Ano? Sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, June 10, happy birthday. Sige, ah. Katropang Mendel, mga nag-tutok subong sa ato, may birthday, Menda, ausos, ah.
2: Good morning sa ni Ma'am Lia Lombrado. Ginapatang mayaw niya ang kumari, wa, si kumaring Elves niya ako, no? Good morning, Mandira. Kay Sir RV Chris Casiris, good morning.
1: Good morning.
2: Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning. Kay Jill Wynn, mayong aga, Mandira. Kay Tristan White Gulay, good morning. Kag sa mga katropa natin nga nagtutok sa atong subong nagapamati, mayong aga, mga katropa.
1: Yes, sige. Katropang Wendell, ang oras, ato ginalang-alang na. So, magabulis ang bullseye, no? Kay mga kaupo nila si Katropang Erwin Salinas. Saliwat, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinaga.
1: Kag si Katropang Franz Sandro Borgosa. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: XFM 103.9
0: The Secrets of Health.
6: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
7: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa tonsringa colon. Ang iban, kun nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
6: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
7: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
6: Amo na kalaba ha.
7: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
7: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course course, may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagin amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kun ang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
8: The secrets of health.
6: So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
7: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
6: Oo.
7: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
8: The secrets of health.
9: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
8: The secret of health.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na to sininga skin. At the same time, nagapanami sa to sininga mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa to sininga brain.
8: The secret of health.
10: Santhon Gold Live Testimony.
11: Agapito po sa Ganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santhon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
10: Santhon Plus Gold. Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
10: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton natulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
15: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansong Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain,
3: ang sakit.
2: Mag-System Pain,
4: Muscle Fever,
2: Acute Pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain.
4: Mag-System Pain,
2: pangkarang pain,
4: fast and safe.
2: System Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sanfon Plus Gold.
6: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sanfon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
2: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X.
11: Epektibo.
9: Subukan mo rin.
11: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
13: Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
7: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Sister Payne.
17: Si Michelle Nagali, isa

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga buti ka. Sound Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sound Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sound Gold Coffee Mix.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. XFM. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Sanfon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Sanfon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sanfon Plus Coffee Mix.

0: gagawin ha? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, Kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
6: Sa aking

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult a doctor.
0: Pagbili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix.

0: adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor, gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
1: Southland Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: Karay ka mo dire sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Chapter D Celebration sa Sarad ng Silay kagan Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among nga mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa Sudad ng Silay para magpanaksi sa among nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies dire sa Sudad ng Silay. Gina-invitar ka mo namon na magpanaksi sa among dire nga kaiwatan sa 69 Chapter D Celebration sa Sudad sa Silay kagkan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita o yun Silay noon.
1: Kamaturan ang salandigan sa kanatalakayan.
2: Bullseye!
1: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
1: It's Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
5: Iniwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: May aga mga katropa, may aga. Welcome sa Bullseye. It's a jest na para sa bulan sang Hunyo to 2025. It's Wednesday. Lapit na. Lapit na pin sa 15, katropa Chris. Tawayan na ta. Sa mga katropa naton nga nagapulo pa nga pitira sa ila tagsa ka mga balay, sa ilang tagsa ka mga lugar, mga katropa, may aga. Welcome sa pagpangaragad naton diri sa Bullseye. Panibag ko nga daw mga katropa, it's a Wednesday sa rambal naton. Katapos lang sa mga fuel adjustment ta. No? Tapos lang ang mga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Daw san ulang, no? parang kailan lang. Hulat naman ta, Pitsa Martes. Martes na naman. Para mabalaan ta kung ano naman ang may pagnubo bla, no? Kaya daw uwak-buwi naman lang nga ito ni katropa. Masaka sa i-announce na big time rollback. Tapos ma-big time na... saka naman sa ti daw amo man na kabuhi na to na ambal nila ko no weather lang weather maagwanta mo weather masurrender ka. Anyway, mga katropa, welcome sa pagpangalagin naton sa aton nga maragatunan. Pila ka mga bagay, aton pag-istoryahan, no? Ario, provincial government, nagpadangat sang sulat sa sunod sa makulod, angot ni sa mga paglapta sa mga ambulance vendors dira sa North Capitol Road, katropa. Ari pa, oh, sementeryo sa Handumanan, gutok na kuno. Oo. Oh. Dason, kinahanglan na nga, hindi na pwede kahantal, tuliwat. Okay, alang-alang na kuno. So, hambal sa katun nga sudad, katropa, may ara sang plano. Ang plano, amuning pagkuha sa mga tulang dabla. Kot-kot o kung pagbungkag sa mga panton, no? Kwaon ang matulaan, pagkatapos ibutang to sa tawag nila bone vault na tropa. Amot lang kung okay ni para sa pinaka mga kulturan ta. Nga ang mga ang imong himata da na nakahimlay kot-koton kay ti ang mga tulaan tipunon. Okay. Di amo na sang mga pamaagi sa aton lokal nga pangunuhan mga katropa. Plano pa man lang na. Are katropa, nag-uso ang kinawata isubong. Amot lang anong take sa aton nga provincial police mga katropa. Angot sa kinawata isubong, nagligad to mursa. May ara naman to ginkawatan naman, no, mursa. This time, dito naman sa Kamangkalan. Ipakita naton ang CCTV footage mula karon, no. Grabe nga mga kawatan. May mga armas ya, ha? Baskog. May ara sang may ara sang mga grupo, ha, nga nagapangawat to. Te ambot lang way ko kabalo kun ni siya nang may kantana ni sa tao sa kapigaduhon or kawatan lang gid sila. No? Wait, ka ba no? Anyway, duga nga mga balita mga katropa, death toll sa Sarangani earthquake nagdangat na sa sobra 40 na mga katropa. Kasubo, no? Nagakalatabo ni sa panahon ta. Nagakalatabo sa aton nga lugar, ining trahedya. Kabay pa nga malampasan is mga kuturan. Let's pray. Para sa pag asang duga nga kabakod kag bulig para sa pinakamang kuturan naton dito sa General Santos City. Ang General Santos City mga katropa ng amuni ang natam-an sa igo sang 7.8 na linog katropa, no? Pero tanahon taman karon kung ano ang pwede mahimo sang aton nga mga lokal ang pangunuhan because diri may mga active fault line man tay, no? Sa Negros Occidental. Ang aton naman purpose katropa nga ginaistoryahan naton ini purposely to make an awareness para sa katropa ta, para sa inyo, no? This can happen at no time. This can happen in an unexpected time, no? Sa aton kabuhi. So let's just be prepared, katropa. That's why may mga simulation, gagini mo, ang aton nga DILG, ang aton nga mga city DRMO, katropa, for us to be ready, no, sa mga insidente. Wala tani ginapangayo, pero kinahanglan ta nga magprepara. Wala tani gina-expectar, no, nga matabo. Pero it happened, no? It happened in several areas, Cebu, areas of Mindanao, and nagkotil sa kabuhi. Now, again, kasakit sa media, sa aton mga katropa, we keep on covering sang ining mga insidente sa pila ka mga lugar, mga katropa. We keep on casting numbers of death, injuries endured during the incident, katropa. And that hurt us more because nga nakita ang mga sitwasyon sang mga residente, sa mga pamilya, no? Ti anong pwede mahimo naton, no? Anong mga precautions nga paghimoon sa katon nga no kanapakaruhan kag anyway, ang aton nga mga city DRMO kung paano ano ni siya, no? Paano natin ini-preparahan, no, nga mga bagay, because ang Feebox mga tutor pa naghambal din man to nga probably there could a big possibility of the big one, no? Kabalik na kay ilaman ng statement, no? So ginapagwa to na mga katropa. Istoryahan tayo na karon sa pagpanganagan naton. I hope maka-discuss kita sa mga pinaka mga precautions nga paghimuon naton, especially sa atong palimalay. Hindi pwede nga wala lang. Hindi pwede nga hindi kita mag-preparar. Hindi pwede nga pawalaan ta lang ni, no? Now, it comes with our local laws para i-preparahan ini mga katropa. Plus, ang aton nga mga operating standards when it comes to structural integrity sa aton nga mga building. We saw ang isa ka building sa isa ka fast food chain kay isa ka radio stations dito, radio station nga na rusdak, mga katropa. Wasag gidya mo, no? Na rusdak gidya mo. Kita mo to? Na rusdak gid saya ang building. So if that happened, katropa, that could happen anywhere sa binog Pilipinas. Sang una 1990 Baguio, sa hotel to nalipat lang mo sang ano, pero daab mo sang insidente nga nagluntad sini diri, mga katropa. So preparahan, dapat maging aware kita sa paghimuon naton, no? Sa mga video, subong uso ng video, sa una hindi nato makita ni mga katropa. And there were people kita naton kulang pag-Japon awareness, kulang Japon, nagapanik. Wala ka ba no kung din makadto? Anong himuon? First pa lang, second pa lang. This can happen in just the blink of an eye. Ang ining linog, katropa. And before you know it, ara na, rusdak na, no? Nagwasag na. So, amo na mga katropa, especially sa mga high risk ba ng mga building. I mean, hindi man pagpaano sa madugay ng mga building ba? Mga dekada-dekada na okay man nga naka may ara sa sang sentimental value, heritage naton, kagunano pa ang mga istorya. Pero we have to check must, no, ang integrities ni, because once ka matabo ini mga katropa, ang istoryahan tani kabugi nga madula naman. Lantaon ta, no? Balikan tani pinaka istorya pagid sang JSC 8 nga ex-Marines nga ang panawagan sa AFP subong kag aton Senado nga hindi na pagtawgon nga ex-Marines, ex-bodyguard ni Congressman Representative Zaldico nga naghatag sa statement nila, no, angot sa isyu sang hinatagay sa Manila nga ang kwarta naghalin sa mga flood control project, mga katropa, nga Mayor Cota diri mga abyan kinatudlo si former House Speaker Martin Romualdez kag si former congressman, former representative Zaldico, mga abyan. di na ipakad to kag ano ini nga pila ka man sitwasyon bagay nga pirmi lang taga ka nag-irinaway divided mga katropa ang aton pumuruyos ning nagakalatabo no divided kita sa nag karatabo subong plus ang pinaka latest update headlines. Sa Senado subong hindi magpasupil ang tagsa-tagsa ang Cayetano Block ang Gatchalian Block sa isa ka istorya nga isa lang dapat ang maging leader sang Senado. Okay. Kay ang pag-iliher sang pro tempore sang Senado katropa ginahambal nga illegal sang grupo sang Makabayan Block. Lingeti why man ipunto? Illegal ina, no? Because they don't have the 13. Gahulat-hulat mga kabisa 13. Palapit sa 14. Para maglapit pagin sa 15. Amo rin ginahulat to ya? Dibla? Tanawang tali mga katropa, because gusto sang Cayetano Block nga magprotesta man, maghimo sang pamaagi to question legally ang ginimo sang grupo ni Senator Wayne Gatchalian. Now, ang hambal sang ano sa mga senador. Lingiti, halkanto na ka mo di? Masesyon na ta. Ang interesting part katropa, amuni, may isa to ka statement. Lingya, may isa pagid. We will be 13, no? To elect the Senate President in the next session. Sinuni? Istoryante na karon.
1: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
0: May aga mga katropa, may aga sa mga kotura natin. Welcome sa programa, no? Oras natin, 7:35. Katropa, ang aton nga mga produkto sa Yes to Health Wellness Center, Aridia, no? Ginapabalo namon sa inyo permi ang intatlo ka mga produkto. Ang aton nga premium D3, ang aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C. Nagdaog lang kahapon ang ano, ang Spurs na na daog na may week may game 4 pa. Mariones. Balaan mo gid ah. Abot na ni Doy. Boss, dasan ang game 4? Way pambalaan. Way pambalaan. Basi Sabado, basi Birnis. Ay, holiday. To. Di amo rin mga katropa, kung wala ka stamina, kung kis, ang iban, galalain mo. Gamala sakit sila ng tao, PBA. Pero kung pigaw na, kung pigaw ng imong immune system, amo rin, gakalatabo. Anyway, tiyan mo na mga katropa, no? Ultimate trio naton, imnon ta pirmi ha. Premium D3, Santon Plus Gold para hindi ta magmasakit mga biyan. Ang aton nga Santon Vitamin C, ang aton nga Premium D3 mga katropa, nga Vitamin D supplement naton para magbakod lawas naton. Pagkatapos, ang Santon Plus Gold, no? Tanan ni, para antioxidant, no? Para hindi kita, para magbakod ba, anong aton sistema? Magbakod aton nga immune system katropa, hindi ta magmasakit dili-dili. Okay? Plus ang aton vitamin C nga naghatag sang total absorption sa mga vitamins and minerals nga ginahatag sang Premium D3 Santon Plus Gold. I-explain ta na karon dili kay, no? Sa aton nga pila ka mga kuturan angot sini na abya, no? All right? Available ina sa mga butika malapit sa inyong mga lugar sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, kag sa generica drug stores nationwide. Okay? Or pwede nyo manakantuan sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa.
1: Diretso. Bullseye.
0: Isa pa sa pahabol naton, ang lokalidad o konsulat sa Kabangkalan, nagpaabot na to si Mayor Benji Miranda. May mga reklamo, abi. Kalabanan sa aton di sa Kabangkalan, nag-post ka mo sa inyong Facebook page, reklamo sa sudat. Di daw na takaan na guro alkaltis ang Kabangkalan. Abalyasin niya, abi, sudat nyo. Ipadala nyo di sa amon, be. Para maksunan namon. Hindi kayo post nyo sa social media kung komentaran nyo. Ang social media enthusiast and naging vlogger sa una, no? Before pa nag-mayor sa tropa, Mayor Benji Miranda, daw social media man sumong kontrayo. Headlines. Anyway, amo na. Aton pinaka mga balita, mga katropa. Oras na ton, it's 7:40 na. Sa akon, 7:39 na. Sa pagpangalagin na ton, let's pause the break. Balikan ta mga balita ta. Plus, balikan ta update sa patrol karon pagkatapos gid lamang sa mga panumdom.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong narinig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Sister Pain.
13: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay pura ka lang music magkatapos bukta ko lamay ara ko sa mga balita. Labas ng amin bigit mga DJs nila kag
6: wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
6: Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
8: imo
7: XFM 103.9
9: balancing ang mga komentaryo
10: hindi
9: nga nag-atras ang public opinion
7: objective
9: prangka kag diretso sa mga punto
11: nga medyo isog pasalayan
9: ini ang bullseye.
12: Oras mga katropa, 7:47 na sa pagpakaraganta sa aton nga palatuntunan. Check time, pila ka man latest update na aton sa aton patrol because nga ti may ara naman tas ang pila ka mga natabo sa ano sa PNP. Ang pro-NIR ginaimbestigahan subong ang natabo ko ng extortion angot sa recruitment sang PNP. Oh, may amunig sistema? Ay. Paanta si katropang niya, Franz Andor Burgos. Happy birthday, gli, sa kay Engineer, ano? Jonel Apsay. Oh, happy birthday. Basta June, damo, gidyaga birthday. Hasta na ni sa November, no? Happy birthday to all our birthday celebrators, especially sa kay ano sa kay aton di chief engineer si engineer Jonel Apsay. Happy birthday to you, sir. I hope may enjoy mo ang ining birthday celebration. No? Oras natin 7:48. Let's check no ang ating patrol together with the Katropang Franz Andor Burgos ang utsining extortion. Nga nagaluntad sa aton nga PNP. Ay, ano niya man? Kwanto pinang kalitas balita, mga katropa. Kaupod si Katropang Franz Andrew Burgos.
13: XFM Live Reports.
12: Katropang Franz, morning. Katropang Franz. Check time ulit. Established na liwat, katropa. Arin sa. Katropang Franz, morning.
14: Yes, Katropang Erwin, no? Sa atoning update sa patrol sa karon, considering may mga nagalaktang nga istorya, may extortion nga nagakalatabo, no? Not only just sa ibang pagining bahin, but also, Katro Parvin, sa recruitment, no?
12: Uh-huh.
14: Sa kapulisan, diri sa aton sa Negros Island region.
12: Uh-huh.
14: So, ginpayag diri sa aton, sa PRO PRO NIR Regional Director nga si Police Brigadier General Romano Cardinio Katoparwin.
12: Uh-huh.
14: Ato ni siya na istorya nga confirmed nga may ara sang ginaligar extortion activity or makinanglan mo magbayan para makakuha ka sang pwesto o on spot bilang pag-unga recruit o on employed sa Philippine National Police Katropang Irene.
8: Uy! Memo
14: so,
8: na.
14: Dari na ito na ibaluan, so nung mismo sa apod na regional director, ang news organic galing Katropang Irene na tabo ni last April lang.
8: Oo.
14: Considering dari, ang prime sa news ka lalaki, nag-aatingwa ni Katropang Irene na makasulod bilang isa ka police sa ato dari, no? So, sampang nagligad to daan ang recruitment, gina-announce na dari sa ato mo, na-remember mo to, no? Na may announcement sila for the recruitment.
8: Oo.
14: Kag nagpayag mo to ganit ka pa kami ng unit ng PNP sa recruitment nga, pwede gindi mareklamo kung may mga nagapangayo dira, pailo sa imong pagbaton bilang police, no? Pero which is to'y bawal niya Katropang Irene. So, ang natabo ni daan niya sa recruitment niya, may mga agility test kani, may mga physical test kani. Kato na, inong patabi nga mga requirements ang kinanglan niya Katropang Irene para makuha mo ang trabaho sa bilang isa kapulis. Katropang Irene, no? So, tingin pa, agdari sa ito ni Police Brigadier General Cardinio. Ngayon, 30 anyos ni Kudong nga persona, kahit pinagatingwa mo ni Katropang Irene, kahit 30 anyos na siya mo. Naka-experience siya ini isang kontrata, doging kontrata siya ba lang, o kung doging istorya niya sa isa dara ka police personnel. I think, though, kung di ko magsalad, doon police corporal ni Kudong Katropang Irene, no? Correct me if I'm wrong kung... Ako niya ang ranggo sa police, so police corporal sa wondering nga pag-interview sa ato ng regional director sa pro-NIR nga ginaligar ka Tropa Irwin, ginpasaligan siya sa sigurado nga pwesto kung magbayad siya sa 10,000 pesos.
8: Oo, so, kabarato ba?
14: Oo, 10,000 pesos. Okay, ka Tropa Irwin, napingala na siya sa adlaw sang nagwa ng resulta nga wala ang iya pangalan.
8: Ay?
14: So, ti personal ni nga nagpalakos ang reklamo, naglis mo ang opisina sa atong regional director, personal yaman nga nabaso ng ining nga reklamo patong sa nasambit ni nga o kung gikan sa nasambit ni nga persona.
8: Oho.
14: No? Ti Katropang Irene, diri pag inatukiban, wala na to natapos ang 10,000 pesos na ginatag niya. Para sigurado pag ikaw sa Parwin nga ang iyang ginaandong na trabaho makuha agad.
8: Oho.
14: Nagdugang pag-idini sa 40,000 pesos.
8: Oh, so 60,000.
14: O, 50,000 tanan.
8: Oh.
14: No? So, tiyan mo ni payag sa ato sa nga regional director. Kaya sa Parwin, tiginimbestigahan ini. At dito na tukiban, ang nasambit ng police sa karong Katropang Irene, nagapaidalo mini sa, under investigation mini. Hindi sa armahan na, kagti Katropang Irene, dogin, anay, kung may mga nagkakaigo ka disiplina, ipatuman na ng kapulisan, para sa nasagit niya persona, na muni mismo sa likod, sa natabo niya, pagpasalig or makabigin ng extorsyon mo, no? Sa nasambit niya recruitment, sa kapulisan diri sa aton sa Negros Island Region Katropang Irene.
8: Grabe ba?
14: Kun
8: ba amo ni tag Jasmine, Jasmine ma lang daw mapulis kan lang.
14: Amo na gani na. Pero Katropang Irene ning ina nga bagay yung hindi ni sila niya nga ito sila na duha kaya yung makasunod ka. Ang pasaligan kada ba yaro pag tagaan ko amo ning ay tagaan ka pasat. Sigurado nga makasunod ka na. Na doon duman kami sa una, dito sa Lanua, sa La Castellana. Ato ba lang isa ka SB member sa una? Isa ka SB member na nagpasalig ng to Katropang Irene na ang tao, ang mga tao dito sa lugar na mabayad sa kamuni, eh pasudlon in sigida sa Coast Guard at sa BGMP. SB member ko sa una. So, mga 3 years ago na tagurong kaso ni Katropang Irene, kaluoy man to sa mga tao, kaya niya, nagpinda na to sa lupa, binaligyang karabaw, para ma-down payment lang to, para sigurado nga makasunod sa Coast Guard o kung sa DGMP, tukad sa, kung di ko magsala, narapag ito sa Bureau of Fire Protection mo. So, take it from Irwin, ang muling mga bagay, gapanumdum ang atong nakapulisan, bisan diin ka man, no? Sa Coast Guard ka man, sa DGMP, sa kapulisan o kung sa DSP, wala niya kapapang Irwin, gina, wala niya sa lugar, no? O kung wala iniisang lugar, ang nasambit ng mga binayranay, especially sa recruitment, para makuha mo dira ang trabaho ngayon mo nga ginahandog. No? So, amunin ang panundog sa atong regional director, Katropa Irwin, ni Police Brigadier General Romano Cardinio, nga sa panahon ng mga pumuluyong, na mangin, ano din, no? Na binantayon, kung may mga amunin lang ang mga persona na sila mismo matubang, hindi magduwa-duwang magpalabot sa informasyon na kung nagreklamo sa ano yung kapulisan sa tropang Irwin. No? So, tiyan mo sa karon, kaya ang 30 anyos itong lalaki, masubo mo nito sa iya, pero tiyan ang kapulisan wala man nagpabaya ka tropang Irwin, kaya ginayon man nila na din pangitaas ng pamaagi para matutukan eh. Pag matukiban, ano sabi ng mga illegal ng mga operasyon.
10: Oo.
14: No? Pero mismo sa recruitment, rin sa akong sa Negros Island Region.
10: Oh, importante. Importante, Katropang Franz, may resibo, bla? May ara sa ipakita ang ebidensya? Ang ining tao? Kaya may pwede man ito makaaligar, pero ang budlay lang din pagpamatuod daw? May ara sa sang mga nabaton? May ara sa sang napakita itong mga dokumento?
14: Posible, Katropang Franz, kay may ipasad, pwede sa garong ebidensya, kay ilang polis sa karon, binaligal din sa maano mo.
10: Ah, okay.
14: Hindi sir, mahan, get. Pwede, hindi ka magsaya, may doon suspend to siya, anay.
10: Oo, pending investigation.
14: Under investigation to siya.
10: Oo.
14: Angot sa sining mga ligasyon, involvement siya katapang Irwin.
10: Oo, oo.
14: Pamatigyan, tanda nga, sa regional director, no? Si Police Brigadier General Romano Cardinio, sa regional director sa ProNIR.
15: Personally received a complaint from the PNP applicant na allegedly
16: yes,
15: meron ngang PNP personnel na nanghingi sa kanya ng money. Una is 10,000, tapos sa follow-up na 40,000. Na ang pangako sa kanya is makakasama siya sa mga papasok na ating bagong PNP. So kami dito sa Negros Island Region, we strongly condemn that acts kung yan ay totoo. Kaya naman nagpakadak tayo agad ng investigation, natawag natin yung involved na personnel,
16: okay.
15: And then pinasurrender ko actually yung kanyang firearms at pina-restricted custody ko yung tao dito sa kampo.
16: Okay.
15: Pending the investigation. Yes,
16: okay po. Ay di yung applicant dito din sa Negros din, from Negros din.
15: Yes, dito rin sa Negros Island Region.
16: Okay. So, are di under investigation sa ngayon yung PNP, but kailan po to nangyari, sir?
15: Ang report niya is nung actually April pa nangyari
16: April
15: yung
16: post,
15: ano niya, oo. So, tapos yung ito nga lang kasi naglabas na tayo mga bagong listahan, sino yung mga nakapasa sa neuro or medical, siguro. Parang hindi, actually hindi ko pa nakausap yung complainant, pero
16: yes,
15: doon siguro niya nakita na bakit hindi siya kasama doon sa mga nakapasa.
16: So,
15: doon niya nakinonfront siguro itong suspect natin.
16: So, RD talagang pinaasa, no? But nagbigay naman yung ano, sir, yung complainant.
15: Yes, nagbigay siya kasi actually parang 30 years old na kasi siya. So parang ito na yung last chance niya na makasali sa recruitment process talaga. Kaya siguro parang nainganyo siya na magbigay para siguradong makapasok siya.
16: How much daw binigay niya, RD?
15: Yung unang ibigay niya is 10,000 and then yung pangalawa is 40,000. So parang ganyan usapan nila, 50,000.
16: Okay. Sige. RD, yung ganitong pangyayari, sir, may ano kayo, sir, may monitoring kayo especially sa recruitment if in case kagaya nitong nangyari, sir?
15: Yes, actually ang recruitment service kasi meron tayong unit na naka-specific talaga diyan, nakapantay. So hindi talaga natin tinotolerate yung mga ganitong acts kasi dapat ang actually ang campaign niya ng ating CPNP dito is nameless, faceless, ibig sabihin hindi namin kilala kung sino yung nasa code lang kasi yan eh.
16: Okay.
15: Code number 1, code number 2, applicant number 3.
16: Yes, sir.
15: So hindi namin alam yung mga name niyan kung siya ay hindi talaga nakapasa sa stage ng neuro, sa medical. Hindi talaga namin malalaman, si Juan de la Cruz pala ito, dapat ipasa ko to. Walang ganun.
16: Yes,
15: nameless, painless ang ating applicant. Kung sino yung makapasa, yun lang yung makakasunod sa next step.
16: Okay, sir. RD, yung mensahe na lang, sir, sa mga police na na-assign sa recruitment na talagang binabantayan yung ganito mga activities po, RD.
15: Okay, dun sa ating recruitment service na mga police na nakabantay dyan, sana paitingin nyo pa yung pagbabantay natin sa mga ganitong insidente dahil para hindi masira ang ating kredibilidad sa pagre-recruit. Kasi nga, we practice yung painless, hindi natin kilala kung sino yung aplikante natin.
16: Mm.
15: Basta titingnan natin yung qualifications nila, kung sino yung pumasa sa standard natin, yun lang talaga ang dapat makapasok sa PNP.
16: Okay po.
14: Katapang Arvin, no?
10: Oo.
14: Kasi mo itong payag sa itong regional director sa ProNIR, angot sining inaniga recruitment ka pa, Arvin.
10: May sistema, Gli, ang polisya, katapang fans mo sa pag-recruit. Code lang ni Gli, huwag Gli isang ngalan, huwag isang itura. Para malikawan ang mga hukos-hukos, bla? So, ti kaduwa na ni na tabo last time to do may reklamo man amo man isa nga may mga pulis dito la Castellana bla katropang France do amo man to pero why man to na prosper ang kaso why man may nagtudlo
14: sige na na gusto is din member to
10: why to makita an sabi
14: why to kapila na to kamilyo ka pesos pro kalo ito sang mga nabiktima ay sitrin dado tong dupa kagang tanapaw nila dinaligyan na to.
10: Timakon mo lang na. Pero ti mo na, if ever mapamatud-an nga tuod ni, siguro ti anong pwede matabo sa pulis?
14: Posible ka to, Carmen. May tatugin siya nga tubangon eh, no? Posible nga si kaso kriminal ni ka-administratibo ni posible nga tubangon.
10: Oo.
14: Matapos niya kung mapamatud-an ni kaka may bastante din nga din siyang kumplainan pagkakas siya nga pulis. Posible nga tibas yung mga paano'y pa dito sa trabaho, mga kamarwit?
10: Oo. Sa Jismil, nagpatigid sa?
14: Gano'y man.
10: Oo. Ganun si niya, para sureball pag yun, madugang ko.
14: Patigid, pupatagid siya eh. Kasi, down payment, duro itong 10,000.
10: Ah, okay. Down payment. Oo.
14: Oo, down nila ang kinagamit kami, down nila na Jismil ah. Okay na
10: na.
14: So, tapos si, for example, yung tinguhaan man.
10: Pagaling
14: siya subukan ni Kato Farwin kaya hindi siya pastawan hindi makasulod lang. Mayinig
10: ko na.
14: So kaya kung isubukan kina tutukan man sa NIR, ang nasabit ni Kato Farwin na ining mga itabo o nga mga galaw-galaw na sa ibang mga personel labi na ganyan mga kapulisan which is thing. Ginabawalan, ginasulad ang Kato Farwin mag-ilkil ba lang?
10: Oo.
14: O kasi payaran mo yung pwesto para makuha mong trabaho.
10: No, binuang eh.
14: Oo, correct.
10: Oh,
14: kaya mo na lang ang rason to nga may mga code gold lang para hindi ito magalaan ang apelido kung sino to. Kaya basit lang kung may ano ba ka na parwin eh. Kung ang termino lang nila ito palapit na luwag lang.
10: Gani?
14: Oo.
10: Ang managin nalikawan sa PNP man sa buong katropang France. Kamano kita nga basko nga kampanya sa pulista sa PNP kaga sa aton nga